0: slogan ay alagaan. Kasi timbang nga ang pinag-uusapan dito eh. Meron tayong tinatawag na body mass index. No? Kung ating nga i-compute yan, natatuturuan tayo nyo yung kilograms divided by height in meters squared. Pero pwede rin kayo magpatulong sa inyong mga barangay, nutrition scholars, sa mga kanayunan at pati sa mga syudad na rin. Or kung kayo ay nasa inyong mga yakap centers, kung kayo nagpapatingin para sa yakap checkup nyo sa PhilHealth, sabihin nyo po kay doc or sa nurse, no, pwede bang makita kung ano yung BMI ko? Ako ba ay nasa tamang timbang, overweight or obese? At doon natin malalaman kung ano nga ating magiging epekto sa ating kalusugan, anong pwedeng gawin dahil pag binantayan natin ang timbang, maaalagaan natin ang ating kalusugan.
1: So yung kabaliktaran ng obesity is yung malnutrition naman.
0: Yes.
1: So yung sinasabi doon sa BMI, kung paano naman kung underweight ang isang tao.
0: Oo. Actually, as if yung malnutrition, ibig sabihin maling nutrition, pwedeng undernutrition or overnutrition. Si okay. Obesity yung over, si undernutrition. Kapag ang BMI, hindi ho maganda yung pag, usually, I think to my quick recall, parang 18 or 17 yung mga lower end na yun eh. Pagka bubaba ho kayo masyado mababa BMI, again, pwede nyo tanungin ng inyong doctor, nurse, or barangay nutrition scholar. Dapat naman po, medyo, lalo na sa mga kabataan niya, yung sinasabing wasting na sinasabi. Baka kailangan i-check natin kung ano ang ating nakakain.
2: Okay. Yusek, so, may mga kababayan tayo kasi na ang ginagawa, sinesearch lang nila sa internet yung BMI nila. Would we recommend na mas maganda pagka sa mga doktor o sa mga klinika magpatingin at magtanong kung ano yung dapat gawin?
0: Joshua, buti na tanong mo yan, no? Kasi papunta dito, tinatanong ko ang aking mga kasamahan ng mga registered nutritionist dietitians na yung ating pagka-cut-off ng BMI, hindi pwedeng basta-basta tumitingin tayo sa Western standards.
2: Okay.
0: Kasi yung mga Caucasian, mas malalaki yung pangangatawan, yes. Mas mataas yung mga BMI cutoff. So, akala natin hindi pa tayo overweight or obese, pero actually for Asian standards, medyo nandun na tayo sa overweight or obese.
2: Oh, okay.
1: Kasi mahirap din habulin di ba? Kung halimbawa ako alam ko underweight ako pag binase sa BMI, pero pag susubukan ko namang tapatan o i-achieve yung dapat na weight ko, parang nahihirapan naman akong kumilos, nabibigatan na ako sa sarili ko.
0: Exactly, so, as a Kwen. Kasi baka check natin, no, tanungin nyo po yung inyong doctor or healthcare provider, baka kasi yung inyong standard sa tinitingnan is yung Western. May isa pa, no, ito, biroan, di ba, lalo sa mga family reunion, mga sasabihin ni tita, parang tumaba ka, tapos ang sagot mo, hindi po heavy boned lang talaga ako.
2: So, o yung malaki lang ang bulas.
0: O, malaking bulas lang. Kasi ang BMI, may mga usapin rin, paano na sa mga nage-exercise or yung mga bodybuilding, etc.
2: Yes.
0: Medyo on the higher end yung BMI, kaya importante nang kukonsulta tayo kasi ang ating healthcare provider, pwedeng ang doktor, pwedeng ang ating nurse, or actually yung mga midwife, iba trained rin sila tumingin, at lalo na yung ating mga barangay nutrition scholars, sila yung magsasabi kung tama lang para sa ating sitwasyon at kondisyon ang BMI.
2: Ito, Yusek, para hindi rin ma-take for granted itong BMI, may maitutulong din po ba ito sa mga underlying conditions na meron ng isang tao? Like for example, hypertensive, pag nakita nila yung tamang BMI, mas matutulungan o mas maayos yung kanilang kalagayan.
0: Oh yes, Joshua, no? Kasi maaaring akala natin na hindi, healthy-healthy ako, pero yung pala yung BMI mo ay mataas, overweight o obese, baka meron po kayo ng tinatawag na metabolic syndrome. Huwag kong matakot, meron kong gamot dyan at nasusolusyonan yan. Ang mga kaakibat kasing sakit nun yung hypertension, yung diabetes, na later on, baka maging sanhi ng heart attack, ng stroke, which by the way, is still the number one cause of death ng ating mga Pilipino.
1: Okay, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga update at syempre sa mga impormasyong iyong binahagi mula sa National Nutrition Council. Sabi nga nila, hindi lang daw health is wealth. Wealth is health.
0: Correct.
2: Samantala, pagbubukas ng command center para sa nalalapit na halalan sa BARM, ating pag-uusapan kasama si Dr. Arwin Serrano, National Coordinator mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Dr. Serrano, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Yes, magandang tanghali din at ganda din sa ating mga tagapakinig.
2: Dr. Serrano, si Joshua po ito, together with Asik Weng and Yusek Albert. Historic po ang unang BARM parliamentary election. Bilang citizen arm ng COMELEC, ano po ang pinakamalaking papel ng PPCRV sa pagtiyak na maging malinis, mapayapa at credible itong halalan?
3: Well, habang papalapit ang ating halalan na gagawin na nga sa Lunes, ay kami rin ay nagkalap ng mga dagdag na volunteers para sa ating

0: na lalapit halalan at pinaghahandaan nga namin yan hanggang ngayon at kasalukuyan nagbibigay kami ng mga training para sa aming mga volunteers para sa darating na halalan sa Lunes at tinutunghayan din namin yung mga balita at mga ibang mga updates sa ating mga ilang araw na lang no na paghahanda.
1: Okay, sir, nagbukas ang PPCRV ng command center para sa BARM elections at may hiwalay ng command center sa Dato din Sinsuat. Ano-ano po yung mga ginagawa ng command center at paano ito makatutulong sa real-time na pagmamonitor ng mga pangyayari sa halalan, sir?
0: Well, dahil sa automated yung ating halalan, pagka natapos na yung ating voting time ng alas 7 ng gabi, ipapadala yung mga transmitted results doon sa amin pong transparency server sa Circuit Makati at magmula doon, padadala naman din yan doon sa ating command center na nasa AMA building sa Makati at yung aming local command center naman dyan sa Cotabato, sa BARM ay doon naman sa St. Joseph Retreat House at doon din parang monitoring center na rin yan para doon sa magaganap na halalan sa Lunes magmula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
2: Yes, Dr. Serrano, mabanggit ko lang mo, no? Once upon a time, I was a PPCRV volunteer. Sir, ilan po sa kabuuan ang volunteers ng PPCRV ngayong BARM elections? Magkaroon din po ba ng voters assistance desk sa mga polling centers?
0: Yes, magkakaroon tayo ng voters assistance desk sa ating mga voting centers sa 6 areas sa BARM. Ganun din, more or less mga 3,000 yung aming pong na makakasama na volunteers para dito sa darating na halalan sa Lunes.
3: Alright. Dr. Serrano, ano po yung mga pangunahing problema o concerns na inaasahan ninyong matututukan ng mga volunteers sa araw po ng eleksyon?
0: Well, unang-una pa rin dyan, yung peace and order situation. Halimbawa, as we speak, wala umaayos naman. Wala namang nadagdag na mga insidente doon sa ating ginagawang paghahanda at saka pagtutok sa nalalapit na halalan. At pangalawa doon ay sana maikayat pa natin yung ating mga botante sa BARM na sila ay bumoto sa Lunes dahil napakahalaga po nito, kakaiba, at saka for the first time ay taong bayan ang magluluklok ng mga liderato na bubuo ng ating parlamento dyan sa BARM.
1: Dr. Serrano, paano man po ninyo tinitiyak na accurate at transparent yung manual auditing at pag-consolidate ng mga resulta? Kasi syempre, dapat tugma ito sa resulta din ng COMELEC.
0: Well, unang-una, isagawa na natin ito noong 2025 election using the same system na provided ng NIRU. At ito ay pagpapatuloy lamang. At base doon sa aming na experience doon sa paggamit natin noong makina ng NIRU at noong transmission noong sinagawa nga natin yung ating midterm election last year ay makaasa naman kami na magiging maayos naman yung magiging transmission ng resulta magmula sa mga presinto at voting center patungo sa ating transparency server sa circuit at matutunghayan din yan ng mga kasama natin sa media doon naman sa ating command center sa AMA building.
2: Doc Arwin, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kung may mapansing discrepancy sa mga resulta o posibleng vote padding at vote shaving, ano po yung proseso na gagawin ng PPCRV? Sino po ang ini-inform ninyo at paano ninyo napapatunayan na ang isang naiulat na irregularity ay talagang may batayan o ebidensya, sir?
0: Well, bukod sa pagre-report namin nito sa mga ganong mga insidente sa COMELEC, meron din kami rin na paraan para rin mabalida kung tama nga ba yung amin pong mga nakukuha mga transmitted results, kasi meron din kaming matatanggap na fourth copy ng election returns sa bawat presinto na merong gagamitin na makina, at yun ay padadala rin doon sa aming local command center para ma-check kung yung bang nakukuha namin transmitted results saka yung mga nakalap naming mga physical copy ng election returns ay nagtutugma doon sa mga nakuha namin mga resulta. At kung meron kami makitang mga possible discrepancies diyan, ito ay nire-report namin sa COMELEC at hininga namin ng karapatang tugon upang sa ngayon makadagdag din ito sa kredibilidad ng ating gagawing halalan.
2: Doc Arwin, doon po kasi sa Bangsamoro Autonomous Region, sa mga lugar na yun, ay maaaring may mga lugar na ang signal ng ating cellphone or mobile ay hindi kaagad pumapasok. Nangyari na po yan sa mga dating eleksyon at hindi po pumapasok agad yung sa transparency server o kaya yung mismong doon sa COMELEC server. May role po ba ang PPCRV doon sa pagbabantay? Kung di po ako nagkakamali, please correct me if I'm wrong, di ba meron pong parang backup na SD card or something yung mga makina. Binabantayan nyo rin po ba yun?
0: Yes, binabantayan namin din yun. At ina-assure din kami ng COMELEC na sa pamagitan ng paggamit ng mga Starlink, makatulong ito lalo doon sa mga problema sa signal o kaya yung mga lugar na merong mga problema sa like for example weather conditions, like baka posibleng may pag-ulan no sa araw ng halalan, itong Starlink ay talagang sinasabi sa amin na assurance ito na talagang magiging maganda at maayos yung ating signal sa mga lugar na malalayo, lalo na yung mga island provinces. At gano'n din kung magkaroon man ng pag-ulan sa araw ng halalan.
3: Alright. At kasabay nga po ng pag-ikayat nyo sa publiko na maging mapagmatsyag o maging vigilant ngayong BARM elections, ano po, Dr. Serrano, yung mga bagay na maaaring i-monitor o bantayan ng mga ordinaryong botante nang hindi po nakikialam o nakaka-apekto sa aktual na botohan?
0: Well, syempre, dahil kakibat na rin sa pagiging botante ng boboto sa araw ng halalan sa Lunes, magsabi rin kayo kung meron kayong mga nakikita na mga hindi mga kanais-nais o kaya mga konting pangyayari diyan sa mga lugar na kung saan kayo bumoto. At kami naman ay malugod na tatanggapin itong mga reports na ito at ipapaalam natin yan, di lamang po sa COMELEC kundi ganun din po sa mga kaukulang mga ahensya na mga stakeholders and partners din ng COMELEC para sa ating gagawing halalan sa Lunes.
1: Sir, dahil ito yung kauna-unang BARM parliamentary election, ano po yung mga bagong hamon na nakikita ninyo kumpara sa mga karaniwang national or local elections? Saan po ba dapat lalo maging mapagmatsyag ang mga botante o lahat doon sa area na yon?
0: Well, unang-una na po ay kailangan bumoto sila. In-expect namin na magiging maganda ang voters turnout sa darating na Lunes. Pangalawa, harinawa yung isinagawang voters education na hindi pa naman tapos dahil tuloy-tuloy pa yan hanggang sa isang araw bago ang ganap na halalan, ay nakapili na kayo ng mga karapat-dapat na dapat ninyong iboto sa darating na Lunes. Hindi yung doon pala kayo mag-iisip kung sino yung iboboto ninyo, kundi talagang alam na natin kung sino po yung mga karapat-dapat sa ating magiging pagboto. And then pangatlo, sa ating pagboto, kasama rin din sa ating panalangin, hindi lang yung manalo yung ating iboboto, kundi maging maayos at maging mapayapa yung ating gagawing botohan sa darating na Lunes. Kasi ito ay kauna-unahan, maraming nagmamatsyag, hindi lang international communities, kundi ganun din sa iba pang mga lugar sa bansang Pilipinas. Dahil ito nga ay kakaiba, dahil kauna-unahan na na iluluklok natin sa pamamagitan ng boto ng mga taong bayan at hindi yung appointed lamang ng Malacañang. Kaya mas maganda talaga na ipakita natin talaga yung puwersa ng ating pagboto sa darating na Lunes.
2: Dr. Arwin, no, practical tips and reminders na lang po para sa mga botanteng Bangsamoro. Go ahead, sir.
0: Yes, una-una po, samantalahin natin yung early voting hours natin, yung 5 to 7 in the morning, para doon sa mga nakatatanda, buntis, at may mga may kapansanan. At pagkatapos po noon, bumoto na po tayo ng maaga, at huwag natin isipin na baka maging mahaba yung pila. Hindi po, kasi kung maaga po tayong boboto, maaga rin po tayong makakatapos sa ating pagboto. At sana bigyan pa natin talaga ng pagpapahalaga to. Ngayon pa lang, halinawa nakapili na tayo ng karapat-dapat na iboto para sa ating gagawing halalang parlamento at hindi na yung doon pa lang tayo mag-iisip. And then, siguro sa ating pagboto, maganda rin kung ma-presko o maginawa yung ating kasuotan sana naman ay nakakain na tayo ng agahan pwede naman natin dalhin yung ating mga talaan ng pagboto, hindi naman po yung pinagbabawal, ngunit huwag po nating iiwanan 'yon, no, sa desk or sa loob ng presinto, kasi bawal po 'yon. Dapat kung dala-dala po natin 'yan galing sa ating bulsa, iaano rin natin, uuwi rin natin 'yan sa ating bulsa rin. And then hopefully pag-usapan na rin natin 'yan sa ating mga pamilya, sa ating mga kasama sa bahay, para sa gayon magkaroon din tayo ng mga dagdag pa na panunuri doon sa mga iboboto natin sa darating na Lunes.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Arwin Serrano, National Coordinator mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV.
3: Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
5: PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Updates sa search and rescue operations sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Ating aalamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Mr. Joshua, magandang hapon po at kung nakikinig sa inyong programa.
0: Commodore, kasama ko po si Asik Weng and Yusik Albert. Ano po ang pinakabagong update sa search and rescue operations po sa nasunod o nasunog na barko sa Coron, Palawan? Ilan na po ang nailigtas at may mga confirmed po ba tayong casualties? Ilan pa po ang mga patuloy pa ninyong hinahanap?
1: Yes, ngayon po Sir Joshua, Asik Weng and Yusik Albert ay ongoing po ang ating firefighting operation sa barko po. And as to the update of the numbers, we have 43 survivors, 5 casualties. As to the missing, kahapon po, Sir Joshua, 86 po ang ating pong na-report. Now, we have 84. Ang reason po netong dalawa, we receive an information from these two individuals po na accordingly, kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na na-boarding, ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko. So, from the 86 that was reported yesterday, so we are now down to 84 po. At yun naman po ang atin pong ginagawa rin po ngayon. The intention of the Philippine Coast Guard is to really check and assess the condition of the vessels because there may be a probability yung mga ating makukuha mga informations would also support the conduct of our investigation.
2: Ma'am, ano po yung mga hamon na hinaharap ngayon ng PCG sa search and rescue operations? Kumusta po yung weather at syempre yung alon sa lugar?
1: Ngayon po, naging maganda po ang kondisyon ng weather sa area. Although yung mga nakarang araw, ang naging concern po talaga natin is yung mga panahon na kapag-ulan and then hindi po kagandahan ng panahon. Dahil kahapon, actually, we tried po na i-deploy yung ating helicopter to conduct aerial survey pero hindi po tayo pinalad. So ngayon po, naka-deploy po ang ating pong helicopter. At ang nakikita lang po siguro na ating challenge ngayon, particularly dito sa barko, is yung may mga usok pa rin po tayo nakikita, although continue naman po ang sinasagawa po nating firefighting operations kasi ang objective po ngayon as a crew ng Philippine Coast Guard is mapasok na po yung kabuuang bahagi po ng barko.
3: Commodore, nasabi niyo na po na meron tayong 84 na missing at sigurado po ng kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay ay nag-iisip at nagtataka. Ma'am, meron po bang posibleng nakaligtas pero hindi pa nakakapag-report sa mga otoridad?
1: Well, yan po. Actually, Yusik Albert ang ating din po pakiusap no, at request sa mga kamag-anakan po na kung hindi po kasama ang kanilang mga kamag-anak ito sa na-reported na incident na ito at nasa maayos naman pong kondisyon katulad po na nangyari kahapon na kung saan meron po tayo natanggap na dalawang impormasyon na ang dalawang sakay po ay hindi rin po nakasama doon sa barko, ay we gladly appreciate po talaga ito mga information na ito at at least for proper accounting din po na kasi rin po mga hinahanap na mga missing pa po as the moment.
0: Okay. Commodore, may mga ulat po na nakaligtas dahil po sinabing tumalon sa dagat dahil nga po dito sa sunog. At may ilan din po natagpuan na walang life jacket. Kasama po ba sa investigasyon nito na kung yung lahat ng pasahero ay nabigyan at nakapagsuot ng life jacket?
1: Well, tama po kayo, Sir Joshua. Lahat po ng angulo, lahat po ng mga testimony na nakukuha po natin ay kasama po yan sa investigasyon. Pero siguro if I could only mention, Sir Joshua, yung bakit yung posibilidad po na bakit yung iba nating natagpuan during our search and rescue operations ay wala pong jacket. Based po sa testimony ng mga survivors na ating pong na-interview, naging mabilis po ang incidenteng ito. Initially, ang report po sa atin ay nagkaroon po ng isang malakas na pagsabog sa may cargo hold. And after that po, nagkaroon po kaagad ng usok and then biglaan po yung apoy. At ang naging dahilan, di umano, Joshua, na bigla ang pag-expand netong sunog na ito based po sa mga statement po ng mga na-interview po natin is sa dahil sa lungat po yung hangin. So, naging mabilis po yung kalat netong apoy sa may cargo hold. So, yan po ang mga tinitingnan natin ang angulo. But as to the individuals na nakita po natin sa karagatan during that time, ang naging statement po nila, nung nakita na po nila yung apoy, ay bigla po silang nagtalunan. Kaya wala na rin po silang chance to grab a life jacket. But yung question po ninyo, no, kung meron po ba lahat, yan din po ay kasama rin po sa investigations po natin.
2: So dapat ano, no, within reach talaga yung mga life jacket.
0: At may sapat na bilang.
2: So ma'am, sa ngayon, ano po yung mga posibleng violations na tinitignan ninyo? May indication na po ba kung may paglabag sa passenger capacity o sa ibang maritime safety regulations?
1: Well, as to liability, no, particularly sa crew and itong kapitan po ng barko, definitely nakikita po natin with the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely meron pong liability dito. Pero kinishare din po natin habang gumulong po itong investigation po natin, kung meron din po bang pagkukulang sa part po ng crew o ng kapitan na after may receive po ang information, ay ano po ang kanilang ginawa ng mga emergency procedure? Na-impuhan din po ba kagad itong mga pasahero kung ano po ang dapat nilang gawin? So yan po ang tinitingnan po natin mga ambulance. But definitely as to the liability, meron po yan. But as to the degree o yung bigat po na magiging responsibilidad nito mga crew at ng kapitan, titingnan po natin yan sequence pagkatapos po ng ating investigation.
3: Commodore, para po sa mga pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa alam kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay, ano po ang proseso ng Philippine Coast Guard sa pag-verify ng kanilang identities at pagtutugma ng manifesto sa mga rescued at casualties?
1: Yusuf Albert, yan po ang talagang ini-ensure ng Philippine Coast Guard ngayon, yung systematicong pag-validate po ng mga informasyon, ng mga pangalan at mga details. We are working closely with the LGU, the EOC, and then the shipping company po. Kung yan po bang mga nare-recover at mga rescue po natin ay kasama po sa manifesto. Kaya ang amin po talagang kahilingan dito, particularly sa mga kamag-anakan, is pumunta rin po tayo sa ating emergency operations center sa may Coron po para po i-report kung meron pa po silang nawawala. At least to validate po yung mga informations na meron po tayo at kasama rin po yung pagtutugma sa mga pangalan na naisubiting mga manifesto po.
0: Okay. And Commodore, kumustihin din namin yung lagay nitong 43, tama po, 43 survivors na inyong naitala at ano na po yung mga suporta na ibigay at ibibigay pa po ng PCG sa kanila.
1: Well, as to the status po netong 43 survivors, actually, ilan na po sa kanila ay na-discharge na rin po sa hospital. Last night po, as per coordination din po, we have 17 survivors na nasa iba't ibang hospital po. So, admitted po sa iba't ibang hospital. As to the support naman po, nagbigay na rin po ng statement itong shipping company at sa Inter-Island Ferry sa mga ibibigay po nilang effort, hindi lamang po sa survivors and crew, kasama rin po yung pamilya po ng mga fatalities po natin. So, naging buo naman po ang suporta ng shipping company from day one. Hindi po tayo nahirapan sa coordination po sa kanila.
2: Commodore, habang patuloy ang search and rescue, ano po yung mensahe ninyo sa mga pamilyang naghihintay ng balita na sana itong search and rescue ay hindi maging search and retrieval operation?
1: Well, yan din po ang ating pong objective din po sequence. Kaya we are really exerting all our efforts and approaches po pagdating po sa search and rescue response po natin. So rest assured po, nagbigay po ng direktibang commander po si Admiral Ronnie Yildaban that we will be putting all our available resources dito po sa incident area. Actually, and we have two vessels on board. Kasama po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Kasama rin po ang aming mga chopper and we all have the medics, nurses, and even yung outfit equipment na now we are observing since day one po ng operations na kung wala po bang traces of oil sheen or oil spills sa area. So yan naman po ang direktiba ng aming commandant na we will be exerting all our efforts for this response sa incidenting ito. At again, ang aming din pong pakikiramay una-una sa mga pamilya po ng mga nawalaan at nauunawaan din po namin yung pag-aalala pa po ng mga kamag-anakan sa mga sa pamilya pa rin po lang nawawala. So rest assured po na we will be exerting all our best efforts kasama po ang iba't ibang ayansya ng gobyerno.
3: Maraming salamat po sa buong Philippine Coast Guard sa inyong ginagawa at maraming salamat po sa inyong oras. Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
0: Sa ibang balita, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang halong drama ang kanyang paninindigan sa ating West Philippine Sea, kung saan pinalagan din niya ang isang iniabot na sulat sa Seoul Defense Dialogue noong Martes. May report si Patrick De Jesus.
4: Pinatitigil ng China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa anilay pag-uudyok ng tensyon at umano'y theatrics. Ayon sa isa sa mga tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, malinaw ang kanilang posisyon sa 2016 Arbitral Award at dapat na raw na ihinto ang anumang sumisira sa relasyon ng Pilipinas at China. Sagot ni Teodoro, hindi siya gumagawa ng drama.
5: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
4: Dagdag ng kalihim, kumpirmadong nanggaling sa isang Chinese delegate ang iniabot na sulat sa gitna ng kanyang pagsasalita sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea noong Martes at hindi gawa-gawa ang insidente.
5: I know that the person who slipped it to the organizers was merely a functionary of China. I really hope they don't place him in a gulag or a freezer in Siberia somewhere or in Manchuria somewhere, you know. I pity the guy and the safety of his family too. But there are questions about whether it was staged or not. Ask the Korean organizers. I have too much respect for our Korean brothers and sisters to stage something like that.
4: Hindi rin daw ito ang unang beses na nagpakita ang China sa kanya ng kawalang respeto sa isang international forum. Kaya't kaagad niyang sinagot ang iniabot na sulat.
5: That was an instinctive reaction, by the way. And, no, nothing great about it. I mean, it's instinctive. I think anyone in his or her right mind with a basic sense of values and a basic sense of norms would react. So I decided to call them out already, finally.
4: Samantala, hindi magpapatinag ang Philippine Coast Guard na magpatrolya sa West Philippine Sea sa kabila ng panibagong flare incident. Nangyari ito noong Lunes sa gitna ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ng eroplano ng PCG sa Kalayaan Island Group pagdaan sa Mischief o Panganiban Reef na kuhanan ang pagpapaputok ng flare ng China. Kaparehong insidente ang nangyari sa isa pang okupadong artificial island ng China sa Subi o Samora Reef. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, lubhang mapanganib ang pagpapakawala ng flare sa flight safety at paglabag sa Convention on International Civil Aviation. Nanindigan din ang PCG na ilegal ang anumang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: At ito, bago tayo magtapos, actually kaya ako naka-red at naka-red si Asik Weng, hindi natin papalampasin ang pagbati ng advance happy birthday sa ating napakasipag na co-host dito sa Bago Pilipinas ngayon na si Asik Weng Hidalgo mula po sa inyong BPN at PTV family. Advance happy, happy birthday, Asik.
6: Wow!
2: Yes. Thank you so much! Hindi ko sinadya na mag-ready. Yeah. Actually, tingin ko dito marunin.
0: Ako yung nag-ready.
2: Thank
3: you! Birthday.
2: Thank you sa BPN family. At syempre, kapag birthday ko, birthday din ng Pangulo, actually, birthday ko.
0: Happy birthday ko yung
2: happy birthday kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan, dinati ko na siya.
3: Today, ang kanyang father. Ferdinand E. Marcos Sr. Happy birthday. Mm-hmm. And then si Pangulo sa September 13.
0: Yun. Happy, happy birthday po, President Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Happy pares birthday, sir.
2: Kaya pares kaming mabait.
0: Yun.
2: Kasi sabi niya masipag. Thank you, BPN family. Thank you very much po.
0: At ito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
3: Exempted po sa Pinggang Pinoy si Asik Weng today. Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan mula naman sa National Nutrition Council. Ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
7: Pero ang
6: ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda bang takbo?
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: 102.
6: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF, thank God it's Friday once again. September 11, 2026. Chedo Liva po inyong mga kasama sa loob ng isang oras para pag-usapan ang ating kalusugan. Dalawang bagay ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Una, yung tungkol sa kauna-unahang long distance regional robotic telesurgery na naganap nitong Sabado, September 5. At pangalawa, ang tungkol sa pagdiriwang ng World Patient Safety Day na nagaganapin sa susunod na linggo, September 17, para tayo bilang may karamdaman o yung mahal natin sa buhay ay mas maging mulat sa kahalagahan ng ligtas at dekalidad na pangangalagang pangkalusugan. Kaya dyan lamang kayo para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Hindi na po natin patagalin pa. Ito, unahin muna natin itong isang exciting na balita mula sa mundo ng medisina. Sa panahon ngayon, hindi lang mabilis yung pag-unlad ng teknolohiya, kundi nagiging mas sophisticated na. Kung nung panahon ng COVID ay nauso yung teleconsult dahil nga dun sa stay-at-home order, ngayon meron ng telesurgery. Posible na pong maoperahan ng pasyente kahit malayo yung siruano o yung surgeon. Kamakailan, naging bahagi ng isang mahalagang medical milestone ng Cotabato Regional Medical Center sa pamamagitan ng isang regional telesurgery procedure na isinagawa sa pakikipag-ugnayan sa isang ospital sa Pampanga. Ito yung Jose Bilingad Memorial General Hospital. Pero kasabay ng ganitong medical innovation na isang napakahalagang tanong, paano ba natin masisiguro na ligtas nga ang pasyente? Dahil sa surgery, bawat desisyon, bawat galaw at bawat segundo ay mahalaga. Para pag-usapan ang bagay na ito, mapala tayong makasama via Zoom ang head ng Robotic Surgery Program at Training Officer ng Department of Surgery ng Cotabato Regional and Medical Center. Wala iba kundi si Dr. Al Jazeer Angas. Magandang hapon po, Dr. Angas. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang hapon po, Miss Oliva. No? So, thank you po for inviting me para makadalo dito sa inyong program. No? I am here on behalf of our Medical Center Chief in Cotabato Regional Medical Center, Dr. Dimaren. No? Unfortunately, hindi po siya available to do this activity this afternoon. So, thankful naman po ako at available ako to answer your questions, no, regarding our recently performed regional telesurgery between CRMC and JBL. Memorial General Hospital.
16: Mm. Dr. Angas, mapalad din po kami na makasama kayo sa kabila nga po ng busy schedule ng inyo po mga kasamahan din dyan. Naintindihan naman po namin. Pero yun nga, para malaman din ano, ng ating mga kababayan na meron na o posible na yung ganito na tinatawag na telesurgery na kahit malayo yung pasyente sa kanyang surgeon, ay posible na ang operasyon. At syempre po, congratulations sa inyo sa bumubuo ng Cotabato Regional and Medical Center katuwang ang Jose Bilingad Memorial Medical Center para dito sa kauna-unahang remote telesurgery. Una po, Dr. Angas, maganda po munang malaman. Baka pwede niyo po muna kami bigyan ng konting background kung paano nagsimula itong ideya na pagkasagawa ng kauna-unahang regional telesurgery o itong remote telesurgery sa Pilipinas at kung paano ito nabuo sa pagitan nga ng dalawang ospital sa Mindanao at dito sa Luzon.
11: Okay, Ma'am Oliva, no? So, konting background lang, no? Ako po personally, isa po akong surgeon or siruhano na bago lang in practice. So, 2 years in practice pa lang ako. If you'd ask me siguro 2 years ago, no, na magkakaroon kami ng robot dito sa CRMC in Cotabato City, no, and magagawa namin yung unang regional telesurgery sa Pilipinas, siguro 2 years ago hindi ako maniniwala, no? During training, nakita ko na, no, nakapag-train ako for robotic surgery, but siguro in my mind, sabi ko siguro mga 10 years pa to. Siguro makakagamit ako ng ganito mga 10 years from now pa kasi ang robot ay hindi po basta-basta yung presyo, no? Mahal siya. Mahal for the hospitals and also mahal for the patients. But we are very thankful that we have leaders, no, with a vision, no? In CRMC, we have our Medical Center Chief, Dr. Ismael Dimaren. Actually, noong 2022 pa po, sinabi na niya sa akin, sabi niya, Hans, you train for MIS. Nung nagpaalam ako sa kanya for fellowship, kasi in 3 years time, magkakaroon tayo ng robot. So, tumawa lang po ako. Sabi ko, that's really good to hear. Pero hindi ko naman inakala na matutupad, no? So, after ng training ko for minimally invasive surgery, pagkadating ko po nung 2024, pagkabalik ko ng Cotabato City, in less than 2 years' time, no, naka-acquire kami ng robot. So, we are, I think, the 7th hospital in the Philippines. Only the 7th hospital in the Philippines and only the 4th government hospital in the Philippines to acquire this new innovation, no, this new technology. So, with the help and support of our leaders, no, nakapag-start po kami ng robotic surgery program dito sa aming hospital. And at the same time, nagawa namin, no, yung telesurgery. Isa na po yung pagkakaroon namin ng robotic surgery program na kumbaga I was surprised na gano'n namin kabilis nagawa. The telesurgery, actually, we were planning this dapat December pa. Kasi alam kong medyo mahaba yung process, no? Marami yung madami po yung ano, yung preparations na kailangan. But with the eagerness of our institution, eagerness of our leader, of our surgical team, and also the team from SS Innovations, no? Kasama na rin po yung RBGM, no? Yung and the support of everyone who made this telesurgery possible. Nagawa po natin yung, of course pala, ang support din and willingness of Jose Bilingad Memorial General Hospital to collaborate with Cotabato Regional and Medical Center, no, to do this monumental milestone, no, itong unang regional telesurgery sa Pilipinas. We were able to do it, no, earlier than our target date of December 2026.
16: Mm-hmm.
11: So we are really happy, no, na nagawa po natin itong telesurgery na ito.
16: Mm-hmm. So kahit po kayo hindi makapaniwala na ganun agad-agad may papatupad itong telesurgery sa inyo pong pagamutan. At nabanggit nyo nga po, yes, Dr. Angas, na mahal itong mahal yung gamit sa ganitong klase ng procedure. Sa pagkakaintindi ko po, nasa 180 million pesos yung halaga ng robotic surgical system na ginagamit sa telesurgery. Ano-ano po yung kasama sa halagang ito at gaano kalaki yung investment ng gobyerno para magkaroon ng itong klaseng technology tayo?
11: Okay, so I can only speak in behalf of my hospital, no, of CRMC. So dun sa package po for the robot, no, kasama na yung of course the robot, no, may kasama na yung surgeon command center or the console, kasama na rin yung vision cart, may kasamang 4 na robotic arms, no, and kasama na rin po dyan ang training ng lahat ng mga surgeons, lahat ng mga anesthesiologists, our robotic nurses, and also training of our biomed engineers. And of course, all the other support na kailangan maibigay, no, ng RBGM or yung supplier po ng robot para ma-launch namin, no, and mapagana namin, mapatakbo namin yung robotic program in our hospital. And thankfully kasi so far, no, the program had been doing really well, no. 2 months pa lang kami pero we were able to serve 40 patients already in our hospital.
16: Mm-hmm.
11: So we are hoping for more cases.
16: Mm-hmm.
11: And itong robot po kasi, Ma'am Oliva, no, kumaga mahal pa siya ngayon dahil bago lang siya, no.
16: Opo.
11: Bago lang siyang technology. Kumaga ang mga hospitals natin ay hindi pa masyado familiar, no, with this new technology, but we are seeing, no, that in the coming years, siguro 5 years from now, 10 years from now, pag mas madami na po ang hospitals na mag-acquire ng robot, mas madami ng mga surgeons ang mag-train for minimally invasive surgery or robotic surgery.
16: Mm-hmm.
11: We expect the prices to go down, no?
16: Mm-hmm. Ayun.
11: In the coming years.
16: Mm-hmm. Pagtanggal ng gallstones, yung unang procedure na ginawa ninyo, bakit po ito yung napiling maging kauna-unahang telesurgery procedure sa pagitan nga ng Cotabato at ng Pampanga?
11: Okay, so dahil nga po yung telesurgery, ito po yung kauna-unahang telesurgery na gagawin na ginawa namin, no, ng team from JBL Memorial General Hospital, no. We decided to do the simplest type of procedure muna, no. Kasi kung complex case, kung mas complex po na operasyon ang gagawin namin, no, magkakaroon ng ano, baka tumagal. So ang ginawa po namin, since kumbaga parang testing lang naman ito, no, if we really can do, no, we really can launch telesurgery services here in our country, ang ginawa po muna namin ay yung pinakasimpleng procedure, which is cholecystectomy, no, or removal of the gallbladder. But that doesn't mean that yun lang, yun po yung ginagawa namin na procedure for the robot, kasi madami pa pong ibang klase ng procedure yung nagagawa namin using our robotic surgical system in our hospital.
16: Mm-hmm. Dok, pakikwento naman sa amin kapiraso lang kung paano mismo ginagawa itong telesurgery. Ano yung nakikita at ginagawa ng surgeon na nasa Cotabato habang inooperahan yung pasyente na nasa Pampanga and vice versa?
11: Okay, so yung kunwari nung ginawa ko po, no, ginawa namin, actually hindi lang ako, no, si Dr. Louis Agustin, senior MIS surgeon namin in CRMC, and also Dr. Faisal Romancap was with me, no, during the surgery. So nung time namin para gawin yung pasyente doon sa Pampanga, ino-operate po namin yung surgeon command center or the console. Tapos yung pasyente ay nasa operating room sa JBL, Memorial General Hospital. Tapos yung robotic arms, no, na ay naka-connect sa pasyente, no, pati yung vision cart na nandun, lahat po yun ay nandun sa JBL Memorial General Hospital. Ang nasa amin lang po ay yung surgeon command center. Yun po yung kinokontrol namin from Cotabato Regional and Medical Center. Tapos nung time naman po na sila yung gumawa ng operasyon ng pasyente namin dito sa CRMC, baliktad naman, yung pasyente ay nasa amin, yung robotic arms ay nasa amin, yung console naman po yung nasa kanila.
16: Mm-hmm. Ayun. Pero hindi po kayo nahirapan o kumbaga nangalay sa ganitong klase ng procedure? Kasi sabi nyo nga, bago lang itong ganitong klase ng equipment.
11: Well, with the help of the SS Innovations team, no, who came all the way from India, and also the team of RBGM, no, sina Ma'am Aika, and of course, our robotic surgery team in CRMC, no, our robotic nurses, our robotic biomed engineers, our IT team, no, of course, the surgeons, the anesthesiologists, our residents, no, who all helped, no, in making this operation a success. Hindi po kami nahirapan. Ang naging challenge lang talaga namin, no, is during the first 2 days of testing, kasi yun talaga yung anxiety namin, no, it's kailangan mapagana namin siya, kailangan mapagana namin yung connection. But mm-hmm. Of course, with the help of the SSI Mantra team, naging successful po yung procedure. Hindi kami nagka-problema sa connection the whole time during the two-way remote telesurgeries, no?
16: Mm-hmm. Ayun, that's good to know, Dr. Angas. Pagdating naman sa pagpili ng pasyente, ano po yung mga criteria na inyo pong tiningnan para maging beneficiary o maging kauna-unahang mapili na pasyente para po dito nga sa kauna-unahang regional telesurgery?
11: Okay, for robotic surgery po, ang indications niya, no, and contraindications for doing the procedure is pareho po sa laparoscopy, no? Or yung isang form ng yung other form ng minimally invasive or keyhole surgery, no? So basically, ang mga pasyente na mag-undergo ng robotic surgery kailangan walang malubhang sakit sa puso, no? Walang malubhang sakit sa baga at walang malubhang sakit sa dugo, no? Walang coagulopathy. Walang mga sakit na nagpa-predispose sa pasyente para mag-bleed ng madali, no? So these are the factors that we looked into, no? So yung pasyente po na ginawa namin, both patients from CRMC and JBL Memorial General Hospital were screened well, no, by our surgical and anesthesia team. So young patients po ito na walang comorbid conditions or walang mga malulubhang sakit.
16: Mm-hmm. Kamusta naman po yung pasyente pagkatapos ng operasyon? Ano yung naging recovery niya? At may pagkakaiba po ba ito kumpara doon sa inaasang recovery sa conventional o traditional laparoscopic surgery?
11: Actually, yung patient po natin dito sa CRMC, no, very happy. Kasi the day after surgery, the morning after the surgery, napauwi na natin siya. Tapos kanina po, nag-follow up yung pasyente sa amin sa outpatient department. Nag-follow up yung pasyente, walang complaints, very happy dahil maliit lang po yung sugat niya. And wala siyang, yung pain na iniinda niya for many months, no? Wala na. Yung pasyente rin namin sa Pampanga, actually, Dr. Ryan Kembao also updated me with the patient that we did, no? Very happy din po dahil naging successful ang procedure. No untoward complications po yung nangyari, no? And the post-op course or the recovery was very fast.
16: Mm-hmm. Dahil,
11: so that's really the, yan po yung advantage ng robotic surgery, no?
16: Mabilis.
11: Kaya rin siya ng laparoscopy. Parehong minimally invasive surgery, no? Gives patients the advantage of smaller wounds, faster recovery, and less post-operative pain, no? Mm-hmm. Tapos, mas mabilis po silang nadi-discharge. So, nasa-shorten yung length ng hospital stay nila.
16: Mm-hmm. Pero hindi po ba natakot yung pasyente sa simula? Kasi nga, kauna-unahan din siya sa ganitong klase ng innovation. Kasi kahit kayo rin mga doktor, nagkaroon ng anxiety nga po. Nabanggit nyo na rin kanina, Dr. Angas.
11: Opo. The correction lang po, no? The anxiety na namin, no? Nung 2 days ng testing is for the connection, no? Yung whether gagana ba yung connection namin, no, with the GBL. But of course, when it comes to patient safety, we give our 100%, no? Hindi pwedeng maging anxious kami sa patient safety. We always make sure that we give our 100% in assuring that our patients undergo safe procedures po.
16: Mm-hmm. Ito, sabi nyo nga, mahal yung ganitong klase ng equipment, lalo na mahal din ito sa parte ng ng pasyente. At bilang isang government hospital, ang Cotabato Regional Medical Center, at may mga pasyenteng covered ng PhilHealth, covered din po kaya ng zero balance billing itong telesurgery o robotic surgery, Dr. Angas?
11: Yes, Ma'am Oliva, that's a good question, no? So, Cotabato Regional and Medical Center and JBL Memorial General Hospital are both government hospitals, no? Both all our patients who undergo robotic surgery, no? Yung nag-undergo po ng robotic surgery ay under ito ng no balance billing, no? So wala po silang binabayad kahit piso. Libre
16: ayun
11: po lahat. So,
16: that's good to know also, Dr. Angas. Yes. Oo, walang out-of-pocket expenses, ano, yung pasyente ng telesurgery. Ayan. Yes. Pagkatapos...
11: Whether telesurgery or robotic surgery po, walang binabayad yung mga pasyente namin dahil nasa ospital po kami ng gobyerno, no? So, ang policy namin dito sa Cotabato Regional and Medical Center, lahat po ng mga pasyente na... who will undergo robotic surgery, i-admit namin under charity service.
16: Mm-hmm.
11: So, no balance billing po silang lahat.
16: Mm-hmm. Pagkatapos po nitong gallbladder procedure, ano po kaya yung mga possible na magagawa pa ninyo in the very near future, Dr. Angas, dyan sa inyo pong paggamutan?
11: Opo. Actually, aside from this gallbladder procedure, no, ang mga kalimitang ginagawa namin dito sa Cotabato Regional and Medical Center, gamit po ang robot, ay mga hernia, no? So, yung inguinal hernia or luslos, ventral hernia or hernia sa abdominal wall, no? Mga excision po ng mga intra-abdominal mass or mga bukol sa tiyan. And then, we're looking for patients na pwede namin gawan ng upper GI, lower GI surgeries, no? Yung mga colorectal procedure natin, pwede po natin gawin, no? Yung pagtanggal ng bituka.
16: Mm-hmm.
11: And many others. No, actually, kung ano po yung mga nagagawa natin with laparoscopy and with open surgery, pwede, karamihan ay pwede natin gawin through robotic surgery and through robotic telesurgery. Maliban po sa general surgery procedures, no, meron din tayong mga gynecologist. Meron dito po sa Cotabato Regional and Medical Center ang ating minimally invasive OB gynecologists. Nakagawa na po sila ng cases kagaya ng pagtanggal ng ovary, no? Yung mga oophorocystectomy. Mm-hmm. And of course, our urologists. Yung mga urologists natin dito, madami na pong nagawa. Iba't ibang klase ng complex procedures, no? Kagaya ng pagtanggal ng bato sa daluyan ng ihi, no? Pagtanggal ng kidney or nephrectomies. These are among the procedures po na paggamitan na natin itong robot na purchase namin dito sa aming hospital, no?
16: Mm-hmm.
11: And I think ganun din po sa Jose Bilingad Memorial General Hospital. Nakagawa na rin sila doon ng maraming general surgery, colorectal, urology, and gynecology procedures gamit yung SSI Mantra robot.
16: Mm-hmm. Para po sa inyo, Dr. Angas, ano po ang ipinapakita ng matagumpay na kauna-una ang remote telesurgery sa bansa pagdating sa larangan ng global modern medicine?
11: So, yung pagiging successful no, nitong aming ginawang remote telesurgery no, ay nagpapakita na kaya ng ating bansa na makipag-compete, no? Makipag-compete with our neighboring countries. Kasi Ma'am Oliva, honestly, no, syempre nag-training din kami sa iba't ibang bansa, nag-training kami abroad. Yung robotic surgery ay kalimitan ng ginagawa, no? For example, in South Korea, siguro mas doon sa kanila mas madami na ang operasyon na kung saan ang robot ang ginagamit, no? So ang robotic surgeries doon, South Korea, in Japan, and many other countries, no? Ang robotic surgery sa kanila ay common na, no? Dito sa atin kasi pa-start pa lang tayo eh. So yung paggawa namin ng robotic procedures, more so this robotic telesurgery procedure, prove no na kaya na nating makipagsabayan sa advancement

0: hopefully in the future, hindi na kailangan mag-travel ng mga pasyente ng malayo. So for example, kung may pasyente kami dito sa Cotabato City na nangangailangan ng surgical care ng isang siruhano na wala po dito, nasa Manila pa, through telesurgery, baka hindi na kailangan mag-travel no, ng pasyente pa Manila, lalo kung meron itong financial constraints. And also vice versa, no, ang mga doktor, in the future, hindi na kailangan mag-travel ng malayo para lang makapagbigay serbisyo sa mga pasyente. Ang mensahe ko po sa mga pasyente, we know that since bago lang po itong technology na ito, no, may mga pag-aalinlangan yung ibang pasyente natin, yung iba natatakot. Ang mga kalimitang tanong, paano pag nagpalya ang robot, paano pag nasira, huwag po kayong mag-alala dahil yung robot po does not work independently, no? So the robot works still under the control of us, no, of surgeons, of the robotic surgeon. So even if magka problema yung robot, pwede pong mag-take over yung surgeon. Nagka problema ang robot, pwede naman tayong mag-convert into laparoscopic surgery or mag-convert into open surgery. Para naman po sa mga health workers, ang mensahe natin is hopefully, no, yung mga nakababatang mga siruhano, yung mga younger surgeons or aspiring surgeons, no, hopefully mainganyo po sila na mag train further for minimally invasive surgery or any other subspecialties na gumagamit ng or gumagawa ng minimally invasive surgical procedures, and hopefully madami pang mag-train for the robot para po para maging mapagtibay pa natin po yung serbisyo na binibigay natin sa mga pasyente, and para maging at par tayo with the global standards, para makahabol po tayo sa ibang bansa.
1: Again, congratulations for this milestone, Dr. Angas. Nakaka-proud po dahil posible na sa ating bansa itong klase ng procedure, at umasa po kami na sa susunod ay marami pa nga pong magagawa ito at marami pang matutulungan sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras at sa napakahalagang impormasyon na ibinahagi ninyo sa aming mga taga-subaybay. Malaking bagay din po ang inyong ginawang pagtitiyak dun sa na bawat pasyente ay ligtas sa bawat hakbang ng kanilang gamutan at operasyon. Magandang hapon po at sa uulitin, Dr. Angas.
0: Thank you po.
1: Ayan nga po si Dr. Al Jazer Angas, head ng Robotic Surgery Program at Training Officer ng Department of Surgery ng Cotabato Regional Medical Center. Magbabalik po tayo, at sa ating pagbabalik ay pag-usapan na natin ang isa nating health case. Diyan lamang po kayo.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure

0: ay hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maganda po iyon kasi unang-una ipapakita po niya yung mechanism on seeking accountability in our leaders. That's one. Siguro, and more importantly po siguro, the conduct of the farm elections will contribute to the peace process doon sa area na iyon po. Considering din po yung mga struggles ng mga lugar na nasasakupan ng barn elections.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabang!
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Health is wealth.
9: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
10: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, doctors on board.
12: Doctors on board.
13: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Time check 1:32 ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. At ito, kasama na rin natin ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi, Doc. Isang magandang hapon.
15: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
14: Doc, next week nga, September 17, na ipagdiriwang itong World Patient Safety Day sa pangunguna ng World Health Organization para itaas ang kaalaman ng mundo para mapabuti pa ang kaligtasan ng mga pasyente. Ngayon taon, nakatuon ang tema sa Self-Care for Non-Communicable Diseases o NCDs. At mahalaga ito dahil milyong-milyong Pilipino ang merong ganitong klase ng sakit. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung paano maiiwasan ang medical errors, maling gamot o dosage, delayed diagnosis at iba pang maari makapinsala sa pasyente. Right, Doc?
15: Tama ka dyan, Ched. At syempre, madalas kong sabihin ito, no, yung mga kaalaman natin patungkol dito, nakakaiwas sa atin sa mga posibleng problema.
14: Doc, ito nga, nasabi ko na self-care for non-communicable diseases yung tema ng selebrasyon ngayong taon. Ano-ano ba muna yung mga tinatawag na NCDs at bakit kailangan i-emphasize ito kung pag-uusapan ng kaligtasan ng pasyente?
15: Yes, pag sinabi nating non-communicable disease, mga sakit ito na hindi nakakahawa at karaniwan pang matagalan. Kagaya ng hypertension, diabetes, sakit sa puso, yung stroke, cancer at yung mga chronic kidney disease. Ano? Ito yung mga pangunahing sanhi ng mga pagkamatay sa Pilipinas at sa buong mundo actually. Ano? At mahalaga ang patient safety dahil ang mga pasyenteng ito ay madalas umiinom ng mga maintenance medications, ano? Sumasailalim sa mga test, mga regular na nagpapagamot. Kaya mas mataas yung panganib ng medical errors kung hindi maayos yung pangangalaga.
14: Mm-hmm. Doc, gaano kahalaga yung tamang diagnosis dito sa mga NCDs? At ano yung pwedeng mangyari kung mali o delayed yung diagnosis?
15: Yes, napakahalaga dahil ang mali or yung delayed diagnosis ay maaaring magdulot ng maling gamot din, ano? Or paglala ng sakit. At syempre, kasama na dito yung mga complications. Halimbawa, ang hindi agad matukoy na diabetes ay maaaring humantong sa pagkasira ng mata, yung bato natin o yung mga ugat natin. Ano? Ang maagang diagnosis naman ay nagbibigay ng mas magandang pagkakataon na makontrol yung sakit.
14: Mm-hmm. Sa inyong pananaw, Doc, paano nakakatulong naman yung second opinion? Meron pa nga iba, di ba? Hanggang third opinion kung may duda ang pasyente sa diagnosis o sa treatment plan.
15: Ah, wala pong masama sa mga second opinion. Ano? At hindi kawalan ng tiwala sa doktor. Ano? Isa itong responsabling hakbang, lalo na kung major surgery o kaya cancer treatment o hindi malinaw ang diagnosis. Maaari nitong makumpirma ang tamang plano o magbigay ng ibang option na mas angkop dun sa pasyente.
14: Mm-hmm. Ito, Doc, gano'n naman kahalaga yung informed consent bago sumailalim ang isang pasyente sa procedure, surgery o iba pang treatment?
15: Yes, ang informed consent ay nangangahulugang naiintindihan ng pasyente yung mga benefits, yung panganib, yung mga alternatibo at posibleng komplikasyon bago siya pumayag sa isang procedure o sa isang treatment strategy. Ano? Hindi ito simpleng pirma lang. Ano? Ito ay malinaw na pag-uusap sa pagitan ng doktor at ng pasyente.
14: Mm-hmm. Pagdating naman sa mga gamot, Doc, ano yung mga common medication errors na pwedeng mangyari sa mga pasyenteng may chronic o yung mga pangmatagalan ng karamdaman?
15: Yes, kasama rito yung maling gamot, no? Yung maling dosage, no? Maling oras ng pag-inom o kaya dobling reseta. Kasama na dito yung pagkalito sa magkakaparehas na pangalan ng gamot, ano? Sa mga chronic diseases, ang ganitong pagkakamali ay maaring magdulot ng sobrang baba ng blood sugar o kaya pagtaas ng blood pressure o sometimes nagdurugo.
14: Mm-hmm. Doc, maraming pasyente yung sabay-sabay na umiinom ng iba't ibang maintenance medicines. Paano kaya maiiwasan yung drug interaction, maling dosage at yung duplication ng gamot? Yung minsan na sa isang araw, dalawang beses na iinom na dapat isang beses lang.
15: Oo, isang updated na listahan ng lahat ng iniinom na gamot ang pinakamahalaga. Ano, isama pati yung mga vitamins, yung mga herbal products, ano, yung mga supplements, no, kung tawagin natin. Ugaliing ipakita ang listahang ito sa bawat doktor at pharmacist upang maiwasan ang magkakaparehas na gamot at or yung mapanganib ng mga combination ng mga gamot.
14: Mm-hmm. Gano'ng kahalaga naman, Doc, yung alam mismo ng pasyente yung pangalan, dosage, schedule at purpose ng kanya mga gamot?
15: Oo, napaka-importante nito. Dapat alam niya yung pangalan, yung dosage, yung oras at dahilan kung bakit niya ito iniinom. No? Napaka-importante ng mga ito. Kapag alam ito ng pasyente, mas mabilis niyang mapapansin kung mali ang naibigay o kung may pagbabago dun sa reseta.
14: Mm-hmm. Ito, Doc, napakahalaga nito na gawin ng isang pasyente. Yung mga pagbibigay ng mga importanteng impormasyon na dapat sabihin niya, no, bilang pasyente sa kanyang doktor. Ano-ano po kaya yung mga dapat na impormasyon na ibigay niya gaya ng mga allergy, yung lahat na iniinom ng gamot, ano pa yung mga dapat niyang ibigay?
15: Oh, napaka-importante ng mga information. Most especially yung mga information patungkol sa iyo, ano? Sabihin ng lahat ng mga allergies, dating operasyon, ano, medical history, pagbubuntis kung naaangkop, ano, lahat ng iniinom na gamot or even herbal or even yung mga supplements. Ang kumpletong impormasyon ay nakatutulong upang maiwasan yung maling diagnosis at yung mga tinatawag nating mapanganib na reseta.
14: Mm-hmm. Para sa iba ko pang katanungan, Doc, ito muna, no? Papasukin lang natin ang report ni Lawrence Sanhoco, mga Pinoy target gawing stockholders ng isang fintech company.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, posibleng maging bahagi ng pagmamayari ng kumpanyang nasa likod ng GCash ang mga Pilipinong bibili ng shares nito sa nakatakdang initial public offering o yung IPO. Inaprubahan na ng Securities and Exchange Commission o SEC ang IPO ng Mint Incorporated, parent company ng GCash, bilang paghahanda sa pagpasok nito sa Philippine Stock Exchange o yung PSE. Nakatakda kasing i-allok ang shares mula October 16 hanggang 12 habang target ang listing sa PSE sa October 20 sa ilalim ng stock symbol ng GCash. Plano ng Mint na mag-allok ng hanggang 8.03 billion shares bukod sa over-allotment options sa hanggang 1.20 billion shares na nanasa hanggang 10 piso kada share ang paunang indikasyon ng presyo. Pagamat nakatakda pa ang final pricing sa October 1 at anunsyo ng final na offer price October 2. Ayon kay BDO Capital President Eduardo Francisco, maaring mapunta sa pagitan ng 7 piso at 50 centimos hanggang 8 piso at 50 centimos ang kada share ng offer price, ngunit hindi pa nga ito final. Sa pinakamataas na presyong 10 piso kada share, maaaring umabot sa umigit kumulang 92.32 billion pesos ang halaga ng IPO. linaw na hindi automatiko magiging shareholder ang isang GCash user o yung cardholder. Kailangan ng aktual na bumili ng shares o ng IPO sa stock market matapos itong mailista. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Torrent Tano ako ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
14: Dalang po minuto bago mag-alas 2 ng hapon at ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon na Doc. Ito ang tungkol sa kaligtasan ng mga pasyente. Bilang ang susunod na Huwebes, September 17, ay pagunita ng World Patient Safety Day. At kanina napag-usapan na natin Doc yung tungkol sa maintenance. Kasi meron mga pasyente na kapag bumuti yung pakiramdam ay kusang humihinto dun sa pag-take ng maintenance medicines. Bakit ito maaring maging delikado?
15: Maaaring maging delikado ito dahil maraming non-communicable diseases na walang sintomas pero tuloy-tuloy yung pamiminsala nito. Ano? Halimbawa, maaaring normal ang pakiramdam pero mataas pa rin yung blood pressure. Ang biglang pagtigil ng maintenance ay maaaring magdulot ng stroke, heart attack, or yung paglala ng diabetes.
14: Ayun. Doc, kung pag-usapan yung regular monitoring at follow-up consultations, halimbawa sa diabetes, gaano kahalaga yung tamang monitoring ng blood sugar, yung mga gamot at diet para maging ligtas yung pasyente?
15: Ang follow-up ay paraan upang makita yung epektibong gamot at kung may side effects. Sa diabetes, mahalaga ang regular na blood sugar monitoring, yung tinatawag nating hemoglobin A1C or HbA1c. Tamang pagkain at wastong gamot upang maiwasan ang complication, yung mga komplikasyon nito sa mata, sa bato at saka sa puso. Kung walang monitoring, hindi natin malalaman ito, kasi dito namin ibinabase kung kulang ba yung gamot or kung sobra ba yung gamot. And kung hindi ka nagfa-follow up, there is no way na malalaman ito ng doktor.
14: Mm-hmm. Doon naman sa mga pasyente may hypertension o heart disease, ano yung mga warning sign na hindi dapat baliwalain? Lalo na sa pag-inom ng gamot na kailangang ipaalam agad sa healthcare provider.
15: Yes, agad po kayong magpatingin kung may pananakit ng dibdib. Hirap yung paghinga, biglang panghihina ng kalahati ng katawan, or matinding pagkahilo, or paulit-ulit na sobrang baba or taas ng blood pressure. Huwag basta dagdagan o bawasan ang gamot pag walang payo ng doktor. So, itong mga ganitong mga warning signs, hindi po ito minamanage sa bahay. It is imperative na kailangan magpatingin tayo sa ating mga pinagkakatiwala ang mga doktor kasi ina-adjust po namin yung mga gamot.
14: Mm-hmm. Ito Doc, napag-usapan na rin natin yung pagpapatingin kasi maraming pasyente yung nagpapatingin hindi lang sa iisa kundi sa iba't ibang doktor. Paano kaya makakatulong yung pagkakaroon ng kompleto at updated na medical record sa patient safety?
15: Oo, ang yung kapag edukado yung pasyente, kaya niyang itanong yung mga bagay na ito. Ito ba talaga yung gamot ko o pareho ba ito ng dati kong iniinom? Ang pagiging aktibong kalahok sa sariling pangangalaga ay maaaring protection laban sa mga pagkakamali. Kaya itong mga ganito, napaka mainam na itanong natin sa ating mga attending physicians. Kasi kapag madalas naming sabihin ito, ang success ng treatment ay dependent din siya kung alam ng pasyente kung ano yung role niya as a patient.
14: Mm-hmm. Doc, meron din pagkakataon na nagkakaroon ng transitions of care. Halimbawa, mula sa bahay, papuntang ospital, o mula ospital, pabalik sa bahay. Bakit ito isang critical period para sa patient safety?
15: Oo, yung tinatawag nilang patient safety, very critical kapag halimbawa nagfa-follow up tayo. So kasi yung mga follow up na ito napaka-importante sa aming mga attending physician, lalong-lalo na kung halimbawa naka-confine siya at yung attending decided to discharge na yung pasyente, hindi nangangahulugan na ito na all throughout maayos na. Ang ibig sabihin lang na wala na siya dun sa emergency situation at maaari na itong i-manage sa bahay.
14: Mm-hmm.
15: Pero kailangan ng constant na communication sa attending physician by way of follow-up dahil kung walang follow-up, hindi na ito malalaman ng doktor kung ano nang nangyayari sa loob ng bahay. Kaya napaka-importante na ma-adjust yung mga gamot. Kasi Halimbawa, discharge na ang pasyente, dito sa mga dosage ng mga gamot na ito, maayos siya nung nasa loob ng hospital. The problem is, pag nasa loob na siya ng bahay, hindi na alam ng doktor ito. Ano? So, itong mga ganitong mga pagkakataon, dapat idudulog talaga ito dun sa mga kani-kanilang mga attending physicians.
14: Mm-hmm. Dok, nabanggit nyo na yung paggamutan. Paano naman maiiwasan yung healthcare-associated infection sa mga pasyenteng madalas pumupunta sa health facilities dahil sa kanilang chronic disease?
15: Mga simple lang ang mga ito pero epektibo. Ano? Maghugas ng kamay, siguraduhin malinis yung sugat, sundin ang infection control sa clinic or hospital. Ano? At huwag basta humawak sa mga medical devices kung hindi kinakailangan. Ang hand hygiene ay isa sa mga pinakamabisang paraan sa pag-iwas ng mga infection.
14: Mm-hmm. Ayun. Ito, Doc, kasi may mga pasyente na umaasa sa online information o social media tungkol sa kanilang sakit. Paano ba malalaman kung alin yung mapagkakatiwala ang health information at alin yung maari nilang ikapahamak?
15: Marami tayong nakikita ngayon sa mga ganito, ano? Kung ano-ano yung mga sometimes mga video presentations na nagsasabi na may itong mga ganitong gamot ay hindi tamang inumin, ano? At ang kaya nating sabihin niyan, ano? Tignan natin kung yung mga information ay nagmula sa Department of Health, sa World Health Organization, o kaya dun sa mga Philippine Heart Association, Diabetes Philippines, or sa mga lehitimong hospital or medical societies. Ano? Mag-ingat sa mga post na nangangakong instant cure, ano? O humihikayat na itigil yung mga maintenance medication. Medyo matakot po tayo kapag biglang yung mga kagustuhan natin sinasabi nila, no, kagaya ng mga sumusunod, wag na po kayong magpa-opera diyan dahil ito na ang sagot sa ating mga problema patungkol sa ganitong mga bukol, ano, mga ganyan kasi ang mga kadalasan nakikita natin. Siguro po ang tignan natin kung itong mga ganitong klaseng information ay nagmumula dun sa mga pinagkakatiwalaan natin na mga societies or agencies, no, kagaya ng DOH tsaka WHO.
14: Sa huli, Doc, ano yung inyong mensahe sa mga Pilipinong may non-communicable diseases kaugnay ng pagdiriwang nitong ang World Patient Safety Day? Ano yung pinakamahalagang bagay na dapat nilang tandaan para maging ligtas ang kanilang pangangalaga?
15: Sa lahat po ng mga Pilipinong may hypertension, diabetes o sakit sa puso, may cancer at iba't iba pang mga non-communicable diseases, yung tinatawag po nating patient safety ay responsibilidad nating lahat. Ano? Magtanong, alamin ang iniinom na gamot, huwag mag-self-medicate at sundin po yung regular na follow-up. Ang layunin ay hindi lamang mabuhay ng mas matagal, kundi mabuhay ng mas ligtas at may mas magandang kalidad ng buhay. Tandaan, yung the safest patient is an informed patient, sabi nga nila. No? Kapag alam mo na ang iyong sakit at gamutan, mas napoprotektahan mo ang iyong kalusugan. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
14: Maraming salamat, Doc, at sana mas naunawaan ninyo at nagbigyan na kayo ng tamang impormasyon tungkol nga dito sa ating pinag-usapan ngayong hapon, ang kaligtasan ng mga pasyente.
18: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Okay, 12 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At tuloy-tuloy na tayo. Papusokin pa natin ibang report mula sa ating mga kasamaan sa labas ng himpilan. Kunin natin ang report ni Raquel Bayan, pamahalaan, nakatutok sa pagpapalakas ng digital infrastructure para sa economic growth ayon kay Pangulong Marcos.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng digital infrastructure at kakayahan ng mga Pilipino bilang suporta sa paglago ng ekonomiya, lumikha ng mas mataas na uri ng trabaho at ihanda ang Pilipinas sa mga bagong teknolohiya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng digital foundation ng bansa bilang bahagi ng pagtatayo ng isang modernong ekonomiya. Anya, isinusulong rin ng gobyerno ang mga digital na pundasyon ng isang makabagong ekonomiya. Pinalalawak ang ligtas na connectivity at advanced computing infrastructure. Pinalalakas din, anya, ang cybersecurity at nagtatatag ng safety measures para sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Kasabay nito ang pagsusulong ng renewable resources, pagpapalakas ng power grid at paggamit ng mga teknolohiyang makatutulong sa paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran. Sabi ni Pangulo Marcos, mayroon ng matibay na pundasyon ng Pilipinas ng mga manggagawang may kakayahan sa digital technology. Ayon pa sa Pangulo, nakatutok na rin ang pamahalaan sa pagpapahayag ng interes tungo sa commercial partnership at mula sa isang shared vision tungo sa mga pamumuhunang maisa sa katuparan at masusukat ang resulta. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Sa punto na ito, narito na ang ating
21: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
14: Albay, isinailalim sa state of calamity dahil sa tumataas na kaso ng dengue. Si Paul Apin ng Radyo Pilipinas, Albay, may dala ng balita.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Albay dahil sa patuloy na pagtaas ang bilang ng mga kaso ng dengue. Ito'y matapos ang aprobahan ng 15th sangguniang palalawigan ng Albay ang rekomendasyon ni Governor Ruben Rosal na isailalim sa state of calamity ang lalawigan. Batay sa datos ng Albay Provincial Health Office, ang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, umabot na sa 1,785 ang cumulative dengue cases sa lalawigan habang 14 ang nasawi. Sa ilalim ng state of calamity, maaaring paigtingin ng provincial government ang mga hakbang para mapanatili ang presyo ng mga pangunahing bilihin, pakilusin ang community-wide emergency response at gamitin ang quick response fund para sa testing kits, vector control chemicals, medical supplies at iba pang kagamitan laban sa dengue. Ayon sa Albay Provincial Information Office, ang resolusyon ay inakda ni Board Member Milagros Bal, Chairperson ng Committee on Crisis and Emergency Management. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Apin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Bontoc, mas mabilis na serbisyong pangkalusugan sa mga district hospital ng Mountain Province, asahan sa bagong transport vehicle. Sa detalye, mula kay Donna Cawis Balio.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: May dagdag na sasakyan na ngayon ang mga district hospital sa Mountain Province na inaasahang makakatulong para mas mabilis at maayos na maihatid ang kinakailangang serbisyo sa mga pasyente. 4 na bagong transport vehicles ang ipinagkaloob ng provincial government sa mga ospital, kabilang ang 3 personnel at 1 patient transport vehicle o PTV na naibigay sa Barlig, Besao at Paracelis District Hospitals. Mahalaga ang mga PTV sa mabilis at ligtas na pagdadala ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medical, lalo na ang mga nasa liblib na barangay. Makakatulong din ito sa mobility ng mga health personnel at transportasyon ng mga gamot at iba pang pangangailangan ng mga ospital. Hinihikayat naman ng Provincial Health Office ang mga health worker na gamitin ng wasto ang mga ito para sa kapakanan ng mga pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cawis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: At mula naman sa Mindanao, yakap na handog ng Pangulo, ilulunsad ng PhilHealth sa Iligan City. Sa report, mula kay Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas, Iligan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
24: Ilulunsad ngayong Lunes, September 14, sa Iligan City, ang yakap na handog ng Pangulo Caravan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kasabay ng pagsasagawa nito sa iba't ibang lalawigan sa buong bansa. Gaganapin ito sa Iligan City National High School para mailapit sa mga manggagawa at estudyante ang mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng yakap. Ayon kay PhilHealth Iligan and Lanao del Norte Local Health Insurance Office yakap point person Karen Buke, kabilang sa target na benepisyaryo ang mga guro ng teaching personnel, estudyante at kanilang mga magulang na maaaring magpakonsulta at magpa-laboratory o diagnostic test at makakuha ng mga gamot. Kabilang din sa caravan ang Philippine Statistics Authority o PSA, Department of Health o DOH at iba pang partner agencies. Dagdag ni Buke, patuloy ang kanilang paghahanda at kikipag-ugnayan para maging maayos ang pagpapatupad ng aktibidad. Samantala sa Iligan City, may 10 accredited yakap clinics na maaaring mapagpilian ng mga benepisyaryo para sa mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Maraming salamat RP Reporters. Okay, wala na po tayong sapat na panahon. Yan na po ang Friday edition ng Doctors on Board. Muli, maraming salamat kay Dr. Al Jazer Angas Cotabato Regional Medical Center. At syempre sa ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Kayanan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa at sa lahat din na bumubuo ng ating production at technical side sa ating malusog team. Andyan sina Jomari Refarial, Joy Timidan, Marvin Toledana, Rosan Erno at sa ating napakahusay na executive producer si Miss Jam Season. Ako po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend.
0: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
1: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
2: Doctors on board.
3: Doctors on board.
4: Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
25: We know you're always on the go.
26: On the go.
25: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
26: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
25: Reliable news delivered to you as it happens.
26: Para sure na wala kang mamimiss.
25: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
27: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
28: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
27: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 10 mga Pilipino'y tinanghal na national artist bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa sining at kultura ng bansa. Mula sa Malacañang, may ulat si Alvin Baltasar.
29: Radyo Pilipinas Report.
30: 10 natatanging mga Pilipino ang tinanghal bilang pambansang alagad ng sining para sa 2025. Sa bisa ng Proclamation number 1414 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ginawad ang Order of National Artists kina Gabriel Formoso, Rafael Catalino Froilan, Maria Fabella Pamintuan Tesoro, Armando Lau, Gregorio Brillantes, Nicanor Tiongson, Alfredo Benaventura, Teodoro Hilado, Imelda Endaya at Nuno Lucio Alvarado. Si Formoso ay kinilala sa ambag nito sa arkitektura Pilipino, si Frolen ay para sa larangan ng Sayaw at si Tesoro naman sa larangan ng Filipiniana Fashion. Sina Lau, Brillantes at Hilado naman ay kinilala para sa kanilang mahalagang ambag sa independent cinema, panitikan at teatro, habang sina Tiongson at Buenaventura ay sa panitikan, teatro at musika. Kinilala rin si Kahipe Endaya sa larangan ng visual arts, pagsusulat at advokasya para sa kababaihan, habang si Alvarado ay pinarangalan sa kanyang socially engaged art at pagtataguyod ng karanasan at kultura ng mga taga-Bisayas, at sina Formoso, Lau, Brillantes at Hilado ay ginawaran ng posthumously. Iginawad sa nabanggit na mga individual ang pagiging national artist base sa rekomendasyon ng National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines. Mula sa Malacañang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Representatives Dalima at Sendanya hindi natatakot sa planong pagsasampa ng kasong libel ni Kibuloy laban sa kanila. Mula kamera, may ulat si Kathleen Forbes.
31: Radyo Pilipinas Report.
32: Tahas ng sinagot ni Aquayan Party List, VP Senator Percy Sendanya at mamumayang Liberal Party List, VP Senator Lila De Lima, ang planong pagsasampa ng kasong libel at cyber libel laban sa kanila ng kampo ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Sendanya, mas gugustuhin niyang makasuhan ng libel kaysa maging sex trafficker. Kasundo na rin ang mga pahayag niya hinggil sa mga aligasyon laban kay Kibuloy. Giit ni Sendanya na dapat harapin ni Kibuloy ang mga kasong kinakaharap nito sa Estados Unidos at dapat na itong ma-extradite upang humarap sa korte. Sabi rin naman babatas na walang wala ang banta ng kaso kumpara sa umano'y pananakot at pandarahas na dinanas ng mga nag-aako sa kay Kibuloy at kanilang mga kapamilya. Samantala, sinabi naman ni Delima na mistulang inililihis na cyber libel campaign ang tunay na issue na anya ay ang pananagutan ni Kibuloy sa mga kasong kinakaharap nito. Di ni Delima na walang krimen sa hangarin magtagumpay ang hustisya at hinimok ang kampo ni Kibuloy na wag nang sayangin ang resources ng gobyerno sa anya'y walang batay ang kaso. Sa halip, sabi ni Delima, dapat ituon ni Kibuloy ang kanyang oras at lakas sa pagtatanggol sa sarili laban sa kanyang mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Pinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Department of Justice o DOJ ay ginit na hindi political operation ang pagpapauwi sa mga puganteng sina Saldi Ko at Harry Roque. May ulat si DK Sarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nananawagan muli ang Department of Justice sa mga counterpart nito sa Europa na huwag gawing safe haven o kanlungan ng mga pugante ang kanilang mga bansa. Sa ngayon, andun kasi si Nasal Dicot, dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na kapwa may asylum application. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, hindi dapat maabuso ang proseso ng asylum para lamang makatakas sa batas. Ano yan, tulad ng Pilipinas at ng mga iba pang bansa, ay may isang layunin na mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon at mapalakas ang pagpapatupad ng batas. Aminado si Bida na maingat sila sa pagtutol sa asylum application ng mga pugante dahil maaari itong ipakahulugan bilang panggigipit. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Diki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mga dating empleyado ng NBI pumalag sa paratang ni Congressman Leandro Lebiste na National Bureau of Invento ang ahensya. Si Luisa Erispe sa detalye na balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Naglabas ng opisyal na pahayag ang mga retirado at mga dating empleyado ng NBI laban sa naging pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste na ang ahensya umano ay National Bureau of Invento. Base sa pahayag ng mga dating empleyado, maaaring coping mechanism umano ni Lebiste ang pagsasabi nito, pero hindi sila natuwa sa pahayag na ito ng kongresista dahil binabaliwala nito ang integridad ng ahensya na sinisigurong nakakapagbigay ng hustisya sa bansa. Ayon pa sa pahayag, bilang mambabatas, dapat ginagamit ni Lebiste ang kanyang posisyon para maka-impluwensya na mapakita ang respeto at pagkaseryoso sa mga legal na proseso. Dapat anya igalang at suportahan ang law enforcement agencies. Nanawagan naman ng mga dating empleyado na pag-isipan muli ni Lebiste kung paano magsasalita ng naaayon sa kanyang posisyon bilang isang mambabatas. Matatandaan na ang pahayag ni Lebiste laban sa NBI ay matapos na mapabalitang sinampahan siya ng reklamo ng NBI sa Department of Justice hinggil sa umano'y honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
10: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
9: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
10: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
9: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
10: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
11: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
12: Miss Philippines!
10: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
9: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
10: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
9: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
14: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda bang takbo?
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
28: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
7: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
28: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: 8 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital at sa bayan ding napapanood sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. At syempre pa, kami po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, i-like, i-follow at i-share ang amin pong mga social media. At ganun din ang aming Facebook page na mayroong 2 million subscribers! Thank you!
1: hanggang 2:55 po tayo magkakasama. Mamaya na natin i-introduce. Siyempre pa ang ating laging kasamang kapag Friday. Dito po muna tayo sa nagmamadaling balita, Meralco. Uy, may panibagong bawas presyo sa singil sa kuryente para po sa buwan ng Setyembre. Si J. Mark Dagala sa detalye.
28: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Yes, Maring Jamie, good news nga para sa mga consumer ng Meralco dahil sa ikalawang sunod na buwan magpapatupad muli ang Manila Electric Company Meralco ng bawas singil sa kuryente na sa 0.0409 na centavos sa kada buwan, kada kilowatt hour ang magiging pagbaba sa singil sa kuryente. Katumbas ito ng 14 pesos at 74 na sentimos kada kilowatt hour sa kabuang rate para sa isang pangkaraniwang pamilya. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Jose Aldariaga, ang ilan sa mga dahilan ng pagbaba ng singil sa kuryente ngayong Setyembre ay pagbaba ng ancillary services charges na kinokolekta ng National Grid Corporation of the Philippines, gayon din ang pagbaba ng buwis ng ang pangunahing dahilan ng bawas sa singil. Dahil dito ay mga nasa 165 centavos kada kilowatt hour ang magiging tapyas sa mga buwis sa tibapan singilin, bunsod na rin ang pagtatapos sa maintenance shutdown ng Malampaya Gas Facility, kaya't magagamit na muli na ang mga planta ng First Gas Prime Corgen Plants, kaya hindi ng indigenous natural gases nang walang value added tax. Kasunod dito ay wala namang magiging pagbabago sa distribution charge ng Meralco para sa typical na residential customer ngayong nitong Agosto. At patuloy din na mapakikinabangan ng mga Meralco customer ang dalawang refund na ipatutupad ng kumpanya nakatumbas ng kabuang piso at 0.0139 kada kilowatt hour para sa mga residential customer.
1: Ah, kaya para pala. Kasi J-Mart nung nakaraan eh nasa 7,000 something kuryente ko.
2: Bill.
1: Oo, yung bill. Tapos ngayon naging 6,999. Seryoso?
2: Malaki ang naging pagbabanga, no?
1: Hindi nga, seryoso. Oo, pero, 7,000, from 7,000 something. So sige, titignan natin 'yan kung may ibababa pa 'yon. Okay. Sige.
2: Okay, tapos meron pa ngang utos si Pangulo Marcos, 'di ba, na tanggalin na yung pagsingil doon sa tinatawag na systems loss.
1: Tama.
2: Ayan.
1: Oo.
2: Iyan ay isa sa mga rin diyan, isa sa mga nakatulong din diyan, at yung bukod nga doon sa mga buwis, ancillary services, ito diba yung kinokolekta ng NGCP sa kanilang paghati ng kuryente sa mga distribution company, buhat naman sa mga generation company.
1: Okay.
2: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
1: 13 minuto makalipas po ang alas 2 ng hapon at syempre pa papakilala na natin. Hindi na kailangan ng mahabang wow. Ang ating pong life coach ng bayan, multi-awarded global master coach at syempre pa Radyo Magazine Rainbow Radyo Program host ang nag-iisa. Hindi magagaya kailanman. Ayan.
4: True.
1: Oo. Si Coach Mike Celis.
4: Ayan. Kailangan ko talaga tuwing partner. Nandito ako ng Friday. Pag naririnig kita, nagme-mention ng 2 billion subscribers.
1: Oo nga, hindi ko
4: natutuwa
1: pa.
4: Natutuwa ako. Nagkakaroon ng saysay po ang buong linggo ko ng arag. Diba, nakakawala ng pagod.
1: Oo, kailangan yun. Diba? Diba? Kaya kailangan talagang i-like, i-follow, at i-share nyo pa.
4: Give na give lagi.
1: Oo. Oy, by the way, dun sa mga nakikinig, nagtatanong, at curious, alam ninyo ha, itong Rainbow Radio Program ng aking partner dito sa radio magazine. Yes. Ito po ang kauna-unahan sa kasaysayan ng AM radio. Mm-hmm. Diba?
4: True.
1: Oo.
4: At nag-iisa.
1: At nag-iisa. Uh-oh. Kaya huwag ninyong kokopyahin yan.
4: Uh-oh. Kaya kahit may podcast na bago lumabas. Nakagaya. Diyos ko Lord.
1: Ah, talaga?
4: Oo. Kanina ko lang nakita.
1: Oo. Anyway, nothing beats the original. Ikaw.
4: Oo naman.
1: Oo. So yung aking partner po ang nagpasimula niyan. Ayan. Uh-oh. Ang original na LGBTQI IA plus yes. na Rainbow Radio program.
4: Yes, oo. Ayan. Ipapa-IP ko na nga. But kidding aside, everyone is entitled naman ang gumawa ng sarili nila ng version. Pero sabi ko nga, kanya-kanya din na ma-atake yan, di ba, partner? Yeah.
1: So, tama, yun. Tama. Anyway, kamusta ang iyong...
4: Ito, nabuhayan ako bigla nung narinig kita. Diba? Sabi ko nga sa'yo, medyo weird tong week na to kasi sobrang andaming walang pasok, di ba?
1: Oo, lagi.
4: Oo. Pero kami, kasi may online classes, so parang hindi rin.
1: So bagay diba? Yung anak ko din, oo. Tama naman.
4: Medyo weird lang yung panahon, pero sana yung mga kababayan natin, no, kahit na po umuulan or whatsoever, iligtas pa rin kayo kasi marami rin ako nakikita ang mga nahihirapan kapag nagko-commute.
1: True.
4: Diba? Dahil nga sa panahon ngayon. So, yun.
1: Oo. Pero alam mo, partner, isa sa mga mahalaga, no, na maganda yung na-point out mo na maging topic natin. Kasi, para po sa mga hindi pa nakakaalam, ngayon pong buwan ng September ay Suicide Prevention Month. Yes. Ayan. At tamang-tama, no? Ang ating pong pag-uusapan ay suicide awareness and prevention sa workplace.
4: Yes. Oo. Gusto ko lang sabihin dun, partner, ito trivia at may basis po to, scientific basis, ha? Mm-hmm. Na alam mo ba na ang mga harsh work conditions ay maaring maging cause ng suicide?
1: Ay, talaga?
4: Oo. Yung parang halimbawa, sobrang daming work, patong-patong, yung politics sa opisina. Tapos ito nga yung parang halimbawa, hindi na healthy yung environment. Halimbawa, eto ha, bato-bato sa langit, tamaan mong magagalit. Buhay na, pinapapasok ka pa. Yung mga ganon, di ba? So, minsan, dahil nga hindi alam ng mga tao kung paano mag-handle ng pressure at extreme stress, medyo napupush sila at the brink of committing suicide. So,
1: nako, oo, medyo ang ating po pag-uusapan ay sensitibo, no? Mm-hmm. So pinapayuhan po namin ang lahat na maging maingat sa pagkokomento. Yes. Ayan. At syempre pa dahil ito po ay usapin ng suicide, medyo kailangan po na gabayan natin. Ayan, yung mga makikinig na mga minor de edad.
4: Yes. At buksan po natin mga isipan natin, ha? At please, pakitanggal na po yung notion na kapag nagsabi magsusuicide, yung isang tao maarte lang.
1: Aha.
4: Hindi po totoo yun.
1: Oh,
4: yun.
1: Okay. Okay. Now, siguro simulan muna natin, coach, no? Sa ano yung sinasabi mo na kumbaga parang kailangan maging healthy muna, di ba? Yung workplace niya.
4: Oo.
1: Okay.
4: Factor kasi yun, partner, eh, di ba? Kung saan ka nagwo-work, kailangan mentally, you feel safe. Di ba? Uh-huh. You feel that you are encouraged and that you are growing. Walang tao nakaka-survive sa puro toxic ang kasama.
1: Uh-huh.
4: Di ba? Pati yung working
1: conditions.
4: Tsaka
1: mararamdaman mo sa katawan mo yun, eh.
4: Oo. Saka yung stress, patong-patong. Even though makasabi ng mga listeners and viewers natin na baka naman kasi problema sa bahay yan, pwede rin naman ganun. Pero kapag dinagdagan mo ng problema sa workplace, syempre may mga ibang tao na hindi kayang mag-cope. So ang gagawin natin ngayon is to really discuss paano nga ba natin gagawing suicide proof or alam mo yon para mas lessen man lang, di ba? Para hindi tayo mag-overpromise yung cases sa workplace.
1: Yun. Ayun. So, tamang-tama ito dahil nga Suicide Prevention Month.
4: Mm-hmm.
1: Unahin muna natin siguro, no? Meron bang mga red flag sa isang tao na may, kumbaga parang, ito most likely magsusuicide to or may mga ganun ba?
4: Alam mo, partner, here's the irony, di ba? Merong mga iba na kita mo agad. So, yung mga kita mo agad na changes would be, nag-iba yung attitude niya towards work, Okay. Hindi na nagpapasok-pasok. Mm-hmm. Diba? Hindi na nakikisama. Mm-hmm. Diba? Laging nakalugmok, isolated, ganyan. Laging tulala. Pwede yung mga ganon. Pwede yung makita. Sadly, though, on the other hand, meron din namang iba na hindi mo kalata. And it's actually the exact opposite. Pero ang clue
1: ito yung mga masaya-saya.
4: Oo, go, go, go. Pero you should be mindful kasi sometimes they actually joke about it. So para alam mo, baka magpakamatay lang ako, iwan kita. Yung mga ganong klase.
1: Oh my God.
4: Oo, but people don't take it, alam mo yon, seriously. But sometimes people na nasa brink ng pagkukommit, magbibigay sila ng certain clues before they do it.
1: Ah, talaga?
4: Oo.
1: And kailangan ito parang maging red flag ito para sa iyo. Yes. And maging sensitive enough ka.
4: Ako ang ihahalin tulad ko siya, halimbawa sa airport. Pag nag-bomb threat ka, whether it's a joke or not, they take it seriously. This suicide is not a joke. So you should take it seriously when someone actually talks about it. Because maybe, just maybe, hindi lang nila alam i-communicate. Uh-huh. Diba? So yun.
1: Okay. Now, paano mo matutulungan ang isang ka-workmate mo or co-worker mo, paano mo siya matutulungan na hindi mo naman alam na halimbawa may pinagdadaanan siya, diba? Kasi yun eh. Kumbaga parang you can't be friends with everybody sa mga work, sa mga co-worker.
4: Oo.
1: Pero at least hindi mo naman din parang magiging ikaw pa yung magiging sanhi ng
4: I think there's a way of being sensitive without being intrusive. Example, sensitive, kumusta ka? Diba yun lang? I mean, I've had a lot of conversations which started with that and I meant nothing, umiyak lalang basta. I didn't know.
1: Okay.
4: Diba? Because it's very simple. Uh-oh. Intrusive naman.
1: Ano to? Parang sa text? Kumusta?
4: Random conversation. Mas maganda kung lalapitan mo. Uh-oh. Alam mo yun? Kasi,
1: kasi yung iba naman natatakot pagka ganun. Baka daw ang kasunod na Mars
4: pa utang. Huwag ka lang mapilit. Huwag ka assertive, di ba? There's a very empathic way.
1: Kumusta ka? Tapos Mars pa utang.
4: Okay. Hindi mo pwedeng takot lang ako. Baka may mangyari sa'yo. But kidding aside, siguro dun muna.
1: Okay.
4: Now, ang intrusive naman is papangunahan mo, ba't ganyan ka? May problema ka, no? Anong gagawin mo?
1: Oh.
4: Diba? Yung parang, malamang hindi aamin sa iyan, diba? So, kailangan you practice empathy and practice sensitivity na may pinagdadaanan na nga eh. Now, paano naman kung i-deny sa'yo? Kasi common, din yan, partner, ang mga Pilipino, diba, hanggat kaya.
1: Oo, syempre.
4: Go. Wala ito, pero nangingilid na yung mga luha. Yung mga ganong klase. Pag ganun naman, just give the person space. Uh-oh. Ang ibig sabihin nito is, okay, sige, basta kapag kailangan mo ng kausap, dito lang ako. That's it. Huwag mo ipilit. Hindi, meron yan. Diba? Tingnan mo nang nilinluha mo. Eh, diba?
1: O kaya naman, magsabi ka na. Magsabi ka sa akin. Parang hindi naman tayo magkaibigan. Ganun.
4: Oo. And again, partner, maganda yung dialogue mo. Parang hindi tayo magkaibigan. It's not about you. It's about me and how I am carrying the burden right now na you would never understand.
1: Ayan. Okay. So, bilang katrabaho, ito may katanungan dito. Bilang katrabaho or supervisor, ano raw yung tamang paraan ng paglapit at pakikipag-usap sa isang taong nahihirapan emotionally, no? Or may emotional baggage siya. Lalo na kung may concern tungkol sa self-harm.
4: Right timing, importante. Huwag mo i-corner. Halimbawa, bigla kayo nag team meeting, doon mo i-corner. Diyos ko po. Gumagawa ka ng, alam mo, ikakalala ng situation. So halimbawa, pwede mo abangan sa pantry. Diba? Na parang casual lang yung conversation. Don't make it na parang sobrang urgent kasi baka ma-pressure yung tao. Diba? Sometimes, these people, the least they want is the attention. Diba? They just want to be heard, but in their terms. So, yung lagi yung tatandaan natin. So, when you approach, it's really about kumustahan, diba? And not asserting anything. Now, kung ayaw nila magkwento, just give them, again, yung sinabi ko kanina, the notice na you're available when they are ready. Yun.
1: Kumbaga parang, pagka may gusto kang sabihin or kailangan mo ng kausap, nandito lang
4: kapit
1: ako.
4: Tayo.
1: Ganon. I can give you my
4: free time.
1: Ayun.
4: Huwag niyo po yayain uminom. Okay? Note. Huwag niyo pong yayain uminom because it can actually trigger something else.
1: Ayun. So iba talaga 'yung nagagawa ng espiritu ng alak. Oo. Okay. So ito, ano 'yung maaring gawin ng mga kumpanya at workplace leaders or supervisors para magkaroon ng mas ligtas at supportive na working environment kung saan komportable yung mga empleyado na humingi ng tulong kapag nakakaranas sila ng matinding stress or personal na problema.
4: Siguro partner,

0: ahan ng Monday lang. 'Di ba pag ganun, para kumusta weekend, oh, tapos na, oh, the rest of the week din mahan tayo. No, 'di ba? Kumustahin niyo. Every now and then that you have, alam mo 'yon, just be genuinely interested. Now, pangatlo, if you see signs already, be ready, 'di ba? Be ready in a sense na number one, may training ka ba or background doon? Kung wala, report mo agad sa HR. Okay? Or whoever else would be, alam mo 'yon, parang in charge of that. Mm-hmm. Kasi sila yung makakaalam ano ba yung company policies doon. Meron ba kayo in-house na mga counselors?
1: Meron baka kasi wala.
0: Diba? Oh. Yung ganon. Meron bang ready list sa health card nyo ba? Pwedeng mag, ano, magpa-appointment agad for this one kung nakikita nyo yung mga signs and all. Now, kung wala naman, don't be afraid to actually to talk to the person, or kung hindi siya komportable, refer to someone na professional outside of the workplace. Kasi hindi naman pwedeng hayaan na lang eh.
1: Yeah.
0: 'Di ba? Life and death na 'yan eh.
1: So, tama, yun. Tama. So ito naman, coach, no, siguro sa pagbabalik natin, kung minsan ito ha, hindi ko sinasabi na umaarte or ano, pero kung minsan sa excuse me. Oo. Okay. So kung minsan kasi 'di ba, parang may iba na they are actually taking advantage of the situation. Like halimbawa yung sinabi mo na ano na na wag i-invalidate yung pagpagod nila, yung mga ganyan. Eh paano kung nakikita mo naman talaga na na halimbawa wala man talagang ginagawa to, tapos sabi pagod daw, tapos yung mental health na ano, 'di ba? Diba? Ginagamit pa yung mental health. Oh. Mm-hmm. So paano natin 'yun paano natin 'yun ihiwalay? Ayun. So mamaya ha, yes. 'Yan ang ating pag-uusapan. Ang oras natin 2:27 ng hapon. Magpapaalala lamang po tayo ng ating himpilan, and then babalikan po namin kayo dito po sa One Trabaho.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fun, solid kaban!
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. ang pakikilahok ng mamamayan ng

0: Arm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ang katulong yan, yung sa pag-undad ng ating bansa, yun na. Kung laging nandyan ang dahilan ng eleksyon ay para sa kapayapaan, siyempre, of course, pag nag-eleksyon na sa BARM na mapayapa ang eleksyon, napili na ng mga pupuesto dyan, members of the parliamentary, at nakapili na sila ng prime minister, manaig yung kapayapaan. So, nandyan na yung kaunlaran, development ng BRMM. So, makatulong talaga yun sa Pilipinas. Kasi kapag ka may mga problema dyan sa BRMM, lalo na yung mga paguluhan, talagang nadadama yung Pilipinas. Gaya ng mga nangyari noong mga unang panahon, how much ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipaglaban sa mga rebuilding sa BARM na billion din ang ginagastos doon. So, instead na i-develop sa mga bayan ng BARM, nagagamit tuloy sa mga armas. So, yun ang malaking impact ng gaganaping election na I hope na maging mapayapa.
3: Ang trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho kasama si Jamie Quinto.
4: Oras natin 2:33 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Juan Trabaho. Napapakinggan po tayo sa 104.3 The Capital at sa Facebook page namin na may 2 million subscribers. Siyempre, pabatiin muna natin si Mami Clarina Celis. Ayan, nanonood siya ngayon. At si Tita Sanggalang. At si Lola Miles. Nanonood sa atin mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Okay, Coach, ito na nga. Ito na nga. Okay. So, kumbaga parang, paano naman kung halimbawa nga, paano mo madedetermine, let's say, yung iba naman kasi parang halimbawa, they will take advantage nga doon sa sino tumatawa?
5: Oo, nagulat ako. Parang ayan, bakit?
4: Oo, nagpo-programa po kami. Okay. So, taking advantage nga ng ito no, yung mga ganitong sitwasyon na kailangan sa mental health yung bawa sa katotohanan naman talaga friend hello ano mo naman assess mo din yung sarili mo na wala ka naman ng ginagawa pagkatapos napapagod yung mental health mo paano
5: siguro titingnan natin yung objectively muna partner ha pwede kasi yung pinapagod ng mental health niya is dala pa niya simula sa bahay nila. Ibig sabihin, may mga bagay lang na kumbaga nakakadagdag doon pagdating niya sa trabaho.
4: Okay.
5: Kasi pwede rin resulta noon, alam mo yun, parang hindi siya nagpa-perform na mabuti and that becomes a burden on that person also. Parang ganon. So, dapat titingnan natin objectively kasi at the end of the day, hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng mga tao. Now, how can you verify? Mm-hmm. Kapag consistent, di ba, na parang okay, oh, but ganito, bakit nagdi-deteriorate yung performance niya?
4: Uh-oh.
5: Bakit hindi na siya lumilitaw? Bakit pare-pareho yung mga sinasabi niya? And outside of the workplace, kasi makikita mo rin naman sa social media eh. Hindi naman pwedeng, alam mo yun, lumukuluk mo ka sa workplace, paglabas mo ng ano eh, happy-happy ka.
4: Uh-oh.
5: So, dun mo pala, matitrace mo naman yung mm-hmm. ano, yung kung totoo ba or hindi.
4: Oo. Like, ang bawa, sasabihin na, mag-ano lang po ako, pero, akala ko ba may sakit to? Tapos pagbalik, naka, ano, yung,
5: uh-oh,
4: yung may sunburn. Diba?
5: Era pa yan ng mga ano natin. Diba? Bila ko naalala ng mga 1980s, 90s na mga eras na excuses yan.
4: Oo, diba?
5: Modify nyo na ngayon.
4: Ito daw, ano-anong sitwasyon sa workplace na maaaring makapagpalala ng emotional burden ng isang empleyado?
5: Number one, totally disregarding how the employee feels.
4: Mm-mm.
5: Diba yung parang, ay, tigilan mo ko. Hindi pwede yan.
4: Parang madam, parang diba? Madam, parang madam na madam sa mga teleserye.
5: Oo, di ba? Yung parang ganun, marami tayong uh-oh trabaho. We cannot uh-oh afford to feel that way. May mga ganun dialogue, ah. Parang hindi talaga natin afford na mapagod, magreklamo ngayon.
4: Uh-oh.
5: Tapusin muna natin to. Again, hindi yun naiintindihan, pinagdadaanan ng isang tao. Number two, taking it against the person. Example, o sige, pahinga ka lang, pero may salary deduction ka. O kaya, hindi ka kasama dito sa ano.
4: Grabe, diba? Parang oh, may mga ano, no?
5: Isolating the person, para, oh, sige, Camila lang.
4: Diba? Oh, pero yung tono,
5: oh,
4: ano?
5: Oh, hindi ka supportive, sige, kung, condescending. Ano? Oh, ganon. So, mararamdaman din naman nung tao yon pag ganon. Then, number three, yung pag-uusapan nyo, oh, sige, diyan ka lang, pero yung chismis, diba? Parang paano pag nalaman ng tao, ay, ikaw yung usapan namin kagabi. Sabi ni boss, ganito, ganyan. Siyempre, makakadagdag yun doon sa burden ng tao. Eh, kung may pinagdadaanan naman talaga. Yun.
4: Oh, okay. And siguro din, partner, maidagdag ko.
5: Mm.
4: Kumbaga, parang pagka may nagkwento sa inyo ng somehow, no, lalo na no, personal, yung something sensitive, it's not your story to tell, ikaw.
5: Oo.
4: Diba?
5: Diba? Hindi ka inatasa magkalat niyan. Baka akala mo ikaw yung napili na mag-broadcast yan. Hindi. Then number two, whatever the story may be, apart from keeping it to yourself, show compassion.
4: Uh-huh.
5: Wag mo, again, ang mga tao kasi, alam ko naman yung notion nila, parang hindi lilipas din yan. Hindi kaya mo yan. Alam mo yung mga ganon. Baka hindi yun yung hinahanap ng tao. Baka hinahanap lagi may makikinig. Kasi baka ma-pressure din siya. Pag sinasabing, hindi, madali lang yan. Hindi, ito pa yung pinakamalaking, huwag niyong gagawin. You compare your experience niya sa experience niyo. Example, ako nga di ba? Ay, hindi naman po ito payabangan kung sino mas marami pinagdaanan, di ba? At hindi ikaw.
4: Yeah.
5: Ang punto ng storya. So, dapat, just listen. You don't even need to give advice unless you are asked to.
4: Ay, alam mo, ako siguro may i-ano ko lang, i-share ko lang.
5: Mm.
4: Para lang din dun sa ano. Alam mo, na-appreciate ako nung pinsan ko nung namatay yung namatay yung una, namatay yung stepdad niya.
5: Mm-hmm.
4: And then sumunod yung mommy niya. And then ganyan. So parang condolences, syempre ganun.
5: Yes.
4: Tapos sinabi ko naman talaga sa kanya na ano na alam kong mahirap.
5: Mm-hmm.
4: Pero ako hindi ko alam kung gaano kalalim yung hurt na or
5: it's
4: and
5: beautiful.
4: Pain na na nararamdaman mo ngayon, sabi ko, kasi unang-una hindi ako panamatayan ng magulang. So hindi ko alam kung paano kita iko-comfort.
5: And it's beautiful.
4: Oh, kaya sabi niya parang sobrang na-appreciate daw niya 'yon. Kasi 'di ba yung iba pag halimbawa yung mawalang galang namatayan ng anak, namatayan ng magulang or kung sinong mang namatayan. Yung 'di ba yung lagi nilang sinasabi, "Uy, condolences ha. Alam ko yung pakiramdam mo." Hindi. 'Di ba? Hindi. Hindi mo
5: at wala kang karapatan na magsabi ng ganun at that particular moment na siya ang may kailangan.
4: Mm.
5: 'Di ba? Na siya ang dapat pakinggan.
4: Oo.
5: And magkaiba kayo ng coping mechanisms kasi magkaiba kayo ng ano set of experiences. So it can never be naiintindihan mo.
4: Ayun. So parang ganito din 'yon. Na hindi mo pwedeng
5: makinig lang.
4: Hindi mo pwedeng ipilit sa kanya na halimbawa lilipas din yan. Mm-hmm. O kaya naman, naku, napagdaanan ko na din yan. Oo. Mga ganun.
5: Or isa pang pag-invalidate, pero subtle lang, hindi pwedeng ganyan kasi may pamilya ka.
4: Ay!
5: Diba?
4: Oo, oo,
5: so,
4: oo.
5: The guilt.
4: Or kailangan, kumbaga parang, kailangan bumangon ka na dyan.
5: Oo,
4: ano,
5: wala
4: hindi
5: kang
4: pwedeng
5: pera, hindi ka mayaman. Hindi pwede. Though the intention may be to actually inspire and find motivation, at that point in time, baka hindi yun ang kailangan nila. Baka kailangan lang nila na makikinig so that they can process themselves.
4: Oo. Sometimes, I think, no, yung iba kasi talagang medyo, tawag dito, yung parang sobrang off, or sabihin na natin na, siguro they're just trying to relate.
5: Uh-oh.
4: Na kung minsan akala nila okay, pero hindi pala.
5: Yes.
4: Oo. Napaka-powerful ng mga words, ano?
5: Oo. Saka again, sometimes just being there, you don't even have to speak. Tabihan mo lang. Diba? Pero wag naman yung para kung sira ulan, tingin ka ng tingin, para kung may balak na masama, diba? I mean, just your mere presence, or just hold the hand of the person to know. Okay? Na para, nandito ko, ganyan.
4: Oo.
5: But wag mo na mahawakan, bumitaw ka rin naman afterwards. Alam mo, just let the person know that you're there.
4: Oo. And siguro, yung talagang sincerely, no, yung totoo sa sarili mo. Uh-oh. Kasi mararamdaman naman ng mga tao yun kung talagang hindi ka naman sincere, di ba?
5: Oo. And once they open up pala, don't cut them off, ha? Kasi meron naman, hindi ka ready, di ba? Bigla nag-open up ng kung ano-ano. O yun, parang, wait lang, may trabaho pa pala ako. O ganun. Wag. You should be the safe space of the person. More so, your office mate. Lalo na kung ka-teammate mo. Kasi kayo immediate na pwede niyang takbuhan.
4: Okay. So, kumbaga, bottom line, pagka nag-open up na sa inyo, hayaan nyo lang siya na magsalita.
5: Oo.
4: And then, kung matapos na siya, ade, tsaka mo siya papakinggan. Tsaka ka magbigay.
5: Yes.
4: Advisable bang magbigay ng advice?
5: Unless sinihingi.
4: Ayun.
5: So, unless sinihingi.
4: Huwag magbigay ng unsolicited advice.
5: Oo. Okay. Oo. At huwag mo insist. Diba?
4: Na, parang, na ito yung dapat mangyari.
5: Oo, ganyan. Baka dapat you end with a question instead. So, given that, ano bang balak mo?
4: Diba? Okay. So, para sa ating mga tagapakinig na maaaring or kasalukuyan na dumaranas ng matinding pressure sa trabaho and sa personal na buhay nila, ano yung gusto mong ipaalala sa kanila? At saan sila po pwede na lumapit para makakuha ng or makahingi ng tulong?
5: Siguro, una-una, dahil sa workplace setting ang focus natin for today, partner, lagi na iisipin, at the end of the day, work is not life.
4: Mm-mm.
5: Diba? You have life outside of work, and that is more important and more beautiful. So, focus on building that. Now, if the time comes that your work is actually causing you so much stress and harm already, bukod sa pagre-report again doon sa mga tao na alam mo yon parang in position sa workplace nyo, you can also join mga Facebook groups. May mga support systems doon. Or Google Online, mga mental health line, mga ganyan. Sa mga hospitals or even schools, Ateneo has a free psychological support hotline na pwede nyo tawagan para noon ay kung may makakausap lang kayo.
4: Oo. Kailangan ba partner na dumiretso agad sa isang psychiatrist?
5: Objectively, kung gusto mo ng professional advice, 'di ba? That would be nice kung may access ka, 'di ba? At kung kaya, kasi syempre iba may fees. Unless it's free, 'di ba? However, if you have a trusted family member or friend or even workmate, pwede naman 'yon. For as long as baka ang magandang tip siguro, if you're experiencing those na agad, yung para ikaw mismo alam mo na parang medyo malapit na, pero meron ka pa rin awareness, baka pwede mo sabihin, I just want someone to listen. So, find someone na ganun.
4: Okay. Yung journaling ba, nakakatulong ito?
5: Yes. Kaya alam, minsan ay susulat din doon yung thoughts partner kung ano na yung gagawin nila.
4: Na-flesh
5: out yung details na, okay, ito. Ito yung una kong gagawin, ito yung mangyayari, ito yung ganyan-ganyan. So, pwede rin naman yon. However, siguro ang maganda dito is, if may awareness ka pa, huwag mo nang hintayin mag-spiral down pa.
4: Yeah.
5: Diba? But more than the person involved, kasi hindi natin nga mamomonitor yon kung gano'ng kabilis mag-spiral down isang tao, mas maganda yung mga tao sa paligid to just be sensitive. Hindi yan parang ano, lagnat na hintay mag 3 days. Diba, bago ka pa check up.
4: Ayun.
5: Ito, the moment that you feel that there's something off, just ask. Ayun. Wala masama doon.
4: Okay. Thank you so much, Coach yes. Mike. And tomorrow, ano yung aabangan nila sa Rainbow Radio?
5: Ito na. First mm-hmm. time ko makakausap ng taong asexual.
4: Ah, talaga?
5: Oh, di ba? May ganon. Yung wala siyang nararamdaman na sexual attraction for both male and female.
4: Ah, talaga?
5: Yes. And kasama ko si Dr. Camille to explain that afterwards.
4: Ah, yes. Okay. So ay, pupunta si Dr. Camille dito.
5: Hindi, zoom lang kami. Okay, okay. So yun, first time ko makakausap ng taong ganun. May ganun pala. Oh. At curious ako kung paano ang love life niya.
4: Oh,
5: oh di ba? Yung mga okay. ganyan klase. Siya po yung A sa LGBTQIA+.
4: Ayun, asexual. Ayun. Yes, okay. Yun. Ako, thank you so thank much, you, Coach Mike. Ayan. And congratulations again sa ako. Iyong bagong endorser.
5: Endorsement. Ayan. Oo, bagong ayan. Abangan niyo pa yung mga acting-actingan natin.
4: Okay.
3: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Maraming salamat kay Sir Dre Osabel, nanonood daw siya sa Makati City, at si Angel Jean, may update na daw ba sa second payout group 3. Nako, Ma'am Angel, hindi ko ho alam, pero tanong niyo po sa DSWD. DSWD ho makakaalam po niyan. Or sa inyo pong barangay. Okay, dito naman tayo. Paras at apat pang abogado sa umano'y sex scandal plot versus Recto pinadidisbar ng NBI. Si AJ Ignacio sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, kapatid na Jamie, pinadidisbar na ng National Bureau of Investigation sa Korte Suprema si dating Congressman Jing Paras na umano'y facilitator sa tangkang sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon nga sa NBI National Capital Region, sa puldin ng disbursement case, sina Attorney Rui Rondain, Orlando Mendiola, Patrick Carriaga at Jose Milo Manuel Apostol. Sila ang umano'y tagagawa ng script at affidavit ng apat na kinontratang artistang babae upang sirain ang imahe ni E.S. Recto. Una nang inirekomenda ng NBI sa Department of Justice na kasuhan ng qualified human trafficking ang mga nabanggit kasama si Congressman Leandro Leviste at ang talent manager na si Lito D. Guzman. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang mga ebidensya laban sa mga isinasangkot ng napurnadang character assassination. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Happy watching din from Singapore, si Ma'am Merlin Rapiz Laguna. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Pag-ibig at GSIS nagbabala sa mga fixer at scammers para sa calamity loan application. Si Luisa Irispe sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpaalala ang Pag-ibig Fund at Government Service Insurance System o GSIS na diretso na lamang mag-apply ng calamity loan sa kanilang tanggapan imbis na humanap ng mga fixers upang makaiwas sa scam, lalo na sa mga nasa lugar ng state of calamity. Ayon sa GSIS, wala silang mga pinapayagan ng mga fixers na nag-aalok ng priority loan kapalit ng pera. Ang mga aplikasyon sa GSIS ay may proseso at nakasunod sa requirements ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Kung hindi anya personal na makakapunta sa kanilang mga opisina, maaari na mag-apply ng calamity loan sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile. Kahit naman ang Pag-ibig Fund, hinihikayat na mag-apply ng calamity loan ang mga kwalipikadong miyembro sa kanilang virtual Pag-ibig app o website. Makakabawas pa ito sa pila at mga nag-aalok na fixers. Nagpaalala din ng GSIS at Pag-ibig, huwag ibibigay ang password, one-time passwords at ATM PIN sa kani-kanino. Tandaan din ang password ng mga account, mga rehistradong mobile number at email address para sa account verification. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Oras natin 2:15 ng hapon. COMELEC naglabas po ng fake news alert tungkol sa BARM election. Si DK Zarate sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Winabulaanan ng Komisyon ng Eleksyon ang post sa Facebook na may mga balotang na-shade na bago pa man magsimula ang BARM election sa September 14. Ayon sa COMELEC, hindi ito totoo dahil ang mga balota ay nakatabi sa Office of Municipal at City Treasurer na may bahagi ng BARM na naka-vacuum sealed at bubuksan lamang sa araw ng halalan. Tungkol naman sa pagkakaroon ng malawakan power outage sa BARM, sinabi ng COMELEC na walang dapat ikabahala mamamayan dahil mayroong battery ang mga makina na kayang tumagal ng 14 na oras. Paalala ng COMELEC na huwag basta-basta maniniwala sa mga post sa social media at verifikahin ang mga impormasyon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: SILG o DILG Secretary John Vic Remulla, suportado po ang paglipat ng PCG at Bureau of Immigration sa DILG. Si Nymph Asuncion sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Suportado ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang manukalang ilipat sa DILG ang Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Immigration. Ayon kay Remulla, mapapabilis ito ang pagpapatupad ng batas sa karagatan at ang pag-aksyon laban sa mga dayuhang pugante dahil magiging mas maayos ang koordinasyon ng mga ahensya. Ginawa ni Remulla ang pahayag sa naging pagdinig ng Senate Finance Committee sa panukalang 332.5 billion pesos na budget ng DILG para sa 2027. Matapos itanong ni Senator Erwin Tulfo kung maaaring bigyan ng mas mabilis na sasakyang pandagat ng PNP Maritime Group, partikular sa Palawan, para tugisin ang mga ilegal na mangingisda. Iminungkahi rin ni Remulla na buwagin ng PNP Maritime Command at ipaubayan na sa PCG ang pagpapatupad ng batas sa karagatan kung maililipat ito sa DILG. Samantala, nais din niyang ilipat ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Bureau of Correction sa Bucor para magkaroon ng iisang correctional system na lamang. Sinabi ni Remulla na suportado ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga panukalang pagbabago at inihahanda na ng DILG ang proposal para sa presidential action. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaaring maisagawa ang ilan sa mga paglilipat sa pamamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Oras natin 2:53 ng hapon. Samantala, prutas mula sa Davao tampok sa Mafbec Cebu. Market linkages para sa magsasaka pinalawa. Si Dang Jumalia ng RP Davao may balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Ibinida ng Department of Agriculture Davao Region o DA-11 ang mga sariwang prutas at produktong agrikultural ng rehiyon sa nagpapatuloy na Manila Foods and Beverages Expo o MAFBEC Cebu 2026 sa IEC Convention Center, Lungsod ng Cebu. Layo ng ahensya sa 4 na araw na trade event na ito na palakasin ang market linkages at buksan ang mas maraming oportunidad para sa mga lokal na magsasaka at agribusiness enterprises sa labas ng rehiyon. Pinatunayan din ng pakikilahok na ito ang malawak na produksyon ng mga dekalidad na prutas sa rehiyon na kilala sa buong bansa. Pinaigting ng DA-11 ang pangako nitong patuloy na suportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapalawak ng merkado para sa mga produktong Davaoenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Maraming salamat sa iyo, Miss Dang. Samantala,
10: happy birthday! Happy birthday!
4: Happy, happy birthday muna sa ating pinsan kay Richard Batinga. Si Teacher Richard. Ayan, happy, happy birthday!
10: Happy birthday!
4: At syempre, happy, happy birthday din kay Marlon Felipe.
10: Happy birthday!
4: At ayan, happy birthday Marlon!
10: Happy!
4: At happy birthday din kay Sir Jamar Kulayan.
10: Happy birthday!
4: And with that, kami po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa ating mga nakasama dito po sa studio, sina Engineers Marvin Toledana, Joy Timidan, Rosan Erno, and ang ating po mga executive producers sina Tez Ramirez and Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan trabaho. Happy weekend.
3: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Interes ng bansa dapat unahin ng mga government officials, sayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan na pairali ng good judgment at palaging unahin ng national interest, lalo na ang paglilingkod sa mga Pilipino. Sa selebrasyon na 100th na Trump na birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., binigyan din ng Pangulo na dapat maging sentro ang kapakanan ng mga Pilipino sa usapin ng public service. Hindi anya dapat itong ginagawa para sa personal na interest, bagkus dapat ay para sa bansa at sa publiko. Sabi ng Pangulo, isa sa mga itinuro ng kanyang ama ang palaging paggawa ng tama kahit gaano pa ito kahirap. Sabi pa ng Pangulo, ang payo rin ng kanyang ama ang nagsisilbing gabay niya sa paglilingkod sa mga Pilipino. Kaugnay nito, sinabi ni Pangulo Marcos na ang paglilingkod sa bansa hindi lamang basta nakaatang sa mga taga-gobyerno. Lahat anya ng mga Pilipino ay mayroong papel na kailangan gawin para sa pagpapabuti pa ng Pilipinas.
3: Public service must be about your country and your countrymen. It is a principle that guided him throughout his life, from his service as a soldier to his years in public office and eventually as president. I today carry the responsibilities of that office, but the same principles continue to guide me every single day. Because in every decision that we make, we must exercise judgment, put the national interest first, and ask what will best serve the Filipino people.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, sa Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Erwin Tulfo nilinaw na hindi niya intensyong madaliin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mula Senado, si Dimpa Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilinaw ni Senador Erwin Tulfo na wala siyang intensyon na madaliin na i-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito ay matapos siyang mag-manifest na muling reviewin ang voting threshold para sa conviction ni VP Sara dahil ilang mga senador ang hindi makadalo sa paglilitis dahil ang ilan ay nakakulong, nagtatago o may extended medical leave. Gitang senador, unfair na husgahan ng Senado na minamadali ang pag-convict kay VP Sara. Palawanag ni Tulfo, binibigyan lang ng oportunidad ang mga senador na wala sa trial kung sila ay kasama ba sa bibilangin sa botohan o hindi. Anya, wala naman kasing abstain sa botohan sa impeachment trial dahil yes or no lang, kaya klaro dapat kung isasama ba ang no vote ng mga senador na wala sa impeachment court. Samantala, hinimok din ng mambabatas ang mga kapwa senador na pakinggang mabuti ang paliwanag at magiging posisyon ng mga legal luminaries o yung mga amici curiae patungkol sa voting thresholds sa gaganaping pagdinig sa September 16. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magpapalakas ng senior high school curriculum para maging employable ang mga graduate, pinuri ng isang mambabatas. Mula kamera, may ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinapurihan ni Paranaque VP Senator Brian Yamsuan ang mga hakbang ng DepEd na palakasin ang senior high school curriculum upang maging mas handa sa trabaho ang mga mag-aaral. Kabilang dito yung pagpapahaba ng work immersion o on-the-job training ng SHA sa learners sa hanggang 640 na oras mula sa dating 80 hanggang 160 hours lamang. Ayon kay Yamsuan, mahalagang maihanda yung mga estudyante sa trabaho at sa mga realidad ng buhay, lalo na ang mga hindi agad makapag-aaral sa kolehiyo dahil sa hamong pampinansyal. Anya, may mga kabataang hanggang senior high school o maging junior high school lamang ang kayang tapusin, kaya dapat meron silang sapat na kasanayan para makahanap ng trabaho. Samantala, sinabi ni DepEd Secretary Sonny Angara na isinama na rin ng DepEd ang life and career skills bilang core subject sa bagong SHS curriculum. Layunin ito na malinang yung growth mindset ng mga mag-aaral at ihanda sila sa mga pangangailangan ng mga workplace sa hinaharap. Ayon kay Yamsuan, ang mas matatag na SHS curriculum ay maaaring makatulong para mapababa yung ang unemployment rate sa bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maraming kabataang handang pumasok sa trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Kat Inforpias Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda bang takbo?
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kukonekta sa bawat Pilipino sa mangsulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusiludum Jr. At ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
0: Magandang agam po, Secretary.
1: Magandang agam, Onin, at sa lahat po ng ating mga kakonek.
0: At para lahat tayo mga konek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the S&T Authority ng Bansa. DOST Secretary Renato Yusiludum Jr.
1: Makagam na araw po sa ating mga tagapakinig. Noong Lunes, pinangunahan natin ang opening ceremony ng Philippine Textile Congress. Ito ay taunang pagtitipo na naglalayong isulong ang industriya ng telang Pinoy. Nagkaroon din tayo ng Memorandum of Agreement signing kasama ang International Rice Research Institute o IRI para isulong ang mga advanced na rice research, capacity building at paggamit ng emerging technologies at innovative platforms. Martes naman ay nagtungo tayo sa Apayao para sa paglulunsad ng electric jeepney, converted trike at charging station ng mga gawang Pinoy. Ito ay parte ng programang MOVE o Mobility for Viable, Efficient and Cleaner Mode of Transportation. Katuwang dito ng DOST ang Apayao State College at Provincial Government of Apayao. Miyerkules ay pinangunahan natin ang pagbubukas ng selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng Cagayan Valley na ginanap sa Tugagaraw City. Inilunsad din ang Forest Products Innovation and Training Center sa Isabela State University, Cabagan Campus. Kahapon naman, Huwebes, ginanap ang Handa Pilipinas sa Bagong Pilipinas sa Tugagaraw City at nagsalita po tayo riyan upang i-equip ang DRRM officers ng Region 2. Binisita rin po natin ang iba't ibang set-up beneficiaries ng DOST sa Cagayan Valley. Sa iba pang kaganapan, matagumpay na idinaos ng Philippine Association for the Advancement of Science, Technology and Innovation o PhilASTI ang kanilang 75th Annual Convention nitong September 10, 2026 sa The Manila Hotel. Sa temang PhilASTI at 75, Building Foundations, Strengthening Pillars, Delivering Solutions, nagtipon-tipon ang mga nangungunang scientists, academics at industry leaders para ipakita ang mga makabagong solusyon at pagyamanin ang mga strategikong direksyon mula sa Pagtanaw 2050. Bago ang mismong convention, ginanap din ang isang pre-event press conference noong September 9, 2026 sa Philippine Science High School main campus, Quezon City, na nagbigay daan sa mas malalim na talakayan para sa kinabukasan ng agham at teknolohiya sa bansa.
0: Maraming salamat po, Secretary, and our congratulations sa Philippine Association for the Advancement of Science, Technology, and Innovation. Samantala mga kakunek, gusto mo bang manalo ng 500 peso GCash? Sumali na sa ating hashtag Agamobat Trivia Contest. At para manalo, manood at makinig sa live stream ng Radyo Siyensya. Dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Pakinggan mabuti ang hashtag Agamobat Trivia Question at i-comment ang iyong sagot gamit ng format na DOST o hashtag DOST kasunod ng iyong sagot. Halimbawa po, hashtag DOST Habagat. Ang pang-sampung viewer na magkakoment ng tamang sagot ang mag-uwi ng papremyo. Pero dapat ikaw ay makapag-share ng ating live program. At para malaman ng winner, panoorin ang live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagbagi.
1: Tama, Onin. At para hindi na tumagal, narito na ang ating Aghamoba Trivia Question for the week. Mga kakonek, hashtag Aghamoba, ng ating mga buto ay patuloy na nagbabago at nag-iiba habang tayo ay lumalaki o tumatanda. Sa katunayan, mas marami pa ang buto ng isang sanggol kaysa sa isang nakatatanda.
0: Mm-hmm. Kaya naman mga kakonek, hashtag Aghamoba, kung ilang blank mayroon ng isang blank na tao kapag nagdugtong-dugtong na ang mga ito. Alamin na kabuuan ng tanong maya-maya lamang. Kaya makinig mabuti para manalo ng 500 peso worth of GCash. Samantala mga kunek, ito na ang ating kwentong SNT. Agham at teknolohiya para sa pagbabago ng buhay at pagibigay ng pangalawang pagkakataon katuwang ang Community Enterprises Development Through Science and Technology o CES program ng DOST Region 12. Yan ang sentro ng talakayan natin ngayong araw, mga kukunek.
1: Tama, Onin. Alamin rin natin kung paano pumapasok ang agham sa loob ng piitan para maghatid ng pag-asa sa ating mga person deprived of liberty o PDL sa General Santos City Male Dormitory. Para talakayin yan, makakasama natin ang Supervising Science Research Specialist ng DOST Region 12 at ang Project Leader ng Science and Livelihood Behind Bars, Empowering Inmates Through Zest Innovation na si Forrester Nabil Haji Yasin. Magandang agham, Nabil.
2: Isang magandang hapon po sa ating lahat, and on behalf of our regional director, kami po ay nagpapasalamat sa pag-anyaya sa amin para ma-share natin yung isa sa aming mga project na na-implementa sa aming rehiyon.
1: Ayan. Opo. Ngayon, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba ang pangunahing layunin ng CEST project na ito sa BJMP General Santos City Male Dormitory na Science and Livelihood Behind Bars, Empowering Inmates Through CEST Innovation?
2: Isa sa mga purpose po naming project po is yung sa ating mga PDLs, while nasa rehabilitation facility sila, masupport po natin ang kanilang livelihood, tapos yung kanilang skills, at the same time, mabigyan natin ng yung masupport din natin yung mga learners doon to our Starbucks, or giving them the science and technology information. At the same time, yung ma-solve din natin or makatulong tayo doon sa kanilang problema sa quality of water sa loob. At the same time is yung matulungan natin sila sa while nandoon sila, din paglabas sila while nandoon sila yung sa reintegration, para paglabas sila, handa na sila sa society po.
0: Alright.
2: May mga na-learn po sila doon sa facility po.
0: Ano po yung mga S&T interventions na inatid po ng DOST 12 mula po sa water treatment facility, Starbucks, hanggang sa livelihood tools?
2: Aside from doon po, nakabigay po tayo doon or na-upgrade natin yung kanilang mga equipment for furnitures, sa yung upholstery, pagtatahi, and then yung sa motor pool, kasi may mga kwan din doon, marunong magmekaniko. The same time, yung sa Starbucks, and then yung water refilling station doon para sa ating mga PDLs, and nakapagbigay din tayo ng training for DRR, and also yung sa food safety, halal, doon sa ating mga PDLs po.
1: Malaki ang naiingat ng bilang ng ating active PDL participants, mula sa target na 100 papuntang 324. Paano binago ng proyektong ito ang araw-araw na pamumuhay at kalusugan nila sa loob ng piitan?
2: Isa sa mga stories po natin doon is yung ating mga PDLs po. Is nakakapadala na po sila ng pera sa kanilang family kahit na sa low po sila. Before, sila yung pinapadalaan, ngayon nakakapadala po sila.
0: Opo.
2: At the same time, yung ating mga, kasi mayroon doon, mayroon tayong alternative learning center doon, in which yung Starbucks, nagagamit nating mga learners. So actually, doon sa facility na yun, may nakagraduate na ng college, then may nakagraduate na ng high school, more than 200. And then, in terms of sa tubig nila, access to water quality is malinis na po ang kanilang tubig po ang na naiinom po.
0: Marumi ba tubig talaga, sir, sa Region 12?
2: Hindi. Yung sa kwan doon, sir, is kailangan niya ng specific treatment po. Yung doon sa facility na yun. So, with our intervention po, yung ating water refilling facility po, so umayos na po yung tubig po. Malinis na po siya.
0: Apo. Bukod po dun sa livelihood, sir, nakakuha po ng proyekto ng mataas na harmonized GAD score na 19 over 20. Paano naging gender responsive at inclusive, sir, ang CES sa pasilidad na ito? At ano ang ibig sabihin nito, sir?
2: Ang design po kasi nating project is for all genders po. May, and then inclusive po siya, meaning lahat is makaka- gamit po. And then yung aside from doon is yung lahat is makakagamit and design po siya pang kalahatan po sa kanila.
0: Mm-hmm. Opo. Walang kahit na anong sex sensitive touring.
2: Yes,
0: pagdating po sa paggawa ng opo mga proyekto. Mm-hmm.
1: Paano naman sinisigurado o tinitiyak ng DOST Region 12 na maging sustainable ang mga pasilidad at kagamitang ipinamahagi kahit matapos na ang formal na turnover ng proyekto?
2: Isa rin yan sa aming mga tinitingnan sa mga pag-implement nating project. So, ang ginawa po natin is tinuruan sila sa proper maintenance and then yung also the support ng top management para doon sa project. So, yan po yung na-ensure po natin para maging sustainable yung kanilang project po.
0: Mm-hmm. At sa tagumpay, sir, ng modelong ito sa GenSan, ano po yung plano ng DOST Region 12 para ma-sustain at ma-replicate pa ito, sir, sa iba pang mga pasilidad sa rayon?
2: Actually po, ang ating assistance sa kanila is tuloy-tuloy po yan.
0: Mm-hmm.
2: And then, isa rin sa kailangan natin din is yung palakasin natin yung partnership sa iba't ibang agencies para mas gumanda yung ating project po. And then ito po siya is magandang i-replicate sa ating mga iba, sa ating mga ibang areas na mm-hmm pwedeng yung ating design ng project is ma-adapt po nila.
1: Okay. Meron na ba kayong balak na ma-replicate ito sa ibang mga lugar within Region 12?
2: Yes po, sir. So mm-hmm mayroon po kami mga yung mga prospect kung saan ito pwedeng i-adapt ng mga potential na beneficiary po.
1: Onin, hindi lang naman ito sa GenSan. Meron din sir akong binisita mismo
0: mm-hmm
1: sa San Jose Antique.
0: Mm-hmm.
1: At pumasok ako sa loob at nakipag-usap sa mga PDL na nag-aaral. Kaya
0: apo,
1: napakaganda ng programang ganito kasi nabibigyan ng transformative opportunity ang ating mga PDL. Kasi tama, ang trabaho ng BJMP, hindi lang ikulong,
0: mm-hmm,
1: kundi baguhin ang kanilang mga
0: tama
1: ugali.
0: Po,
1: at para paglabas ay pwede silang reintegrate
0: mm-hmm
1: sa society.
0: Alright.
2: Isa rin, okay, sir, sa, isa rin po sa layunin din ni DOST, yung mga future endeavors po natin is masuportahan ng BJMP
0: mm-hmm
2: sa GenSan, yung kanilang adhikain na maging smart jail po.
0: Smart jail. Tama, opo, sir. Alright.
1: Okay. Maraming salamat, Forester Nabil Haji Yasin, ang project leader at supervising science research specialist ng DOST Region 12.
0: Maraming salamat, sir. Baka may gusto ka pang batiin, sir.
2: Binabati ko po ang aking mga kasamahan sa DOST 12, lalo na sa aming very supportive and visionary ang aming regional director Engineer Sammy P. Malawan, and then ang aking mga kasamahan din sa provinces, sa PSTO Sergeant, and sa aking mga pamilya din po.
0: Ayan. Maraming salamat po, Forester Nabil. At sa ating pong pagbabalik, kikilalanin naman natin ang ating mga katuwang na jail officers na nangangasiwa sa loob ng General Santos City Male Dormitory. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mula sa matatayang na bundok hanggang sa kasunok-sunukan ng mga isla sa buong bansa.
4: Tunghayan ang iba't ibang programang hatid ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ang agham na ramdam. Nagbibigay ng solusyon at oportunidad para sa ating mga kababayan.
3: Abangan ng lahat ng yan sa Siyansikat.
5: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag, Pilipinas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Muhammad Bassam Adumping. Una sa lahat, dapat nating alamin na ang Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao ay resulta ng mahabang struggle ng Bangsa Moro people at ng Moro Islamic Liberation Front. At resulta rin ng peace process ng dalawang partido, ang Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. Resulta na ito ay pinalakas rin ang autonomiya ng rehiyon. Ang BARM election ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa kung ang mga tao ay makakaboto ng malaya. Dahil dito, aking hinihikayat ang aking mga kapwa-botante sa rehiyon ito na ating ituro ang tama o karapat-dapat na representative sa BARM government, sapagkat sila ang magpapatuloy ng pag-unlad at kapayapaan ng rehiyon na ito. Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon, at hindi lang obligasyon kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa ating. Ang BARM election, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas. At yun lang po, salamat.
7: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DOST Barkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon. Binabati po namin si Ms. Arlene Centeno, Rachel Aurora Dianco, Julius Warbid at Alan Kiambao. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Magandang hapon din po sa lahat ng mga taga-DOST Region 12. Makakakonek mula po sa loob ng Pitan tungo sa komunidad, patuloy ang pagbuo ng tulay ng pag-asa, dignidad at mga bagong pagkakataon.
1: Kilalanin naman natin ang tagapagtaguyod ng ugnayan, pagkakapantay-pantay at kapakanan ng ating mga Person Deprived of Liberty o PDL. Makakasama natin ngayon ang Community Relations Service Officer, Gender and Development Focal Person ng BJMP Region 12, na si Jail Officer 1, Micah Jala Nicole P. D. Guzman. Magandang agham, Ms. D. Guzman.
8: Yes po, Secretary. Good afternoon. Sir Ronnie, good afternoon po.
0: Good afternoon.
1: Bilang Community Relations Service Officer, ano ba ang paunahing papel ng Community Relations Service sa pagbuo ng tunay ng tulay sa pagitan ng komunidad at ng ating mga PDL sa BJMP Region 12?
8: Yes, Secretary. Community Relations Service Officer po kasi. Ang main goal po talaga namin is to break the stigma. Kasi usually may kaakibat na misconception pag sinabi nating jail facility, naririnig nila, hala, may mga negative comments about it. So ngayon po, syempre, we are in the age of information. Tin-take advantage po ng BJMP na mag-establish ng pangalan. So yung mga pangalan na po yun is to, yun nga po, paulit-ulit na kailangan natin i-break yung stigma and misconceptions inside the jail facility. So yung mga ways po namin is through symposium. So every month complied po talaga na dapat every month meron kaming at least one symposium na nakakonduct in the community. As well as yung social media dissemination. So since mostly naman po talaga in today's time, marami na pong cellphone, Facebook. So tinitake advantage po natin yan. So kailangan makilala ang BJMP not only sa traditional way po from the symposiums, information drives, yung nagbibigay tayo ng leaflets, but also through technology. Yun po, Secretary.
1: Yung community na binabagit mo, meron bang boundary yung community na yan?
8: Mm-hmm. Yes, favorite line natin dito po is community with no boundaries. You know? We always reach for those na hindi po malimit lang na napupuntahan. Tama. Kasi hindi po sila kilala. Ganun. So kami hindi po pumipili ng community. Actually, isa sa mga outreach programs din po namin, ang pinipili namin is the most vulnerable. So inaabot po namin.

0: Sensan yan? O yeah. Even mas malawak pa?
1: Sa BJMP po kasi may mga jails po tayo in every municipality. Uh-huh. Mm-hmm. So ang focus po namin is from General Santos. Okay. Yes po.
2: Alright. At sa ilalim ng CES project ng DOST, paano ba ma'am nakatutulong yung agham, teknolohiya at mga makabagong kagamitan para maiangat yung kalidad ng produksyon mula po sa simpleng gawang kamay tungo sa commercial grade products tulad po ng tailoring, upholstery at furniture?
1: Yes sir, hindi naman po talaga mapagkakailan no na sa labas ang competition is talagang based on technology na.
2: Yes.
1: So ang napakalaking tulong po ng DOST CES ay yung innovation. Hindi po kasi namin kayang i-provide yun sa mga PDL. Yung mga PDL po natin very talented, mm-hmm. very skilled po sila. Even sa laya nila meron silang mga nakagisnang trabaho na po na hindi po nila nadadala no, nasa stop po pag nakulong sila. But through the help of DOST CES, ang magandang bagay po dun nag-provide sila ng avenue kung paano natin mapapractice yung mga pang-furniture po nila ng mga ano sa livelihood products po nila, livelihood mm-hmm. furnitures nila and machineries. So ganun po, nakatulong. Malaking tulong po talaga kasi aside din po dun kasi ang naging nangyari, hindi lang po yung livelihood yung naiangat ng DOST CES, as well as the skills training po ng ating mga PDL.
2: Mm-hmm.
1: So, parang naging double hit po siya. Aside sa livelihood, meron po tayong skills training.
0: Okay. Ano bang binigay ng proyekto sa inyo? Ano bang mga kagamitan? Anong klaseng mga training? Para naman makita, ma-imagine namin kung ano yung ginagamit nyo ngayon kumpara sa dati.
1: Yes po, Secretary. No, ang binigay po nila is tailoring. Sa tailoring, sir, nahulog po yung upholstery. So sa atin, ang DOST po, nag-provide ng trainings regarding sa tailoring at saka sa DOST po.
2: Hmm.
1: Aside from that, may motor pool po tayo, no? Yung community, ang maganda dito, nalaman na po nila na may mga motor pool po inside the jail facility. Ngayon, nagkakandak po tayo ng ang DOST po ng trainings. Hindi lang po ang DOST, dahil din po nalaman nila sa na may partnership kami, standing partnership with the DOST. Ang TESDA po, isa din po sila sa nag-provide ng mga...
0: So ano yun? Parang maging mekaniko?
1: Yes. Yes po, may mga NC2 po tayo.
0: NC2 sila.
1: Yes.
0: No, that's good. Pwede na magpaayos doon.
1: Pwede po.
2: Mm-hmm.
1: Actually, ang administrator po ng TESDA, no, sa special mention na lang din kay Sir Jerson.
2: Mm-hmm.
1: Doon na po sila nagpapaayos talaga ng mga sasakyan. So, hindi lang po limited kung sino yung nakakaalam sa jail facility, but also the community, nakikinabang na rin po.
0: Napakaganda ng kalidad ng mga gawang tailoring, upholstery at furniture ng ating mga PDL. Paano naman ito pinopromote? Ina-advertise nyo ba ito?
2: Yan, pinapa, tama sir.
0: Nagbibigay ba kayong sample? Paano ba natin pinopromote ng BJMP CRS para matanggal ang stigma at maipakilala ang mga ito bilang high quality at commercial grade products?
1: Yes po, sumasali po kami actually sa mga exhibits, bazaars.
2: Talaga, ma'am.
1: Yes
2: totoo.
1: Po, kasali po talaga. Nagpa-product display tayo sa mga malls, sa hotel, in partnership. Ang maganda po din sa DOST, very supportive po sila. So pag may mga partnership po tayo, talagang i-refer nila, ito pwede itong salihan sa exhibit, sa bazaar. Tsaka kasi pinopost din po natin siya sa social media.
2: Mm-hmm.
1: And ang ginagawa po namin, pag may mga programs, especially with other agencies, yung mga token, yun po, gawang PDL po talaga lahat. Para sa sunod, pag may program sila, nagustuhan nila yung token na bigay namin, so pwede na din po silang kumuha sa
0: may brand PDL. Ba?
1: Actually,
0: may brand ba kayo sa inyong product?
1: Ang ano lang po namin is ang logo po ng
0: DL. Logo lang.
1: Namin. Yes po.
0: Okay.
2: At talagang nakakabit doon sa ginawang produkto ng mga BJMP PDLs. Ano po ba mami yung reaksyon ng mga tao, ng mga mamimili at mga negosyo kapag nalalaman po nila yung mga produktong binibili nila gawa ng ating mga PDL sa Jensen Mill Dormitory?
1: Yun nga po, usually nagugulat sila, Ala, gawang PDL pala 'to, mm-hmm. no? Parang hindi po sila aware na kaya ng mga PDL natin gumawa ng mga ganong produkto kasi ang maganda kasi handmade talaga. Mm-hmm. So very intricate po yung details. Yun yung mga hindi na po masyadong ma-achieve ngayon sa labas. So yun yung hinahabol po nila sa jail namin. So mostly amazed, surprised, nagugulat po sila, but yun nga, gusto lang namin sabihin

0: isa sa mga partners po namin is talagang tumulong because dahil sa story behind of the product. Tama. So yun nga na mention kanina ni sir na it's really the story behind it, no? Mm-hmm. Kasi most of the time yung jail facility, they are the one that is left behind. So they are the community po na laging nakakalimutan.
1: Mm-hmm.
0: So dahil sa DOST, medyo nakita po kami, nabigyan ng avenue. So yun po, sir.
2: Ngayon, ito very interesting na topic.
1: Apa?
2: Kasi nasa male dormitory sila.
1: Mm-hmm.
2: Tapos ang topic na ating binabanggit, ang isang trabaho ni jail officer ay bilang God focal person.
1: Yes, sir.
2: So paano nyo naman tinitiyak na gender responsive ang mga livelihood at rehabilitation programs sa BJMP? Ano po ba ang naging konkretong tulong nito sa pagtataguyod ng dignity o dignidad at ng mga micro enterprises ng ating 14 LGBT plus PDL sa Jensen Mill Dormitory?
0: Yes po. Sa 14 LGBT po na, kasi ang design po ng livelihood project ng DOST na binigay po sa amin ay gender sensitive. No, wala pong pinipiling gender, designed for all gender po siya, designed for all sex. So actually, to be honest po, kaya po naka-graduate ang 14 po namin na LGBT sa NC2 tailoring. So sa 14 po na yun, lahat sila nakatanggap ng certificate of completion.
1: Mm-hmm.
0: And naging possible po yun dahil sa binigay po na tailoring na mga machineries ng DOST. So oh, naging national certificate to holder po sila ang mga LGBT.
2: Ibig sabihin, natin. Tailor fit yung binigay na instrumento at training.
1: Tama, sir.
2: No? Literal.
0: Sige. Yes po. Yun po.
1: Nakamagandang balita po yun, ma'am. Talagang mapapabilang sa mga mahuhusay, mga gumagawa ng mga tailored products at iba pang mga produkto.
0: Yes po, hindi naman po siya limited sa tailoring. Yes, mm-hmm. Yes po.
1: All right. Bilang vulnerable groups naman, in charge rin kayo. Paano naman po binibigyang proteksyon at pantay na oportunidad sa skills training at rehabilitation yung iba pang vulnerable groups tulad po ng ating senior citizens, PWDs at IPS or IPs na nasa lupo ng pasilidad?
0: Ang una-una po dyan is classification talaga, identification. Mm-hmm. So, before po natin tinitingnan ng isang tao, tinitingnan din po namin yung mga kailangan nila, no?
1: Mm-hmm.
0: So, classification, senior citizen ba siya, PWD ba siya? So, ang unang ginagawa, iniiba po silang ng selda to avoid discrimination from others. So, magkakaiba po sila ng cells. Aside from that po, ang mga senior citizen po natin, PWD, IPs, they are our priorities in terms of skills enhancement trainings and livelihood products. As long as kaya naman po nila i-perform, they are capable, wala po kaming nililimit doon. Priority actually sila namin sa mga enrollment po namin. Tapos they have a very inclusive schedule and activities. Example po, may sarili silang time for their own activities. So may tinatawag tayo na e-dalaw. So sa e-dalaw po kasi they have access to computers.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, sa computer na po yun, na-access ang Starbucks na bigay din ng DOST.
1: Yes.
0: So they have their own time na hindi po sila pwedeng istorbohin kung hanggat anong oras sila for that day na pwede mag-access dun sa Starbucks, sir. And
2: now, marami kang trabaho. Bilang ikaw rin ay help desk officer, paano naman nakatulong ang inyong tanggapan sa mabilisang pagtugon sa mga inquiry ng pamilya, ng mga PDL, at paano nito pinapatibay ang tiwala ng publiko sa rehabilitation ng BJMP?
0: Yes. Gusto ko i-insert yung aftercare program po natin. So sa helpdesk po kasi, ang unang-una, lalapit po sila sa amin, sa office, sa akin po. Tapos i-assess natin kung ano yung kailangan nila. Once na-assess na po, i-refer natin sila sa mga partner agencies kung ano. Kasi maganda po kasi pag may referral, mas mabilis. So tinutulungan natin sila, lalo na yung mga nasa jail facility po natin, medyo kapos talaga sa pera, minsan kahit papunta na lang sa LGU, nahihirapan po sila. So kami po mismo ang lumalakad, ano, na pinupuntahan po namin sa different agencies. Ngayon, ang aftercare naman po is to ready them in terms of reintegration to society. So pag may release po kami na mga PDL, automatic po may referral sila either sa TESDA, sa kung saang partner agencies man po sila nababagay. Kung enrolled naman po sila sa ALS, So, i-refer din po natin sila sa ALS. Mm-hmm. Mga ganun.
2: Eh, yung mga referrals sa pwedeng pagtrabahuan, meron
0: yes,
2: din bang ganyan?
0: Actually, ang maganda po sa amin is very supportive po ang DOLE at the same mm-hmm. time, yung mga private agencies po natin. Example po, yung KCC. Talagang kumukuha po sila ng mga released PDL na names. Mm-hmm. Tapos ipapasa po natin doon. Tapos nabibigyan po ng opportunity yung mga qualified released PDL.
1: Alright.
0: Yes po.
1: Magkano na silang karami at this point in time, kahit ballpark figure, para magkaroon ng ideya yung ating mga kababayan na may mga napapalaya pa kung sakasakaling makulong sila sa BJMP?
0: More or less po kasi every month, sir, with the average, may 30 tayong nare-release na PDL.
1: 30, wow.
0: Yes po. Yung 30 na yun, inuubos talaga natin mm-hmm. for referrals. So, sinisiguro pa natin na nakakatanggap po sila ng mga, yun nga, isa po livelihood is yung DILP po nila, mm-hmm. no? So, livelihood program po nila. Marami po tayong beneficiaries. Ang tanong lang po dyan is, after po kasi namin sila ma-refer and ma-endorse, eh kung babalik po sila sa agency, mm-hmm. kung saan natin sila ni-refer, yun lang po yung tanging challenge natin. Ang maganda lang po with our partner agencies is, nagfe-feedback naman po sila na, ay, hindi na po dumating, or, mm-hmm. ay, patuloy po sila, okay po sila. And so far, maganda naman po. So, sa 30, let's say, 10 talaga po dyan, nare-retain, gano'n. Yes. Pero 30 po sila endorsed lahat.
1: Para po sa ating mga tagapakinig, ma'am, mamimili at mga lokal na negosyo, paano po ba sila makabibili o makapag-order ng mga gawang PDL products para makatulong, ma'am, sa ating rehabilitation program?
0: Yes po. Bali, active po kami sa Facebook. Mm-hmm. So, BJMP Jen Santos CDJ. So, yun po. Pwede po silang mag-message doon or contact sa number po namin sa jail. So, pwede po sabihin, no, 0960-6870-541 or sa email po namin na r12@jensantoscj@bjmp.gov.ph.
2: Okay. Anong example ng mga products na yan binibenta?
1: Mm-hmm.
0: Yes po.
2: Sofa, kama, ano ba?
0: Sa upholstery, meron po. Actually, for ang pinakamaganda dyan, hindi lang po na partner agencies and NGOs. Meron na pong SMEs na pumupunta sa amin.
1: Mm-hmm.
0: So, ang maganda doon, for that, nag-start sila September, for 2 weeks, nakabili sila ng almost 20 cabinets.
2: Cabinets.
0: Cabinets. Aside doon po, meron tayong mga bed frames.
2: Bed frames.
0: Mm-hmm. Opo. Tapos, merong tables. And mga pang tokens, mga ganun po. So marami, and then kung may pinapaayos po kayong mga sofa na sira dyan, baka meron pong mga malapit po sa amin na kaya lang naman dalhin, kayang-kayang ayusin po talaga ng mga
2: ayaw na
0: natin.
1: Tama, sir.
2: Bigay na lang.
1: Bigay na lang po kung sakaling ayaw na. But anyway, ma'am, talagang marami pong nagagawang produktong ating mga PDLs. May oras ba sila rito, ma'am, sa paggawa para kumbaga mabantayan din po yung kanilang oras?
0: Yes po, meron po. Every day, holding naman po sila until 4 p.m. Ganun po. Gumagawa po sila ng mga ano, mga livelihood products po natin.
1: Alright.
2: Maraming salamat, Jail Officer 1, Micah Jala, Nicole P.D. Guzman. Ang Community Relations Service Officer, isa lang binanggit dito na titulo niya, ng BJMP Region 12. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, ma'am. Baka may gusto kayo mamadiin, ma'am. Nasa inyo pagkakataon.
0: Yes po, gusto ko lang po batiin yung BJMP Region 12 naman po, headed by our Regional Director, Jail Chief Superintendent Erwin Kiani Pironquillo, sir. Magandang hapon. Of course, ang aming City Jail Warden from General Santos City Jail, Mel Dorm, ang pinaka-snappy at pinaka-poging warden ng Region 12. Jail Superintendent Joe Anthony Gargarita, my family and friends from Region 12. Magandang hapon po and thank you for listening.
1: Maraming salamat, Jail Officer 1.
0: Yes, sir.
1: De Guzman. Samantala, mga connect, narito na ang ating Agamoba Trivia Question for the week.
2: Hashtag, Agamoba ng ating mga buto ay patuloy na nagbabago at nag-iiba habang tayo ay lumalaki o tumatanda. Sa katunayan, mas marami pa ang buto ng isang sanggol kaysa sa isang nakatatanda.
1: At ang tanong natin, mga connect, hashtag Agamoba, kung ilang buto mayroon ng isang adult na tao kapag nagdugtong-dugtong na ang mga ito mula sa pagkabata. Kung alam mong sagot, mag-comment at huwag kalimutan ang hashtag DOST sa unahan ng inyong sagot. Samantala, sa ating pagbabalik, kikilalanin pa natin ang isang jail officer na katuwang sa pagpapalaganap ng agam at teknolohiya sa GenSan. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mula sa matatayag na bundok hanggang sa kasunok-sunukan ng mga isla sa buong bansa, Gustong hayaan ang iba't ibang programang hatid ng Department of Science and Technology o DOST? Ito ang Agham na Ramdam. Nagbibigay ng solusyon at oportunidad para sa ating mga kababayan.
4: Abangan ng lahat ng yan sa Siyansikat.
5: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakonek, hindi lang pader at rehas ang nagtatakda ng buhay sa loob ng pitan, kundi ang pag-asa at bagong simula na itinatanim natin para sa ating mga kababayan.
2: Kaya naman, kilalanin natin ang opisyal na nasa frontline ng paghubog, pangangalaga sa kapakanan at makataong rehabilitasyon ng ating mga PDL sa Jensen. Makakasama natin ang Unit Welfare and Development Officer ng BJMP Region 12 na si Jail Officer 1 Harold John D. Dumaup. Magandang agham, Jail Officer 1 Dumaup.
6: Good afternoon, Secretary and Sir Onin, at sa lahat ng tagapagkinig natin dito sa Radyo Siyensya.
2: Papayag ka ba na binati ni Maika yung pinakagwapo daw na hindi ba ikaw yon?
6: Very supportive po ako doon, sir. Gwapo po yung wardin namin.
2: Okay. Bilang Regional Jail Officer, paano ba binabago ng DOST Community Empowerment Through Science and Technology Project ang araw-araw na operasyon at pasilidad sa loob ng BJMP General Santos City Male Dormitory?
6: Actually, sir, malaki talaga yung tulong ng DOST Community Empowerment Through Science and Technology Program. Lalong-lalo na po sa water source. Malinis na po yung water source ng jail. Mm-hmm. And sa mga programs po namin, mas napalawak po yung platforma namin sa pag-implement po ng mga programs. Mm-hmm. Lalong-lalo na po sa education, livelihood, and skills enhancement programs po.
1: Alright. Malaki usapin po, sir, yung kalusugan sa mga jail facilities. Paano po nakatulong ang in-house water treatment facility para maayos ang usapin sa malinis na tubig at maiwasan po yung mga sakit tulad ng gastrointestinal illnesses sa mga PDLs po natin?
6: Actually, sir, yung health ng ating mga PDL as well as our personnel are paramount priorities ng ating jail, ng General Santos City Jail Male Dormitory. So, with the support of DOST sa pag-implement po ng water treatment facility, there is a significant difference po in terms sa gastrointestinal incidents, ng mga illnesses. So, before, meron tayong mga incidents. Mm-hmm. As of now po, wala po tayong report based sa ating jail nurses.
2: Alright. Mm-hmm. Dumami pa sa 324 PDLs ang naging aktibong bahagi ng project. Ano po ang pagbabagong nakikita niyo sa mental health, disiplina at pananaw sa buhay ng mga PDL mula nung pumasok ang mga bagong livelihood tools at Starbucks Digital Library?
6: Sa totoo lang, sir, more than 400 na po yung of the moment. Kasi every day may mga dumadagdag po ng mga PDL ang nai-involve sa ating mga programs.
2: Nagiging interesado?
6: Yes po, sir.
2: Hindi naman dumadami yung kinukulong. Nagiging interesado?
6: Araw-araw may nakukulong, may nakukommit din, ay may nare-release din. Okay, pero doon sa mga beneficiary natin sa programs natin, mas marami pong nagiging interested because of the support ng mga programs, ay yung mga additional facilities and equipments na nabigay ng DOSTSS. Lalo sa skills. Mm-hmm. Dati, ang skills natin is mga siguro less than 20 lang yung or 60, 50 lang, 2 digits lang yung nagpa-participate ng mga PDL. Ngayon po, nagkandak po tayo ng mass graduation sa TESDA na 480 sabay-sabay po sa nakapag-graduate because of the additional facilities ng DOST sa tailoring and more.
1: Alright, naku, maganda po yan, sir. At sa mayigit pong 200 PDLs na nakalabas mula 2022 hanggang 2025, marami po sa kanila ang nakapagtayo ng sariling micro-enterprise o nakahanap ng trabaho gamit ang natutunan at nakapagbagong buhay. Paano ba, sir, nakatulong yung mga kasanay natutunan nila sa loob para hindi na sila muling bumalik sa kulungan?
6: Actually, sir, ang pinakahamon talaga sa ating mga PDL is kung paano sila magsimula ulit. Mm-hmm. Because of the judgments and rejections na galing sila sa jail. So yung ginagawa namin, pinapaigting namin yung mga programa para paglaya nila, may mga bit-bit sila ng mga certificate of completions, national certifications, and meron na po kaming college behind bars. So paglaya nila, meron din silang diploma na as panimula nila sa labas. So dati, nahihirapan sila mag-apply ng trabaho. So bumabalik sila, sir, recidivism. So ngayon, because of our programs, nagkakaroon sila ng mga weapons, yun yung mga certification eligibilities para panimula.
2: All right. Ano ba yung mensahe mo sa iba pang jail officers o correctional facilities base sa karanasan nyo sa buong Pilipinas pagdating sa paggamit ng agama teknolohiya para sa makataong rehabilitasyon?
6: Ang masasabi ko lang sa aking mga kapwa jail officer, sir, is huwag nating i-underestimate yung potential collaboration ng DOST at ng Bureau of Jail Management and Penology.
2: Mm-hmm.
6: Kasi alam naman natin na we are advancing in modernization. So if we talk about advancing, so modern technology, sana no one should be left behind. Even tayo sa jail, mag-advance din tayo.
2: Mm-hmm. Matanong ko lang siya kanina, di ba may mga PDLs tayo na nakakalayan na, kaya lang parang natakot sila dahil baka kung baka hindi matanggap,
6: yes,
2: ng marami sa ating mga kababayan. Pero meron bang mga kababayan tayo na nakulong na ayaw na talagang bumalik sa labas? Ibig sabihin talagang nakakulong, lalo't may mga ganito mga project po sila sa kasalukuyan.
6: Based with my experience, sir, may mga nakakausap ako na mas gusto nila doon sa loob.
2: Loob. Mm-hmm.
6: Kasi may mga PDL tayo na wala ng pamilya,
2: mm-hmm,
6: iniwala ng pamilya. Ayun. So tayo yung mga jail officers, tayo yung nagsisilbing pamilya sa kanila.
2: Mm-hmm. Pero meron bang pagkakataon na gusto pa nila lumabas ng kulungan?
6: Ay, hindi po, sir. Nakadepende po kami sa takbo nila kanilang kaso.
2: Alright. Okay. Maraming salamat sa magandang balita nyo. Maraming salamat, Jail Officer 1 Harold John J. Dumaup, ang Unit Welfare and Development Officer ng BJMP Region 12. Maraming salamat, sir. Baka may gusto kong i-shout out na sa iyo pagkakataon, sir. Huwag mo nang batiin yung gwapo mong jail warden.
6: Of course, babatiin ko po ulit yung gwapo kong jail warden, sir. Unang-una, binabati ko po lahat ng mga bumubuo ng BJMP Regional Office 12, lalo-lalo namin Regional Director, Jail Chief Superintendent Erwin Kenny Pironquillo, bumubuo ng General Santo City Jail, Mail Dormitory, sa pamumuno ng aming pinakagwapong jail warden, Jail Superintendent Joe Antonio Gargarita, at sa lahat ng aking mga kaibigan at pamilya sa Mindanao.
2: Alright. May mga kwento mo ba kayo, sir, mula sa mga nakakulong natin, mga PDLs, na tungkol sa buhay nila na kumbaga gumanda lalo mula nung dumating ang DOST at tinulungan sila sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay?
6: May mga PDL po tayo, sir, na in-apply po nila yung mga trainings nila doon sa labas, nakapagpatayo na sila ng mga maliit na negosyo,
2: mm-hmm,
6: na kung ano yung mga skills and learnings nila sa jail na nagamit po nila through their establishment ng mga small businesses, sir.
2: Alright. Ah, magandang balita yan. Mm-hmm. Actually, ito yung isa sa mga inspirational projects ng DOST.
6: Yes, sir.
2: Kasi kapag nandun ka, iba yung pinag-uusapan lang natin dito,
6: yes,
2: sa radyo. Pero iba yung pag nakita mo yung mukha nila na talagang may pag-asa na tinitingnan dahil nga sa oportunidad na binibigay ng BJMP katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Meron pa bang bumabalik dyan para matutuli sa programa kahit nakalaya na o hindi nyo na tinatanggap? Gusto nilang magdagdag ng training.
6: May mga ini-invite po kami, sir, na pwede silang mag-training sa kapwa.
2: Sila na magtuturo.
6: Yes, po, sir.
2: Ah, very good, very good. Alright, maraming salamat, sir. Yes,
6: thank you din, sir.
2: J01 Dumao, maraming po salamat. Kamusta naman natin ang mga online viewers natin. Anyway. Yan, onin.
6: Mm-hmm.
2: Dahil dyan, nais nating batiin ang ating mga tagasubaybay na nakikiisa sa ating ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Jovita Pantonyal Nalbog, Aljon Timbal, Quincy Joel V. Kahilig, Dan Karsten, Jaffet C. Paipa, Nelly Agpawa, at Matet Pilausa Sigovia. Ayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Aghamuba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag Aghamuba, kung ilang buto mayroon ng isang adult na tao kapag nagdugtong-dugtong na ang mga ito mula sa pagkabata. Ang tamang sagot ay hashtag DOST 206 bones. Ayan. Isinisilang po ang sanggol na humigit kumulang 270 hanggang 300 na buto. Ngunit, nagiging 206 na lamang ito habang lumalaki at nagdurugtong. Ayan. Congratulations kay Lawrence Osenia. Tama ba siya?
1: Congratulations again, Lawrence Osenia Genesis. Ayan. Mag-direct mensahe lang sa DWS TV Facebook page. Kalaki pang yung pangalan, screenshot ng comment, Gcash number at date kung kailan nanalo para maklaim ang iyong premyo. Samantala, oras na para naman ating alamin ang iba pang announcement para sa susunod na linggo mula po kay Secretary.
2: Sa ngalan po ng DOC, nais po namin batiin ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng advanced happy birthday.
1: Ayan, happy birthday po, Pangulong Bongbong Marcos. Mga kunek, yan po ang naging pagkubuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay hindi makaparood sa DWS TV social media pages, TV Plus Channels 3 at Affordabox Channels 45 to 49 at mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako po inyong kapatid, Saim Papapuid, Onin Miranda.
2: At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Salidum Jr., patuloy na mag-ahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
4: Mula sa matatayag na bundok hanggang sa kasunok-sulukan ng mga isla sa buong bansa.
3: Tunghayan ang iba't ibang programang hatid ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ang Agham na Ramdam. Nagbibigay ng solusyon at oportunidad para sa ating mga kababayan.
4: Abangan ang lahat ng yan sa Siyensikat.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Maritime sector at critical mineral industry pinalalakas ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas pa ng Pilipinas ang kakayahan nito upang maging isang competitive maritime hub at pangunahing kabalikat sa produksyon ng critical minerals. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaki ang maitutulong ng strategic location ng bansa at ng mga manggagawa nito upang mapaunlad ang shipbuilding, ship repair at maritime engineering at iba pang industriyang pandagat. Kung matatandaan, ilang foreign company ng shipbuilding industry ang kasalukuyang nag-ooperate sa Cebu, Subic at Batangas dahilan upang maging malaking pinagkukunan ng trabaho at export revenues ng naturang sektor para sa bansa. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na strategic growth din ng Pilipinas ang sektor ng critical minerals upang hindi lamang manatiling nakataon sa extraction at pag-export ng hilaw na resources. Layunin ng bansa na magkaroon ng value adding sa pamamagitan ng domestic processing, manufacturing, research, innovation habang tinitiyak ang mahigpit na environmental safeguards at malinaw na pakinabang para sa mga apektadong komunidad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mambabatas, ipinaalala na konstitusyon ang dapat masunod sa voting threshold. Si Kathleen Forbes sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Iginiit na Cobigo Portalist, Representative Alfredo Garbin Jr. na ang saligang batas pa rin ang pinakamaasahang batayan sa pagtukoy ng voting threshold para sa conviction sa impeachment trial. Ito ay matapos magtalaga ang Senate Impeachment Court ng 4 na retirado magistrado bilang Amici Curie upang magbigay linaw sa usapin ng kinakailangang boto para sa conviction. Ayon kay Garbin, bagamat mahalagang marinig ang pananaw ng mga Amici Curie, higit na dapat manaig ang malino na probisyon ng konstitusyon na kasadaan niya sa Article 11, Section 3 na kailangan ng concurrence ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para ma-convict sa impeachment. Dahil sa 24 yung miyembro ng Senado, sinabi ni Garbin na 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Git niya, kung nais paguhin ang 2/3 requirement, dapat amyendahan muna ang konstitusyon sa prosesong itinakda nito at hindi baguhin sa pamamagitan lamang ng isang ruling. Binigyan din ni Garbin na ang 16 na boto ay hindi lamang mungkahi kundi malinaw na requirement ng saligang batas. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Latest ng Guerra Survey sa impeachment voting threshold nagpapakita na naiintindihan ng taong bayan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Bulak Kamara, si Melanie Valdos Reyes sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Natutunayan na lumalakas na ang interes ng publiko sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mataas na antas ng kamalayan na mga mamamayan na nagsisilbi rin niya hamon sa mga senador na gampanan ang kanilang mandato bilang mga hukom sa paglilitis. Inihayag ito ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong bilang reaksyon sa pinakahuling survey ng Tanjore hinggil sa mga panuntunan ng paglilitis at voting threshold. Base sa survey, 54% ng mga respondents ang nais na hindi isali sa botohan ang mga senador na madalas lumiban o hindi nakakadalo sa paglilitis, habang 53% naman ang pabor na ibaba o i-adjust ang voting threshold sa 2/3 batay sa 20 senador lamang na aktibo at regular na dumadalo. Binigyan din ni Adyong na sumasalamin ang mga numerong ito sa masugid na pagsubaybay ng publiko sa bawat hakbang ng paglilitis. Narito ang paghayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
7: Well, it only manifests how the people do understand that the impeachment trial is really about them. It's about betrayal of public trust. Naintindihan po ng taong bayan yan, at pinapakita nila na yung basic po na requirement para magkaroon ng tapat, impartial, na magiging hatol ng impeachment court ay base doon sa pagkakataong makita, madinig ng mga senator judges ang mga ebidensya at testimonyo ng testigo.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ulat ang ating kasamang si Melanie Valdos Reyes kaugnay sa latest tangerine sorbet. NBI naghain ng disbarment case laban sa mga abogadong sangkot sa umano'y honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Si Luisa Erispe sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinumpirma ng National Bureau of Investigation na naghain na ang ahensya ng disbarment case laban sa mga abogado ng umano'y honey trap scheme o sex scandal plot na binuo para kay Executive Secretary Ralph Recto. Batay sa kumpirmasyon ng NBI, inihain ang kaso ngayong araw sa Korte Suprema. Hindi naman inisa-isa ng NBI sino ang mga abogado na kabilang sa disbarment case. Pero kasamaan niya rito si dating Congressman Jing Paras, Attorney Roy Rondain at iba pang abogado na kasama sa reklamo ng NBI sa DOJ. Matatandaan na ayon sa NBI, ang ilang abogadong sangkot ay pinaniniwala ang tagagawa umano ng script para sa honey trap scheme na ang nakaisip niya ay si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Sinampahan na ng NBI ng reklamong qualified human trafficking si Leviste sa DOJ. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
9: Killer Joe, go! Holding her so tight.
8: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
15: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
18: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
19: Maganda bang takbo?
18: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
15: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
20: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
15: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
21: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
0: Ayan, good afternoon po. Magandang hapon po at kumusta po sa ating mga kababayan. Biyernes na naman po ng hapon at tuloy po kayo dito lamang po sa tahanan ng OFW. Programang hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. Ayan, so ako po ang makakasama ninyo sa hapon na ito. Assistant Secretary Kiko De Guzman po ng National Reintegration Center for OFWs. At ito po ang programang tumatalakay sa mga issue at mga kwento ng ating mga kababayan, ang ating mga bagong bayani at ang kanilang mga pamilya. So, dyan lamang po kayo, makinig po at maki-join na rin po kayo dahil live nyo po kaming masusubaybayan at maririnig. Mapapanood din po sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas 1, official Facebook page din ng Department of Migrant Workers at sabayan din pong napapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. So ang aking pong partner ay parating pa lamang at una po muna. Ako muna ang inyong makakasama ngayong hapon at punong-puno po ang ating programa ng mga bisita, mga kwento at syempre maya-maya lamang po ay marami rin po kaming mga announcement. Diba? Alam ko maraming nakikinig na mga seafarer daw natin sa hapon na ito at mukhang may mga pagod news ang NRCO at ang DMW sa dulo ng ating programa. So dyan lamang po kayo at patuloy po kayong makinig at pansamantala po ay narito muna ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito po ang Balitang DMW.
3: Balitang DMW.
0: Sa pangunguna ng Migrant Workers Training Institute o MWTI ay isinagawa ang makabuluhang pagsasanay hinggil sa non-punishment principle mula rescue hanggang post-conviction. Layo nitong palakasin ang proteksyon sa karapatan ng mga migranteng Pilipino. Pinangunahan ni Undersecretary Attorney Darlene R. Pajarito ang talakayan na nagbigay linaw sa mga legal na batayan at sa kahalagahan ng victim-centered approach para sa mga biktima ng human trafficking. Sa partisipasyon ng 35 kinatawan mula sa iba't ibang migrant workers offices, itinampok ang papel ng frontline defenders sa pagtukoy ng biktima, pagpigil sa re-traumatization, at pagpapatupad ng makatao at makatarungang proseso. Samantala ay lumagda naman sa isang MOU o Memorandum of Understanding ang Department of Migrant Workers, Blas F. Ople Policy Center at Unilab Education Incorporated upang palakasin ang reintegration ng mga nagbabalik na OFW healthcare professionals. Layunin ng kasunduan na mabigyan sila ng mga oportunidad bilang mga educators, trainers at mentors sa lokal na healthcare sector. Gagamitin ang kanilang mga kaalaman at karanasan mula sa abroad upang hubugin ang susunod na henerasyon ng mga healthcare professionals sa bansa. Pinagtitibay ng partnership ang mga programa ng DMW para sa makabuluhang pagbabalik trabaho ng mga OFWs dito sa Pilipinas. Sa linggong ito rin ay mainit na sinalubong ni Ambassador Designate Sinen Mangalile si Labor Attaché Melvin Caseda sa courtesy call sa Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh, Cambodia. Ibinahagi ni Labat Caseda ang mga programa ng MWO Cambodia bilang kabilang na ang mga updates sa mga kasong hawak para sa OFWs. Tinalakay ng dalawang opisyal ang mas matibay na tulong sa proteksyon, legal assistance, edukasyon at welfare services. Naninindigan ng embahada sa pagpapatibay ng one country team approach para sa kapakanan ng mga Pilipino sa Cambodia. At matapos naman ang pag-atake sa Odessa, Ukraine noong September 2, ay ligtas nang nakababa ang 26 na tripulante ng bulk carrier Gingo. Ayon sa DMW, kasalukuyan silang nasa Moldova at inaasikaso ang kanilang travel documentation para sa kanilang repatriation sa bansa. Katuwang sa proseso ang Philippine Embassy sa Warsaw, Konsulado sa Kyiv at MWO sa Prague kasama na ang mga ship owners. Tiniyak ng pamahalaan na maibibigay ang agarang tulong at benepisyo habang naghahanda silang makabalik sa Pilipinas. At yan po ang mga balita sa linggong ito at dumako naman po tayo sa ilang sandali lamang sa serbisyong DMW.
3: Serbisyo DMW.
0: Ayan, at kaugnay po ng isinasagawang tuloy-tuloy na action fund distribution, bahagi po ito ng Uplift Program ng Department of Migrant Workers. Makakasama po natin ngayong hapong ito ang ilang benepisyaryo ng programa. Ayan. So sa hapong pong ito ay kasama natin si Ginang Emma Fernandez at si Ginoong Saidamen o Said Dalumabaw. Magandang hapong po sa inyo. Si Ma'am Emma po siguro muna. Bumati po kayo, ma'am. Sir.
2: Una sa lahat po, nagmamagandang loob po ako sa inyong lahat, sa Panginoon Diyos at sa akin pong mga kasama noon pong nandun ako sa Dubai, pati na rin po sa amo ko at sa mga pamilya ko. Maraming pong salamat.
0: Si Sir Said naman ay bati ka muna, sir. Okay.
4: Maraming salamat po kay Sir RD dahil natulungan din kami mga OFW at nabigyan kami ng fun action na makapag-umpisa ulit dito sa Pilipinas.
0: Ayan. Kay Ma'am Emma muna. Ma'am, kwento mo nga ang iyong kwentong OFW. Saan ka nang galing, ma'am? Anong trabaho? At ayan, ano po ang inyong karanasan?
2: Una ko po karanasan nung nagpunta po ako sa Saudi bago ko napunta ng Dubai. Doon sa Saudi talaga mahirap po talaga. Mm-hmm. Naranasan ko rin po yung hindi kumain. Mm-hmm. Nandun yung hindi ako pinasaw ng isang buwan. Mm-hmm. Tapos nandun po rin yung tinabuyan ako ng anak ng sa mukha ko ng tsaa, ganyan. Marami din po ako naranasan sa Saudi. Kaya kahit pa paano naman po, natapos ko rin po yung kontrata ko
0: tiniis
2: sa kanila.
0: Tiniis mo pa rin, opo. Mm.
2: Doon din po sa pangalawa kong punta uli ng sa Kuwait naman po, marami po ako napuntahan. Sa Kuwait po talaga matindi rin po ang paghihirap ko rin doon. Nandun rin po yung nagkagera sa Kuwait. Nandun yung nagtatakbuhan kami. Mm-hmm. Nagtatago kami doon sa silong ng hagdan, ng mga amo ko, ganyan. Nandun din po yung pagalitan ako ng amo kong lalaki, mm-hmm, amo kong babae. Lahat po ng karanasan ko sa Kuwait, abot-abot din po ang paghihirap ko. Nandun din po yung duraan ako sa mukha ng mga mm-hmm anak ng amo ko, ganyan. Mm-hmm. Pero tiniis ko rin po, nandun yung awayin ako ng nanay, ng biyanan niya. Tiniis ko rin po pa alang-alang sa mga anak.
0: Pero ma'am, mamaya kahit nakauwi ka na dito, kukunin lang namin yung mga detalye niyan. I-ano lang po namin. Yung pong mga detalye ay aayusin lang namin mamaya. Andiyan po yung isa naming regional director. Abogado din po. Pakukuha ko lang yung detalye. Kasi, pa-blacklist ka natin yung mga employer na ganyan. Bagamat po, yun nga, natapos yung kontrata o ano, ayaw po natin na yung mga ganyang klase ng employer, eh magpatuloy at yung posibilidad na mag-maltrato o hindi pa maganda yung kasapitan din ng ating mga kababayan o ng kahit na anumang lahi pa na magtrabaho sa kanila. So, ayusin din po natin yung legal assistance para sa inyo. Alang-alang din po doon sa iba pang mga posibleng maging biktima. Kayo naman po, Sir Said, ano naman po ang ating kwentong OFW?
4: Ano po? Unang-una po, nung napunta po ako sa sa Taif, doon ako naging barista po. Then, maganda naman yung pakikitungo ng amo ko. Tatlong babae na amo. Then, nung kalaunan, sa middle na, parang nag-iiba na yung ugali nila. Then, yun, nagsabi ako sa kanila na kung pwede akong ilipat ng ibang employer. Di naman sila pumayag, pero yung iba kong kasama is pinayagan nilang makalipat ng ibang employer hanggat ako nagpupumilit pa rin akong lumipat kasi pag bumibisita yung tatlong babae is parang iba yung nagiging attitude nila. Hindi ko maintindihan kasi Arabo yung salita nila. Although may mga alam akong Arabic pero basic lang. Then sabi ko is kung ayaw nyo akong ilipat, tatakas ako. Kasi yun lang ang paraan para yun. Kasi iba na kasi yung ugali nila, parang nag-iiba na rin eh. Then hindi na kasi maganda yung pakikitungo nila sa amin. Then nung kalauna, lumipat ako ng ibang employer, hindi pala ako inayos nung bago kong employer. Hindi kasi sila nagkasundo nung dati kong, then parang binibenta ako nung dati ko. Then ang sabi sa akin nung bago kong employer is magbabayad daw sila ng 25,000 SR kung hindi ako nagkakamali. Hmm. Hindi pumayag yung bago ko kasi gusto nila is 10,000 SR. Hindi pumayag yung dati ko. So hanggat sa nangyari is hinurob ako. So TNT na yung naging
0: siyempre paghurob para po doon sa mga kababayan natin na nakikinig. Pag ibig pong sabihin, pag ginawa kang hurob, wala ka pong legal na papel, 'di ba? Wala ka ng legal na papeles doon. Kaya po kumbaga hindi ka basta-basta pwedeng magtrabaho ng legal, hindi ka po pwedeng kumbaga yung documentation mo po ay wala, 'di ba? Kumbaga wala nang walang epekto. So ang pinaka magandang paraan po niyan ay 'di ba maayos ng ating MWO, ng ating Migrant Workers Office ang katayuan mo, ang mga papeles mo nang sa ganun either makapagpatuloy ka makapagtrabaho or legal kang mapauwi pabalik dito sa Pilipinas. So ano nangyari sa Aid?
4: May nag-inspection ata ng mga baladiya. Mm. Yung mga baladiya na yun, hanggat sa tiningnan yung ikama ko, illegal expired daw ako. Expired na illegal daw ako. Then dinala ko sa presinto. Apat kami, pero yung iba nakaalis kasi legal pa naman daw sila. Then ako lang yung naiwan hanggat sa dinala ko sa deportation. Then isang buwan na ako nanatili sa deportation. Nandun na yung muntikan na akong mamatay dahil dun sa na-stress, depressed. Dahil gusto ko nang makalabas, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas na lang para ano. Alhamdulillah, may tumulong sa akin si Ate Asnaira Ampuan. Then nag-report siya sa Polo. Then hanggat sa lagi niya akong ina-assess. Hanggang sa nakawin ako ng Pilipinas.
0: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ano po, na ririnig nyo naman po yung kwento ni Kuya Said. Pag kayo po ay nagka-problema sa mga papeles ninyo, ha, pag yan po ay nag-expire, kahit po sabihin ng inyong employer at kahit na mabait, ikanin nyo nga ang employer ninyo sa inyo, wag yung pong mga papeles ninyo, lalo na po sa ibang bansa, wag po nyong mapapa-expire yan o dapat po ay yan ay laging updated. So kung magkaka-problema po kayo sa papeles, work permit, ikama, visa, yung mga ganyan po natin, lumapit po kayo sa pinakamalapit na Migrant Workers Office, kontakin nyo po agad para po matulungan kayo kasi napaka-importante po ng documentation sa kanong legal na status ninyo dahil mas mapuprotektahan po kayo dyan sa kumbaga sa mga bansang inyong pinagtatrabahuhan. Yan. Sa pagkakataon naman pong ito ay may munting handog po kami sa inyo po ang inyo pong action fund na amin naman pong ipinagkakaloob para may mapagsimulan naman po kayo dito sa ating bansa. Ito po ay of course sa kabutihan po ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malaki po ang ating pasasalamat dahil binigyan niya tayo ng augmentation sa ating pondo para mas marami pa po tayong OFW na matulungan, di po ba? Ayan. So, Nay Emma, ano po ang inyong mensahe naman sa pagtanggap po ninyo ng Action Fund at ano naman po ang plano natin pagkatapos po dito?
2: Nagpapasalamat po ako sa bigay tulong ninyo at kay attorney sa lahat po ng bumubuo dito sa loob. Ito pong bigay nila sa akin siguro mapupuhunan ko po sa negosyo at saka suporta sa paggamot ko ganyan kasi po naggagamot pa po ako sa tuhod ko ganun.
0: Taga saan ka ma'am?
2: Sa ano po, sa Malabon po.
0: Malabon. Oh, pagkuan ma'am, meron tayong medical assistance din na pwede ka naming matulungan din sa check-up mo. Magsabi ka lang po sa ating DMW NCR Regional Office at kayo naman po ay pwedeng tulungan. Paminsan-minsan sa mga check-up, pwede naman namin kayo madala din sa OFW Hospital at dyan lang naman yan sa may Pampanga para po kahit papano ay makatulong din kami sa rehabilitation saka sa pagpapagaling. Ikaw naman, Kuya Said.
4: Maraming salamat. Sige po. Yun nga po, nagpapasalamat po kami sa DMW, especially po kay Sir Attorney dahil sa andog niya sa amin ng konting tulong na muli kami makapag-umpisa dito sa Pilipinas. Yun lang po. Salamat po.
0: Ayan. At pag anuhan nyo po at marami pa naman po kaming mga programa din na handog sa inyo, lingon ng lingon. Pag napapansin po siguro ng ating mga kababayan na nanonood at hindi lamang naman nakikinig, itong dalawa po nating bisita, lingon ng lingon dun sa likod. Di bali po, mamaya, yung nililingon nila, kaharap po natin dito at i-interviewin. Saktong-sakto po, 'di ba? Saktong-sakto. At 'di ba, kumbaga naman ay saktong-sakto makakapanayam naman natin ang tinatawag nilang attorney, regional director attorney at natawag nila. Mamaya po upang ikwento sa atin ang mga ano po natin ang mga programa po ng DMWNCR. So, kami rin po ay nagpapasalamat dahil pinagkatiwalaan niyo po, pinagkatiwala ninyo ang inyong kwentos dito sa ating programa at asahan niyo po na patuloy po ang suporta ng ating departamento sa mga OFW po at sa inyong mga pamilya. Ayan po. So, maraming salamat. Diyan lamang po kayo at maya-maya lamang po ay may mga makakapanayan pa po tayo na atin pong mga kababayan at syempre ang atin pong special na bisita sa hapon na ito at magbabalik po ang tahanan ng OFW.

0: We believe that this election is very beneficial to all Bangsamoro people, to Moros, because it allows people to get the access to good governance. Overall, this parliamentary election is very substantial to BARM because it can also enhance how people will carry their traditions and culture, allowing them to preserve their rich history from generation to generation. We believe that this parliamentary election is a step towards an innovative future where unity, peace, will be fostered in all means possible. Thank you.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
3: Inaayos ko lang yung headset ko at mukhang online yung ating susunod. Pero hindi po ito online, ng ating pong co-host ay nandito. Ayan, nandito at galing sa mga meeting po kanina na ko pa sa office. Ang dami pang mga OFW na mga kinakaharap. Pero pabatiin ko muna ang aking partner. Asik Benny, bati ka nga muna.
4: Thank you, partner. At maraming salamat sa ating mga taga-subaybay na patuloy na hindi bumibitaw. Kaya Asik, partner, number one tayo.
3: Yun pala, nakalimutan kong banggitin kanina. Mamaya ako pala sana
4: dumating ako kung hindi nabanggit ko.
3: Hindi natin na last quarter, di ba? Okay. Last quarter, I think around June, May okay. And June, di ba? May and June. Tayo number 2.
4: Oo,
3: di ba? Hindi naman po sa kami ay pero natutuwa po kami sa ganyan. Ibig pong sabihin ay lumalawak po ang engagement at we're really thankful. We're very very thankful po ang buong Department of Migrant Workers family. Syempre, kasama na rin po ang Radyo Pilipinas family ay nagpapasalamat po kami syempre sa inyong suporta, di ba? Parang
4: yes.
3: akala ko dati doon lamang sa aming maliit na baryo sa Nueva Ecija. May nakikinig dito sa program. Kumbaga lahat lang ng kumari ng nanay ko ang nakikinig dito. Yung pala partner ay talagang by the thousands, by the hundred thousands ang ating listeners. So thank you very much.
4: Yun na ang nabalitaan ko, partner, na yung buong barangay nyo, pag ganitong oras nandoon sa harapan ng bahay nyo at nakikinig sa
3: nakikinig dito. And speaking of Nueva Ecija, partner, dumako muna tayo sa kwento ng isa nating kababayan. Ito'y taga Nueva Ecija din at pagkwentuhin muna natin siya ng kanyang karanasan mula Thailand. Ayan, sa bansang Thailand naman. At nagbabalik Pilipinas, of course, si Teacher Julina Carpio. Matapos ang 3 taon bilang isang teacher sa Thailand at sa kabila ng hamon ng pandemya at iba pang mga kinaharap na problema ay pinili niyang umuwi upang muling makasama ang kaniyang pamilya at ipagpatuloy ang kaniyang profesyon dito sa Pilipinas. Ayan. So sa tulong ng sa Pinas, ikaw ang Mama at Sir o SPIMS program, nabigyan siya ng pagkakataong muling ituloy ang kanyang pangarap bilang guro.

0: Yes, partner. At makakakwentuhan natin via Zoom si Teacher Julina. Magandang araw po, Ma'am Julina.
1: Online na ba si Ma'am Julina? Ayan, online na si Ma'am Julina.
2: Hello po. Magandang hapon po sa lahat ng online viewers natin at sa Ansan Studio.
0: Yes po, Ma'am Julina. Bago ka naging OFW, anong trabaho mo dito sa Pilipinas?
2: Isa po akong OIC sa isang lending company dito sa aming bayan po.
1: Ayan, lending company. Hindi ko natatanungin kung anong lending, pero taga saan ka nga, Ma'am Julina?
2: Dito po ako sa bayan ng Bungabon, dito sa Nueva Ecija.
1: The Onion Capital of the Philippines.
2: Yes,
1: tama
2: po
1: ba? Ayan, kanilang very famous Sibuyas Festival kada April. Ayan, kada April. Oo. Sige. Ma'am, kumusta ang karanasan bilang isang Filipino teacher sa bansang Thailand? How was the experience?
2: Ayan, so pinanood ko nga po kanina yung dalawa po nating kababayan din na nag-abroad. So sa amin po, sa Thailand, kung i-compare ko, mas swerte po kami doon dahil when it comes to working environment, okay po kami. And then yung employer po namin, okay naman po siya. Talagang ang kalaban mo lang po doon as yung communication barrier po natin dahil ang hirap po talaga na hindi po English yung kanilang first language. So, yun po yung isang nagpapahirap sa amin na mga OFW sa Thailand. And yun po sigurong pagkain.
1: Yung manghang. Pagkain. Ayan, opo. Manghang. Kung hindi tayo sanay eh, medyo ano.
2: Yun, so sa trabaho naman po, magaan naman din po. At ang mga kababayan naman po nating OFW doon ay hindi naman po sila nagpapabaya sa mga bago, na kagaya ko nung bago pa lang po ako. So, sinusuportahan po nila ako. And then, yung pong, yung ating pong mga agency doon, ay talagang sobrang hands-on naman din po sa mga OFW talaga.
0: Oh, so ibig sabihin, hindi yun lang ang medyo naging malaking hamon sa inyo at adjustment nung dumating po kayo. Pero nung panahon na yun, yun ba ay kasagsaga ng COVID-19?
2: Yes po, yun po yung siguro para sa akin yung naging struggle ko nun. Kasi dumating po ako doon na 2019 and then nung 2020 po, yun na po nag-start yung kasagsaga ng pandemic.
0: Oh.
2: Doon po yung isang nahirapan kami na kung saan po nag-stop po yung pasok. So, nawalan po kami ng karamihan po sa mga Filipino. Ang sabi po, nawalan ng trabaho dahil nga yung school po nag-stop. Wala. Talagang totally stop po lahat eh, kahit po mga government agencies or anything po. At buti na lang po sa amin, hindi po nag-stop yung aming sahod. Kumbaga, nag-half lang po siya. So, yun lang po yung isang sa amin. And then, yun din po yung reason na nagpa-uwi sa maraming OFW sa Thailand.
1: Ayan. So, siyempre, ma'am, may decision na. Uuwi. Diba? Uuwi. What's next? Diba? What's next? So, paano mo nalaman yung ating programa na tinatawag na sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir? At ikwento mo sa amin, paano ka tumawid from a returning OFW nung panahon ng COVID nitong mga patungo sa iyong pagiging teacher ngayon diyan sa Division of Nueva Ecija.
2: Ayan, sobrang thankful po kami para sa amin po na mga aspiring teachers kasi po hindi po kami natatakot na umuwi sa bansa namin, na hindi kagaya po nung iba na ala, wala na akong magiging trabaho pag uwi ko ng Pilipinas. So kami pong mga aspiring teachers, yung pong SPIMS program po talaga, yung parang nakatulong talaga sa amin na parang kung umuwi ka man dito sa Pilipinas, may kalalagyan ka. Kung umuwi ka man, wala kang worries. So yung process po noon, kung paano ko po nalamin, dahil po may mga co-teachers na po ako dati doon sa school ko na nakauwi po through SPIMS program po. So hindi na po nila naging problema talaga kung paano ba yung mag-a-apply po ako. Marami kasing balibalita na mahirap daw po mag-apply, ganyan. So parang kami, okay lang, kahit umuwi kami ngayon, may programa na tutulong sa amin para po directly DepEd, pag-uwi namin, pasok na lang po kami. Wala pong magiging normal, wala pong ranking, ganyan. So, napakadali po, napaka-smooth para sa mga aspiring teachers na kagaya po namin na nag-work abroad, na punta po sa DepEd.
0: Partner, kunin ko lang yung sabi niya kanina, may kalalagyan. Alam ko po, ngayong buwan na to, yung mga SPIMS beneficiary, may kalalagyan talaga sa bagong programa ng DepEd.
1: Yes.
0: Pwede mo bang i-ano yun, partner? Ano ba yung...
1: Ma'am, anong rank mo ngayon?
2: Actually po, waiting po ako doon sa appointment ko as teacher 4.
1: So ngayon, from teacher 1 ka to teacher 4. O, kita mo, yan.
0: Oh,
1: yan yung kalalagyan, di ba? Yan yung sinasabi natin.
0: Hindi siya kalalagyan, lumaktaw.
1: Yes. Alam mo, sa totoo, partner, itong sa ating SPIMS program, yan, katulad ni Ma'am Julina, napakalaki ng, and the president himself, President BBM, announced it during his SONA, di ba? Teachers Month po ngayon, ha? At natutuwa po kami sa mga kwento ng ating SPIMS beneficiaries kasi kasama po sila sa libo-libong mga public school teacher na nakikinabang ngayon doon sa career progression program ng Department of Education. At binibigyan talaga ng pagpapahalaga. Isipin mo yon, pumasok ng teacher 1, ang usual na tracking kasi niyan, teacher 2, teacher 3. Merong mga kasabayan si Ma'am Julina sa Division of Nueva Ecija na na-meet namin nila Director Ande last week doon sa NRN sa Nueva Ecija. From teacher 1, teacher 6 na sila ngayon in a span of 3-4 years. And si Ma'am Julina, hinihintay na lang bumaba yung appointment niya. Appointed 2022-23 ba, Ma'am Julina? Parang ganun ka nag-start, ano?
2: Yes po, 2023 po.
1: 2023. So beginning this year, teacher 4 na siya. So yung career progression niya ay mabilis, 'di ba? At marami pa po kaming mga ganyang kwento at talagang tinutulungan po namin dahil po bilang pagpapahalaga talaga sa ating mga twice the hero, ang tawag natin, Kaveni, yes, partner. Mga bagong bayaning guro at mga bayaning muli dito sa ating bansa. Ayan.
0: So napakaganda yung tinuran niyo po, partner. At gusto ko ring tanungin si Ma'am Julina kung ano ba ang mensahe na maibibigay mo sa kapwa OFW teachers na dating o naisting bumalik sa Pilipinas pero nag-aalala kung paano sila muling makapagsisimula.
2: Ayan. So, maraming OFW nga po akong naririnig na ganyan. So, unang-una po, meron po tayong gobyerno na tutulong sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. So, kung po kailangan nyo ng support, unang-una, so, mag-go po tayo sa ating mga government agencies na sila po yung unang makakatulong sa atin sa kanya. At sa mga aspiring teachers po natin, wag po kayong... mahiyang magtanong, wag po kayong maghiyang mag-email. Kasi meron pong ganyan eh, yung nag-email daw po sila, wala naman daw pong response. So, ang tagal-tagal daw po. Isa pong nagustuhan ko sa SPIMS program is binibigyan po kami ng timeline. Mm. Halimbawa po, katulad po ako noon, kasagsagan na po ng pandemic noon, gusto ko na pong umuwi. Tapos, nagdadalawang isip po ako, uwi na ba ako or... mag-i-essay pa ako dito. So, nag-email po ako. Then, parang 6 months before po ng end ng contract namin. Tapos, ayun po, nag-update po sila from time to time. Hindi po totoo na hindi po pinapansin yung mga email ninyo. Talaga, ginagawa po nila yung kanilang mga trabaho talaga. It takes time po. Huwag po kayong makinig doon sa iba na sinasabi po nila na hindi naman sila nagre-response. Yeah. Hindi po totoo.
1: Nakakataba
2: po
1: naman po ng puso.
0: Kita
1: oo,
0: di ba?
1: Syempre, di ba? Kasi ano po, malaking ano 'yan sa amin, Ma'am Julina, na at least yung ba sabi nga po namin, hintay lang po sandali. Kami naman po ay ginagawa lahat ng paraan. Hindi lamang sa SPIMS, ha, meron na rin tayo para sa nurses at sa iba pa po nating mga professions at sa iba po nating mga kababayan yang bumabalik ng Pilipinas. So, maraming salamat, Teacher Julina Carpio, at pa-shout out na rin sa mga taga Division of Nueva Ecija kay Dr. Erickson Sabakan, ang poging-pogi at napakagaling na ating Schools Division Superintendent diyan sa Division of Nueva Ecija. Nakita-kita kami last week nung balik-turo activity sa Palayan City sa Nueva Ecija. So, thank you po, Ma'am Julina Carpio, at sa lahat po ng ating mga SPIMS teacher. Saludo po kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Happy Teachers Month po. Ayan.
2: Thank you po.
0: Okay. At dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
3: Kaagapay Mo. Kaagapay Mo sa DMW.
1: Kanina pa ako paulit-ulit dito, sabi ko ano eh, Nueva Ecija program, Nueva Ecija airing and program to. Yung susunod nating makakasalamuha, yung ating i-interviewin sa hapon na ito. Bagamat ito ay kumbaga regional director ng pinakamalaking rehiyon sa Pilipinas, ang National Capital Region in terms of services natin sa Department of Migrant Workers at sa volume din ng clients. Taga Nueva Ecija din to. Oh, taga Nueva Ecija din to. Kaya ngayong hapon ay pabatiin muna natin ang ating guest. Walang iba po kundi po ang matikas na regional director ng DMW National Capital Region, Attorney Falcone Millar. RDAs, bumati ka muna.
3: Ayan. Maraming salamat po, Asik Kiko, may kabayan from Nueva Ecija. Asik Benny, magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat ng taga-subaybay ng tahanan ng OFW at sa ating mga mahal na OFW na nakakalat sa buong mundo, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Ayan. Una-una, RDAs, kumusahin natin ang DMW-NCR. Simulan agad natin dun sa kanina, yung dalawa nating guest. Actually, dalawa lang yun na nandito sa studio. Sila Ma'am Emma kanina, saka si Kuya Said. Pero ang dami dyan sa labas, gusto ring bumate. May walo pang bit-bit si RDAs dyan sa labas. Kumusta ang ating mga serbisyo sa ating mga Action Fund beneficiaries dito sa NCR, RDAs?
3: Ay, salamat po, Asik Kiko. Ang ating pong pag-release ng Action Fund Assistance ay patuloy po. Noong September 8 tayo po ay nag-release ng 165 beneficiaries. Nag-release tayo sa 165 beneficiaries amounting to more than 8 million. At mamaya po pagkatapos ng ating programa ay mag-release po ulit tayo ng isa pang 8 million batch doon sa Central Office. At ganoon din po, inilalapit po natin ang serbisyo sa ating mga mahal na OFW. Inihahatid po natin ang kanilang mga Action Fund Assistance kung sila ay impaired yung mobility. Kung sila ay nasa ospital, sila ay nasa bahay at hindi sila makakapunta sa ating tanggapan, pinaparamdam po natin na ang tahanan ng OFW ay mas na nakakarating sa kanila ang serbisyo ng tahanan ng OFW. Patuloy po yan, Asik Kiko, Asik Benny. September 30, pagdating po ng September 30, we expect that the backlogs of releasing ng Action Fund Assistance ay makakatch up na po natin sa DMW-NCR.
0: Ayan, diba? Partner, nagtataka ako kasi ang first moon naman ni RDAs, Falcone. Pero RDAs, yung palayo sa kanya is Ace. Alam mo naman yung is parang naglo-long tennis. Pag Ace yan, ibig sabihin mabilis.
1: Mabilis.
0: Unang-una. So, ibig sabihin talaga mabilis ang servisyo sa NCR at
1: una din sa sakit. Una din sa sakit ng ulo. And again, because it's NCR, di ba? It's NCR. Yung implementing office ng, di ba, syempre regionalized eh. Yung implementing office would of course be the regional offices. Kaya napakahalaga po ng mga DMW regional offices. And because NCR ang pinakamalapit sa central office at yaan ng ano natin, sila ang numero uno talaga pagdating doon sa on the ground na support at on the ground natin na implementation. So, RDAs, ayan, maliban doon sa Action Fund, ano pa yung mga naka-pipeline at ano pa yung mga services natin na talaga namang tinututungan at pinupush natin for NCR?
3: Banggitin ko na po, kunin ko na po itong pagkakataon na to, no, para i-promote ko yung ating alaman tungo sa kabuhayan na partnership natin with NRCO, TESDA. Tayo po ay mapalad na binigyan ng TESDA ng mahigit na 3,000 scholarship slots para sa ating mga OFW returnees at sa kanilang pamilya. Sari-sari pong kurso ito na ngayon ay ongoing ang enrollment, simula sa languages, meron tayong basic and advanced skincare, meron tayong facility cleaning, at yung ating number one most requested na kurso, yung caregiving, yan po ay available sa lahat ng mga OFW na OFW returnees at sa kanilang pamilya. Ongoing po ang ating registration ngayon, enrollment, at patuloy po na inihikayat namin ang ating mga mahal na OFW na i-avail po ito. Mayroon din po silang allowance dito, courtesy of TESDA. Mayroon po silang matatanggap na allowance sa kalagitnaan o pagkatapos ng kurso.
0: Partner, 3,000 ano?
1: 3,000 sats. Wow. Mamaya po ipa-flash namin sa screen yung enrollment form saka kung paano po mag-enroll. Kasi parang yung mga kababayan natin nagdadalawang isip, libre po lahat. ito. Ang kailangan nyo lang po mag-sign up at kami na po ang bahala. At kung may malapit-lapit po sa inyo, mga walking distance, ang dami partner, lahat ng cities at ang municipality na NCR of course ay may offering. So mamaya-maya po ipopost namin uli ang paabiso na ito para na sa ganun eh makita ng ating mga kababayan at makapag-enroll na rin naman sila. Ayan, partner.
0: Partner, tanungin ko lang si RDAs, ano ba yung parating mga inaabangan sa inyo ng ating mga partners, yung mga kasamang OFW na gusto nilang malaman yung mga welfare updates program natin kagaya ng mga umuuwing district OFW. Kasi alam naman natin na karamihan ng mga umuuwi eh nandito po yung ano natin international airport yung NAIA at syempre covered yan ng NCR. So ano yung mga welfare services na talagang madalas nang ilapit at itanong po sa inyo?
3: Maraming salamat po, Asik Benny. Ang karamihan ng ating mga wishlist ng ating mga OFW na bumabalik sa Pilipinas, siyempre ay yung reintegration. Ang ating pong tanggapan ay maigting ang collaboration sa NRCO, National Reintegration Center for OFWs, para po sa hindi lamang sa empleyo, hindi lamang sa mga government services na maaari natin ibigay sa ating mga mahal na OFW, kundi pati yung ating livelihood assistance sa kanila, yung ating Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration. Yan po ay patuloy na ibinibigay natin sa ating mga mahal na OFW. Kaakibat po niyan, ang ating pagkakandak ng seminar, yung ating tinatawag na Financial Awareness Seminar at yung Small Business Management Training natin. Patuloy po yan at lagi po namin sinasabi sa ating mga mahal na OFW na hindi lamang dyan nagtatapos ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Bukas po ang ating tanggapan sa anumang kanilang pangangailangan. Marami po tayong mga ahensya na sila ay nangangailangan ng tulong. Yan sila po i-guide natin kung paano sila matutulungan ng mga ahensya sa ating pamahalaan.
1: Yeah. Pinapakita rin sa screen ngayon, ha, may yung partnership signing, yung MOA signing with the local government of Manila kasi nag-NRN fair August, kayo nung August. And speaking of partnerships, di ba, with local government units, gaano ka-importante yung partnership natin with the local government units here in NCR in terms of yung ating protection program, yung ating anti-illegal recruitment, anti-trafficking in persons?
3: Salamat po, Asik. Isa lamang po yan sa mga nilalaman ng ating memorandum of agreement sa ating mga local government units. Tama po kayo, noong August 26, nung nag-conduct tayo ng pangatlong NRA natin, ay nagkaroon din po tayo ng memorandum of agreement signing sa lungsod ng Maynila. Ito po, kapartner natin ngayon, ang local government unit ng Metro Manila. Partner natin sila sa ating pagkampanya laban sa illegal recruitment at trafficking in person. Welcome na welcome daw po tayo, sabi ni Mayor Sco, sa lahat ng ating ginagawang kampanya laban sa illegal recruitment. Ganun din po sa lahat ng universidad sa Metro Manila. Kaya nga po sinabi niya na yung memorandum of agreement na to ay ito lamang ay hudyat ng ating mas maigting na collaboration. Mas pinaigting na laban sa illegal recruitment and trafficking in person. So, yung pong ating ginagawa ngayon ay tayo nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Office of the Mayor para dun sa kanilang capacity enhancement natin na sila mismo ay magiging instrumento ng pagsupil sa illegal recruitment at trafficking in person. Nandyan din po, kasama din po dyan yung reintegration, provision of employment, and other government services na maaaring i-offer ng lungsod ng Maynila para sa ating mga mahal na OFWs.
0: Partner, minsan na nababasa ko sa ano natin, sa SOCMED, na nag-host tayo ng mga regular meetings ng PAM. PAM is yung Peso Association of Metro Manila. That's 17 cities and one municipality. So, nakita mo kung gaaning kalawak yung nasasakupan ng NCR. Gaano nagiging mabilis o maayos yung ating kolaborasyon sa mga LGUs through the Peso Association?
3: Maganda pong topic yan, Asik Benny. Dahil ang NCR lamang po ang mayroong association ng Peso. sa buong Pilipinas. So yung ating ugnayan, pakikipag-ugnayan natin sa ating mga peso managers sa local government units ay mas mabilis. Bibigyan ko po ng, gusto ko lang pong bigyan ng example, yung nag-viral na video doon sa isang human trafficking victim sa Myanmar na nakita ng lungsod ng Muntinlupa ay agad i-communicate sa atin at i-communicate naman po ng DMWNCR sa tanggapan ng ating labor attaché sa Bangkok. Si kaya po pinapasalamatan po ng Muntinlupa ang ating labor attaché doon, Don Albert Pangkog, Attorney Pangkog. Sa mabilis na aksyon, uuwi na po yung ating OFW na nag-viral yung video niya. Na-rescue na po at malapit na po siyang umuwi in few days ay paparating ito. So example lamang po yan, Asik Benny, sa napakaraming mga mabilis na collaboration natin sa ating local government units, 16 cities and 1 municipality.
0: At partner, nabanggit niya na because of this, kasi talagang sinusulong natin na ang ating mga ka-OFW ay maging bukas ang mata sa mga illegal recruitment at trafficking in person. Kasi nagiging avenue, nagiging daanan yung mga ibang within the ASEAN yung papunta ng Cambodia. Minsan hindi dumadaan sa tamang proseso. Pagdating doon, nagkakaroon ng problema. So, nandyan yung peso, nandyan yung mga partnership para sabihin na kung gusto nyo mag-abroad, nandyan po yung NCR, mayroon mga seminars at dadaan po kayo para sa mga tamang proseso.
3: Tama po.
1: Yan. At siguro pang ano natin, pang closing kay RDA's partner, ano, moving forward, yung looking forward natin, by Monday itself, nabanggit mo yung Peso Association, meron kang, sana tama yung pagkakaano ko, 2P, 2M. 2M's, 2P's. Ayan. Ano yung 2P's, 2M natin na bininyagan lang namin. Activity natin sa Monday. Siguro papromote mo na lang din RDAs at papanghuling ano natin yan para sa inyo.
3: Salamat po, Asa Kiko. Sa Monday po, September 14, ay magkakaroon tayo ng programa at ito po yung handog ng Pangulo sa apat na local government units, mayroon po tayong participation doon. Yung 2Ms po ay Makati at Muntinlupa.
1: Makati and Muntinlupa, okay.
3: Okay, mayroon din po tayo na intervention sa Pasig at Pasay.
1: 2Ps naman niya ay Pasig at Pasay.
3: Magkakaroon po tayo, marami po tayong activities yan. Magkakaroon po tayo ng awarding ng financial assistance doon mismo. At pati po yung partnership natin sa NRCO at saka sa TESDA, i-award din po natin yung mga scholarship grants na mga doon sa mga nag-avail na nung K2K, yung kaalaman tungo sa kabuhayan.
1: Ayan, oo. So, thank you tayo kay RDA's partner. So, maraming salamat kay RDA's. Wala kang shoutout? Wala kang
3: babatiin? Po, yun po sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija at mga kababayan nating mga OFW, ay bukas po ang ating tanggapan sa DMWNCR. Tama po yung sabi ni Asik Kiko kanina, napakarami pong serbisyo. Kanina sinabi po niya yung ating mga medical assistance ay bukas po ang ating tanggapan. Meron po tayong Sigla Wellness sa central office ng DMW at meron din po tayong mga medical staff doon, practitioners natin, doktor at nurses, na maaari po nating ma-avail yan ang libre. Wala pong bayad. At yung pong ating, meron din po tayong ambulansya, Asik Kiko, Asik Benny, na naka-standby 24 hours para sa pangangailangan ng ating mga mahal na OFW.
1: Yes, naman po. At pa-flash yata natin sa screen ngayon yung binabanggit ng RDAs kanina. Yung expanded K2K ng NCR, that's 3,000 slots. Paki-post at paki-screenshot na lang po. Nandyan po ang paraan para mag-enroll. Patuloy pa rin po ang pagtanggap natin ng enrollment para po sa pagkakataon ito. Huwag na po niyong palampasin, mga kababayan. Open po ito para sa mga ex-OFW. Kasalukuyang OFW kasi may online debt. At sa mga kapamilya po ng mga OFW, para din po sa inyo ang mga kurso na ito. But wait ha, hindi lamang po ito isang training program. Kaya nga po ito ay K2K. Kaalaman tungo sa kabuhayan. Ibig pong sabihin, after yung mag-training, meron po kaming job matching at job fair. Handog po para sa inyo. Nang sa ganun po, more chances po tayo na magkaroon syempre ng kabuhayan at ng trabaho naman dito sa Pilipinas. Ayan. At isa pang announcement, partner, na bagong-bago rin namin programa na niro-roll out. Bukas na po ang aming demand survey para po sa ating balik-aral. Ayan, ang ating balik-aral program para po sa ating mga kababayang nais makapagtapos ng elementary at high school. Pinasimulan po ito ni Asik Veninon. Kasama po, of course, nasa amin pa po, bago lumipat ng Region 11, si OICARD, Labor Attaché Rose Escalada. Yes. Ang programa po, of course, ng Alternative Learning System o ALS, para po sa mga kababayan nating ex-OFW or OFW na gusto pong makatapos ng elementarya at saka syempre naman ng kanilang high school. So kung kayo po ay gusto po ninyo ng mentoring, tutorial, enrollment po para po maitawid at maipasa po natin ang ANE Accreditation and Equivalency Exam ng ALS. Katuwang po natin syempre sila Sexani Angara at ang DepEd. Enroll na po. Ayan, nasa Facebook page po ng DMW at ng NRCO ang enrollment form po para po sa balik-aral program. Ito po ay programang dog at hatid po para sa mga gustong makapagtapos ng elementary at ng high school. Minsan partner, ano yan eh?
0: At saka partner, dagdagan ko lang, pati po yung hindi pa nakatungtong ng K-12 kasi
1: yes,
0: bago ka makapag-enroll ng kolehiyo, kailangan matapos mo yung K-12, di ba?
3: Senior high.
0: Oo, yung senior high. So, kasama po rin po yon sa ALS.
1: Yes po. So, yan po ang ating balik-aral program naman for elementary and high school. At ayan, inoorasan ako, biniblinkan ako ng oras. Mabilisan lang po, pero syempre alam ko, save the best for last yung ating pong announcement. Congratulations po sa ating 15 na nahirang. And si Ferris ano na rin kasi, si activity sa rin natin. So, regional winners po, 15 pong regional winners natin representing our regions po for Likhang Marino 2026. Ayan, congratulations po. Naka-flash po ang inyong mga pangalan. Ayan, bati-bati na lang po. Naka-flash po ang inyong mga pangalan sa ating screen. At kayo naman po ay aming na rin inaanyayahan at pinagre-ready. Likhang Marino National Leg National Competition, of course, begins on September 20. So baka kayo na ang susunod na Kenneth o kaya susunod na James, ang ating mga winner from last year. Na ngayon naman po ay syempre tinatamasa na ang mga benepisyo syempre ng kanilang pangarap at kanilang pagsusumikap sa pagninegosyo dito sa ating bansa. So congratulations once again sa ating mga Likhang Marino finalists.
0: Congratulations at iyan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, Asik Veni Legazpi.
1: Ayan, at ako naman po ang inyong lingkod din, Assistant Secretary Kiko De Guzman po. Patuloy po kaming maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Bitin talaga, ano partner? Oh,
0: lalo na pag si RDA isang
1: isang na, ano pa nga, isang guesting pa nga para kay RDA.
0: Pangalawa na yan.
1: Oo, pangalawa na to eh. Isa dapat, pangatlo dapat mag-podcast na tayo para kay RDA eh. At sa ngalan po ng aming mga kasamahan sa Department of Migrant Workers, ang mga kawani po, mga direktor, ang mga kapwa assistant secretary namin ni Asik Veni, our undersecretaries, and of course under the leadership of our secretary, Secretary Hans Leo J. Cacdac. Muli po niyo kaming samahan sa lingguhan naming programa. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
4: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Panawagan ni Vice President Sara Duterte na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., conflict of interest ayon sa isang House Trial spokesperson. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinula ni House Trial spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang umano'y conflict of interest sa panawagan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba sa pwesto. Ayon kay Adyong, malinaw na si Duterte ang pangunahing makikinabang sakaling matuloy ang naturang pagkapatalsik. Sa isang press conference, iginit ni Adyong na bukod sa mensahe, mahalagang suriin din kung sino ang nagpapahayag nito. Biligyan din ni Adyong na hindi lamang ang issue ang dapat tignan kundi pati na rin ang motibo at posisyon ng taong nagpapanawagan. Narito ang pahayag ni House Trial spokesperson Zia Alonto Adyong.
3: Let's say, or for some extra legal measures that the president was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong umihingi na umalis sa pwesto ang presidente. Ibig sabihin, conflict of interest, no? Nakita natin dito, sino humihingi na umalis sa pwesto, siya po ang magbibenepisyo.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Prosecution, kumpiyansa sa karunungan ng apat na Amici Curie na kinuha ng Senate Impeachment Court. Si Kathleen Forbes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiwala si House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong sa kakayahan at karunungan ng apat na Amici Curie na inimbitahan ng Senate Impeachment Court para magbigay ng opinion sa voting thresholds impeachment trial. Kabilang dito sina dating Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at retired Associate Justice Adolfo Azcuna. Malaki ang yung tiwala niya sa mga ito dahil hindi lamang sila mga dating magistrado ng Korte Suprema ngunit naging bahagi rin ng 1986 Constitutional Commission na bumuo ng 1987 Constitution. Ayon kay Adyong, mahalaga ang kanilang pananaw upang makatulong sa mga Senator Judge sa pagharap sa usapin ng 2/3 of voting requirement. Samantala, muli naman iginiit ni House Prosecution Advisor Robert S. Barbers na 16 na boto ang kanilang kinikilala ng threshold alinsunod sa naunang ruling ng presiding officer ng impeachment court. Ayon niya, hanggang hindi binabago ang naturang ruling, ito ang kanilang iginagalang at sinusunod bilang prosecution panel. Paalala naman ni Barbers na ang usapin sa tama threshold ay para sa mga Senator Judge habang mananatili ng katuon ng House Prosecution sa paglalahad ng mga ebidensya at testimonya sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, impeachment court spokesperson, nanawagan sa publiko na magtiwala sa proseso at huwag mawalan ng tiwala sa mga senator judges. Mula sa Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si impeachment court spokesperson Attorney Reginald tungkol sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judges sa gitna ng usapin sa pagbabago ng voting baseline at threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tungkol, nauunawaan ng impeachment court ang mga obserbasyon na maaaring may ilang senador na nais nang mapadali ang botohan sa impeachment trial. Pero giit niya, bahagi ito ng democratic process at kailangan pagdaanan ng proseso para ma-resolba ang magkakaibang pananaw sa bilang ng mga botong kailangan para makapagpasya sa kaso. Sa kasalukuyan, may naunang ruling si Presiding Officer Chief Escudero na 16 ang botong kailangan para makonvict si VP Sara habang muling pinag-uusapan kung dapat bang ibaba ang voting baseline sakaling 20 na senador lang ang makadalo sa paglilitis. Sinabi ni Tungkol na makakatulong sa mga senator judges ang mga Amici Curie o Friends of the Court na inibitahan sa pagresolba ng usapin. Sa September 16, isa-isang ilalagay lahat ng mga Amici Curie ang kanilang legal positions bago magtanong ang mga senator judges. Maaari ring magsumite ng mga tanong ang prosecution at defense sa pamamagitan ng presiding officer. Kung magkakaroon naman anya ng ties sa botohan, sinabi ni Tungkol na nangangahulugan itong bigo ang motion na baliktarin ang naunang ruling ni Escudero kaya mananatili ang 16 vote requirement. Hindi naman naboboto si Escudero sa usapin dahil ang kanyang naunang ruling ang itinuturing na kanyang boto. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Exports ng mga produktong Pilipino inaasang tataas ng 10% ngayong taon ayon sa DTI. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Inaasahan ng Department of Trade and Industry o DTI na tataas ng hanggang 10% ang exports o ang mga pinapadalang produkto ng Pilipinas sa ibang bansa ngayong taon. Sa isang panayam kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, malaking ambag dito ay ang pagbubukas ng pamahalaan ng mga oportunidad para sa mga produktong Pilipino na maipadala sa ibang bansa. Ang target lang sana ngayong taon ay umakyat ng 3% ang goods export at 4% naman sa services export. Pero inaasahang malalagpasan na ito ngayong taon dahil nga nasa 10.4% growth na ang exports mula pa lang nitong January hanggang June. Upang magpatuloy naman ang mataas na exports ng Pilipinas, magkakaroon pa ng mas maraming trade agreements, shows at market linkages ng DTI sa iba't ibang bansa. Sisilipin din ang pagpapalakas ng export ng mga produktong halal ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Batak Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Cooperative nagpasalamat sa 2.1 million pesos livelihood projects ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang Batak Tricycle Operators and Drivers Association Cooperative kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2.1 million peso livelihood project na kinabibilangan ng poultry housing at feeds na ipinagkaloob ng gobyerno. Nakatutulong ito sa dagdag na kita ng mga tricycle operator driver sa Batak City, Ilocos Norte. Ayon kay Ryan Aquino, patuloy na umaandar ang kanilang poultry business at nagbibigay ng karagdagang kabuhayan para sa mga miyembro ng TODA. Anya, inilaan ng 2.1 million peso para sa proyekto kabilang ang pagtatayo ng poultry housing at pagbibigay ng feeds. Nagsimula na rin anya mangitlog ang kanilang mga alagang manok na ibinahagi ng kooperatiba kay Pangulong Marcos bilang pasasalamat sa tulong na kanilang natanggap. Ayon sa TODA President, nasa 2,500 ang miyembro ang nakikinabang sa proyekto. Kung matatandaan, dumalong ilang miyembro ng TODA sa wreath-laying ceremony upang personal na pasalamat matan si Pangulo Marcos para sa mga tulong at programang pangkabuhayan na nakatulong sa kanilang sektor. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
8: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
7: May OPM na rock. May OPM na rap.
9: What you know last night, yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda ang mga tinay.
7: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
10: Ang himig natin.
7: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
10: Ang ating musika.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda man takbo.
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
16: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
20: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Oras sa Pilipinas, 4 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 128 episode ngayong 11 ng Setyembre 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin at paghahatid ng balita at impormasyon sa inyo nasan man panig ng bansa at mundo po kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
22: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman, no? Oras na naman para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa
21: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
22: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Budget Peeps, napapakinggan po tayo sa FM band ng inyong mga radyo via DWFT 104.3 The Capital.
21: At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks po at sa FB pages. Tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Department of Budget and Management, Usapang Budget Natin at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran.
22: Ayon, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa Kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
21: Yes, budget peeps, no? Kapag may pinapadalang Liam dokumento, package, o kahit simpleng greeting card, dati, alam naman natin na namumukod-tangi ang Philippine Postal Corporation o PhilPost, bago pa man mauso kung ano-anong mga paborito nyong service providers ngayon. At ngayong hapon po, no? Tatalakayin natin ang mahalagang papel ng PhilPost sa gitna po ng makabagong panahon. Ang mga natatanging proyekto at commemorative stamps kabilang na ang pagdiriwang ng ika-90 anibersaryo ng DBM. Pati na rin po ang mga hakbang para maprotektahan ng publiko laban po sa mapanlinlang na online scam o smishing.
22: Ayon, abangan po yan mamaya kasama ang ating guest sa Budget Matters, si Philippine Postal Corporation or PhilPost, Postmaster General and CEO Maximo C. Santa Maria III. Pero
21: yes,
22: syempre,
21: abangan natin yan, no?
22: Bago ang lahat, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating
21: Budget News.
20: Usapang budget natin. Budget News.
21: 17 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, ipinanukala po ng Administrasyong Marcos ang 300.96 billion pesos na pondo po para po sa Department of Transportation sa 2027 na mas mataas po ng 103.63 billion pesos o 52.52% kumpara po sa 197.33 billion pesos na panukalang pondo sa Fiscal Year 2026 National Expenditure Program o NEP. Higit po doble rin ito sa 137.85 billion pesos agency enacted budget sa ilalim po ng Fiscal Year 2026 GAA o dagdag po na 163.11 billion pesos. Sentro po ng malaking dagdag pondo ang pagpapalawak ng sistema ng RILES kung saan po 197.30 billion pesos ang inilaan po para po sa Rail Transport Program. 58.96% na mas mataas po kumpara po sa FY 2026 NEP. Kabilang dito ang 123.84 billion pesos para po sa North-South Commuter Railway o NSCR system at 67.44 billion pesos para po sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project o MMSP na kapag pinagsama po ay aabot po sa 191.28 billion pesos o halos 97% ng buong rail transport program. Naglaan rin po ng 1.17 billion pesos para po sa LRT Line 1 Cavite Extension na project at 1.94 billion pesos para naman po sa MRT Line 3 Rehabilitation Project. Layunin po ng pamumuhunang ito ang mapalawak at mapahusay ang kapasidad ng mga pangunahing sistema ng pampublikong transportasyon, mapabilis ang biyahe, mapalakas ang regional connectivity at makapaghatid po ng mas ligtas at maasang serbisyo sa mga commuter. Ayon po sa Department of Budget and Management, sa pangunguna po yan ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, isinaasaalang-alang po sa pagpopondo ang fiscal space ng pamahalaan, project readiness, kahandaan sa implementasyon, inaasahang resulta at iba pang spending requirements.
22: Sa iba pang mga balita, tumaas ng 22.2% sa 86.27 billion pesos ang panukalang pondo para sa hudikatura sa ilalim ng Fiscal Year 2027 National Budget mula sa 70.6 billion pesos na alokasyon sa FY 2026 General Appropriations Act or GAA. Kabilang po ito sa mga sektor na may pinakamalaking alokasyon sa 7.2 trillion pesos 2027 National Expenditure Program bilang suporta sa pagpapalakas ng operasyon ng mga hukuman, pagpapatupad po ng judicial reforms, at pagpapabuti ng akses sa hustisya. Mahalagang bahagi ng panukalang pondo ang 45.90 billion pesos para sa adjudication program na mas mataas ng 10.45 billion pesos or 29.48% kumpara sa fiscal year 2026. Gagamitin po ito para sa suportahan ng personal services at operasyon ng Supreme Court, lower courts, Presidential Electoral Tribunal, Sandigan Bayan, Court of Appeals at Court of Tax Appeals sa pagpapatupad ng kanilang judicial powers at jurisdiction. Samantala po, 4.73 billion pesos naman ang inilaan para sa Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027 para ipagpatuloy ang modernisasyon ng court systems at pagpapalakas ng information and communications technology infrastructure. May karagdagang 200 million pesos din po para sa pagtatayo ng Halls of Justice sa Cebu City at Cagayan de Oro City sa ilalim ng Justice System Infrastructure Program na naglalayong tugunan ang kakulangan at kondisyon ng mga pasilidad ng hudikatura sa buong bansa. Ayon po sa DBM, isinama sa Fiscal Year 2027 NEP ang original na panukalang budget ng Supreme Court bilang pagkilala sa constitutional independence at fiscal autonomy ng hudikatura, alinsunod po sa Judiciary Fiscal Autonomy Act. Sinabi rin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na ipinapakita nito ang paggalang ng pamahalaan sa constitutional mandato ng hudikatura habang binibigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang mga pamumuhunan sa mga institusyong nagpapanatili ng mahusay, responsive at transparent na serbisyo publiko, gayon din ang rule of law.
21: Oras sa Pilipinas, 22 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon at balitang NEP pa rin po tayo, no? Nilinaw po ng Department of Education at Department of Budget and Management na hindi zero hiring para po sa public school teachers ang panukalang FY 2027 national budget. May nakalaan pong 31.220 billion pesos para mapunan ang 64,530 authorized teaching positions. Kabilang po ang mga kasalukuyang bakante at mga bagong likhang posisyon na naaprubahan po ng DBM. Sa kabuuang bilang, 31,614 ang existing vacant teaching positions po na naitala sa Government Manpower Information System o GMIS as of April 24, 2026, habang 32,960 naman po ang newly created teaching positions na inaprubahan ng DBM noong Mayo 2026. Ayon po sa mga ahensya, nananatiling o mananatiling available ang mga authorized positions hanggang sa mapunan ang mga ito ng qualified applicants. Dahil dito, hindi nangangahulugan na walang hiring ng teachers sa 2027 dahil lamang walang panibagong batch ng Teacher 1 positions na iminungkahing likhain sa FY 2027. Binigyang din po ni Budget Secretary Kim Robert C. De Leon na magkaiba po ang paglikha ng bagong posisyon at pag-hire po ng teacher. Aniya, mas na makakatulong po sa pagtugon sa teacher shortage ang pagpuno po sa mga authorized positions na bakante kaysa patuloy na magdagdag ng plantilla items habang libu-libong posisyon po ang hindi pa naman napupunan. Samantala, inulat po ng DepEd na as of September 4, 2026, 33,250 teaching positions na ang napunan at 25,019 ang nananatiling unfilled. Bukod po sa regular teaching positions, may 7.582 billion pesos din po sa proposed FY 2027 budget para po sa substitute teachers upang matiyak po na magpapatuloy ang klase habang naka-leave, nasa training o pansamantalang hindi available ang regular teachers. Mayroon din pong 12.90 billion pesos para sa expanded career progression system, 10.364 billion para po sa teaching allowance at 38.782 billion pesos para po sa benepisyo sa ilalim po yan ng Magna Carta for Public School Teachers. Sa ganitong paraan, layunin po ng proposed budget na hindi lamang mapuna ng mga bakanteng teaching positions kundi mapalakas din ang compensation, career progression, welfare at support systems para po sa ating mga minamahal na guro.
22: Para sa ating huling balita, ngayong araw makikinabang po ang mahigit 21 milyong mag-aral sa 10.8 billion pesos na pondong inilaan sa ilalim ng panukalang 2027 national budget para sa mga programa sa learning recovery para po sa pagpapalakas ng kasanayan sa reading at mathematics. Nakapaloob po dito ang Project for Learning Upgrade Support and Decentralization or PLUSD anim na taong inisyatiba ng Department of Education at World Bank na nakatuon sa pagtugon sa learning losses at pagpapalakas ng foundational skills ng mga mag-aaral. Ayon po sa Department of Budget and Management, sa pangunguna po ni Secretary Kim De Leon, magbibigay ang Plus D ng targeted at evidence-based interventions sa mahigit 11,000 na paaralan sa buong bansa, batay po sa aktual na learning needs ng bawat komunidad. Sa halip na one size fits all na solusyon, bibigyan ang mga paaralan at regional offices ng targeted grants at technical support para po makapagpatupad ng mga intervention na maaaring kabilang ang teacher coaching, learning materials, assessments, at digital tools. Binigyang diin po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ay nangangailangan hindi lamang ng pagpapalawak ng access, kundi ng mga learning system na tumutugon sa particular na hamon ng mga mag-aaral. Sa kanyang budget message, binanggit po ng Pangulo ang patuloy na learning gap sa bansa, kabilang po ang tinatayang 70% ng mga mag-aaral sa grade 3 na nahihirapan pa rin bumasa, sumulat.

0: Yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating budget news.
1: Samantala, bago tayo mag-commercial, no, batiin muna natin yung mga nakatutok sa ating live stream, yung mga unang nag-ano. Si Ryan Raymond Arago, pabati daw. Pabati sila ni Junel. Hello sa iyo ni Junel. At si Alvin Fidelson, hello po, Budget Undersecretary and Association of Information Officers in Metro Manila o AIMM. President Goddess Hope Libira. Hello Ayun. Po sa iyo, Sir Alvin Fidelson.
0: Ayan. Happy at watching po.
1: Happy watching din kay Jojo Roldan. Magbabalik po ang usapang budget natin makalipas po ang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Napakalaki ng importansya, significance nito. Kasi this will be the first time. And ito, malalaman natin, ano ba talaga? Itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng eleksyon, so hoping it will be a peaceful election, ano, and yun nga po yung mga leaders na mapipili, mai-elect ay dapat karapat-dapat, and they are given the task to lead the region. So sana go lang po tayo, pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election sa September.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live.
1: Yes po, may nakaabang din. Warm greetings daw po from the men and women of the Philippine Postal Corporation o PhilPost, mula po kay Joy Edreline Cacho. Ayan, mukhang nakaabang ang mga taga PhilPost. Hello po sa inyo. At syempre, batiin naman natin mga kasamahan natin, no. Advance happy birthday po para po sa darating na Linggo, September 13, sa ating kasamahan sa Media Affairs and Community Relations Office, si Jillian Aguirre de Jesus, ang kasamahan natin na may

0: 4.5 inches na bangs.
1: Yes, last sinukat year, mo yun, di ba?
0: Yes, last year kasi 2.5 lang. Ngayon ay 4.5 na.
1: Advance happy birthday, Jill.
0: At syempre, sa pag-share po ng tatay mo.
1: At pag?
0: Sineshare ni, ano, yung bati ko kay Jill yan, ng tatay
1: ay,
0: niya.
1: Ay,
0: at syempre, happy birthday din ngayon mismo kay Director Eileen. Na, syempre, kasamahan po natin yan sa Capacity Development Division of the Budget Information and Training Service o BITS. Hello sa'yo,
1: happy
0: Director
1: birthday,
0: I.
1: Director
0: happy birthday.
1: At syempre, shoutout din po sa mga parents ni ng ating kasamahan na si Crystal Silverio, sina Bong and Marie. Happy watching po sa inyo.
0: Inaabangan ni Crystal yan at inaabangan daw ng nanay at tatay
1: yes.
0: niya.
1: Yes, happy watching po sa inyo, parents.
0: Maraming salamat po sa pagtutok po sa usapang budget natin. At syempre po sa lahat po ng mga nanonood, lalong-lalo na po sa FB pages po tulad po ng Department of Budget and Management at usapang budget natin. At syempre sa mga followers na rin po ni Yusek Goddess Hope Libira.
1: Ay, gusto ko lang din pala i-shout out mismo si Ma'am Joy pala Edralyn yung nag-comment.
0: Ah,
1: si Ma'am Joy Edralyn Cacho. Siya ayan. Po yung ating siya po yung nag-a-assist sa atin.
0: Yun,
1: para po kay
0: kaya
1: Sir
0: pala.
1: Maximo.
0: Hello
1: po, Ma'am
0: po.
1: Joy.
0: At syempre, last week, biglang ayun. Last week no sa ating As Alamin kay Sec Kim, tinalakay yung ng ating budget chief, syempre mismo ang unang bahagi ng topic tungkol sa budget cuts.
1: Ayun, sa episode 9 nga ng Ask, ang ikalawang bahagi nito. Yan po ang...
0: At syempre, budget tips. Oras na para sa ating masterclass, ating national budget. Tara! Let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Welcome back, Budget Tips! Naaalala niyo pa ba yung part 1 ng topic natin tungkol sa budget cut? Well, maaari ninyong balikan yan dito dahil ilalagay namin ang link ng episode sa comment section. Ngayon, ituloy natin ang talakayan tungkol sa kung bakit hindi laging tama na tawaging budget cut ang pagbaba ng alokasyon ng budget ng isang ahensya mula ng isang taon patungo sa susunod. Kahit bumaba ang budget ng isang ahensya year on year, hindi ibig sabihin na nabawasan ang serbisyo o priority sa sektor na iyon. Bakit? Dahil una, may tinatawag tayong mga one-time expenditure o investment. Halimbawa, noong nakaraang taon, bumili ka ng refrigerator. Pero ngayon, hindi mo na kailangang bumili ulit ng refrigerator dahil gumagana pa naman ito. Ibig bang sabihin, nakat ang household budget mo? Hindi. Tapos na kasi ang expenditure na yon at hindi na kailangan pang ulitin. Ganito rin sa ating gobyerno. May mga infrastructure na natapos na, equipment na nabili na, may project na one time lang ang requirement, at may mga programang natapos na ang implementation period. Kaya wala nang parehong amount sa susunod na budget. Ngunit, hindi ibig sabihin arbitrarily kinat ang budget na iyon. The requirement may simply no longer exist. Tatandaan natin, ang NEP ang budget proposal ng executive. Pagdating nito sa Congress, dumadaan ito sa legislative process at maaari itong magkaroon ng mga adjustment. Ang mga pagbabagong iyon ay nagiging bahagi ng final na General Appropriations Act o GAA. At ito pa ang madalas hindi nakikita kapag pinag-uusapan natin ang budget, lalo na ng ilang government hospitals at mga state universities and colleges or SUCs. Hindi lahat ng resources nila ay makikita lamang sa National Expenditure Program. May mga institusyon na legally authorized mag-retain ng income o ng internally generated income. Sa SUCs halimbawa, maaaring magkaroon ng internally generated income mula sa tuition, fees, at iba pang mga authorized receipts. Sa mga government hospitals naman, may hospital retained income mula sa kanilang mga authorized collections gaya ng hospital, medical, laboratory at iba pang mga fees. Karaniwang tinatawag ang mga ito na off-budget accounts, mga pondong maaaring gamitin ng mga kinauukulang institusyon para sa kanilang mga otorisadong gawain basta sumusunod sa mga umiiral na batas, patakaran at mga accounting and auditing rules. So, kung halimbawa, nakikita mo ng appropriation sa isang ospital sa NEP ay 5 billion, hindi automatic na 5 billion lang ang total resources na maaari nitong magamit. Dahil maaaring mayroon pa itong legally authorized retained income dagdag pa sa national government appropriation. Same principle also applies for SUCs with authorized internally generated income. Kaya kapag sinabi nating
1: bumaba ang net allocation ng institusyon na ito,
0: kailangan muna nating tignan ang buong financial picture bago sabihin na bawasan ang resources na available sa kanila. Kaya sa susunod na makarinig ulit tayo ng
1: nakat kami ng BBM,
0: isipin niyo muna ang mga tanong na ito. Una, budget ba talaga ang kino-compare o request lang? Pangalawa, naging mahusay ba ang paggamit sa nakaraang budget? Pangatlo, meron bang one-time expenditure noong nakaraang taon na hindi na dapat maulit? Pang-apat, may iba pa bang legally authorized resources gaya ng retained income o off-budget accounts na hindi natin nakikita sa NEP levels? Dahil sa budgeting, hindi sapat na tignan kung alin ang mas malaking numero. Kailangan nating alamin kung ano ang meron sa likod ng mga numero ito. At ating tatandaan, hindi lahat ng hindi na ibigay ay budget cut. Ang trabaho ng DBM ay hindi basta mag-cut. Ang trabaho namin ay tulungang pagkasyahin ang limitadong pondo ng bayan sa napakaraming pangangailangan ng bansa at siguraduhin na bawat isang piso ay inilalagay natin sa budget sa mga bagay na kailangan, sa mga bagay na kayang pondohan at sa mga bagay na may malinaw na pakinabang sa mamamayan. Budget request is what an agency asked for. The NEP is what government can responsibly propose. And the real question is not simply magkano ang hiningi.
2: Mm-hmm.
0: Ang mas mahalagang tanong, magkano ang kailangan? Magkano ang kaya? At saan may pinakamalaking pakinabang ang bawat piso? Muli, ako po si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat na iintindihan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Budget Peeps. Kita-kit sa susunod na episode.
3: Very well said, no? Hindi lahat ng ini-request ay maibibigay. Parang ano yan, sa buhay natin.
4: Sa bahay,
3: no? Na diba? Pag may ini-request tayo, alimbawa, o may nagdasal tayo, hindi lahat hindi binibigay talaga.
4: Mabibigay
3: so,
4: yan.
3: Lalong-lalo na yung programa kasi ng ating gobyerno, syempre nakasalalay yan dun sa ating Philippine Development Plan, nakapaloob yan dun. So, hindi lahat ng budget ay mabibigay talaga o lahat ay mababudgetan talaga. No?
4: Ayun,
3: magandang paliwanag, straight from our budget chief Secretary Kim De Leon.
4: Kung thank may tanong, Kim.
3: Kung may tanong po kayo no kaugnay sa national budget na siyempre gusto niyo malinawan, mag-comment lang kayo o mag-message sa amin dahil baka yan na po yung susunod na sasagutin ng ating budget secretary.
4: Ayun, para po sa mga bago lang nakatutok, nasa FM band po tayo, Budget Peeps, no? Via DWFT 104.3, The Capital.
3: At syempre sa pre-TV, ganun pa rin. Napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford a Box. At napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks po at syempre po sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management, usapang budget natin at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
4: Samantala, Eric, isang mainit po na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget.
3: Tama teams. Ka dyan, Pao, dahil oras na para sa ating Budget Matters.
5: Usapang budget natin. Budget Matters. Budget.
4: Sabi nga po natin kanina, tatalakayin natin ang mahalagang papel ng PhilPost sa gitna po ng makabagong panahon.
3: At para sagutin yan at marami pang mga katanungan, kasama po natin live via Zoom, Philippine Postal Corporation Postmaster General and CEO Maximo C. Santa Maria III. Magandang hapon po sa inyo at welcome po sa Budget Matters po ng usapang budget natin.
6: Yes, magandang hapon po, Binibining Pao and Ginoong Eric. No? Maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa Philippine Postal Corporation para sa hapon na ito.
3: Sir, ano po ba yung itatawag namin sa iyo? Sir Max?
4: Sir Max.
6: Katulad ni Secretary Kim, bata pa rin naman.
4: Opo, alata naman po, sir.
3: Opo, sir. Tatanong ko lang po kung nagulat po ba kayo na nag-good morning ako dun sa 90th anniversary ng DBM na commemorative stamp na launching.
6: Yes, oo, lahat. Tama-tama naman, nagising ang lahat.
4: Ayun. Right?
3: Yes, salamat
4: Eric
3: po.
4: Baka Eric Bukalian.
3: So ito, Sir Max, no, bago po tayo magsimula, syempre paliwanag po natin sa mga nakikinig po sa atin yung mandato po at tungkulin ng Philippine Postal Corporation o PhilPost. At sa panahon po ngayon na halos lahat, syempre ay digital na, ano po yung patuloy na kahalagahan ng postal service sa buhay po at syempre sa negosyo po ng Pilipino.
6: Okay. Well, unang-una sa lahat, no, ang Philippine Postal Corporation o PhilPost, ang pangunahing ahensya ng gobyerno as a government-owned and controlled corporation ay mandated to deliver or maghatid at magpatakbo ng isang pambansang koreo. Mm-hmm. Sa bawat komunidad ng Pilipinas at bawat, you know, pamayanan sa pinakamababa at ordinaryong serbisyo ng koreo.
3: Mm-hmm.
6: So, yan ang mandato ng Philippine Postal Corporation. In fact, alam mo, ang postal service sa bansa has been existing for 259 years. So, ganun na po katagal ang serbisyo koreo o serbisyo postal dito sa bansang Pilipinas. So, malawak po ang kasaysayan ng postal service. Tungkol naman po doon sa inyong tanong na ngayon po, with what you call the digital age.
3: No?
6: Of course, importante pa rin ang aming serbisyo. Katulad na nabanggit ko, tungkulin namin magpahatid ng serbisyo. Ito yung tinatawag nating delivery service sa bawat komunidad at pamayanan. Lalo-lalo na sa ating bansa. So may tinatawag kaming far-flung places or areas na ito yung hindi naaabot ng teknolohiya. Pero kailangan magpatuloy pa rin ang komunikasyon at paghahatid ng mga impormasyon, ng mga sulat o ng mga pakete. So ayan po ang role ng PhilPost, unang-una sa lahat. Maiabot sa mga ordinaryong pamayanan ang serbisyo.
4: Ayun, Sir Max. Siyempre, bilang isang government-owned and controlled corporation, ano-ano po ba yung mga ahensya ng gobyerno yung nakatawang po ng PhilPost po sa paghahatid po ng mga serbisyo nito?
6: Ay, marami. No, unang-una na dyan ang Department of Budget and Management. Of course, kami bilang GOCC, karamihan no, sa aming mga partners na mga ehensya, nasa gobyerno rin po. No? Ito rin po, gusto ko rin po maibahagi sa amin, bukod doon sa mandatong naibigay namin, binibigay namin, at bilang GOCC o isang korporasyon, meron hong isang mahalaga o dalawang mahalagang papel ang post office or PhilPost, yung tinatawag namin sovereign function. Yung franking privilege na kung saan naghahatid kami ng mga sulat, komunikasyon, servicing the Office of the President, our Congress, House of Representatives, the Judiciary, ng free mailing service. So, lito po ito para sa mga pamahalaan na to. At yung pangalawang tinatawag namin sovereign function ay yung pagtatayo ng postal office or post offices sa lahat ng komunidad. Dapat nandun po ang post office, no?
4: Yes po.
6: Yan po. Ngayon, katuwang namin dyan, ngayon, importante po yung local government units. Mm-hmm. So, yung mga bawat munisipyo at mga siyudad, kami po yung nakikipag-partner sa kanila, you know, upang maihatid sa bawat komunidad. Mm-hmm. And of course, andyan din po ang suporta ng Office of the President, being, you know, the Philippine Postal Corporation under the Office of the President. So, nandyan din po ang suporta ng Office of the President. At marami pa ho, katulad nung nabanggit ko, ang judiciary, ang legislature, ang Congress, that's the Senate and the House of Representatives. Yan po ang mga katuwang din namin ng mga ahensya. At marami pang iba.
3: Ayun nga po. Sir Max, yung sinabi nga po natin kanina, no, nandun po tayo nung unveiling po ng commemorative stamps and cover po ng ika-90th anniversary po ng DBM na sinagawa po kasama po si Acting Secretary Kim Robert De Leon. Pwede po ba kayong magkwento ano po yung kaganapan at kalahagan po syempre ng pagkakaroon ng ganitong stamps para po sa isang ahensya po ng pamahalaan.
6: Okay, unang-una sabi ko nagpapasalamat kami sa buong pamayanan ng Department of Budget and Management sa pagsuporta rin po sa kahalaga ng Philippine Postal Corporation. No? So, katuwang niyo po kami nung inilunsad natin yung 90th or ika-siyamnapu't anibersaryo ng DBM last September na pinangungunahan po ng ating butihing at batang-batang Secretary si
3: 32 years old.
6: Yes, Kim Robert De Leon. Na ito po ang isang sekreto. Isa po siyang kilala. Higit sa lahat, isa po siyang kilalang philatelist o stamp collector. Yes. Fact siya po ang the only, you know, Filipino na holder ng Guinness Book World Record na may pinakamalawak na koleksyon ng stamps ng Pope, ng mga popes. So ganun po you know, si Secretary Kim. Kilala po siya sa philately at as a collector, no. Katulad po na nabanggit, mahalaga po yung issuance or paglulunsad ng commemorative stamp na to. Base po dun sa disenyo, kung mapapansin niyo po, featuring the building o yung gusali ng DBM na isang simbolo ng katatagan at paglilingkod sa bayan, no. Kasama rin sa disenyo rito yung National Budget for the Fiscal Year of 2026 and the Proposed Budget for Fiscal Year 2027 na sumisimbolo ito sa paninindigan ng DBM para sa isang people-centered growth for an inclusive and resilient future. So, ito po ang proposition ng DBM that we featured in the commemorative stamp. And also, kasama rin dito yung makikita nyo yung disenyo ng ating watawat. No, ito ang featuring the national budget. Ibig sabihin po nito na ang national budget ay para sa bawat mamamayang Pilipino. So, ito po ang pondo ng bayan na sinisiguradong magiging transparent and, you know, accountable. So yung transparency and accountability. So ito po ang kalagayan ng issuance sa commemorative stamp na ito.
3: Yun. At syempre maraming salamat din po, no, kasi alam busy kayo at nag-grace talaga kayo sa event po ng DBM. Pao.
4: Ayun, Sir Max. Maraming salamat po sa oras ninyo nung araw na po, na araw
6: po na yun, po.
4: Sir Max. Pero curious lang po, no, Sir Max, paano po pinipili ng PhilPost kung ano pong tao, lugar, event or milestone po yung bibigyan ng commemorative stamp? May proseso po ba ito or criteria na sinusunod bago po ito mailabas?
6: Okay. Una-una nagsisimula ito sa pamamagitan ng isang, you know, letter of intent. So, itinatawag namin dito, coming from a proponent, it may be an individual or isang organization, magbibigay po sila ng letter of intent to feature, you know, a certain activity, individual, or, you know, happenings na importante, no, bilang bahagi ng kasaysayan. So, after this letter of intent, ang susunod ho namin gagawin dyan, of course, magsaliksik at tingnan yung mga attached documents to support you know, the issuance of this commemorative stamp, no? And then from here gagawa na po kami ng disenyo. We have, you know, artists, no, special artists to do the designs of these stamps. At minsan din po katuwang namin yung mga proponent kung meron po silang proposed design, so nagkukonsulta po yan with our artist dito sa office. And then ito po yung pinaka critical na parte ng proseso, meron po kami tinatawag na stamp committee. Yung stamp committee na yan ay binubuo ng mga representatives from the National Commission for Culture and Arts, National Historical Commission of the Philippines, we have, you know, collectors and philatelists na nandun, at yung meron kaming federation din, member ng isang federasyon ng mga philatelists dito sa Pilipinas. Kung proposed design na to dumadaan dyan sa stamp committee, you know, para busisiin yung disenyo, yung proposed design. And then, ito po, after nito, ito yung once na dumaan na po doon, we're checking the validity, of course, the dates. And then, ito po, binabalik na namin sa proponent. At dito na po nagsimula yung printing ng stamps, and then until we issue. Kaya talagang mahaba pong proseso yung dinadaan.
3: Sir Maxi, curious lang din po. Siyempre sabi nga natin commemorative. So halimbawa ba yung mga magre-request po sa inyo na magkaroon ng stamp, importante po ba na matagal na po sila or something, ilang taon na tumagal na? O halimbawa may mga ano lang na 3 years lang sila pero gusto nilang magkaroon pa rin ng stamp. Okay lang po ba yun?
6: Okay. When we say commemorative stamps, yun yung milestone years. Kadalasan yun, 10 years, 15 years, 25 years, 50 years. So yun po, divisible by 5 or by 10. So yun po yung ano, the milestone years ang una namin tinitignan. And of course, we're validating this. We validate this yung anibersaryo na yun sa National Historical Commission of the Philippines.
3: Ito po, gusto, syempre marami po mga kasamahan kami na gusto po magkaroon po ng commemorative stamp po. Paano po ba magkakaroon yung iba naming mga kasamahan? Kasi alam ko po, ano po ba to, limited po ba ang produce po, ang pag-produce po nito? Paano po magkakaroon kami? Gusto rin po
4: saan
3: namin.
4: Saan po pwede mabili, Sir Max?
6: Okay. Ngayon, alam nyo, ang kagandahan lang po dito sa aming philately, of course, the commemorative stamps is very, you know, limited and strict. Kasi nga po, milestone years yan eh. Opo. Pero meron po kami tinatawag na selfie stamps. Yan po, so yun yung personalized stamps na wherein kung you know, isang tao, isang bagay, or isang lugar na gusto nyo i-feature na hindi pa tugma doon sa milestone year, they can, you know, avail of this. Well, ito po, ano, iniikot namin, ha? Last time po, yung National Book Fair, nandun po kami sa Mega Mall. So, meron po kami mga events like yung the recent fair ng CEU. at ng De La Salle University, fin-feature po namin itong mga selfie stamps na to. Yeah. So iniikot namin for those who wants to avail ng stamps na hindi po mapapasok sa commemorative period.
4: Yeah. Ayun, Sir Max. Ngayon nga pong darating na Nobyembre ay ipagdiriwang po ang National Stamp Collecting Month, kung di po ako nagkakamali.
6: Yes.
4: Ano po ba yung kahalagahan nito? Tsaka ano po yung nais ninyong ipabatid sa publiko para po sa tungkol po sa stamp collecting or philately?
6: Okay. Yung nabanggit niyo pong National Stamp Collecting Month, ito ay base sa Presidential Proclamation 494 na ilabas ni dating Pangulong Fidel Vera o October 27, 1994. Sa kaalaman ho ng lahat, si former President Fidel Ramos ay isa ring collector. So isa siyang stamp collector at kaya ho niya nung panahon na to, naisip niya na dapat i-celebrate ito every November or full the entire month of November every year. So para ho malaman din ng publiko yung importansya ng isang stamp. Hindi lang po siya maliit na papel. Lang din po siya ginagamit na sa, you know, sa pagdala ng mails. Pero higit sa lahat, ito po yung kasaysayan. Tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, kultura at sining. Lahat po nung ito, syempre, hindi naman po lahat yan mafe-feature sa isang history book. Hindi po lahat na nangyayari ay nakalagay sa libro. So yung mga maliliit na mga nagpangyayari, mga bagay, yung mga tao, makikita po yan sa stamps. So yun po yung gustong ibahagi ng celebration ng National Stamp Collecting Month, yung importansya nito sa ating kasaysayan.
3: Sir, yung pag sinabi po kasing stamp collecting, baka isipin po siyempre, hobby lang ito. Ano po ba yung maaari pong matutunan o maaaring matuklasan po ng mga tao sa pag-collecta po ng mga stamps po?
6: Katulad po na nabanggit ko, no, ang sinasabi nila kasi ang stamp is a window of a nation's culture and arts. So, yung nga po mga bagay na mga pangyayari na hindi natin, you know, makikita sa ibang libro o hindi na ako cover ng ibang libro, makikita po natin sa isang maliit na papel na yon na tinatawag nating stamp or selyo. Itong mga selyo na to, dahil ginagamit sa mga mails, pagpapadala, you know, abroad sa ibang bansa, nakikita po ng ibang bansa yung kultura natin at yung sining. Yung mga importanteng tao, yung mga ating mga bayani,
4: heritage,
6: nakikita, yes, na ibabahagi natin sa ibang bansa.
4: Opo. No? Ayun. Bukod po, Sir Maximo, sa pagpapalabas po ng mga commemorative stamps, baka meron po kayong gustong ibahagi na ilang notable accomplishments ng PhilPost this year na hindi pa po alam ng publiko.
6: Okay. Isa po dyan, alam niyo po, hindi po batid ho ng karamihan na nung 2023, nasunog po yung aming gusali, the Manila Central Post Office Building. So, for almost 2 years, medyo hindi po naumpisahan kagad ang restoration. So right now po, we're doing the restoration of the Manila Central Post Office Building. So importante po ito, hindi lang po sa kasaysayan ng post office, pero sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi tinayo po ito noong 1926. So, panahon ng Commonwealth. So, pinapakita po ng gusali nito kung gaano ka-importante ang impormasyon at komunikasyon sa bansa. So, ngayon, we're doing the restoration. Well, also, of course, kasama ho dito yung aming improvement na banggit nyo kanina ni Ms. Pao about digitalization.
4: Yes po.
6: Of course, we're doing some digitalization po ngayon. Katulad po ng DBM. Pagdating ho sa teknolohiya ngayon, humahabol din po kami. And ito po yung sa mga darating na buwan, mapapahagi po namin yung detalye nito.
3: Sir Max, sobrang limited po kasi yung time natin dito. Baka meron na lang po kayong mga bagay po na gusto pong sabihin sa publiko. Halimbawa po, yung mga scams po, lalong-lalo na po yung mga smishing na tinatawag. At syempre, yung mensahe nyo po.
6: Okay, siguro yun nga, una-una paalalahanan lang po namin yung publiko regarding dito sa mga scam na nangyayari. Naglabas naman po kami ng notice o you know, information dissemination dito na makikita po sa aming Facebook. So ngayon, rampant po yan, no? But binabantayan po namin maigi yan para maprotektahan yung publiko tungkol dito. So siguro sa panghuling bahagi, again, nagpapasalamat po kami sa Department of Budget and Management for featuring the Philippine Postal Corporation. Mm-hmm. And of course, we're looking forward to promoting stamp collecting at yung philately sa buong bansa. At again, binabati ho namin ang DBM sa kanilang 90th anniversary. Maraming salamat po ulit.
3: Sir Maximo, siguro magkaroon pa tayo ng mga special features, halimbawa po ng mga stamp po stamps, na sinasabi yes. po natin para po mas makita po ng ating mga kababayan. Gusto ko rin makita yung mga madami pong magagandang kultura po ng Pilipinas through stamps po. No?
6: Of course.
3: Opo. Sir so Maximo Santa Maria III, ang Philippine Postal Corporation Postmaster General and COO. Sir, sobrang maraming salamat po.
4: Maraming salamat po, Sir Maximo, po sa oras po ninyo. Thank you so much po.
6: Thank you po.
3: Yun. At maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po namin na may napulot po kayong aral dito po sa aming programa.
4: Ayon, samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa Impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hope Libia.
3: Alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Baka sumunod na siya muli. Salangalan po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libia. Ako po si Eric Vocal.
4: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week. Same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit, ito po ang
3: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Dalhin sa Philippine General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez bukas. Ilang araw bago ang nalalapit na kauna-unahang BARM parliamentary elections, seguridad sa BARM mahigpit na tinututukan ng mga otoridad. At Malacanang, inilabas na ang listahan ng mga holiday para sa susunod na taon. Kung ano-ano yan, alamin!
13: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa paggunita ng 119 na taong kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., nagbaliktanaw at inalala mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga turo, kontribusyon at buhay ng kanyang yumaong ama sa Batac City, Ilocos Norte.
14: Sa harap din ng pagdaraos ng Marcos Day, bida sa iba't ibang aktibidad ang masasarap na lutong gulay, produktong agrikultura at likhang agrikultural ng Ilocos Norte. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
8: pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Family ang paggunita ng Marcos Day 2026 ngayong Setyembre 11 sa Batac City, Ilocos Norte. Kasama ng Pangulo at ng kanyang pamilya ang mga lokal na opisyal, residente at iba pang taga-Batac sa serye ng mga aktibidad para sa taunang paggunita. Nagsimula ang programa sa Holy Mass sa Batac Church na sinundan ng wreath laying ceremony sa Marcos Monument bilang paggunita sa kaarawan ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isinagawa rin ang natnatang cook-off sa Imelda Cultural Center kung saan itinampok ang mga lutong gulay at produktong agrikultura ng Ilocos Norte.
15: No, kailangan natin i-promote din ang mga local products natin kaya ng mga gulay na inaano na rin ng mga RIC. Mga farmers na binibigay din ng gobyerno yung mga buto-buto na tinatanim. Kaya maganda yung ganito kasi na-exhibit sila.
8: Ayon sa mga opisyal ng lalawigan, nararapat lamang na gunitain ang kaarawan ng dating Pangulo upang alalahanin ang kanyang naging kontribusyon sa pag-unlad hindi lamang ng lalawigan kundi ng buong bansa.
16: Apolacay devoted his life to public service and taking on the responsibilities of leadership in service of his people. His contribution to the national development and governance are still felt today, especially here in Ilocos Norte.
8: Inalala naman ng Pangulo ang mga turo, kontribusyon at buhay ng kanyang ama.
17: Even when I was just spending time with him, what rare time that was, I did not know it, but he was already teaching me, that he was already training me, and he was training me not to become an important public figure, not to reach the heights of political leadership and position, but he taught me about public service.
8: Nagtapos ang programa sa pagtungo ng Pangulo sa merkato ni Nanay Ses sa Ilocanja Cultural Center kung saan itinampok naman ang mga produkto, likhang kultural at iba pang gawa ng mga residente ng Ilocos Norte. Naging pagkakataon din ito para sa Pangulo at First Family na makasalamuha ang mga residente at iba pang dumalo sa mga aktibidad. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa lahat ng nakiisa sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang ama.
17: And it is also fitting today that in honoring my father, we also celebrate the people and the place that remained so close to his heart throughout his life.
8: Taon-taong ginaganap ang Marcos Day bilang paggunita sa kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na naging Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986 na Tubong Batac, Ilocos Norte. Jezreel Kate Lapizar, Para sa Bayan.
14: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng DPWH at DOTR para tugunan ang pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX sa Pampanga. Layon ng pagpupulong, napalakasin ang mga hakbang para mapanatiling ligtas at tuloy-tuloy ang mga biyahe ng motorista. Tinalakay dito ang mga agarang hakbang at pangmatagalang solusyon kabilang ang dredging, pumping systems, flood barriers at detention basins para palakasin ang flood resilience.
13: Hindi lang basta pasyal ang parke. Sa Carmona, Cavite ang binuksan sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at ng ilang opisyal ng pamahalaan dahil magsisilbi rin itong lugar sa paghahanda ng mga responder sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulit ni J.M. Thompson.
18: Gumawa sila ng system. Gagamitin ito upang makatulong sa mabilisang pag-evacuate ng ating mga natrap na victims.
19: Kumpletos recados, ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang bagong multipurpose nature park na ito sa Carmona, Cavite. Nauna lang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation address ang dating Carmona Sanitary Landfill noong 90s na ngayon ay multipurpose green space na. Masaya naman ang residenteng si Teresa dahil sa 8 taon niyang naninirahan sa Carmona City, malaki ang pagbabago at naitutulong ng parke sa kanilang komunidad kumpara noong ang lugar ay sanitary landfill pa.
20: Dati nga, sanitary landfill. Tapos ngayon, nalagyan na ng MMDA Nature Park. Gumanda na. shape ng aming buhay, doon ng 24 hours, mayroon ng security guard. At pag namamasyal kami, nakakawala ng stress.
19: Ang 60 hektaryang parke rin na ito ay may kadiwa ng Bayan Store, Bamboo Pavilion, Disaster Preparedness Training Facility o DPTC, Livestock Farm at Seedling Nursery. Naging highlight naman ang inauguration ng Specialized Disaster Response Exercise na ginawa ng MMDA Public Safety Division at Metro Manila DRRM Officers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalagang mabigyan ng mga responders ng pinakamagandang kagamitan pagdating sa disaster preparedness sa ating bansa.
1: Mabuti at meron tayong vision na katulad nito. Ang ating Pangulo, ito yung inaasahan, at ngayon na-execute naman ang ating MMDA. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. To highlight this, maimbitahan namin kayo para makita sa buong Pilipinas that we have such facilities, at the idea is to propagate it, matraining natin as many responders as possible.
19: Hindi rin anya dapat makalimutan ang kaligtasan ng ating mga kababayan na itinataya ang sariling buhay para mailigtas sa mga taong nasa panganib.
1: We must ensure that our responders are also safe na makauwi din sila sa kanilang tahanan.
19: Maaari namang pumunta ang ilang responding units mula sa iba't ibang lugar sa bansa para magsagawa ng training dito habang pinaplano na rin ang pagpapadami ng mga pasilidad.
1: Meron na tayong model, makita lang, matraining sila dito and then eventually madadagdagan yan maybe in each region.
19: Ayon naman kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi dito natatapos ang pagsasaayos ng ahensya sa mga lugar sa bansa kung saan mabibigyan ng ating mga kababayan ng maayos at ligtas na espasyo. Nagpapasalamat din si Attorney Artes kay Cabinet Secretary Benhur Abalos dahil sa kalihim nagsimula ang ideya na magkaroon ng ganitong klaseng pasilidad.
21: Marami pa pong facility na ilalagay dito. We have partnership with DA para maging training facility to for urban farming at ganun din sa DNR for environmental projects naman na upscaling at iba't iba pang facility kasama rin ang lungsod ng Carmona na magtatayo kami dito na Eco Hub.
19: Binigyang diin naman ng Executive Secretary Ralph Recto na ito ang isa sa mga halimbawa ng paghahanda ng pamahalaan para matiyak na nakahanda ang bawat isa sakaling magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa bansa.
1: Pinapakita natin ang gobyerno is on top of the situation, naghahanda tayo at dapat maghanda rin yung ating mga kababayan kung kaya't ang MMDA from time to time nagkakaroon tayo ng mga drill sa Metro Manila, di ba? Na dapat, lahat tayo dapat maghanda. Mahalaga ipakita ng gobyerno na naghahanda rin ng gobyerno para sa anumang sakuna na maaaring dumating sa atin.
19: Inaasahan naman na madadagdagan pa ang katulad nitong pasilidad sa iba't ibang bahagi ng bansa para lalo pang mapalakas ang kahandaan at kakayahan sa pagresponde sa oras ng sakuna. J.M. Thompson, para sa Bayan.
14: Ipinag-utos na ng Sandigan Bayan na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital, kung bakit alamin sa ulat ni Chloe Fajardo.
22: Ipinag-utos ng Sandigan 3rd Division ang pagsasagawa ng independent medical examination kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, isasagawa ang medical examination kay Romualdez bukas September 12 sa Philippine General Hospital para mailipat siya mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Dito ay pinag-utos na tanging mga doktor na walang direct o indirect participation at impluensya mula sa Cardinal Santos Medical Center ang maaaring magsagawa ng medical examination sa mambabatas. Inuutusan ding magsumite ng medical findings ang UPPGH sa korte sa September 14. Doon ay mananatili si Romualdez hanggang sa ipag-utos ng korte. Nareset din ang rearrangement at pre-trial ng dating House Speaker sa September 16. Samantala, hindi natuwa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghiling ng dating House Speaker na manatili itong naka-confine sa ospital. Ayon kay Remulla, dapat harapin ni Romualdez ang kaso nito ng may dignidad. Binigyang diin rin ito na dapat pantay ang pagpapatupad ng batas para sa lahat, anuman ang katayuan sa buhay. Anya, maraming mga persons deprived of liberty na may karamdaman ang mas malala ang kalagayan sa mga piitan sa bansa. Nilinaw din ito na ang pagpapagamot sa ospital ay dapat exemption lamang sa matitinding kaso at hindi gawing basihan para sa special treatment. Chloe Fajardo, para sa Bayan.
13: Sa ibang balita, puspusan na ang isinasagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga nawawalang pasahero ng nasunog na barko sa Coron, Palawan. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagpapadala ng tulong para sa mga biktima ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kasalukuyang ipinagpapatuloy ng Philippine Coast Guard at local rescuers ang search and rescue operations sa karagatan ng Barangay Marsilya. Katuwang sa pinalawak na operasyon ang BRP Melchor Aquino upang mapabilis ang paghahanap sa mga hindi pa natutuntong pasahero at tripulante. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, umabot na sa 43 ang nakaligtas, 5 ang kumpirmadong nasawi, habang 84 ang patuloy na hinahanap. Sa panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, ipinaliwanag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab kung bakit bumaba ang bilang ng mga nawawala mula sa naunang ulat na 86.
5: As to the missing, kahapon po, Sir Joshua, 86 po ang ating po na-report. Now, we have 84. Ang reason po netong dalawa, we receive information from these two individuals po na accordingly, kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na nag-boarding, ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko. So, from the 86 that was reported yesterday, so we are now down to 84 po.
0: Bukod sa rescue efforts, tinitingnan pa rin ng PCG ang pananagutan ng mga opisyal ng barko ukol sa insidente.
5: Well, as to liability, no? As a friend, particularly sa crew and itong kapitan po ng barko, definitely nakikita po natin with the numbers of missing, with the number of casualty, definitely meron pong liability, may liability dito.
0: Bukod sa pagsuyod ng mga bapor at choppers sa karagatan, patuloy pa rin ang firefighting at inspection sa natupok na barko. Nag-deploy na rin ang DOTR at Marina ng dedicated help desks at financial assistance para sa mga survivor at pamilya ng mga biktima. Nagpaabot din ang DSWD Mimaropa ng tulong pinansyal, food packs at psychosocial support sa mga nadala na sa ospital. Elijah Canlas para sa Bayan.
14: Abiso po sa publiko, tipid-tipid muna sa paggamit ng kuryente. Ito ay dahil sa umiiral na yellow at red alert sa Visayas at Mindanao Grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naka-red alert status ang Visayas Grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Habang tatagal ng isang oras ang yellow alert mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Samantala, nasa red alert ang Mindanao Grid mula alauna ng hapon at inaasahang magtatagal hanggang alas 8 ng gabi. Naka-yellow alert status naman ito kaninang alas 12 hanggang alauna ng hapon at babalik pagpatak ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, ang alertong ito ay bunsod ng forced outage sa 15 power plant sa Mindanao habang 9 naman sa Visayas. Kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang direktor ng Market Operations Service ng Energy Regulatory Commission na si Sharon Montaner. Magandang gabi po, Ms. Sharon. Si Kenneth Pasyente po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
6: Hello, magandang gabi po.
14: Mm-mm. So ma'am, ano po yung pangunahing dahilan ng yellow at red alerts sa Visayas at Mindanao na nabanggit po natin kanina at ano po ang epekto nito sa mga residente roon?
6: Ang red alert, ang epekto nito usually kasi kulang na talaga ang supply ng kuryente pag red alert to meet yung mga demand ng mga consumers, pagkakaroon po ito ng mga manual load dropping or ang sinasabi natin na rotating brownout po. Pag yellow alert kasi, ang ibig sabihin nun, yung ating operating margin or yung reserva natin in case na merong mawala pa na mga planta at mag-outage, eh hindi na sapat yung operating margin natin. Yun po yung yellow alert. Pero yung red alert po, yun po yung magta-translate into manual load dropping or rotating brownouts. Mm-hmm.
14: Sa ngayon, ma'am, ano po ang ginagawang hakbang ng gobyerno, particular na po ng inyong ahensya para matugunan itong kakulangan po sa supply?
6: Sa ERC po, kami po ay palaging nakikipag-coordinate.
14: Ma'am Sharon?
6: Hello po.
14: Yes, ma'am. Ano po yung hakbang na ginagawa ninyo para matugunan po itong mga red alert at itong yellow alert po sa Visayas at Mindanao?
2: Okay po. Sa parte ng ERC po, we coordinate closely with the Department of Energy kasi sila po talaga ang in charge sa supply. Pero po, ito pong mga plantang to na operating at nag-outage po, sila po ay merong mga kaukulang obligasyon sa kanilang permit na ginrant ng ERC. Meron po kaming tinatawag na reliability indices or outage allowance lang na allowed sila per year. So yung mga breach po na yan, sigurado po makakatanggap sila ng mga notices of non-compliance o posible pang show cause orders and penalties po. So meron naman po tayong mga existing na mga rules to cover the performance of the generation companies po.
14: Okay po, ma'am. Ano po ang papel ng ERC sa mga proyekto ng NGCP para mapalakas at mapalawak ang transmission system?
2: Pagdating po sa NGCP po, sa mga pag-develop ng mga linya, ang role ng ERC ay ang pag-approve ng CAPEX ng NGCP. So una po yan, gagawa si NGCP ng Transmission Development Plan. I-update niya po yun at gagawin niya yung kung anong mga linya ang dapat niyang i-upgrade, anong mga bagong linya ang dapat niyang itayo para ma-address lahat ng constraints sa transmission. Ang Transmission Development Plan po ay inaaprubahan ng Department of Energy. Ngayon, bit-bit ang TDP na aprobado ng DOE, pupunta siya ngayon sa ERC para sa implementation ng mga project na yon at para aprobahan namin yung capital expenditure niya. Pero yung pag-aproba din po namin ay sang-ayon kung anong huwag yung aprobadong transmission development plan niya.
14: Ma'am, ano naman po ang epekto ng transmission constraints sa supply at presyo ng kuryente?
2: Opo, meron pong mga constraints na nangyayari ngayon. Yung link po between Visayas and Mindanao and Luzon and Visayas, meron po kasi siyang mga security limits din po. So depende po sa kung ano ang supply na excess ng Luzon at Mindanao na pwede po nilang ma-export sa Visayas. At depende po doon sa kapasidad ng HVDC lines na nagkoconnecta sa Luzon, Visayas at Mindanao ang pwedeng iambag ng Luzon and Mindanao sa Visayas. Sa ngayon po, ang nangyayari, ang Mindanao na usually siya yung may pinakamalaking supply na na-export sa Visayas, may kakulangan na po yung Mindanao ngayon. Kaya may mga alerts din siya dahil may mga planta doon na on outage. Kaya nalilimita din yung pag-export niya at tulong na kuryente, na supply ng kuryente sa Visayas.
14: Ma'am, ano naman po ang ginagawa ngayon ng inyong ahensya para mapanatiling patas at stable ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market habang pinoprotektahan po yung interest ng consumers?
2: Kaka-issue lang po ng ERC ng order kahapon po namin nilabas. Kasi po nakita namin na ang presyo sa kuryente ay tumaas masyado ngayong August. For August, ang average rate na i-report sa amin sa Visayas is 18.59 pesos per kilowatt hour. At sa Mindanao naman, 19.56 pesos per kilowatt hour. So ngayon po, kahapon, nagtatawag ng meeting si Chair Francis Juan. Kasama ang buong komisyon, inibitahan po namin ang PIPA at ang IMAP, ang market operator, para maibahagi namin kung ano yung mga hakbang na pwedeng gawin para ma-manage itong ganito kataas na presyo. And so the ERC yesterday issued an order na nagpapa-implementa ng regional imposition ng secondary price cap. Ngayon, ano po itong secondary price cap? Ang secondary price cap po ay isang mitigating measure in place sa WSM. Matagal na po itong nandyan na kapag ang rolling average ng presyo ay aabot sa 12,413, ikakap na sila sa 7.4 pesos per kilowatt hour. Hindi na sila mapapayagang mabayaran sa mas mataas pa sa 7.4. Kaya lang po, napansin namin na dahil sa sitwasyon na ang presyo ng Luzon ay mababa, average price ng August ng Luzon, mga about 4 pesos, nahihila niya yung rolling average. Nahihila niya pababa so that yung SPC imposition, hindi masyado siyang nati-trigger. Okay, so na-trigger lang po siya nung lumapas na ng 12,143, pero po nahila na po yun ng Luzon. So ngayon, dahil sa ating bagong order na gawing regional ang SPC imposition, meaning iba ang rolling average ng Visayas, iba ang rolling average ng Mindanao, iba ang rolling average ng Luzon, dumami po yung beses na matitrigger yung secondary price cap. Ito po ay makakapagpababa ng presyo ng kuryente natin. So for example po, for August, doon sa current na SPC imposition na system-wide na dumami po yung number of times na na-impose yung secondary price cap. Ang average resulting price po nito sa Visayas mula 18.59 pesos magiging 8.4 pesos po. Sa Mindanao naman mula 19.56 pesos per kilowatt hour magiging 8.69 pesos per kilowatt hour siya on the average po. So yun po pinaparetroacto ng komisyon ng August para po ma-correct po at ma-adjust yung mataas na presyo na to.
14: Alright. Bilang panghuli, ma'am, ano na lamang po ang inyong mensahe sa publiko, lalo na po sa mga residente sa Visayas at Mindanao na apektado ng yellow at red alerts?
2: Opo. Habang tinutugunan namin yung problema sa supply talaga, pagdating sa presyohan po, we're looking at, the commission is looking at ways to manage yung resulting prices. Kasi ang presyo naman po kasi sa merkado is an interaction of supply and demand. So kapag manipis yung margin, mataas yung presyo. Kapag malaki yung margin, mababa yung presyo. Nevertheless po, meron po tayong mga price mitigating mechanisms in place. At lagi po namin yung binabalikan kung nagiging epektibo. So nandito po kami para

0: Region at Cagayan Valley dahil sa trough ng LPA. Sa inilabas na heavy rainfall outlook ng PAGASA, makararanas bukas ng maulap na panahon buong araw at mahinang monsoon rains ang Pangasinan, Zambales at Bataan. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area sa kanluran ng Philippine Area of Responsibility ay may chance na maging bagyo sa Linggo o Lunes, pero papalayo o pakanluran naman ito at nakikitang mababawasan din ang mga pag-ulan dala ng habagat dahil hahatakin ito ng potential bagyo papalayo ng ating bansa by next week. Samantalang LPA naman sa silangan ng PAR ay pahilagang kanluran o posibleng papunta naman sa Taiwan o sa Katibugang Japan sa mga susunod na araw o by next week. Sa Visayas, nagpapaulan din ang habagat sa Western Visayas at Northern Samar. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at sunny weather o tuyong panahon naman sa Mindanao. At hindi apektado ito ng habagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Ito na po ang weekend forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa this weekend. Keep safe and stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Samantala, narito ang pahayag ng ilan sa mahigit 200 individual na miyembro ng dalawang homeowners association sa Bacoor City na nagkamit ng titulo ng lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan matapos ang 25 taon dahil sa expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin po natin.
2: Pangarap na panghabang buhay na tahanan yan ng tinupad na expanded 4PH ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang dalawang dekadang pangamba ng mga miyembro ng Salinasville HOA Phase 2 at Bayanihan HOA of Salinas Bacoor sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program. Nakapanayam namin ng ilan sa mga beneficiaryo. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
3: Teresita Loyola Takud, 74. Dati naupa lang kami. Ayoko na akong yung habang buhay na yung bang mangungupahan lang ako. Lalo napakahirap. Maganda. Magandang anong na may sarili ka na wala ka nang masyadong iniintindi. Intindi mo na lang bayad sa tubig, sa ilaw. Yun na lang. Talagang iniangat nga ang dignidad ko. Naging maayos na. Di ba, parang makakapaglakad ka na ng ayos niya na meron ka na sarili, di ba? Nagpapasalamat ako kasi nagkaroon kami ng sariling bahay at lupa na habang buhay na.
4: Ako po si Beatriz G. Cardano, 76. Siyempre daw tayo na baka pagdating ng araw, mapurnada ba? Masaya at kahit mahirap tayo, nagkaroon tayo ng sariling lupa na pinagsakripisyan nating hulugan. Lumos po ako nagpapasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa ganitong mga programa, nagkaroon ng katuparan sa amin na magkaroon kami ng lupa.
5: I'm Roelito Garcia, 50 years old po. Nag-start po kami ma'am dito ma'am ng 1998 at take out po kami ng social housing ng 2001. Hindi nyo ma'am masasabi ma'am na inyong pang yung property ma'am hanggang wala po kayong titulo. Ito na po, may award na po talaga. Talagang masasabi pong legit na sa amin na po talaga yung property namin. Nagpapasalamat kami yung kasi ma'am from squatter ma'am, talaga naman po kami yung galing po talaga kami sa squatter hanggang sa nagkaroon po kami ma'am ng sarili po namin property po rito. Siyempre po, ang number one, nagpapasalamat po kami sa ating Pangulo PBBM Marcos. At siyempre po sa ShopC and then siyempre po sa DSUD. Kasi kayo po yung mga nangasiwa po sa mga pabahay na ganyan na nasana po na marami po silang matulungan ng mga mahihirap po na tao at nangangarap po na magkaroon ng sariling bahay.
6: Noreen Liantubuag, Pabado, kasi wala pang pinanghahawakang papel, kayang-kayang paalisin kasi wala ka pang panghahawakan. Kaya malaking bagay to na may ganitong programa ang gobyerno na abot kaya siya kasi nasa kulang-kulang 500 lang naman a month. Salamat po ng marami, President Bongbong Marcos, na nagkaroon ng ganitong opportunity ang mga mahihirap na magkaroon ng sariling bahay at lupa.
2: Sa bawat titulo na naipamamahagi, nailalapit ang mga Pilipino sa buhay na mas may seguridad at dignidad. Patuloy ang Expanded 4PH sa pag-angat sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan at pagbibigay ng hindi lamang tahanan. Kung hindi ka pa natagal at bagong pag-asa, para sa bagong bukas sa bagong Pilipinas.

0: Samantala, nakatakdang magtungo sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 18th BRICS Summit para isulong ang mga prioridad ng Pilipinas at ASEAN. Inaasahan ding makikipagpulong ang Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi kaugnay sa pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas at India. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Ngayong araw ay inaasahang lilipad na patungo dito sa New Delhi, India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 18th BRICS Summit. Ang BRICS ay samahan ng mga emerging at developing economies, kabilang dyan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at iba pa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasama ng Pangulo ang iba pang miyembro ng kanyang gabinete sa pag-attend niya sa summit at magandang pagkakataon nito para makipag-ugnayan ang Pilipinas sa iba pang mga bansa.
2: Ang magandang makikipag-ugnayan sa ibang bansa, especially sa India, makakapagbigay ito ng magandang negosyo, magandang transaksyon at makakapag-generate ng employment para sa ating mga kababayan. Investment, makakatulungan ang dalawang bansa.
1: Inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Pangulong Marcos Jr. sa summit sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Chair ngayong 2026.
3: Inaasahang isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga prioridad ng Pilipinas at ng Timog Silangang Asya bilang Chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong 2026.
1: Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Indian business leaders para i-follow up ang mga investment pledges at commitments nila noong nakaraang taon. Matatanda ang Agosto 2025 nang pumunta rin si Pangulong Marcos Jr. sa India para sa isang state visit. Ayon kay Philippine Ambassador to India Jocelyn Ignacio, inaasahang matatalakay sa meeting ng Pangulo at ni Prime Minister Modi ang pagpapalawig at pagpapaangat ng ugnayan ng Pilipinas at India.
4: Maraming naganap bilang pagpapatunay na talagang umaangat yung ugnayan natin sa India, sa kalakal, sa turismo, certainly in the defense and security arena. And I think the meeting of the President and Prime Minister Modi will just continue this intensification. I think also the President will reiterate his invitation to Prime Minister Modi, you know, to attend the ASEAN summits in Manila.
1: Sa ngayon ay mahigpit na ang seguridad sa paligid ng New Delhi at sa mga lugar na pagdadausan ng summit bilang paghahanda sa BRICS 2026. Mula dito sa New Delhi, India, Carlo Candelaria para sa Bayan.
5: Wala na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang research vessel ng China na may drilling capability o ang Hayang DG Xihao. Base sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard ngayong araw, nakabalik na sa Guangdong Province sa China ang naturang barko. Nananatili ng 28 araw sa Bajo de Masinloc ang Hayang DG Xihao mula noong August 11 hanggang September 8. Muli namang iginiit ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela na illegal ang aktibidad ng Chinese research vessel sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Base rin, anya, sa kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs, walang permiso ang naturang barko ng China para pumasok sa karagatan ng bansa. Pinangalanan na ng Senate Impeachment Court ang mga magsisilbing amici curiae o friends of the courts na magbibigay ng legal opinion sa usapin ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Si Hilario Davide Jr. ay ang 20th Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa University of the Philippines noong 1959 at itinalaga bilang Chief Justice ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada noong 1998. Nakilala siya bilang presiding officer ng impeachment trial ni Estrada. Isa rin siya sa 50 miyembro ng 1986 Constitutional Commission na bumuo sa 1987 Constitution. Ginawaran siya ng Ramon Magsaysay Award for Government Service noong 2002. Si Artemio Panganiban Jr. ay ang 21st Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa Far Eastern University noong 1960 bilang cum laude at nanguna sa 6th pwesto sa Philippine Bar Examinations noong taong din yun. Itinalaga siya bilang Chief Justice ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2005. Si Renato Puno ay ang 22nd Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa University of the Philippines noong 1962 at itinalaga bilang Chief Justice ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. Sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinamunuan ni Puno ang Consultative Committee na nagsuri sa 1987 Constitution. Samantala, si Adolfo Ascuna ay naging Associate Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa Ateneo de Manila University noong 1962 bilang cum laude at pumang-apat sa Philippine Bar Examinations sa taong ding yun. Itinalaga siya sa Supreme Court noong 2002 at naging delegado rin sa 1971 Constitutional Convention at 1986 Constitutional Commission. Sina Panganiban, Puno at Ascuna ay haharap sa Senate Impeachment Court sa September 16 para magbigay ng legal opinion sa usapinang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Davide ay natasang magsumite ng legal memorandum sa halip na humarap sa impeachment court. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na satisfied siya sa mga mistradong inibitahan ng Senate Impeachment Court bilang Amici Corray of Friends of the Court. Ayon kay Tulfo, nais ng malinawan sa nakasaan sa 1987 Constitution na two-thirds ng center judges ang buboto para sa magiging hatol sa vice presidente.
7: I want to listen first kasi noona, if you would recall, ay sabi ko, sundin natin yung two-thirds, di ba? Pero ang question din ngayon is, paano nga naman, eh maraming nawala na sa amin, di ba? Apat ang hindi nakakati ng hearing. Either kulong or may sakit, may isang nagtatago. So ano ba yung gusto kong malaman, kung pwede nga tanongin yung mga yun, well, what does it mean by two-thirds? Two-thirds na present or two-thirds na hindi namin maabot?
6: Nakatakdang isagawa ng Senate Impeachment Court ang oral arguments sa September 23. Bernard Ferrer para sa Bayan.
5: Iginagalang ng Justice Department ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na ipagpaliban muna ang arraignment ni Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threat matapos na maghain ng mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Naantala ang dapat sana ipagbasa ng sakdal ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan pa kasi ng hukom ng panahon para pag-aralan ito matapos maghain ng motion ng kampo ng Vice Presidente. Kaugnay ito ng umano'y naging pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
9: Ngayon, pansamantala, habang ito'y pinag-iisipan pa niya, yung aming motion, hindi muna matutuloy yung arraignment, so suspended muna. Medyo sensitibo rin kasi no, yung motion, saka out of respect na rin sa ating hukom, no, saka sa proseso ng korte.
8: Tumanggi si Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng vice, na ibahagi ang nilalaman ng kanilang motion sa ngayon. Pero ang sabi ni Lim, may inihain din silang petisyon sa Korte Suprema. Ang petisyon ng kampo ng vice ay para sa certiorari and prohibition sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Ibig sabihin, hinihiling nila sa kataas-taasang hukuman na ipatigil ang mga kasunod pang hakbang ng paglilitis sa kasong grave threats. Kasama rin sa kanilang hinihingi ang pag-i-issue ng temporary restraining order or writ of preliminary mandatory injunction kung saan iginigit nilang may immunity from suit bilang impeachable official ang Vice Presidente. Bagay na kinontra na ng Department of Justice.
10: Sa umiiral po na batas at sistemang legal sa Pilipinas, ang meron lang pong immunity from suit habang nakaupo ay ang ating mahal na Pangulo. Diba? Ang Vice President po sa particular na bagay na to ay wala pong immunity from suit.
8: Inirerespeto rin ng DOJ ang naging desisyon ng korte na ipagpaliban muna ang arraignment dahil sa nakabinbing resolusyon para sa inihaing mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Hahayaan din anila ang hukom na pangasiwaan ang proseso ng paglilitis ng kasong grave threats. Pero hindi na muna magkokomento ang prosekusyon hanggang sa ma-resolba ang nasabing mosyon. Binigyan ng panahon ng QCRTC ang DOJ na magsumite ng kanilang komento sa mosyon ng depensa. Samantala, wala pang ibinababang kasunod na petsa ng pagpapatuloy ng pagbasa ng sakdal. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Naharap sa reklamo at posibleng mawalan ng lisensya sa pagiging abogado sina dating Negros Oriental Representative Jing Paras at apat na abogado mula sa Ronda Inn and Mendiola Law Firm. Yan ay matapos magsumite ng disbarment complaint sa Korte Suprema ang National Bureau of Investigation o NBI kasunod ng kanilang pagkakasangkot sa umano'y honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Batay sa mga detalye ng kaso, gumawa umano ng script at nagmanipula ng mga pahayag ang mga abogado kasama si Paras para gamitin sa paninira kay Recto. Bukod dyan, naghain din ang NBI ng reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice laban kina Paras, Batangas First District Representative Leandro Leviste at ang talent manager na unang nagbunyag sa umano'y modus operandi.
5: Samantala, magaganap na sa Lunes ang kauna-unahang Borne Parliamentary Elections. Dito mananaig ang boses ng mga mamamayan ng rehiyon para sa kanilang kinabukasan at kaunlaran. Ano-ano ang mga sektor na ito? Alamin sa ulat ni Patrick Gupo ng IBC.
11: Sa isang rehiyong hitik sa kasaysayan, kultura at pag-asa, iba-iba man ang kanilang pinagmulan, iisa ang hangarin ng maraming Bangsamoro. Yan ay ang maayos na buhay para sa kanilang pamilya at komunidad.
12: Ayon sa 2024 census, nasa 5.69 million ang populasyon sa Borne. Pinapakita nito ang malawak na boses at pangangailangan ng iba't ibang sektor sa rehiyon. Para sa mga magsasaka at mayingisda, hiling nila ay mas matatag na kabuhayan, maayos na irigasyon, sapat na production support, market access, at mga programang makatutulong para magkaroon ng sapat na kita. Hindi maliit ang papel ng sektor na ito sa Bangsamoro region. Halos kalahati ng mga employed Bangsamoro ay nasa agriculture sector, habang kabilang din ang fishing at aquaculture sa pinakamalaking pinagmumula ng trabaho sa rehiyon. Para naman sa mga kabataan, ang pangarap nila ay hindi lang makapag-aral kundi magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang natutunan. Mas maraming scholarship, quality education, skills training, digital access at higit sa lahat ay mga trabaho naghihintay sa kanila pagkatapos ng kolehiyo. Sa datos ng PSA, buwaba sa 93.4% ang employment rate ng mga kabataang 15 to 24 years old noong 2025, habang 10.9% naman ang not in education, employment or training. Kaya hamon para sa Bangsamoro ang tiyaking may malinaw na landas mula sa paaralan tungo sa disenteng trabaho at kabuhayan. Para sa mga kababaihan, panawagan nila ay mas malawak na partisipasyon, hindi lang bilang tagapag-alaga ng pamilya, kundi bilang mga lider, negosyante, manggagawa, magsasaka at aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Sa ngayon, lumalaki ang papel ng kababaihan sa ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa Bangsamoro government, higit 100 companies na minomonitor sa rehiyon ay pinamumunuan ng kababaihan. Para sa mga manggagawa, hiling nila ay magkaroon ng sapat at matatag na hanap buhay. Noong 2025, tinatayang 2.28 million ang employed sa Borne. Sa kabila nito, tinatayang nasa 287,000 Bangsamoro workers ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Para naman sa mga entrepreneurs at MSMEs, hiling nila ay mas madaling magnegosyo at mas malawak na market. Kabilang dito ang mas madaling access sa puhunan, training, digital technology, transportation at market linkages. Sa isang rehiyong patuloy na lumalago, malaki ang papel ng mga MSMEs sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya. Lumago ng 5% ang ekonomiya ng Borne noong 2025, mas mabilis kumpara sa naitalang growth noong manakaraang taon. Ang services ang may pinakamalaking bahagi sa ekonomiya, kasunod ng agriculture, forestry at fishing.
11: Ang pag-unlad ng Bangsamoro ay hindi lang nasusukat sa paglaki ng ekonomiya o dami ng mga proyektong ipinatupad. Nasusukat din ito sa tanong na kung may nakikinabang ba sa pag-unlad. Mas maraming kabataan ba nakakapag-aral? Mas tumikita ba ang mga magsasaka at mga ingisda? Mas nakikilahok ba ang mga kababaihan? At mas may pagkakataon ba ang bawat Bangsamoro na makabuo ng mas magandang kinabukasan? Dahil sa bawat sektor, may sariling pangailangan, may sariling pangarap at may sariling boses na naghahangad na marinig habang sama-samang tinatahak ang landas tungo sa mas matatag at mas maunlad na Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Patrick Gupo ng IBC 13.
5: Mahigpit na binabantayan ng 6th Infantry Division ang apat na lugar na nasa ilalim ng red category para sa nalalapit na Borne Parliamentary Elections sa Lunes. Nagbabalik si Regine Lanuza ng PTV Davao.
13: Apat na lugar sa Area of Responsibility o AOR ng 6th Infantry Division ang kanilang tinutukan kaugnay ng gaganaping Bangsamoro Parliamentary Elections ngayong September 14. Kabilang dito ang Cotabato City, dalawang lalawigan ng Maguindanao, pati na rin ang Special Geographic Area o SGA ng Borne. Ayon sa tagapagsalita ng 6ID na si Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ilang mga lugar ang pasok sa red category na inilabas ng Commission on Elections bilang mga areas of concern. Kabilang dito ang Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte at Mama Sapano, Dato Piang at Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur. Nangangahulugan ito na nagkaroon na ng election-related incidents sa nakalipas na dalawang halalan at may presensya rin ng mga armadong grupo sa nasabing mga lugar.
14: I can say na at this time, generally peaceful, except in some areas na we labeled as red. We're closely monitoring these areas, but the rest of the provinces na sakop ng BARM na area ng 6ID, generally peaceful.
13: Takasalukuyan, patuloy na naka-red alert status ang kanilang hanay simula pa noong Agosto 15. Sinabi rin ng opisyal na noong Setyembre 1 pa sana nakatakdang magpatupad ng heightened alert status ang kanilang tanggapan. Ngunit dahil sa nangyaring pag-ambush sa convoy ng isang kandidato ay agad nilang hinigpitan ang seguridad. Sa ngayon, nakalatag na ang mga checkpoints sa mga kalsada, kasabay ng pinalakas na presensya ng kapulisan sa mga komunidad at lansangan. Malaking tulong din umano ang augmentation o dagdag na puwersa ng mga sundalo mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao.
14: Yes, as early as the start of the campaign period last month, nag-deploy na tayo ng mga forces natin to augment our PNP sa mga comrade checkpoints. At pinalawig na rin natin yung mga patrolling natin para in case may mga incidents na mag-arise, mabilis po tayo makaresponde.
13: Tiniyak ngayon ng 6th Infantry Division na handang-handa na sila sa pagpapatupad ng kanilang security plan para sa gaganaping Bangsamoro parliamentary elections.
5: Regine Lenuza para sa Bayan.
8: Handa na ang ilang mga paaralan sa Cotabato City na gagamitin para sa gaganaping Bangsamoro parliamentary elections. Bukod sa mga paaralan, tuloy-tuloy din ang paghahanda ng COMELEC. Ang mga inihahanda ng COMELEC, alamin sa ulat ni Regine Lanuza Live. Regine.
13: Ayos upang maging maayos at hindi na maantala ang pag-i-install ng mga Starlink na gagamitin sa isasagawang BARM parliamentary elections ngayong Lunes, September 14, ngayong araw pa lang ay inihatid na sa mga voting centers dito sa Cotabato City ang nasabing mga Starlink upang maikabit na ito. Maaga pa lamang nakahanay na sa labas ng tangkapan ng COMELEC Cotabato City ang 5 sasakyan. Ang mga ito ang maghahatid ng mga Starlink sa mga paaralan na gagamitin bilang voting center sa Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes, Setyembre 14. Pasado alas 9 ng umaga nang isinakay ang mga kagamitan. Isa sa mga nangunguna sa paghahanda para sa maayos na paggamit ng Starlink ay si Noria Aliagaw na magsisilbi bilang technical support sa halalan.
15: Nag-group kami, so kunin namin yung mga ng Starlink. So i-install sa bawat school para magkaroon tayo ng connection doon sa during transmission ng ng voting, after ng voting. So yun yung gagawin namin ngayon sa ngayong araw.
13: Ayon naman sa acting election officer ng COMELEC Cotabato City na si Attorney Muammar Guyo, Starlink pa lamang ang kanilang ipinadala sa mga voting center. Bukas pa ang paghahatid ng ibang election paraphernalia. Inagahan na ang pagkakabit ng Starlink dahil kailangan itong i-install sa mga bubong ng mga paaralan. Layo nitong maiwasan ang pagkaantala sa pag-install ng mga kagamitan. Aabot sa 133 Starlink ang gagamitin sa Cotabato City.
16: Yung COMELEC Cotabato City ay handang-handa na, no, sa election sa September 14, 2026. In fact, no, today is mag-i-install na kami ng aming mga communication at saka transmission devices sa ating mga voting centers, 33 voting center ito sa Cotabato City. Ongoing kanina, no, pumunta na yung ating maglalagay, no, yung mag-i-install ng ating mga I-1 Starlink.
13: Pasado alas 10 ng umaga nang simula ng paghahatid ng mga Starlink sa paaralan. Samantala, bukod sa COMELEC, nakahanda na rin ang ilang paaralan sa lungsod na magsisilbing voting center sa Lunes. Isa na rito ang Cotabato City Central Pilot School. Aabot sa 29 na mga silid-aralan ang inihanda nito bilang voting precinct para sa 5 barangay sa Cotabato City. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan na handa na sila para sa halalan.
17: The school is always ready in this kind of endeavor. So we prepared the classrooms. We suggested We suggested security measures to the security personnel. And then we suggested to the security personnel during the election, voters who have already casted their vote should go out so that crowd will not be gathered inside the school.
18: Ayos, bukas naman ay isasagawa ang final testing at sealing dito sa Cotabato City.
5: Maraming salamat, Regine Lanuzan ng PTV Davao.

0: Sa ulat probinsya, para sa layuning mapaunlad ang sektor ng pagsasaka at tiyaking may sapat na pagkain, patuloy na isinusulong ng Agricultural Training Institute sa Region 12 ang pagpapalakas sa Learning Site for Agriculture. Yan ang ulat ni Shahana Duerme Mangasar ng PIA SOC Sergeant.
1: Nagpapatuloy ang ginagawang hakbang ng Agricultural Training Institute 12 para lalo pang mapaunlad ang mga Learning Site for Agriculture sa rehiyon ng 12. Kabilang sa mga benepisyaryo ng ahensya, ang Nildas Farm at Apostol Techno Demo Learning Farm sa Coronadal City.
2: Yung na-accredit kami dito sa ETI bilang learning site sa agriculture, may financial subsidy yun. So binigyan kami na 150,000 for development plan. Parang ano nila, augmentation nila. No? So malaking tulong.
1: Sa pamamagitan nito ay napaunlad ang operasyon ng farm, hindi lamang bilang LSA, kundi bilang Accredited Training Center ng TESDA at Farm Tourism Camp ng Department of Tourism.
3: Ang ETI, they provided me 150,000 in kinds as a construction materials. Ang pinakamalaking nabigay ng ETI sa akin are trainings. I have gained many trainings from ETI that put me where I am now.
1: Ang dalawang learning site ay may layunin din na itaguyod ang kasapatan sa pagkain sa rehiyon. Hinikayat naman ni John Lord Oman, Senior Agriculturist and Learning Site for Agriculture Focal Person ng ATI 12, ang iba pang magsasaka na pakinabangan ang mga programa ng ahensya upang mapaunlad ang kanilang mga sakahan.
4: You'll be having a wide network of mentors from across the different learning sites in Region 12 and BARM. And at the same time, we will also be capacitating you when it comes to knowledge, skills, and attitude on different production and processing technologies across the agriculture value chain.
1: Sinisiguro naman ang ATI 12 na magpapatuloy ang pagtulong nito sa mga magsasaka sa rehiyon. Mula dito sa lungsod ng Coronadal, sa lalawigan ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Shahana Duerme Mangasar ng PIA SOC Sergeant.
5: Nagmistulang totoong emergency ang sumalubong sa mga taga Davao City kagabi habang isinasagawa ang kauna-unahang nighttime simulation exercise sa buong Region 11. Iba ito sa mga nakasanayan na isinasagawa sa umaga. Ang aktibidad na ito ay disenyo para subukan ng interoperability at mabilis na pagkilos ng mga responder kung sakaling may operasyon sa gabi at walang sapat na liwanag. Ipinakita ng mga otoridad ang kanilang kapasidad sa pag-rescue o pag-secure ng lugar at sa mabilis na pag-rescue sa mga biktima. Mahigpit na ipinalalo o pinapaalala sa publiko na ang nasabing aktibidad ay bahagi lamang ng patuloy na kampanya na culture of security para siguruhin ang kaligtasan ng lahat.
0: Samantala, inilabas na ng Malacañang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday para sa 2027. Kabilang sa regular holidays ang New Year's Day, Holy Week, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Independence Day, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day at Rizal Day. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception of Mary at Huling Araw ng Taon. Additional special non-working days ang Chinese New Year, Black Saturday, All Souls Day at Christmas Eve. Special working day naman ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25. Hindi pa kasama ang Idil Fitir at Idil Adha na itatakda ang mga petsa sa hiwalay na proklamasyon.
5: Handa nang magpakitang gilas ngayong gabi ang ating pambansang TV anchor na si Diane Kerrer sa isang fitness competition finals night sa Quezon City. Patutunayan ng ating primetime host na hindi lang siya pang newsroom kundi rain na rin sa fitness stage pagdating sa ganda at lakas. Bukod sa kompetisyon, celebration din ito ng dalawang dekada ng pagbibigay inspirasyon para sa isang active at healthy lifestyle. Mas magiging star-studded pa ang gabi dahil sa inaasahang dadalo ang mga A-list celebrity at brand ambassadors para makisa sa finals night.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
5: At yan pong may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Hanggang sa Lunes, ako po si Kenneth Paciente ng inyong pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda bang takbo?
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
17: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
18: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
17: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
19: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ang ating mga kababayan kung ano ang Islam.
17: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Isang magandang Friday sa ating lahat. Eto na naman po ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Samantala ay tumungo po ang ating Pangulo papuntang India at nag-iwan po siya ng kanyang mensahe para sa ating mga kababayan. At live, alamin natin mula Malacanang para sa biyahe ni Pangulo Ferdinand R. Marcos sa India para sumali sa BRICS Summit, alamin natin kay Raquel Bayan.
17: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
16: Raquel.
10: Yes, Nords, magandang gabi. Nakalipad na nga si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para ito sa pagbiyahe ng Pangulo sa New Delhi, India para makibahagi sa 18th BRICS Summit. Sa departure statement ng Pangulo, sinabi nito na bilang tugon na rin ito sa nauna ng imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sabi ni Pangulo Marcos, sa pagbisitang ito, mayroong dalawang misyon ng Pilipinas. Una, katawanin ang buong ASEAN region sa dalawang araw na BRICS Summit kung saan magsisilbing boses ang Pilipinas sa pagpapabatid sa tindig ng ASEAN region sa ilang usapin, alinsunod na rin ito sa mga isinusulong ng rehiyon sa linya ng peace and security at paglago. Sabi ni Pangulo Marcos, mahalaga na mapag-usapan ang mga issue na nakakaapekto sa bawat nasyon at sama-samang gumawa ng mga hakbang upang malampasan ang mga ito. Gagamitin na niya ng pagkakataon ng Pilipinas upang manawagan ng climate action, mas matatag na disaster preparedness at responsabling paggamit ng makabagong teknolohiya. Ikalawang dahilan ayon kay Pangulo Marcos para sa pagbisitang ito, ang kanyang pakikipag-usap o pakikipagpulong kay Prime Minister Modi para sa pagpapalalim pa ng ugnayan ng Pilipinas at India na kapwa pakikinabangan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Pakinggan natin, Lord, si Pangulo Marcos.
12: Mga kababayan, tayo po ay babiyahe patungong India upang pangunlakan ang paanyaya ni Prime Minister Narendra Modi. Just a little over a year ago, I visited India on a fruitful state visit that saw our intensifying 75-year-old ties deservingly and fittingly elevated to a strategic partnership. This time, our purpose is twofold. First, the Philippines will represent our ASEAN community in our capacity as chair in the two-day 18th BRICS Summit in New Delhi this weekend. The Philippines shall be joining BRICS core member and partner countries as one of the invited outreach countries. In this role, I will carry ASEAN's voice to the summit and help amplify our community's perspectives on the issues of our time, guided by the priorities of our chairship, peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment. ASEAN represents the 11 nations of Southeast Asia, a community of almost 700 million people united by a shared commitment to regional stability and collective prosperity. We will engage the BRICS community, whose ranks include four of our fellow ASEAN member states, on advancing our quest for peace, inclusive growth, regional resilience, sustainable development, food and energy security, and a rules-based international order. Malaki ang may aambag ng ASEAN dito, kabilang ang ating mga naging aksyon sa mga isyung ito. We have been asked to participate in the BRICS Summit at a time when the global economy is undergoing profound changes, even pressure. Indeed, international and regional groupings may diverge on issues, thrusts, and interests. It is our conviction, however, that as a broader community of nations, it is imperative that we coalesce and cohere around issues that impact us collectively. It is interesting to note that the priorities of the Philippines Chairship of ASEAN under the theme Navigating Our Future Together align well with the priorities of India's Chairship of BRICS, which is themed Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. At the open session on September 13, which the Philippines as ASEAN Chair and as Outreach Country has been invited, I will have the opportunity to present the priorities of ASEAN to the BRICS members. I intend to highlight ASEAN's commitment to deepen its engagement with its partners through established frameworks. I will offer views on how partners can and should work in concert, if not together, to address these challenges, especially those that impact developing countries and emerging economies. We will call for fairer global governance, stronger disaster preparedness, and the responsible use of new technologies, climate action, and the peaceful settlement of disputes under international law. We will bring lessons from ASEAN's track record and long-standing commitment to open and inclusive dialogue while preserving strategic autonomy. Secondly, I return to India to further drive forward and provide practical substance to our engagement. With Prime Minister Modi, we will track progress in the key areas of our strategic partnership,
20: pick up on our government's sustained exchange of perspectives on broader economic and strategic questions confronting our shared interests. Prime Minister Modi and I will review the progress in the implementation of the five-year plan of action for 2025 to 2029 that underpins our strategic partnership. Our discussions will cover defense and maritime cooperation, trade and investment, the proposed preferential trade agreement, health and pharmaceuticals, digital cooperation, tourism, direct air connectivity, and people-to-people ties. It will also be an auspicious occasion to renew our invitation for Prime Minister Modi to visit Manila for the ASEAN-India Summit and the East Asia Summit in November. As a comprehensive strategic partner of ASEAN, his visit and presence will affirm India's support for the Philippines' ASEAN chairship and our objectives. Business and economy are also important pillars of our ties with India. And while in New Delhi, I likewise look forward to engaging Indian companies and players on why the Philippines should be part of their growth story. They will have plenty of opportunities to consider in infrastructure, digitalization, IT, pharmaceuticals, transport and logistics, and other sectors critical to our development. Mga kababayan, malawak at malalim ang ating pagkakaibigan sa India. Our exchanges of visits with India harken back to an older age when our peoples and civilizations connected via early ideas, language, culture, and commerce. These links live on in our modern era through our diplomacy, trade, and business linkages, tourism connections, and the hallmarks of 21st century society, digital networks, supply chains, investment flows, financial systems, and technological ecosystems that connect our economies. Our task is to see that these modern connections remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Where the seas, currents, and trade winds of yore were sufficient to link geographies, we must now ensure that the sea lanes are just as free, open, and governed by law, rules, and responsible behavior. We thus embark for India, determined to continue the task of translating potential to action, and action into gains. Gains for greater economic security for the Filipino people, for ASEAN and its external partnerships, and for fostering broader practical cooperation among players, even of differing persuasions, to support peace, security, and shared prosperity. I look forward to another productive visit to India, to engaging leaders, nations, and entities participating in the BRICS Summit, and to opening more doors for the Philippines and for ASEAN.
10: Ng tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula Malacañang para sa Bago Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
13: Sa Love Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: 7:12 in the evening at narinig nyo po ang pahayag ng ating Pangulo bago pa siya pumunta ng India, New Delhi, para sa kanyang pagsali sa BRICS Summit. So, kanina po ay napakinggan ninyo ang kanyang talumpati mula mismo sa Malacañang. Samantala, dahil pinag-uusapan natin, dahil malapit na at sa Monday na ang Bangsamoro Parliamentary Elections, eto, may makakausap tayo mula sa BARMM.
17: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At sa puntong ito, makakausap natin ang ating Ministry of Labor and Employment mula BARMM. Kasama natin si Minister Muslimin Sema. Sir, salamu alaikum.
21: Alaikum salam.
16: Sir, maraming salamat sa inyong oras, Minister. At syempre, sa ngayon na ilang araw na lang ay paparapit na ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Kumusta na po dyan po sa era ninyo, particularly dating ng election this coming Monday?
21: Lahat po
2: Sa tingin ko ay handang-handa na
21: mm-hmm.
2: ang Moro National Liberation Front at iba pang mga kasamahan natin from the Moro Islamic Liberation Front and other groups, parties, no? Sa tingin ko, handang-handa na.
22: Okay. Minister, sa ilang taon nyo din po na umupo bilang minister ng Ministry of Labor and Employment, ano po ang inaasahan ninyo after this Bangsamoro parliamentary election? Sa pamumuno ng MOLE, if ever there would be a new leadership in the MOLE, being ako, alam ko, it's kumbaga eh yung labor of love niyo po na ibinigay ninyo sa MOLE, ano po inaasahan niyo if ever man na may next na hawak ng Ministry of Labor and Employment?
2: Magandang gabi sa ating lahat. Sa totoo lang, this parliamentary election is very historic sa as far as we are concerned in the Bangsamoro, no? Palagay ko kami naniniwala na meron itong magandang impact sa ating labor force, no? Dito sa Bangsamoro. Members of the parliament who will be elected, no, will have to be responsible to our people, and therefore kami naniniwala na yung mga elected officials
22: mm-hmm.
2: Will work hard para po sa ikamubuti, ikagaganda ng ekonomiya ng ating autonomiya
22: mm-hmm.
2: at ito ay magsisilbing inspirasyon mm-hmm. sa ating mga manggagawa na actually ay more than one half of the population of the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao ang workforce natin. So sila po, ang lahat ng ito ay naghihintay ng magandang mga pangyayari mm-hmm. sa ating Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
22: Okay.
2: And we believe that after the election, the Bangsamoro government, the regular Bangsamoro government, will now be working for a better economy
22: mm-hmm.
2: Of the region, which will encourage mga investors to come in and magsisilbing pag-asa ng ating mga manggagawa.
22: Okay.
2: Para po sila ay magkapagtrabaho.
22: Minister, masasabi natin na isa sa mga legacy na nagawa ng inyong ministry or rather on during the interim government is the creation of the labor code. At sa pagkakaalam ko, the labor code that is like it at the back of your head. Pero sa tingin niyo po ba meron pang dapat idagdag o kaya ibawasan o kaya baguhin sa labor code na naipasa during the interim government?
2: Ibig niyo sabihin itong bagong labor code?
22: Yeah, oo. Di ba merong ginawa sa in the Bangsamoro area?
2: Itong Bangsamoro Labor Code, no?
22: Mm-hmm.
2: Hindi ko masyado nakukuha yung ibang calls kasi
22: napuputol
2: po yung signal
22: niyo. Okay. Kung ano po ang masasabi niyo? Ano po ang statement niyo?
2: Yes. Kung pag-uusapan natin yung Labor Code,
22: mm-hmm.
2: Since bagong-bago pa lamang itong ginawang labor code ng ating parliament
22: mm-hmm.
2: At marami pang ginagawang mga implementing rules and regulations.
22: Itong Bangsamoro Labor and Employment Code.
2: Ano po?
22: The Bangsamoro Labor and Employment Code.
2: Yes, yes, yes. Opo. Kasi meron po tayong bagong labor code. No?
22: Yes, oo, tama.
2: At ito ay ating hinihintay na ito ay maging officially adopted dahil ito po ay naghihintay pa ng mga pagbabago. Pero sa ating pananaw from the Ministry of Labor and Employment, wala na pong dapat pagbaguhin dito. Maganda naman po ang labor code na ginawa, no? As a matter of fact, if we compare it with the national labor code, mas maganda dahil meron pong mga improved version, no, ang Bangsamoro Labor Code wala po sa Philippine National Labor Code, no?
22: Okay.
2: Ito po ay isang magandang pagbabago at ito po ay magbibigay ng inspirasyon sa ating mga
22: tama, no?
2: Manggagawa. Yeah.
22: Oo, kasi kumbaga off the bat alam mo na yung Bangsamoro Labor Code na ginawa mismo sa from the Bangsamoro complements the indigenous people, the non-Muslim and the Muslim workforce, di ba? Parang for me, yun na yung number one na makikita mo. Kaya siguro sa pagkasabi nyo na with all conviction na mas maganda ang labor code na ginawa natin sa Bangsamoro kaysa yung sa National Labor Code.
2: Opo. Dahil alimbawa lang po dito sa kwan, itong Bangsamoro Labor an employment code, no? Ginawa ng Bangsamoro Parliament ay meron pong mga nakalagay na nagugustuhan ng ating mga manggagawa dahil binibigyan sila ng pagkakataon na makapagpahinga at mabigyan ng malaking income.
22: Ayan, okay. Okay, sa lagay na niyan, kumusta naman po, lalo na para sa ating mga kabataan na bago pa lang magtatrabaho, nakater po ba natin ito during those times that, kayo pa rin po naman, ang nakaw po technically, na minister ng MOLE, but have you, on those 7 years, if I'm not mistaken, natugunan naman po yung mga pangailangan ng kabataan at saka yung mga first-time job seekers natin dyan sa region.
2: Hello?
22: Yes. Mahina nga yung signal ni natin kay ano, no? Yes, nawawala-wala ata. Anyway, Minister, ganito na lang. Sa unang parliamentary elections ng Bangsamoro, ano po ang mensahe mo sa mga botante tungkol sa kahalagahan ng kanilang boto at pagpili ng mga leader na tunay na tutugunan sa pangangailangan ng kanilang komunidad?
2: Magandang tanong yan dahil po nakikita natin na yung handang-handa na yung mga tao at yung iba naman po ay alam nyo nalulun na sa kinaugalihang klase ng election. Kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na dapat po ang tingnan natin sa mga iba't ibang partido na kasama sa election na ito ay tingnan lang po natin ang kanilang mga plataforma at hindi po yung personalidad at hindi po yung dami ng pera. Tayo po ay dapat po bago na sa pamamaraan ng paghalal ng ating mga opisyal para po sa para din po ito sa ating kabutihan dahil ang titingnan po natin ay yung kagalingan, yung kagandahan na mga platforma, mga programa na kanilang isusulong sa parlamento. Opo. Yan po ang aming panawagan.
22: Okay. Ano naman ang aasahan ng mga kababayan natin in the Bangsamoro area sa isang BAPA?
2: Ang Bangsamoro Party po ay sumusulong po ng kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan po. Wala pong ibang plataforma kundi po para po mapausbong ang kapayapaan na ating narating at magkaroon po ng magandang kabuhayan ang ating mga kababayan. Gusto po nating mabago ang sistema. For example, na ngayon po ay sa ating edukasyon, ang ating TESDA ay hindi po masyado nagbibigay ng wastong kaalaman para po sa ating mga kababayan para po ma-develop po ang ating kayamanan. Opo. Ang gusto po ng Bangsamoro Party ay magkaroon po ng magandang set up ang ating bansa. Magkaroon po ng kalsada sa lahat po ng sulok ng Bangsamoro. Magkaroon po ng elektrisidad sa bawat kalsada na maabot ng ating magawa. At magkaroon po, makaabot po ang tubig inumin sa bawat komunidad ng ating mga kababayan. At magkaroon po tayo ng training center o training academy para po sa lahat, para po mabigyan ng kaalaman ang ating mga kababayan upang kanilang ma-develop ang lahat ng ating kayamanan mula po sa gulay, mula po sa isda at lahat po ang ating mga kayamanan, ang ating niyugan, ang ating mga mais, ating palay, ano po ang dapat maging byproducts ng mga kayamanan na ito ay dapat po malaman ng ating mga kababayan. At upang magkaroon po sana ng finally magkaroon ng backyard industries ang ating mga kababayan, hindi lamang sa mga factory magagawa ang kayamanan natin kundi sa likod ng ating pamamahay.
22: Okay, maraming salamat po sa inyong oras and we bid you safe and meaningful and makabuluhan na election this coming Monday dyan sa Bangsamoro area, particularly in Cotabato and in your place, the Greater Maguindanao Province. Maraming salamat at magandang gabi. Our Minister ng Ministry of Labor and Employment, BRMM, Minister Muslimin Sema.
2: Maraming salamat po.
22: Assalamualaikum.
3: 2026 Bar Elections.
4: 2026 Bar Elections.
22: Yan, at po napakinggan si Minister ng Ministry of Labor and Employment mula sa BARMM, Minister Muslimin Sema. 7:26 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pag alam nilang paalala.
21: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
23: Kung may kapayapaan, may pag-unlad. Kaya napakahalaga po ang gaganaping barn parliamentary elections dahil ito ay bahagi ng nagpapatuloy na peace process. Bigyan po natin ng pagkakataon ang mga kapatid nating Moro na pamunuan ang kanilang sariling lupain batay sa kanilang paniniwala at kultura. Ayaw na po nila sa giyera. Pagkatapos

0: every layer means Himayan. So I would just like to say Rauda means garden, mm-hmm. and Himaya carries the meaning of protection.
1: Uh-oh.
0: So gardens, so dapat siya ninyo nurture and pinuprotect. So dito sa Rauda by Himayas, gusto naming mag-grow, mag-grow together ang Muslim entrepreneurs, ang halal businesses, and hindi lang basta mag-grow bigger. We want to grow in the right way, the halal way, and we want to seek baraka in everything that we do.
2: Ma'am, kanina may na-mention tayo that this is also not limited for food, but also for RTW, etc. Yes, and even cosmetics. Now, of course, no, as we promote all of this, Muslimpreneurs, we are not only promoting Muslimpreneurs, but also the name of Halal. Yes, yun yung pinakamalaki na sinusuportahan natin. But this, ma'am, parang, syempre, sa Quiapo, mayroon tayong mga businesses also in Quiapo areas. Ano yung nakita natin na difference? Na nandun lang tayo sa isang lugar ng Muslim community at doon tayo mayroong pwesto rather than putting it in somewhere na maraming mga non-Muslim at dito tayo mayroong mga stores. What's the difference about that and having this bazaar?
0: I love to nila, napansin ko kasi namin dito sa Green Hills, we always talk about with our family na saan tayo kakain dito, saan tayo pupunta dito, saan tayo pupunta. Green Hills is a place na sobrang daming Muslim, no? So we wanted to bring something meaningful to our community. Kung not just limited to halal food, but may modest finds tayo, may cosmetics tayo. And I would also like to mention na meron tayong from Palestinian, from Gaza, na nagsisell po sila ng handmade na mga embroidery, keychain, bracelets. So hoping that you can support them po. So dito po, you can see marami pong mga merchants na from Davao, from Dubai, from Quiapo, from Mindanao. So hoping that you can come and support and help us grow this garden.
1: Princess.
2: Alright.
1: Princess.
2: So, Norris, yes, meron ka pahapon na katanungan. Go ahead.
1: Oh, kukulitin ko lang yung kuya ko na nasa likod, si Kuya Jimmy. Kasi, ang
2: sabi... Yes, kukulitin na rin si Kuya Jimmy.
1: ang lumabas kasi is that Rauda is not only a stall, not only a bazaar, but also Muslims where they come together. It's like a mini reunion daw. Ano masasabi nyo? Anong reaction nyo? Ano yung reaction nyo? Na yan yung parang nagiging... They're always looking forward in having the Rauda by Himaya. Etong ano. Because it's one time also na nagkikita-kita yung mga long time na kahit tayo nandito sa Metro Manila, because of the Rauda Himaya, ay nagkita-kita sila. It's like a mini reunion every time na may bazaar dyan.
2: Reaction that
3: people
2: are coming.
3: Alhamdulillah, Norge, no? Katulad ng sinabi mo, ang Rauda by Himaya Bazaar is naging parang anong meeting place ng mga hindi nakita-kita ng matagal na nandito lang sa Manila na alam mo yung coming from San City, coming from everywhere, no? In Metro Manila. Pero nung nalaman nila ito, they went here and nakita-kita dito. So nagkaroon ng bonding, no? Especially those...
0: Reunion.
3: Yeah, mini reunion. Yung mga brothers and sisters natin. Alhamdulillah, na naging way tayo para magawa yon at the same time. Para at least, kumbaga, magkaroon ng bonding lahat. No? Yung mga Muslim brothers natin. Alhamdulillah.
1: Oo. No? Pero ano man sabi nyo, nagre-request din ng Pasig? Nagre-request iba't ibang area sa Metro Manila? Sana daw may malagyan din sila ng Rauda.
3: Yeah, actually, napag-usapan natin yan, no? Napag-usapan namin ni Norge yan, ano nga. So, yun. Hopefully, mag-ubito na yan. Madala natin itong bazaar natin sa kanila. Inshallah.
1: Okay.
3: Inshallah, Norge.
1: Kaya Jimmy, ikaw naman, invite everyone. Visit Rauda.
0: Invite. So we are inviting everyone po, please come here at Rauda by Himaya, support our merchants from Gaza, from Dubai, from Quiapo, from Mindanao, and the cosmetics here. Please support, lalo na yung mga first time mag-bazaar. Please come and support here at Green Hills Shopping Center, Central Atrium Fountain Area. We are here until September 28.
1: Balita ako, masarap daw yung Princess.
2: And Sir Kimi, are we expecting more round the event, inshallah, this year?
3: Ayan. Sana. Nakong not only here in Green Hills.
2: Sa mga Gilo.
3: Inshallah, not only here in Green Hills.
1: Inassure na ni, inassure na ni Kuya Jimmy. Kuya ko yan, princess, ha?
2: Yes, daw. Ayan, okay. May thumbs up
1: pero,
2: na.
1: Pero ano yung nigo, masarap daw dyan yung lasagna.
3: Ayan si lasagna.
2: The blockbuster.
1: Oo, ayan. Okay, okay.
2: Yeah,
1: yes,
2: from our HSK family,
1: ayan.
2: Okay.
1: Home
2: school kitchen family. Okay. Again, ha, please, wag po kayo mawawala here at the Green Hills for the Rauda event. That is September 7th with Rainy.
1: Okay.
2: Princess Habiba po, salamat alaikum.
1: Ayan, maraming salamat. Princess Habiba sa Ripauda, kasama ang ating mga kaibigan dyan, si Kuya Jimmy. Ayan, si Kuya Jimmy Mandangan, si Jaria, at saka syempre, at the back, si Camila, nasa likod naman, as I speak, yung masarap na ano, lasagna.
4: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: So, visit Rauda by Himaya. Ayan. Hanggang, nagsimula na sila September 7 hanggang September 20. Okay, susunod naman sa ating lineup for tonight. Naku, punong-puno tayo dahil Friday. No, Friday. Kaya naman, maraming issues, maraming topic ang ating pag-uusapan. But anyways, ito, napaka-importante ito na topic na pag-uusapan natin because just yesterday, nalaman natin that merong shortage. Hindi ba naman kinukulang, no? Kumbaga, manipis lang, pero merong supply sa Visayas and Mindanao. But merong grupo din na umaasa na ika nga, mapababa pa yung rate, no? Ng ating ilaw for power rate in sa buong bansa. At ayon nito sa nabanggit nga ng ating Pangulo sa kanyang SONA. Kaya naman, aalamin natin mula mismo sa founding partner ng OPLE Law Office Faculty ng Arellano Law and University of Asia and the Pacific at isang electricity consumer rights advocate. Kasama natin si Attorney Lester OPLE. Sir, magandang gabi.
5: Magandang gabi, Sir Nords, at magandang gabi sa iyo at sa ating mga tagapakinig.
1: Okay, sir, una sa lahat, paintindi po natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga nanonood, ano po yung stand ng inyong grupo patungkol nga po sa sitwasyon ng ating mga power rates dito, ng ating mga power rate dito sa ating bansa at kaugnay na din dun nga sa nabanggit ng ating Pangulo sa kanyang SONA.
5: Napakagandang tanong, Sir Nords, no? At maaari akong makapagbigay ng opinion bilang tatlong role sa aking katauhan, no? Unang-una, tayo ay isa sa mga practitioner na humaharap sa ERC.
1: Yes.
5: At nakikipanindigan para sa karapatan ng ating mga kapwa consumer. At ako bilang residente ng Metro Manila at isang homeowner sa Iloilo City ay mayroon tayong patibay na interes upang masigurado natin na ang rates na sinisingin sa atin ng ating mga distribution utility ay tama at patas. So, ang isang napakahalaga nating naisa ng makita, no, ay isang na consumer advocacy arm. Ngayon kasi sa Energy Regulatory Commission, medyo mahirap ang sitwasyon nating mga consumer intervener kagaya ng nasi Kore at ng iba pang mga consumer advocates. Bakit? Kasi ang aming kalaban ay ang napaka-organisado at well-funded, well-supported na mga legal teams ng mga distribution utilities. Samantalang tayo bilang consumer advocates, ano kami? Kumbaga, kami-kami ang nagtutulungan, kami-kami ang nag-share ng research, ng mga kuro-kuro at mga opinion upang masiguro natin na ang karapatan ng ating mga kapwa-konsumidor ay napapangalagaan sa lahat ng proceeding sa ERC.
1: Ayan, okay. Isa po sa pinaglalaban ninyo at it's a pending matter right now is etong 40 billion na overcharges na sana ay masingil 2015 hanggang 2022 at ika nga na inyong grupo, actually kulang pa yung 40 billion na yan.
5: Tama po yun, Sir Norris. No? Sa totoo lang, ang isa sa ating mga panawagan sa ERCE ay ang pagkakaroon ng isang masusing audit sa ating distribution rates. Kung maaalala natin, ang huli na setting ng distribution rates ay mula noong 2015 pa. Kaya distribution utilities private distribution utilities, 22 yan, across the Philippines, isipin mo, anong petsa na ngayon, 2026? Ngunit ang huli, so, tunay, sa ating mga consumer, ay tama, wasto, at nararapat lamang sa serbisyo na natanggap natin mula sa ating service providers na
1: okay. Attorney, konting pihit lang kasi medyo choppy lang yung dating natin kanina. But anyways, pwede pong ano, paki-elaborate further with regards. Asa na po tayo dito sa hinihiling natin? Gaya ngayon, parang if I'm not mistaken, there's a 3-month period na wala munang putulan sa Meralco. Nakaka-apekto ba to? Nakakatulong ba to sa ating mga consumer? Ano na po ang kalalagayan ngayon?
5: Magandang katanungan yan, Norso. Parang ang epekto kasi ngayon ng suspension ng pagputol ng kuryente ay kumbaga binigyan lang tayo ng breathing room.
1: Oo. So, ngunit, pero ano babayaran pa rin yun, attorney.
5: Oo. Babayaran pa rin yun, no? Kaya nga, ang nais natin talaga ay ang PRC, well, ang sanitary approval ng pagpong rates yung ito. At it will be applicable sa isang 4-year period, no? Yung tinatawag natin 4-year rate reset or the first regulatory period. So malaki ang hinihingi ng Meralco na rate. 2.34 ang average rate na hinihingi ng Meralco. That's only the distribution rate. So, samantalang tayong mga consumer advocate, naglalaro ang hinihingi natin mula 1.1 up to 1.9 lang. No? Depende sa iyong ilan kami na consumer na may mga alternative calculation.
1: Oo.
5: At nasa 1.7 lamang ang aming sinabmit sa ERC na ito lang dapat ang na ibigay sa Meralco. Malaki, di ba?
1: Okay. Oo, oh, kasi sa Mindanao, kahapon lang, kasama natin, coming from the NGCP at saka, well, taga DOE, if I'm not mistaken, eh, nabanggit nila, umaabot na ng 20 pesos sa Mindanao. And then sa Visayas, is somewhere around 18 pesos. Tapos sa Luzon, buti na lang dito sa atin, nasa 14 pesos. Hindi lamang presyo ng kuryente ang concern ng publiko, kundi pati yung sapat at maasahang supply. Sa sitwasyon ngayon sa Visayas at Mindanao, ano po ang kailangan gawin upang matugunan ang mga hamon ng energy supply habang pinananatili nating abot kaya ang electricity rates?
5: Muli, Nords, no? Hindi lamang tayo pinagparan po. Tinilusisin din tayo. Kaya ang isang inaasahan natin mula sa DOE at sa NGCP ay ang pagdagdag ng capacity. Kulang na kulang tayo na pwede sa dito ang isa sa mga rason na alam natin kung bakit iba yung operation sa Bismin. No? Ang ating Panay region ay very much challenged sa ating supply, kaya ang ating mga kababayan sa Visayas region ay hirap, no? Sa kuryente, sa supply na kuryente. Kaya ano yung pinakamabilis na dapat nating magawa sana, no? Maghikayat ng dagdag na capacity ng mga investors upang magdagdag ng generating capacity. At dahil syempre meron tayong dagdag na capacity, that means meron tayong magiging mga dagdag na bayarin, no? Kaya kung ang DOE ang magpapapasok ng mga investor para sa bagong capacity, kailangan nakabantay din ng ERC na ang mga papasok ng investor dito ay maniningin lamang ng tama at wasto at na nararapat base sa ating requirements sa EPIRA na tinatawag nating least cost mandate. Ang ibig sabihin nito, Nords, ang gusto ng batas natin, pinakamagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp
1: got from our interview kahapon, there are so many power generation facility that are derated when it comes to the generation of power. Bakit po ba nangyayari yun?
5: Medyo komplikadong katanungan ito, Norz.
1: So, ah, okay, okay.
5: Magiging usapin na ng maintenance at ng operations and maintenance ang ating mga GenCos, no? Siyempre,
1: and these are private GenCos.
5: Yes, these are private GenCos, no? Ang isa sa mga risks natin sa ating bansa ay, well, you have your climate risk and we have our foreign exchange.
1: Ayun.
5: At dito sa dalawang okay. Challenges na ito ay meron talaga tayong mga kinakaharap na challenge para masigurong wasto ang ating supply. Ngunit hindi excuse ang climate, hindi excuse ang extreme. Narapat at tayo mga consumer ay nakakatanggap ng tama at wastong supply, tama at wastong serbisyo,
1: okay,
5: at sa tama at wastong presyo.
1: May mga panawagan para sa masusi at independent na audit ng mga power rates at posibleng over recoveries. Paano po makakatulong ang mga isang transparent na proseso sa pagsusuri upang maprotektahan ang consumers at mapalakas ang tiwala ng publiko sa mga energy regulatory system?
5: Ang Energy Regulatory Commission ay in fairness sa kanila, no, sila naman ay nagpapatawag.
1: Oo. Actually kahapon naglabas daw sila ng ano eh. Naglabas daw sila ng ERC order na pinababa. And there's, I don't know if a subsidy, is it as a subsidy o binawasan talaga ng almost 10 pesos yung rates na nabanggit ko kanina. Ayun. Attorney, nawawala-wala lang konti, baka pwedeng steady lang tayo para maayos yung ating connection. Okay, pasensya na po. Okay, sige po.
5: No problem. Sir Lawrence, ba tayo ngayon?
1: Okay, okay. Oh, live, live. Oh, yes.
5: Oh, ayan. So, nagpapasalamat tayo sa Energy Regulatory Commission, no, sa kanilang sipag na magtrabaho sa pamumuno ni Chairman Juan. Ngunit bitin ito. Ang isang kailangan ng ating regulatory system ay ang tinatawag nating independent consumer advocate. Anong ibig sabihin nitong independent consumer advocate? Sa lahat ng application ng lahat ng distribution utility sa Pilipinas, ang inaasahan na representative ng consumer ay kung sino man ang sumulpot sa mga hearing at magsabi, kami po ang nagre-represent sa interest ng mga consumer.
1: Ayun.
5: So, yun ang wala tayong institutional mechanism upang magkaroon ng fixed, regular, and consistent representation ng consumer interest sa lahat ng rate cases. Isa sa mga panawagan natin sa Senado ay ang pag-aralan, ang posibilidad na magkaroon ng isang dedicated agency na tinatawag nating Consumer Advocates Office. No? Kasi kung aasahan natin ang mga grupo kagaya ng NASICOR, kagaya namin ni Commissioner Non, itong mga to ay mga individual na may mga sariling trabaho din. Tayo,
1: yes, of course. Oo.
5: Kung meron tayong dedicated na opisina nag-aaral at nagtatrabaho para dito, ay masisigurado natin na ang Energy Regulatory Commission ay nape-pressure ba sa pag-approve ng mga rates na tama at consistent sa interest natin mga consumer.
1: Okay, ito po yung mga nabanggit nyo. Ito yung magandang pagbalanse ng pamahalaan ng dalawang layunin, no, para mapababa yung electric prices, yung mga nabanggit nyo kanina para sa ating mga consumers vote sa buong bansa na, no. With that, attorney, ano po ang ating huling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo pat sino ba naman ang hindi ang kumukonsumo ng kuryente sa atin, di ba?
5: Tama Sir Nords, no? Ang ating panawagan sa ating mga kababayan at ating mga karapatan.
1: Yes, attorney? Naku, nawala. Naputol si attorney. Naputol ang ating linya with attorney. Susubukan po natin. Yes, attorney, go ahead. Yung mensahe niyo po.
5: Salamat, Sir Nords. Ang ating panawagan sa ating mga kababayan at kapwa consumer, unang-una ay alamin natin ang ating mga karapatan. Marami po kaming mga consumer advocates na sumusubok at nagsisilbi sa ating mga kapwa consumer upang ipaalam ang kanilang mga karapatan at mga remedyo sa Energy Regulatory Commission at sa kanilang mga karapatan bilang konsumidor ng kuryente. Pangalawa ay kailangan po nating alamin at tutukan ang lahat ng mga proseso sa Energy Regulatory Commission at sa Department of Energy upang magkaroon tayo ng citizens watch or citizens participation. Kailangan alam ng ating mga regulator, kailangan alam ng ating executive branch na tayo bilang taong bayan ay umaasa sa serbisyo na maaasahan, umaasa sa serbisyo na wasto ang presyo at nararapat sa ating economic activities. Kaya't kailangan nakatutok tayo sa lahat ng mga nangyayaring ito.
1: Ayan, maraming maraming salamat. Hopefully po sana sa ulitin eh, makuha po namin kayo at maibahagi po nyo kung ano na, nasaan na tayo sa ating mga pinaglalaban sa being a electric consumer rights advocate. Our founding partner ng OPLE Law Office and syempre advocate on electricity consumer rights, Attorney Lester OPLE. Maraming salamat po, Attorney.
5: Maraming salamat, Sir Norris. Magandang gabi.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan si Attorney Lester OPLE mula sa isa sa mga advocate ng electricity consumer rights Ayan, kasama din niya si former commissioner ng ERC Alfredo Non.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Siyempre pag usaping kuryente lahat tayo nakukuryente din, no? Kaya talagang dapat kasali, no? Kasi ang hirap, oh. Kanina lang sige, magbalita muna tayo. Hinikayat ang four-piece graduates na makilahok sa handog ng Pangulo Job Fair 2026 sa Lunes. Alamin natin ang detalye gikan Iligan, Dan Di Macarambon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinihikayat ng DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao ang mga nakapagtapos sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na naghahanap ng trabaho na makilahok sa handog ng Pangulo Job Fair 2026 gaganapin sa iba't ibang probinsya ng Northern Mindanao sa Lunes na Setyembre 14. Sa probinsya ng Bukidnon, gaganapin ito sa Centennial Stage, Kaamulan Grounds, Malaybalay City. Sa probinsya ng Camiguin, sa Camiguin Gymnasium, Mambahaw, Camiguin. Sa Lara del Norte, sa NCMC Lalah, Lara del Norte. Sa Misamis Occidental, sa Calamba, Misamis Occidental. At sa Misamis Oriental, gaganapin sa SMCDO Downtown, Cagayan de Oro City. Huwag palampasin ang pagkakataong ito dahil baka ito na ang daan tungo sa mundo ng trabaho. Paalaala sa mga aplikante na ihanda at dalihin ang mahalagang dokumento sa pag-a-apply ng trabaho at damihan na rin ang kopya. Maaari kayong makipag-ugnayan, lumapit sa pinakamalapit tanggapan ng DOLE at Public Employment Service Office o PESO sa inyong lugar para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa handog ng Pangulo Job Fair 2026. Mas maraming oportunidad, mas malapit sa mga Pilipino. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Tuloy-tuloy tayo.
7: 2026 Bar Elections.
4: 2026 Bar Elections Report.
1: Patungkol naman sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Elections, mapayapa at maayos na Bar Elections, hangad ng Lanao, Solon. Para sa detalye, alamin natin kay Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hangad ni Lana Del Sur, Whip Representative Zia Alonto Adyong, ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng kauna-unahang regular na bomb election sa Lunes, September 14. Mahalagaan niya ang halalang ito dahil magsisilbi itong mahalagang hakbang sa pagpapatatag ng bomb at sa pagkakaroon ng kinatawan ang bawat sektor sa LGU at iba pang stakeholders sa rehiyon. Katuparan din anya ito na matagal ng inaasam na regular na halalan sa bomb matapos ang ilang pagkaantala sa proseso. Umaasa si Adyong na magiging tunay ang halalan sa pagkakaroon ng mas maayos at lehitimong representasyon ng mga mamamayan sa rehiyon. Inilukman niya ang mga residente ng MARM na lumabas at gamitin ang kanilang karapatang bumoto at pumili ng mga leader. Nanawagan din siya sa mga botante na sundin ang mga patakaran ng COMELEC at tiyaking magiging maayos ang kanilang pagboto. Diyan ni Adyong, mahalagang mapanatili ang kapayapaan at huwag hayaang malagay sa alanganin ang mga nakamit na proseso sa kapayapaan.
9: Sana po maging mapiwasay, maging mapayapa ang first historic regular MARM election. Inanticipate po natin na ito ay magiging parte, hindi lang parte, pero talagang priority ng ating administrasyon, ang gobyerno, dahil lang sonap yung presidente na mentioned specifically po itong MARM election. At sana ito ay maging kulay na, no, sa paglalatag natin ng stability sa MARM. Kasi matagal na po tayong in-anticipate ito. Bilang beses na rin po na postpone. At sana ito po yung magbigay tulay doon sa inaasam-asam po natin ng ating mga kababayan na magkaroon ng proper representation ang bawat sektor.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Department of Foreign Affairs pinatatanggal sa China ang mga umano'y illegal na aktibidad sa Panganiban at Zamora Reef. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
10: Radyo Pilipinas Report.
11: Lisa. Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs sa China ang ginawa nitong artipisyal na isla at iba pang aktibidad sa Panganiban at Zamora Reef. Sa inilabas na pahayag ng DFA, ang dalawang reef ay malinaw na nasa jurisdiksyon at soberanya ng Pilipinas. Bilang low tide elevations, walang sinuman ang maaaring umangkin ito dahil sakop pa ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Giit pa ng DFA, ang mga itinayo umano ng China ay malinaw na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act or Republic Act 12064 at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Inilabas naman ng DFA ang pahayag matapos magpaputok ng flares ang Chinese military o forces sa hindi armadong aircraft ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng routine Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group noong September 7. Ang mga Chinese na nagpaputok ng flares ay nakaistasyon sa Panganiban at Zamora Reef. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, sa Zamboanga Peninsula Exposition 2026, ilulunsad ng Department of Trade and Industry, Region 9, sa October. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
10: Radyo Pilipinas, Report.
1: Justin.
12: Ilulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Region 9 ang Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026 sa darating na Oktubre 7 hanggang 11 sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga. Itatapok sa aktibidad ang samot-saring produkto mula sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na natulungan ng DTI sa lungsod ng Isabela de Basilan, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugi at Lalawigan ng Sulu. Iniimbitahan ng ehensya ang publiko na subaybayan ang mga inaasahang highlights sa naturang okasyon tulad ng mga cultural showcase, tourist destinations at mga investment opportunities sa Region 9. Ang ZAMPEX 2026 na may temang Evolve, Expand and Excel ay isasagawa sa 5th Floor Convention Center ng Cases Mall de Zamboanga kung saan bukas ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa Oktubre 7 hanggang 11. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justin. Samantala, 679 low-income beneficiaries sa isang bayan sa Pangasinan tumanggap ng rice assistance sa ilalim ng BBM project. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
10: Radyo Pilipinas, Report.
13: May kabuo ang 679 na mga benepisyaryo mula sa mga pamilyang mababa ang kita sa 10 barangay ng Santo Tomas, Pangasinan ang tumanggap ng rice assistance mula sa Provincial Government of Pangasinan. Isinagawa ang distribution sa ilalim ng Rice Subsidy Distribution Program, bahagi ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM Project ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal ng munisipyo na pinangunahan ni Mayor Dickerson Villar kasama mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Timoteo Dick Villar III. Nagpasalamat si Mayor Villar sa provincial government sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III para sa patuloy na suporta at ayuda sa mga residente. Aniya, mananatiling nakatuon ang lokal na pamahalaan sa mga programang nagbibigay ng pangunahing tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Layunin ng Rice Subsidy Program na palakasin ang social protection at food assistance para sa mga low-income at vulnerable families sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, balitang BARM ulit, elections.
7: 2026 BARM elections.
10: 2026 BARM elections. Report.
1: Pagsasapinal ng mga operational na tagubilin at gabay para sa BARM Parliamentary Elections 2026, tinalakay ng pamunuan ng Pro-BAR. Para sa detalye, nagbabalik Dandy Macarambon.
10: Radyo Pilipinas, Report.
6: Dandy. Pinangunahan ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Pro-BAR Regional Director Police Brigadier General Christopher M. Abesha ang pagsasapinal at pagpapalabas ng mga operational na tagubilin, panuntunan at gabay para sa mga personaheng pulis ng Pro-BAR, bahagi ng mga paghahanda at pagganap ng kanilang mga tungkulin sa nalalapit na kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections 2020. 2026 sa Setyembre 14. Ginanap kanina ang final briefing and issuance of operational instructions sa Pro Bar Lounge, Camp Pendaton, parang Maguindanao del Norte. Paiigtingin ang kahandaan ng kanilang operasyon, pinag-iba yung koordinasyon at pagtutok ng Pro Bar sa halalan ng rehiyon. Tiyakin ang kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kaayusan ng buong rehiyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa BARMM Parliamentary Elections 2026. Mula Iligan City, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, handog ng Pangulo Job Fair magdadala ng higit 2,000 trabaho sa lungsod ng Zamboanga. Para sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Aabot sa 2,000 trabaho ang alok ng handog ng Pangulo Serbisyo para sa lahat job fair sa lungsod ng Zamboanga na gaganapin sa Lunes, Setyembre 14. Sa press conference ng Department of Labor and Employment Odole, Regional Coordinating Committee o RCC 9 sa syudad kaninang umaga, ibinahagi ng komite ang inihandang aktibidad at mga serbisyo gaya ng simultaneous job fair at one-stop shop na gaganapin sa iba't ibang bahagi ng Region 9 sa ilalim ng handog ng Pangulo 2026. Ito ay bahagi ng higit 70 handog ng Pangulo Job Fair na nakaschedule sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Shirley Espino. Samantala, aabangan po natin ngayong paparating na Lunes ang kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Ito po'y historical, kaabang-abang. Ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay nakatutok sa Monday na po iyan.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At with that, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lahat na nakasama natin sa ating mga resource person. Syempre si Princess Jen sa Green Hills, maraming salamat. At sa ating mga kaakibat, Engineer Joy Timidan, Rosa and Erno, at ang ating executive producer for tonight ay Sadan. At syempre si Miss Jimmy Quinto, maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, na nagsasabi sa liwanag ng Islam. Kapayapaan ay makakamtan. Kita po tayo on a Monday, this historic Monday, para sa First Bank Samoro Parliamentary Elections. Oras 8:06, susunod na po vloggers ng Bagong Pilipinas. Magandang gabi, happy weekend.
15: Sa isang rehiyong hitik sa kasaysayan, kultura at pag-asa, iba-iba man ang kanilang pinagmulan, iisa ang hangarin ng maraming Bangsamoro. Yan ay ang maayos na buhay para sa kanilang pamilya at komunidad.
16: Ayon sa 2024 census, nasa 5.69 million ang populasyon sa BARM. Pinapakita nito ang malawak na boses at pangailangan ng iba't ibang sektor sa rehiyon. Para sa mga magsasaka at mangingisda, hiling nila ay mas matatag na kabuhayan, maayos na irigasyon, sapat na production support, market access, at mga programang makatutulong para magkaroon ng sapat na kita. Hindi maliit ang papel ng sektor na ito sa Bangsamoro Region. Halos kalahati ng mga employed Bangsamoro ay nasa agriculture sector, habang kabilang din ang fishing at aquaculture sa pinakamalaking pinagmumula ng trabaho sa rehiyon. Para naman sa mga kabataan, ang pangarap nila ay hindi lang makapag-aral kundi magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang natutunan. Mas maraming scholarship, quality education, skills training, digital access at higit sa lahat ay mga trabaho naghihintay sa kanila pagkatapos ng kolehiyo. Sa datos ng PSA, bumaba sa 93.4% ang employment rate ng mga kabataan 15 to 24 years old noong 2025, habang 10.9% naman ang not in education, employment or training. Kaya hamon para sa Bangsamoro ang tiyaking may malinaw na landas mula sa paaralan tungo sa disenteng trabaho at kabuhayan. Para sa mga kababaihan, panawagan nila ay mas malawak na partisipasyon, hindi lang bilang tagapag-alaga ng pamilya, kundi bilang mga lider, negosyante, manggagawa, magsasaka at aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Sa ngayon, lumalaki ang papel ng kababaihan sa ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa Bangsamoro government, higit 100 companies na minomonitor sa rehiyon ay pinamumunuan ng kababaihan. Para sa mga manggagawa, hiling nila ay magkaroon ng sapat at matatag na hanap buhay. Noong 2025, tinatayang 2.28 million ang employed sa BARM. Sa kabila nito, tinatayang nasa 287,000 Bangsamoro workers ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Para naman sa mga entrepreneurs at MSMEs, hiling nila ay mas madaling magnegosyo at mas malawak na market. Kabilang dito ang mas madaling access sa puhunan, training, digital technology, transportation at market linkages. Sa isang rehiyong patuloy na lumalago, malaki ang papel ng mga MSMEs sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya. Lumago ng 5% ang ekonomiya ng BARM noong 2025, mas mabilis kumpara sa naitalang growth noong manakaraang taon. Ang services ang may pinakamalaking bahagi sa ekonomiya, kasunod ng agriculture, forestry at fishing.
15: Ang pag-unlad ng Bangsamoro ay hindi lang nasusukat sa paglaki ng ekonomiya o dami ng mga proyektong ipinatupad. Nasusukat din ito sa tanong na kung may nakikinabang ba sa pag-unlad. Mas marami kabataan ba nakakapag-aral? Mas kumikita ba ang mga magsasaka at mga ngisda? Mas nakikilahok ba ang mga kababaihan? At mas may pagkakataon ba ang bawat Bangsamoro na makabuo ng mas magandang kinabukasan? Dahil sa bawat sektor, may sariling pangailangan, may sariling pangarap at may sariling boses na naghahangad na marinig habang sama-samang tinatahak ang landas tungo sa mas matatag at mas maunlad na Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Patrick Gupo ng IBC 13.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
19: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
18: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
19: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
18: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
19: Till I met you.
18: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
19: I love you more each day.
18: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
26: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
26: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
26: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
3: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
5: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
27: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
28: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
28: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
27: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: Time check, it's 8:16 in the evening.
28: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
30: Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga Lodi at nandito naman po tayo sa isang oras na namang kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Totin Vlog, samahan niyo kami tuwing Friday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang makabulong talakayan tungkol sa mainit na issue, trending na videos at nakaka-inspire na mga balitang dapat niyong malaman. Kaya ihanda na inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabulhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at nakakasama po natin ngayong gabi ang ating co-host na si Idol Stephen Lee at Idol Nyolo. At sa totoo lang po, no, first time ko makaka-collaborate itong dalawa, si Stephen Chasen Nyolo. Kaya welcome to you, magandang gabi sa inyo mga Idol. Nyolo and Stephen, yes.
31: At welcome po sa ating another na programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas po. At gusto natin magpasalamat sa ating kaibigan na si AJ dahil talagang nakasama namin at pumayag po siya sa ating collaboration. At abangan niyo po ang aming mga tatalakayin tungkol po sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating West Philippine Sea at marami na pong iba. Stephen.
32: Ay, gumaganyan-ganyan ako kasi akala ko translator niyo ako.
30: For ano, the Pipe? First time.
32: akala ko ganun eh. For the first time po lang kasi na yung tatluan yung screen. Ayan. Siyempre, una sa lahat, no, magandang gabi po sa ating mga kabagong Pilipinas. Nandito na naman po ang isang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kami po ay maghahatid sa inyo ng mga kwento na makatotohanan at talagang tunay na nangyayari sa ating bansa. Isang karangalan po na makasama ko po ang dalawa sa mga pinakamagagaling na political bloggers ng bansa at lalong-lalo na itong si partner AJ, no, na hindi lamang isang vlogger kundi certified loyalista since 1950
31: siyempre, 1950s.
29: Oh, right, no, sa ating mga kasama na ngayong gabi na si idol nyo at si idol Stephen. So ang Radyo Pilipinas po ay napapanood sa lahat po ng social media platforms sa pangunguna po ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Napapanood din po tayo sa Free TV sa mga merong ABS-CBN TV Plus na nasa Channel 3 at ng GMA Avortabox Channels 45 to 49. At mapapakinggan din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga FM band. So, mga idol, yes, Stephen?
32: Oh, ayun na, kasi kanina alam naman po natin na ngayong araw po ay Setyembre 11. At ito yes. Po ang araw na kung saan ipinagdiriwang po ni former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. ang kanyang kaarawan.
29: Alright.
32: Ano yun? May technical problem yata tayo.
29: Yes, yes. Okay.
32: Oh, yun. Tuwing September 11, ginugunita ang kaarawan ni Apolacay. At ngayong taon, no? Ngayong 2026, ay 109
29: yes.
32: birthday na ni Apolacay. At kanina po, ako po at si partner AJ ay tumungo sa libingan ng mga bayani upang makasama ng ilang pang mga loyalista na gumugunita sa araw ng kapanganakan ni Apolacay.
29: Yes, tama ka dyan, Idol Stephen, no? At syempre, sa totoo lang, nung kanina pagdating natin doon, ang dami na naapilang matatanda na pong mga loyalista. Nakasama po yan nung 1986 pa. Kasi kauna-unaan silang, ay, itong firm, itong Friends of Imelda Romualdez Marcos, 24K, no, foundation na yan. Sila kauna-unang grupo talaga na pioneer sa pagiging Marcos Loyalist Group talaga, no. At ang itong mga grupo nito ay talaga namang nakakabilib, no. Dahil po, since 1986 na nawala ang ating mahal na Pangulo, until no nagkaroon lang ng pandemic, tsaka lang sila nawala diyan sa po sa Burgos Street, diyan po sa malapit sa Luneta po, harapan ng City Hall. Doon po sila nagtatamim ng mga puno at dumadaan na kumadalas sa kanila at yun nga no, lagi ko silang sinisilip pag nagjajagi, pag nagra-running ako, pag nagte-training ako ng bike run, tsaka noon during that time na atleta pa ako. So tagang napakasigasig nila no, hindi sila tumitigil sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo.
31: Alam mo, bukod sa mga loyalista, syempre, ang gusto natin talagang ipaggunita dyan ay ang ating Pangulong Apolacay na yes. Masasabi po natin, mga kababayan, na ito po ay wala na po makakabura sa mga legasiyang itinalim, ipunla niya po sa ating bayan. Talagang kailangan po talaga kung may isi-celebrate na presidente ng ating bansa ay si Apolacay po talaga. Dahil yan po lang talagang maraming achievements. Na yung achievements niya po ay ginagawa at dinudugtungan lang ng mga sumusunod ng mga presidente ngayon. Eh ngayon naman po, nandito tayo sa ating presidente Bongbong Marcos na malapit na rin mag-birthday, mga kapatid, mga yes. kaibigan, sa September 14. Ayan po, isi-celebrate din po. At ang ating Pangulong Bongbong Marcos po, kahit ilang dekada nang sinisiraan, nakikita po natin ay talagang matibay at matibay at di na, pa, na matibag talaga, lalo na po ngayon na nangyayari po sa political system natin ngayon na talagang birahan, porto po talaga ang birahan kay Pangulong Bongbong Marcos, pero wala talagang makasipag.
32: Yan. At kaugnay ng sinasabi ni partner Nyolo, no? Ito, ipapanood po namin sa inyo dahil may ilan mga loyalista po kaming nakapanayam doon sa libingan ng mga bayani. Ayan, i-play lang po natin yung video para mapanood po ng ating mga kabagong Pilipinas.
1: Marami naging presidente, pero walang nagbulgar ng katiwalian. Siya lang po ang kaisa-isang presidente na nagbulgar ng katiwalian ng mga korupsyon sa buong Pilipinas.
6: At ngayong ika-100 at siyam na kaarawan ni Apolacay, nandito ako ngayon sa libingan ng mga bayani
32: kasama ang maraming mga loyalista. At aalamin ko kung bakit kahit maraming paninira sa pamilya Marcos, ang sigaw ng mga loyalista ay Marcos pa rin.
6: Kahit ano po talaga ang paninira nila, hindi po ako magbabago dahil mula pa po kay Apo Lakay hanggang ngayon. At saka maganda ang pamamalakad ni PBBM. Kaya mahal namin siya.
7: Kasi po, simulat sa Paul Marcos kami. Saka si Marcos maganda pamamalakad. Kung hindi nga po dahil kay President Bongbong Marcos, hindi po natin malaman yung mga scam eh. Patuloy pa sana sila na mangi-scam sa bansa natin. Nakawawa naman ang mga kapitbahay, mga kababayan natin nalulubog na sa baha. Kaya Marcos pa rin po kami.
8: Huwag kayong makinig sa tao mga naninira sa inyo dahil kahit anong gawin sa inyo paninira, itayo-tayo pa rin namin. Andito kami hanggang ito kamatayan namin. Hanggang kapwa-apuhan, maraming salamat po.
7: Hindi ako naniniwala sa mga paninira dahil siya mayroon mga ginawang maganda. Yung iba, hindi sa bagay po na. Dahil kami, mulat sa po lang ang mga magulang ko, talaga mga Marcos na anak. Sulit kami mga Marcos na. Kaya happy birthday, Apo Lakay. Hanggang ngayon, mahal na mahal ka namin. Hindi kami naniniwala sa paninira nila kay BBM. Dahil si, alam mo ang tao talagang ganun. Ganun lang naman ang tao eh. Pag may ginagawa magbuti, sisirain. Ganun lang. Pero, hindi ako na sa paninira nila. Dahil Marcos pa rin ako. Hanggang ngayon, mula noon, hanggang ngayon, Marcos pa rin ako. Mali, binalagita pa lang ako ng Marcos ako.
10: Simula sa pagkabata ko, dahil ang father ko is barangay captain ng araw, supporter siya ng ating ex-president Marcos Sr. So maraming nagawa sa barangay namin, maraming nagawa sa Laguna. So nung ako'y lumaki at nagkaisip, at kumandidato ang ating presidenteng Bongbong Marcos, simula na magdeklara siya ng kanyang kandidatura, sumuporta na kami. Maraming rally kaming ginawa. Ako ang presidente ng Diehard BBM na siyang sumusuporta. At patuloy na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. Magandang patakaran ng ating presidente. Maraming naging presidente, pero walang nagbulgar ng katiwalian. Siya lang po ang kaisa-isang presidente na nagbulgar ng katiwalian ng mga korupsyon sa buong Pilipinas. Kaya patuloy po akong sumusuporta sa kanya. Maraming salamat.
29: Yes, no, narinig naman natin ang mga sinabi ng ating mga kababayan, no? Ang ganda eh, no, di ba? Nakatuwa lang dahil up to this day, no, ang pagmamahal sa Marcos, kahit ilang dekada nang binabatikos, pagdududa at pagtatangkang siraan yung pamilya ng Marcos, no. Pero sa abila ng lahat, marami pa rin Pilipino ang nanatiling sumusuporta sa mga Marcoses.
32: Narinig nyo, no, partner AJ, partner nyo, no, narinig nyo yung mga sinabi nila. Merong pagkakapareho eh.
29: Yes.
32: Napansin nyo yung pagkakapareho? Lahat sila sinabi nila, kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi natin malalaman kung gaano kalawak itong korupsyon
29: yes.
32: sa ating bayan, di ba?
29: Oo. Kung gaano
31: kalalim. Alam mo, AJ, para Stephen, dyan po ako talaga natatawa eh. Alam mo yung mga tao na sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos, na paano nyo nagagawa yun? Dahil wala kayong pag-uusapan ngayon kung walang nagsabi sa inyo nun. Yun lang yan eh.
29: Yes.
31: Kung baga sa chismis, paano mo malalaman yung chismis kung walang nag-chismis sa'yo?
29: Yes.
31: Basic sa mga kanto.
29: Yes.
31: Eto, kita mo, kung hindi sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mukha pa rin tayong tanga, ninanakawan tayo.
29: Yes.
31: Diba? Kaya napakasaludo ko talaga sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko talaga makakalimutan itong mga ginagawa ng ating Pangulo para po makatulong, lalong-lalo na sa mga ordinaryong katulad natin, di ba, AJ?
29: Yes, tama dyan, Idol Nyolo, no? At sa totoo lang po, no, ang style pa ng mga scammer o mga corrupt na politician ay gayto gagawin nila, no? Magpapasa rin sila na nalaman nila yung corruption. Pero walang gagawing pagkilos o action. Parang isinasabi nila, sila yung nagbulgar, pero alam mo yun, parang pabida ang epek, pero kontrabida ang labas.
31: Tama.
29: Diba?
32: Pero ibang-iba si Pangulong Bongbong Marcos Jr.
29: Yes, tama.
32: Dahil talagang sinimulan niya, di ba, mula dun sa Independent Commission for Infrastructure. At magpasa hanggang ngayon, meron na mga nakulong. May mga district engineers, may mga
29: undersecretary, ayan.
32: May mga politiko.
29: Yes.
32: And kamakailan lang, di ba? Ang kanyang mismong kaanak, ang kanyang pinsan, katulad nung sinabi niya sa nakaraan niyang zona,
29: yes,
32: siya ay pangulo ng ating bansa, hindi lamang ng kanyang pamilya.
29: Yes.
32: Pero siyempre, lahat ng mga akusado ay may karapatan pa sa korte, di ba? Malalaman lang natin yan kung ano magiging pinal na husga, kung sila ba talaga ay nagkasala. Ang mahalaga at dapat nating tandaan, si Pangulong Bongbong Marcos Jr.

0: AJ,
1: Yes.
0: sabihin mo na lang may mga politiko.
1: Okay.
0: Hindi. May mga politiko.
1: Diretsahan tayo. Eh, tiyan, nasa ano na yan, no? Nasa media na yan. Wala na silang tanggi dyan, no? Hindi na sila, ano, kumbaga, hindi na blind item yun, di ba? Naka-feature na sila sa bonggang-bongga sa social media. Wala nang tago-tago.
2: Obvious naman, kitang-kita naman ngayon, mga kababayan, na lahat po ng mga politikong ito ay hindi na po mapakali.
1: Oh yes, no.
2: Ano-ano na po ang tumatakbo na titiligyo na nga eh. Di ba?
0: May mga ano.
2: Titiligyo na sila.
0: May mga gustong pumalit.
2: Oo. Oh, yung mga, ang dami po, lahat po ng sakit, ginagawa na nila ngayon. Lahat ng dahilan, ginagawa na nila ngayon. Yan po ang tinatawag talaga ng ating Pangulo na anti-corruption talagang masasabi.
1: Yes, oo.
2: Dahil marami pong administrasyon ang naranasan natin na, ang sabi ng dating administrasyon, tama na yung binaba sa pwesto, ibig sabihin nun, pinarosan. Hindi po ganun.
1: Hindi, hanggang dapat hindi managot.
2: Si Silke yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, AJ?
1: Yes, hindi tama yan, idol. Hindi pinali yung basta lang tinanggal mo sa trabaho. Hindi ganun. Dapat managot. Diba?
0: pero pag-usapan din natin yung mga loyalista naman.
1: Yes.
0: Balita ko, AJ, balita ko, meron tayo na saksihan kanina. Kung gaano ang mga loyalista, kung gaano kamagalang.
1: Oo, diba? Talaga naman. Very respectful, no?
0: Baka gusto mo ikwento kung ano nangyari kanina. Para sa ating kasamang si Nyolo, alam mo naman si kasamang Nyolo natin, mahilig ito sa mga... ano, sa mga scoop, balitang...
2: Ano ba scoop? Balita ko may dumalaw daw na ano doon.
1: Oh, yes, no? Kasi alam mo, ang mga loyalista, kaya pumunta sa libingan ng mga bayani. Actually, every year naman tunapunta yan eh. Kasi alam nila na si BBM nandoon. Kaya sila dagsaan ang puntahan doon, no? Pero naligwak ang kanilang mga pag-asa dahil bigla-bigla sulpot itong si... super ate ng Pangulo, no? Sa si Senator Aimee, no? Pag bungad ni Senator Aimee Marcos, ang tahimik pa. Akala ko merong misa. Nauna ng misa kahit di pa nagmimisa yung pare. So, ang napakatahimik ng buong kapaligiran, no? Pagdating ni Sen. Aimee. Pero ako, gusto kong mapasigaw noon that time na sabi kong, yes, Senator Aimee Marcos, I love you.
2: Okay. Sabi ko na nga ba, baka maapektuhan ka eh. Sabi ko na nga ba. Eh.
1: Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko nasambit yung mga ganung kataga. Kasi nung kumaalala mo, Stephen, dun sa Pangasinan, kung saan nandun ang ating Pangulo, namigay ng mga titulo na sa mga magsasaka. Diba, nung bilanggit yung mga pangalan ng mga senator, naghiyawan yung mga tao, nagpalakpakan. Pero nung nabanggit si Senator Aimee Marcos, ako lang ang humiyaw at ako pa ang nasita ng PSG. Papalapasin daw ako pag maingay ako. Pero this time, hindi na ako sumigaw. Hindi na ako nasigaw. Tanggalin ako ng mga loyalista eh. Natakot din ako. So, yun na po nangyari, no? Hindi, parang ayaw ng presence ni Senator Aimee ng mga loyalista dun sa libingan ng mga bayani.
0: Pero dapat din nating tandaan, di ba, partner Nyolo, partner AJ, kahit na ang mga kapwa loyalista natin ngayon, marami sa kanila ang hati, ang damdamin.
1: Yes.
0: Dahil dito sa mga nangyayaring politikal, lalo na sa pamilya Marcos, ay nanatili pa rin ang pagiging magalang.
1: Yes.
0: Di ba? Welcome doon si Senator Aimee na walang magulo doon, walang mga sumisigaw, walang nanggugulo. Kumbaga, welcome lang. Pero siyempre hindi natin maaalis yung katahimikan talaga nila.
1: Yes.
0: Dahil siyempre sila ay nasaktan. 'Di ba? Sila ay nasasaktan sa nangyayari ngayon sa pagitan ng magkapatid na ang ating pangulo at si Senadora Aimee Marcos. Pero 'yun na nga, alang-alang 'di ba? Alang-alang dun sa kapayapaan ni Apolacay para matapos itong araw na ito, walang untoward incident na nangyari.
1: Yes.
0: Kumbaga, wala lang, pero siyempre, gusto natin i-emphasize na talagang meron talagang tampo din ng mga loyalista.
1: Naging malalim yung galit.
0: Yan ay totoo po, di ba?
1: Yes, totoo yan. Ha? Naging malalim yata yung tampo ng mga loyalista kay Senator Aimee Marcos, kundi lang dahil kay First Lady na dumating, di ba? Dagsa ang tao, nag-iyawan nung dumating si First Lady, no? Pero nung kasi Aimee, wala. Wala pamansin. Yun nga, nakakalungkot din. Kaya yung facial expression ni Senator Aimee, mangiyak-ngiyak siya na parang sabi niya, kakampi nyo, kung hindi nyo kaaway, mawawang isa akin. Di ba?

0: Bukod na mukha niya.
1: Hindi kaya ikaw ang naiiyak-iyak?
0: Medyo, naawa ko sa'yo kasi na ito, Aimee, naawa ko sa'yo niya. Namumula yung mata niya.
1: Eh, para sa akin lang, opinion ko lang dyan, Kulay. Kanyan talaga. Miski ako kasi kahit in the end of the day, sabi nga ng ating mga magulang, in the end of the day, kayo-kayo pa rin magkakapatid.
0: Yes.
1: Ang kailangan magtulungan at magmahalan. At kahit anumang kapalit regarding sa lapiman yan o ano bagay, hindi mo pwedeng ipagpalit ang kapatid mo, di ba?
0: Yes, tama.
1: Ano yan, AJ, huwag ka nang maiyak.
0: Ayan, lumuhon ako. Yun nga, no, Stephen, di ba?
2: Bigyan mo na lang daw si Nyolo ng video mamaya. Pasahan mo lang siya ng video.
1: Yes, oh, pasahan mo ako.
0: Yes, yes, meron yata ang video eh. Pero yung ibang, ano, since wala nang storage, ano, na-empty ako, di ako makapag-video yung iba. Di ko na-video yung sinabi niya ng ano ron, ng pare.
2: Yun at nga. Napatulayan din talaga natin, di ba? Kahit na marami dun sa mga kasama natin kanilang loyalista, ay may mga iniindan sakit na. Para sa special na araw ni Apolacay, talaga nagtungo doon. Kaya nga, ito, iiwanan kong salita. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, mananatiling merong loyalista. Kaya yung mga magtatangka na ang mga pamilya Marcos ay apihin, wag na wag niyong gagawin yon. Dahil talagang merong mga loyalista na ipaglalaban talaga ang pamilya Marcos. 'Di ba? Sabi nga dun sa interview ko, 'di ba? Talagita pa lang daw siya. Marcos na siya. Mawawala siya sa mundong ito, maka-Marcos pa rin siya.
0: Yes, saka sa ating ano.
1: Saka ano, AJ, isa lang ha, dugtong ko lang yung sinabi ni Stephen. Wala pong makakabura kahit ano po yung anumang sama na dumating ngayon na mag-evolve. Wala akong makakaibura diyan sa mga loyalista. Grabe po 'yan. Yan po talaga ay legit na legit. At hindi po ka, ayoko na sana mag, hindi katulad ng mga ibang samahan ngayon, medyo alanganin po. Yan po talagang maganda ang pag-iisip. Hindi po talaga, alam mo yon, hindi po talaga sila violente, hindi po sila naninira ng pagkatao, sadyang na pumapanig sila sa tama at iniido nilang mga Marcos.
0: Yes, tama ka yan, Idol Nyolo at siyempre si Idol Stephen. No? At dahil dyan, no, kailangan muna natin mag-break at sa pag-break din natin ay marami tayong pag-uusapan, especially itong next topic natin regarding sa West Philippine Sea. So kaya, magbabalik ang vlogs ng Bagong Pilipinas, ilang saglit lamang po.
3: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang dahil sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
4: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
3: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
5: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
3: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
5: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
3: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
6: Makakatulong ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil mabibigyan po ito ng pagkakataon na ang mga mamamayan sa Bangsamoro ay namakilahok sa pamamahala at mabigyan sila ng pagkakataon na magpili ng kanilang leader. Maari rin itong makatulong sa kapayapaan, good governance, at pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. At kung ito man po ay magiging matagumpay, maari itong magsilbing halimbawa ng mapayapa at demokratikong pamamahala na makakatulong po sa pag-unlad ng Pilipinas.
7: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
8: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: All right, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas, do. Ito na naman tayo at syempre no, pag-usapan naman natin dito yung tungkol sa West Philippine Sea kung nasaan ang ating secretary, DND secretary Gibo, Gilbert Gibo Teodoro ay nagkaroon ng siyang napakatinding mabinitaong salita no laban dito sa China. Kasi habang siya ay nagsasalita dito sa forum ng kumbaga hinost ng Republic of Korea ay may biglang iniabot sa kanya no na isang papel na kung saan ay binasa nito mismo ni Secretary Gibo yung kung ano inaasulat sa papel na ito. At syempre po no sa posisyon naman na with regards naman sa posisyon ni Dr. Jose Antonio Gotia ay talaga namang sinasabi niya na ang insidenteng naganap ay isang napakalaking dagok no dahil sa imagine po ninyo no parang isa itong pag-disrespect ng isang kasama sa forum na ito, itong China delegates, na kung saan ay disrespectful ang kanyang naging action dito dahil mayroon siyang inabot na isang papel kay Secretary Gibo Teodoro na kung saan nilagay dito yung kanyang pagtanggap sa naging desisyon ng arbitral ruling ng UNCLOS regarding dito sa pagkatalo ng China regarding diyan po sa issue ng West Philippine Sea. At syempre nga sabi nga ni Secretary Gibo na because you lost No, kaya hindi matanggap ito ng China. Sabi ng China nga dito ay null and void daw itong naging ruling sa West Philippine Sea. So, Idol Nyolo at Idol Stephen, ano masasabi niyo regarding dito?
2: Alam mo, alam niyo, partner Nyolo, partner AJ, itong ginagawa ng China ay isang uri pa rin ng pambubuli. Si DND Secretary Gilberto Chudoro natin ay delegado ng ating bansa. He deserves the respect. Yes. Diba? All the respect that they can give him. Pero tingnan nyo ano yung inabot, diba?
0: Yes.
2: Parang ano lang, naaalala ko tuloy nung ako'y high school at college pa. Madalas ako nakakatanggap ng ganyang uri lang ng ano eh. Liham eh. Love letter lang eh. Parang love letter lang yung inabot eh, diba? Dapat formal na papel eh. Yes. Diba? Oh. Merong mga logo nila, may mga seal, ganun dapat, hindi parang inabutan lang, di ba? Doon ang makikita na itong China talaga ay pinangangatawanan ang pagiging bully nila. Kaya tama itong si Dr. Jose Antonio Goycha na chairman emeritus ng mga makabayang grupo o si CAPEP na kundinahin yung ginawa ng China sa ating DND secretary, di ba? Napakabastos nila. Isipin mo, itong teritoryo natin, binabastos na nila ang ating karapatan. Pati ba naman dun sa summit, di ba?
0: Yes.
2: Pero, alam nyo, sa totoo lang, ang lumabas naman kay Yaya doon, hindi naman ang ating Secretary of Defense. Eh. Sila ang lumabas na kay Yaya doon dahil, biro mo, isang summit yun. Isang pagtitipon ng mga leaders ng iba't ibang bansa, ng mga tagapagsalita ng iba't ibang bansa sa iba't ibang issue. Bigla lang silang, ano, di ba? Parang mga pangkanto lang, di ba? Yung kanilang ikinilos. So sila napahiya, sila ang napahiya doon, hindi tayo.
1: Ayun nga, tama si Stephen doon, mga kababayan. Tingnan nyo po kung sino po ang tawag yan sa Biblia, mga ugaling pagano, pare.
0: Oh.
1: Alam mo yung tawag yan sa Biblia, mga ugaling pagano. Alam mo naman tayo, kahit pogi lang tayo, nagbabasa tayo ng Biblia. Alam mo yung mga ganyang uri po ng mga tao na hindi po tinatawag nilang disente. Biro mo, ang laki po ng kanilang bansa, pero yung disente, yung moralidad po nila ay angat na angat po na wala po. Biro nyo
0: yes,
1: po,
0: no?
1: Nakakabilib po talaga ito pong si Gibo Chudoro. Dahil po, yung ano nyo po, yung patience niya. Dahil yung kung iba po talaga sisigaw yun, pero talagang poised na poised pa rin po ang ating DND secretary.
0: No?
1: At punto yes. Par punto niya pong sinabi na kaya kayo natalo. Kaya kayo natalo at isa pa, violente kasi kayo. Kita nyo naman po, nasa isa pong pagtitipon na maayos at marangal, bigla pong idadaan mo sa kapirasong papel lang na pambabasto sa ating kasarinlan, sa ating representanteng si Gibo Chudoro. Napaka-immoral po talaga ng ibang mga Chinese official na to. At tama po si Dr. Gosia o si Kapep na katulad niya po, talagang nagsusumiksik po yung galit niya. Dahil katulad po natin siya, ikaw din, AJ, si Stephen, na tayo mismo, sa puso natin, naniniwala tayo, atin ang West Philippine Sea.
0: Yes.
1: Ang arbitral ruling ay kailangan kilalanin. Ang arbitral ruling ay kailangan ipatupad. At buti na lang po, mga kababayan, mga kababayan namin, buti na lang po, ang Pangulong Bongbong Marcos po talaga ang namuno sa atin. Dahil siya mismo, sabi nga ni Kapep, buti si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi tayo talaga yumuyukod sa dayuhan, sa, lalo na sa China, lalo na po dito, na kahit saan po abuti ng ating DND secretary, bukas loob, matapang na pagkabigas yun ang sinasabi na amin ang West Philippine Sea. Ganyan po ang ano. Ayoko na lang sanang mag-throwback ng ano eh, dating administration.
0: Throwback na yan! Nolds bar!
1: O, AJ.
0: So, di ba, no, ang nangyari doon, di ba, nang sasalta pa si ating Secretary DND, DND Secretary Gibo, ay pinalakpakan yes. Siya ng masigabo, no, di ba? Grabing palakpakan, grabe. So, napa-thank you na lang si Secretary Gibo, di ba? Kasi napaganda yung palakpakan, para bang sinasabi nila, oh, paya kayo, China! Ang galing ni Gibo, eh. Tantawa ako sa kanya. Kaya, sa totoo lang, no, mga idol, no, sa nangyari ngayon, mas lumakas yung ang paniniwala ko na kung meron mang dapat itaas si President Marcos para maging kapalit niya bilang presidente sa next 2028, I believe na lalaki siya.
1: Secretary Gipo. Stephen, sinasabi ni AJ, huwag tayo sa tibo, tayo'y kay Gibo.
0: Yes! Huwag tayo sa tibo, dito tayo kay Gibo. Yes.
2: Oy, grabe naman kayo. May mga mababait naman na tibo. Kayo talaga.
1: Oo, tama.
0: Ano lang 'yun, parang ano lang 'yan, pangkatuwaan lang naman 'yun. Hindi naman tayo hindi naman natin binabasa si mga LGTB.
2: Mag-throwback tayo. Magbibisikleta ka muli, kukuha na ka namin. Yan naman yung sisigaw mo.
1: Oo.
2: Trending yan. Uy, sisigatin ka namin
0: muli. Nasira na yung bike ko. Wala nang kapulit. Ano ba yan?
2: Naghahanap ko pa ng sponsor. Ha?
0: Sponsor na lang. Sira na yung road bike ko eh. Alam mo yung road bike ko dati, ang tawag ko road bike. Ang tawag ko pa naman doon dati. Kasi sumuporta din naman ako doon. Pero, alam mo yung supporta ko, medyo maluwag. So, kayang bitawan. Dahil siyempre, no, isa tayong Marcos loyalist, solid, no?
2: Kaya, ano, mga partner nyo, no, partner AJ, itong ginagawa ni Dr. Jose Antonio Goycha na pagmulat ng kamalayan ng mas nakararaming Pilipino, na kung saan ako, si Nyolo, at sana tayong lahat, lalong-lalo na tayong mga Marcos vloggers, ay talagang, ano yun na natin, mga pro-Marcos vloggers, talagang isa puso natin yes. Itong laban sa West Philippine Sea. Kasi alam nyo, lagi ko nga paulit-ulit sinasabi dito, the West Philippine Sea issue transcends beyond politics. We may have different political colors, but when it comes to the West Philippine Sea, we should all be united. Kasi yan ang teritoryo ni, usapin niya ng bansa natin eh, hindi lang yan ang paniniwala, kundi yan ay katotohanan na talagang nakaukit na sa batas international, which is the arbitral ruling. And according to our President, Ferdinand R. Marcos Jr., it is final and legally binding. Diba?
0: Yes, tama ka dyan, no? Sabi nga, no, atin ang West Philippine Sea. Yes, kaya gadon tayo, este Stephen tayo. Para nakita ko si Steve, ano, si gadon sa'yo, Stephen.
1: pero, mga kapatid, no, tuwan-tuwa tayo ngayon. Kasi nga, dati po, nung mga panahon ng 2016, eh wala po ang West Philippine Sea. Tila ang West Philippine Sea po ay ginagawa pong katatawanan.
0: Yes.
1: Pero ngayon po, ngayon talaga nagbigay kulay buhay sa panahong administrasyon Bongbong Marcos dahil talagang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos ni inch ng isla yes. natin ay hindi kailangang bigay. Kaya nga natutuwa rin po tayo kay Kapep Gosia dahil isa po siya sa mga representative na isa po siya sa mga nagsasakripisyo po para po ipahatid sa ating mga kababayan araw-araw na kung hindi po natin sumuporta sa pinansyal, ganyang bagay, meron po tayong magsuporta na i-share natin. Kamalayan lang, importante na yon. Kasi marami pa pong sa mga kababayan natin ang hindi nakakabigay, hindi pa mulat sa usaping West Philippine Sea. Akala nila ay wala lang, hindi ganun ka-importante. Pero kung susumahin mo po, kung mababasa mo yung arbitral ruling, kung mapapanood mo talaga ang mga nasasakupan natin diyan ay kinakakilabot po. Ito po ay itong West Philippines po. Ito po ay malaking factor sa bansa natin dahil ang mga mineral, ang mga likas na yaman po ay kinakailangan na mapunta po sa atin dahil napakasagana po niya ang West Philippines.
0: Yes, tama maganda, idol, no?
2: Maganda 'yan, no? Maganda 'yan na ano, partner Nyolo, partner AJ. Maganda yan na nalalaman natin o lumalawak ang kamalayan natin sa West Philippine Sea. Pero dapat nating tandaan, may higit na hamon para sa atin. At ang higit na hamon na yan ay ang dapat tiyakin natin na ang susunod na magiging leader ng ating bansa ay katulad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Ama.
2: Hindi niya ipamimigay ang ating teritoryo, paninindigan ng soberanya. Kaya sa darating na susunod na halalan, simple lang, 'di ba? Wag na wag tayong bumoto ng mga politiko na kakatig sa pro-China na naratibo, 'di ba? Utang na loob.
0: Yes,
2: wag niyo pong
0: dyan
2: kalimutan ang pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani, 'di ba? Atin ang West Philippine Sea, ang soberanya ng Pilipinas ang kailangang manaig.
0: Yes, tama kaya yan, may idol, no? Tama-tama
1: yan. Totoo yan, alam mo, sundan ko lang konti kay Stephen. Yes. Ayan po mga kaibigan, mga nanonood po sa atin dito. Totoo po yun kasi po, hindi lang po ito pangkasalukuyan ang lagi nating iniisip. Tandaan nyo, tayo nila Stephen, lalo na si AJ, matanda na po yan. Ay, hindi, joke lang. Hindi tayo po, tapos na po, nagawa natin yung gampanin natin para sa ating mga pamilya. Kumbaga, yung mga susunod na generasyon po, sana naman po may matatapakan pa silang soberanya kasalanan ng Pilipinas. Baka hindi po natin maalaman kapag hindi po natin pinagtanggol yan. Kita nyo po, binabraso nila ang Palawan, binabraso nila ang Batanes. Kung yung po binabraso niya, ano po kaya susunod? Brasuhin na ang Mindanao, brasuhin na ang Visayas. Kaya sana po isipin po natin ito, mga kababayan.
0: Tama. Yes, no, tama kayo yung pareho, idol Stephen, idol Nyolo. At dahil dyan, no, susundan naman natin ito ng ating last topic, no, regarding dito sa PNP na kung saan binunot ang 77...
2: Teka lang, ano, oh, yes, kaya no. Pa ba? Kaya pa ba natin?
0: Kaya, ano yan, no, para paspasan natin, no?
2: Kaya? Hindi, paspasan na lang natin.
0: Sige. O, paspasan natin.
2: AJ, basahin mo na lang kung ano yung artikulo natin.
1: Yes, no, ito ang... basahin mo, tapos isang komento na lang.
0: Oh, yes. Oh,
2: tama ka yan. Komento na lang.
0: So, ito na nga po, no, ang PNP binunot ang 77,250 marijuana plants sa Kalinga sa panguna ng PNP Chief General Jose Merencio C. Nartates Jr. Binunot at binasak ng PNP ang 77,250 fully grown marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng 15.45 million pesos sa Tinglayan, Kalinga noong September 10, 2026. Natagpuan sa mga ito ang mga sumusunod. So ito nga po nga nangyari ay itong buskalan na mayroong 18,000 halaman, lokong 9,000 na halaman at siyempre sa bugnay na mayroong 50,250. Walang cultivator na naaresto at lahat ng halaman ay winasak on-site. No? Napakaganda pong isinagawa ng ating ng operasyon ng PNP. Drug Enforcement Group ng PNP, CAR, SOU at Tinglayan MPS, Kalinga, PMFC at ng PIDEA, CAR. Ayon sa PNP, ayon kay PNP Chief Nartates, hindi lang pagbunot ng marijuana ang mahalaga, kundi ang pagtukoy kung paano ito nakakarating sa illegal drug market at kung sino ang nasa likod ng cultivation. Bahagi ito ng intelligence-led at coordinated operations ng PNP laban sa illegal drugs. Alinsunod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. So, idol, Stephen,
2: Sinyolo muna.
1: Mabigyan mo, saludo po ako kay PNP Chief General Nartates, dahil po talagang ang kanyang trabaho po regarding po sa anti-drugs campaign ay laganap na nakikita po natin. Lalo na po yan, kita nyo po, Kalinga, mga liblib na puok po yan na hindi po natin inaasahan na aabot pa ang PNP na nuknukan ng karamihan po. Meron pa nga po nakaraan, Dabaw eh, mga kababayan, ayoko na lang po magsalita kasi baka humaba. May nakaraan po Dabaw. Yan po ang ating PNP Chief General Nartates, na ang anti-drug po natin ngayon sa PNP ay talaga pong mabisa, kumikilos, at hindi po madugo. Yun po yung importante dun eh. Meron po due process na pinapatupad ang ating PNP. Saludo po kay General Nartates sa magandang adikain po ng ating kapulisan. At lalong-lalo na po, gusto ko rin po pasalamatan kayo sa nagdaang pagsaklolo po sa ating mga kababayan nitong nakaraang bagyo, na kayo po ay nagiging instrumento, katuwang po ang national government like DSWD para po makarecover, makatulong po sa ating taobayan. Saludo po, General Nartates.
0: Yes. Stephen.
2: Ayan, at mabilis ang komento, no? Napatunayan po natin na ang PNP ay talagang tinutupad nila ang kanilang sinumpang tungkulin. Imagine kung yung 77,000 peraso o higit pa na marijuana ay napunta, di ba, sa mga parokyano, edi maraming masisira ang buhay. At tatandaan nyo, ha, binunot sa panahon ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at liderato ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., binunot ang mga marijuana, ha, hindi binunot ang mga sandata upang wakasan ang buhay ng mga maaaring may kasalanan pa lang at hindi napapatunayan sa pamamagitan ng due process. Kumbaga, ang binunot, tandaan nyo, ha, binunot ay mga marijuana o illegal na droga, hindi bumunot ng sandata upang wakasan ang mga buhay ng mga ilan ng mga maaaring inosente dahil hindi dumaan sa due process.
0: Yes, tama dyan, no? At siyempre po, no, i-wrap up natin ang nakaraang nating topics, no? Ito nga, napag-usapan natin, ito yung nakaraang itong birthday ni 109th birthday ng ating mahal na Pangulong former President FEM Senior, no? President Edrien Marcos Senior, no? At siyempre, ang napag-usapan din natin dito itong regarding sa PNP operation nila sa PDEA, kung saan binuot yung 77,000 na marijuana plant, at yung ano ba yung tinabik din natin?
2: West Philippine Sea.
0: Medyo
2: ano na, no? Yun,
0: sa West Philippine Sea, no? Siyempre, no, sa ating mga abayan po, no, patuloy po tayo magsumuporta sa ating gobyerno, at siyempre, patuloy natin ipaglaban ng West Philippine Sea, dahil atin ito, no? So, Nyolo and Stephen, your message sa ating mga supporters?
1: Maraming salamat po. Sana po lagi niyo po kaming abangan dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Salamat AJ, salamat Stephen. Stephen?
2: Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok ng mga Kabagong Pilipinas. Sa aming technical team po dyan, na walang sawa po na tumutulong sa amin upang makapaghatid ng may kabuluhang mga balita. Maraming salamat po. Saludo po kami sa inyo. At para sa iyo, Partner AJ, maraming salamat at nagpaunlak ka sa amin na ikaw yung maimbita namin na humalili muna dyan dahil sinusumpong kami ng aming mga gout.
0: So, ito nga po.
1: I love you, AJ.
0: I love you too, mga kaibigan. No? Ito nga AJ. Po, ito yung lingkod si AJ 13 Vlog. At sa ating mga supporters, patuloy po kayong sumuporta sa aming programa dito sa Radyo Pilipinas, ang Vlogs ng Bagong Pilipinas, mula Monday hanggang Sunday. So, maraming salamat. Magandang gabi po.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa bansang India na para dumalo sa 18th BRICS Summit.
0: Headlines.
3: Pagbasa ng sakdal sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, pinagpaliba ng Quezon City Regional Trial Court.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, iniutos na ang pagtutok sa insidente ng nasunog na MV June Aster sa katubigan ng Palawan.
0: Headlines.
3: House prosecution nagkaroon ng recap patungkol sa issue sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: MILF tiniyak ang mapayapang pagdaraos ng BARM elections. Mas maraming checkpoints inilagay.
0: Headlines.
3: League of Provinces of the Philippines binigyang diin ang malaking benepisyo ng mga residente sa pamamagitan ng Local Government Support Fund.
0: Headlines.
3: Department of Energy tiniyak ang mas stable na supply ng kuryente sa Visayas sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: At secondary price cap sa presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao ipinatupad na ng ERC.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay September 12, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si FM Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Marcos nasa India na para sa pakikibahagi sa 18th BRICS Summit. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa New Delhi, India na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa 18th BRICS Summit. Sa departure statement ng Pangulo, sinabi nito na bilang tugon na rin ito sa nauna ng imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sabi ng Pangulo, sa pagbisitang ito, mayroong dalawang misyon ng Pilipinas. Una, katawanin ang buong ASEAN region sa dalawang araw ng BRICS Summit kung saan magsisilbing boses ang bansa sa pagpapabatid sa tindig ng ASEAN sa ilang usapin alinsunod sa mga isinusulong ng rehiyon, partikular sa linya ng peace and security at paglago. Sabi ng Pangulo, mahalaga na mapag-usapan ang mga issue na nakakaapekto sa bawat nasyon at sama-samang gumawa ng mga hakbang upang malampasan ang mga ito. Gagamitin niya ang pagkakataon ito upang manawagan ang climate action, mas matatag na disaster preparedness at responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya. Ikalawang dahilan ng pagbisitang ito, ang pakikipag-usap ni Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi para sa pagpapalalim panaugnay ng Pilipinas at India na kapwa pakikinabangan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga tatalakayin ng usapin sa pangdepensa, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, kalusugan, digital cooperation, tourism at direct air connectivity maging ang people-to-people ties. Habang gagamitin rin ni Pangulo Marcos ang pagbisitang ito upang makipagpulong sa mga Indian business leaders na makakatulong naman sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas.
5: Responsible behavior. We thus embark for India, determined to continue the task of translating potential to action and action into gains. Gains for greater economic security for the Filipino people, for ASEAN and its external partnerships, and for fostering broader practical cooperation among players, even of differing persuasions, to support peace, security, and shared prosperity. I look forward to another productive visit to India, to engaging leaders, nations, and entities participating in the BRICS Summit, and to opening more doors for the Philippines and for ASEAN.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maaasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilunsad ito noong taong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Ani ang nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila, habang mahalagang base naman o base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyan din ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at buong bansa.
6: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, formal nang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high value investments at may posisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederic Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pag-develop ng infrastruktura. Anya ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, ipinagpaliba ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa tatlong counts ng grave threats. Nag-ugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng taong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang dumating si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC nitong Biyernes ng umaga para sa arraignment sa kanyang kaso. Ang arraignment ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampal laban sa Vice Presidente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, naharap si Vice President Sara Duterte sa tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong Nobyembre 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Noong Setyembre 4, naglabas ang Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Duterte matapos makakita ng probable cause para litisin siya sa tatlong kaso. Nagpost naman siya ng kabuuang 360,000 pisong piyansa kinabukasan. Bago ang nakatakdang arraignment, dumulog din si VP Sara sa Korte Suprema upang questionin ang jurisdiction ng Department of Justice at ng QCRTC sa pagsasampa ng pagdinig ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang impeachable officer. Humiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang pansamantalang mapigil ang pag-usad ng kaso. Nauna nang igiriit ng depensa na may limitadong procedural immunity ang mga nakupong impeachable officer, habang paninindigan naman ng prosecution na walang legal na hadlang sa pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pino na ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba sa pwesto. Sa isang news conference, sinabi ni Adyong na malinaw itong conflict of interest. Anya, ang nananawagan ay ang pangunahing may kinabang sakaling matuloy ang naturang pagpapatalsik. Binigyang din ni Adyong na hindi lamang ang isyu mga ibinabato ng pangalawang pangulo ang dapat tingnan, kundi maging ang motibo sa mga salaysay laban sa pangulo.
7: Let's say, for some extra legal measures that the president was was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong umihingi na umalis sa pwesto ang presidente. So, ibig sabihin, conflict of interest, nakita natin dito. So, sinong humihingi na umalis sa pwesto, siya po ang magbibinipisyo.
3: Yan ang bayan ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, iniutos na ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Philippine General Hospital upang siriin ang kalusugan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Iniutos din ng Sandigan Bayan ng PGH na beripikahin ang findings sa mga doktor ni Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ililipat at ikokan fine ang mababata sa PGH simula ngayong araw. Ginawa ni 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang payag matapos ang dalawang araw ng pagdinig sa mga testimonya ng mga doktor ni Romualdez, kasalukuyan naka-confine ang dating speaker sa Cardinal Santos Medical Center.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya. Ginawa ni Justice Secretary Frederick Vida ang pahayag kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinaharap nito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihi, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Aniya, testamento rin ito na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
8: Niramin po natin ang sinabi ng ating mahal na Pangulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines and my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung may ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
3: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo ang dating kongresista na si Saldico na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Ko, lalo't na is-anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaresto ito at all costs. Inaasahan ni Remulla na maglalabas ang Interpol ng red notice na kanilang aasikasuhin sa France.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang mabilis na pagkilos at pagtulong sa mga biktima at kanilang pamilya makaraang masunog ang MV June Aster. Pinatitiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na rescue at relief operations, gayon din ang pagpapanagot sa mga responsable. Kaugnay nito, inatasan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Maritime Industry Authority o Marina at ang Philippine Coast Guard o PCG na palakasin ang ground operation sa Coron at ibigay ang tulong sa mga nakaligtas, gayon din sa pamilya ng mga nasawi at nawawala. Nagipag-ugnayan na ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company na nasunog na barko para sa burial assistance, medical reimbursement at crew liability payouts.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa rin balita, tuloy-tuloy ang search and rescue operations, gayon din ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa katubigan ng Palawan. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na nasa 43 ang naitalang ligtas sa insidente. Anya, 5 ang naitalang nasawi habang bumaba na sa 83 ang potensyal na nawawala bunsod ng ibinawas na 2 pasahero na ayon sa manifesto ay hindi naman nakasakay sa sasakyang pandagat. Sinabi ni Cayabyab na sa ngayon susubok na ang PCG para sa isang firefighting operation kung saan dahan-dahan ang papasukin ng MV June Aster upang malaman ang dahilan ng sunog. Dagdag pa ng opisyal, nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
9: the intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. And then susuyuri na rin po natin ngayon, dadahan-dahanin na rin po natin. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter no, para makita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating po helicopters.
3: Yan ang payag ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ibang balita, Bayan Muna Chairperson Terry Casino at 7 iba pa sinampahan na ng Southern Police District ng kaso. Ito ay matapos silang magsagawa ng kilos protesta sa isang presidential event sa isang hotel sa Bonifacio Global City nitong Huwebes. May report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sinampahan na ng Southern Police District o SPD ang 7 individual kasama si Bayan Muna Chairperson Teddy Casino matapos magsagawa ng kilos protesta sa isang presidential event sa isang hotel sa Bonifacio Global City sa lungsod ng Taguig nitong Huwebes. Ito ay sa kabila ng isinasagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum ng nasabing hotel kung saan naroroon at nagsasalita ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay SPD District Director Rodel Pastor, na sinampanan nila ng kasong direct assault, physical injuries, batas pambansa 880 o under illegal assembly at iba pang kaso labat kay Casino at 7 iba pa. Samantala, patuloy naman na nagpapagaling ang nasa 16 na pulis kasama ang 5 rallyista matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at ng Southern Police District. Mula pa rin dito sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:19 ng umaga, wala pang natatanggap na formal permits o abiso ang pulisya kaugnay sa inaasahang kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Gayunman, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na nasa 15,000 pulis ang kanilang ipakakalat sa at sasailalim sa heightened alert para matiyak ang mapayapang pagkilos. Naniya, patuloy din sila na ipag-ugnayan sa mga protest leader at organizer. Ang inaasahang rally ay isang taon matapos ang malawakang protesta laban sa manumalyang flood control projects. Ang September 21 rallies ngayong taon ay kasabay din ng martial law declaration sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kailanman mangyayari ang anumang destabilization sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa gitna ito ng mga kinakaharap ngayong problema dahil sa flood control scandal kung saan isa-isa na rin pinapanagot ang mga sangkot at dawit sa anomalyang ito. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat sa kanilang mandato ang AFP at parte nito ang pag pang pinangahawakan nilang profesionalismo. Anya, bagamat parte na ng demokrasya ang pamumulitika, hindi kailanman may kisaw-saw ang AFP sa mga usaping may political motivation. Dagdag ng Defense Secretary, mananaig ang pagiging non-partisan ng armed forces at mananatili ang katapatan nito para sa bansa.
14: Kasama naman ang politika yan eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadisturb dyan. Never.
3: Yan ang fayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
11: Radyo Pilipinas. News
3: sa iyo pang balita, kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng maglabas sila ng desisyon ngayong taon sa isinampang kaso sa Anti-Graft Court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Eco na noong November 18, 2025, inihay ng Office of the Ombudsman ng unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naunang kaso naman anya ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na mga kasong isinampan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanapan o dahil hindi mahanap ang akusado.
15: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
3: Yan ang payag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Eco.
11: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide. Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa China ang ginawa nitong artificial na isla at iba pang aktibidad sa Panganiban at sa Mora Reef. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang dalawang reef ay malinaw na nasa jurisdiction at soberanya ng Pilipinas. Ayon sa kagawaran, bilang low tide elevations, walang sinuman ang maaaring umangkin sa mga nasabing reef dahil sakop pa sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Gitma ng DFA, ang mga itinatayo umano ng China ay malinaw na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Inilabas ng DFA ang pahayag matapos magpaputo ng flares ng Chinese forces sa hindi armadong aircraft ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group noong September 7. Ang mga Chinese na nagpaputok ng flares ay nakaistasyon sa Panganiban at Zamora Reef.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling binirada ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga naging pahayag ng Foreign Ministry ng China sa mga naging pahayag umano ni Teodoro sa Seoul Defense Dialogue 2026 na puro provocations at theatrics. Ani Teodoro, hindi siya aktor kaya hindi niya alam ang anumang uri ng theatrics dahil ang lumalabas lang sa kanyang bibig ay pawang katotohanan at ang mga pahayag na sumusuporta sa pag-iral ng international law at rules-based order. Patutsada pa ng Defense Secretary, mas maituturing na isang theatrical conduct o dula sa teatro ang payag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na hindi nila i-militarize ang mischief-free at para lamang ito sa akto ng kapayapaan. Pagtiyak ni Teodoro, makaasa ang bansa na hindi matitinag ang pamahalaan sa paghihit ng karapatan nito anuman ang maging paninira ng China.
16: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize the island? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
3: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, House Prosecution Team nagbigay ng recap sa issue ng confidential fund upang maipaliwanag sa publiko ang mga naganap sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Report.
17: Nagbigay ng recap ang House Prosecution Team upang linawin sa publiko ang mga ebidensya hinggil sa confidential funds bago umusad sa pagdinig ng artikulo ukol sa unexplained wealth. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, mahalagang maunawaan ng taong bayan ang mga transaksyon at kakoneksyon nito sa aligasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ayon naman kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, Ang pampublikong review ng ebidensya ay tumutulong sa mga ordinaryong Pilipino na masundan ang mga dokumento at testimonya na maaaring mahirap intindihin sa mismong takbo ng paglilitis sa Senado. Sinabi ni Adyong nakasama sa tungkulin ng prosecution ang magpaliwanag sa publiko ukol sa paggamit ng pondo ng OVP o Office of the Vice President at Department of Education, pati na ang mga record at direktiba na nauugnay rito. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
18: Para magkaroon ng mas madaling understanding, babalikan po natin yung mga testimony na ng ating mga witnesses para po sa pagkakaintindi ng ating taong bayan. Dahil matagal na muna natin sinasabi ito, ang legal na premise naman po ng House Prosecution Panel ay hindi kaso na ginawa ng prosecution. Ito po ay according sa saligang batas ay mga aligasyon, mga violations na pagtataksil sa ating tiwala ng ating taong bayan. At klaro naman po yung naipresenta ng mga dokumento at mga testimonya na tumayo dyan po sa impeachment court, and some of them are even hostile witnesses.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggo sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judges. Ito'y sa gitna ng usapin sa pagbabago ng voting baseline at threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggo, naunawaan ng Impeachment Court ang mga obserbasyon na maaring may ilang senador na is lang mapadali ang botohan sa impeachment trial. Pero giit niya, bagay ito ng democratic process at kailangan pagdaanan ng proseso para maresolba ang magkakaibang pananaw na bilang ng mga botong kailangan para makapagpasya sa kaso. Sa kasalukuyan, may naunang ruling si Presiding Officer Jesus Cordero na 16 na boto ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Ito'y habang muling pinag-uusapan kung dapat habang ibaba ang voting baseline sakaling 20 senador na lang ang makadadalo sa paglilitis.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mataas ang antas ng kamalayan ng publiko sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Anya, nagsisilbi itong hamon sa mga senator na gampanan ang kanilang mandato bilang mga hukom sa pagdilitis. Ginawa ni Adyong ang pahayag bilang reaksyon sa pinakauling survey ng Tanghere hinggil sa mga panuntunan ng impeachment trial. Base sa survey, 54% ng mga respondent ang nais na hindi isali sa botohan ang mga senador na madalas lumiban o hindi nakadadalo sa paglilitis. 53% naman ang pabor na ibaba o i-adjust ang voting threshold sa 2/3 batay sa 20 senador lamang na aktibo at regular na dumadalo.
18: Well, it only manifests how the people do understand that the impeachment trial is really about them. It's about betrayal of public trust. Naintindihan po ng taong bayan yan at pinapakita nila na yung basic po na requirement para magkaroon ng tapat, impartial, na magiging hatol ng impeachment court ay base doon sa pagkakataong makita, madinig ng mga senator judges ang mga ebidensya at testimonyo ng testigo.
3: Si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, tiniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na barn parliamentary election sa Lunes. Nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco at mga leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF, ang military arm ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MILF, susunod sila sa Bangsamoro Peace Process Mechanisms para sa isasagawang eleksyon. Ipinaliwanag ng militar na ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagtugon sa hinaing ng komunidad, pagpigil sa local conflicts at pagpapalakas ng koordinasyon sa stakeholders ay pakikinabangan ng mga taga-Bangsamoro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginit naman ng pulisya na walang dapat ika-alarma ang karagdagang pulis at checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nito intensyon na magdulot ng panic kundi tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary elections sa September 14. Anya, asahang daragdagan pa ang checkpoints sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa sa buong rehiyon. Pinayuan naman ni Nartantes ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan na pairalin ang good judgment at palaging unahin ng national interest, lalo na ang paglilingkod sa mga Pilipino. Sa selebrasyon ng 109th na birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., binigyang diin ng Pangulo na dapat maging sentro ang kapakanan ng mga Pilipino sa public service. Hindi rin anya dapat ito ginagawa para sa personal na interes, bagkus dapat ay para sa bansa at sa publiko. Sinabi ng Punong Ekotibo na isa sa mga tinuro ng kanyang ama ay ang palaging paggawa ng tama kahit gaano pa ito kahirap. Anya ang payo ng kanyang ama ang nagsilbing gabay niya sa paglilingkod sa mga Pilipino. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na paglilingkod sa bansa ay hindi lamang nakaatang sa mga taga-gobyerno. Lahat aniya ng mga Pilipino ay mayroong papel na kailangan gawin para sa pagpapabuti ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
20: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
11: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang mangyayaring parliamentary na election sa BARMM. Actually po, wala akong ganong kaalaman dyan, pero sa aking pananaw po, pag ito po ay matutuloy, may mga positibo at negatibong epekto din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una po, sa tingin ko ha, mababawasan na itong armed conflict. At ang malaking bagay po ito kasi maraming buhay po ang nabubuwis, nawawala. Bilang isa pong dating naglilingkod sa armed services as an army, nakita ko po yung mga kaibigan ko na nabubuwis buhay at ganun din po mga nawawala ng buhay sa ibang grupo po. Nakakahinain po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no, magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no, dun sa lugar na yun, sa BARMM, na maggamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. Mabilisan po ito, lalo na paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Hindi na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
22: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time and Ito, malalaman.

0: kinauhan mga sakop ng barn upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officials na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
1: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga. Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund o LGSF para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging payag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines, National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni Tamayo na ito ang kauna-una ng pagkakataon na pantay-pantay na nakatatanggap ang mga local government ng LGSF. Anya, sa tulong kasi nito ay mas na pagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
7: Pangarap talaga ng ating mahal na pulo, dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund, na bumababa sa local government, ito ay simula na ng devolution. At talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government. Kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line
6: Apo.
7: Sa mga tao natin.
6: Samantala, binigyang DND ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang binababang Local Government Support Fund. Anya, direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Paliwanag pa ng gobernador, imposible ring magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguard nito.
7: Pag binaba po ito sa local government, kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pagkontrol ng corruption or para ma-implementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng local government support fund, meron na kagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project. So dalawa lang naman yan eh. Infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal nang naisubmit yung mga pangalan.
6: Yan ang mga payag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Pinunto ni Interior Secretary John Victremulla na dapat nang matutukan ng Kongreso ang pagpapatupad ng reforma sa sistema ng sangguniang kabataan o SK. Ayon kay Remulla, kalahati o 50% kasi ng mga nahalal na SK officials ang tila nawawalan na ng silbi o pakinabang isang taon matapos ang eleksyon. Anya, malaking dahilan dito ang edad ng mga nahalal na SK na pagkatapos maupo ay nagiging abala na sa ibang bagay tulad ng pagpapakasa, paghahanap ng ibang trabaho o pag-aaral sa ibang lokal na pamahalaan. Kaya naman sinabi ng Interior Secretary na makabubuti kung maibabalik ang age range ng mga SK official sa edad 15 hanggang 19 na taong gulang. Malaking issue rin ayon kay Remulla ang pagkakaroon ng fiscal autonomy ng SK sa kanilang pondo na kadalasan ay hindi na nagagamit ng maayos.
8: The bigger problem arose when the COA gave fiscal autonomy to the SK, making them solely sila lang ang magdedesisyon para sa pera ng SK without the supervision of the barangay captain. Some people thought that it would remove them from the clutches of the barangay captain, but it acted in reverse. Mas naagang matuto yung mga SK na magloko at gumawa ng kalokohan sa pera ng SK.
6: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pauna-una, accessible voting center sa Ilocos Region para sa mga indigenous people.

0: People, itatatag ng Commission on Elections sa San Nicolas. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nakatakdang itatag sa Barangay Fianza, San Nicolas, Pangasinan ang kauna-unang accessible voting center para sa mga indigenous peoples o IP sa buong Ilocos Region para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections 2026. Ayon kay San Nicolas Election Officer Gina Aquino, ilalagay ang voting center sa Bangar Elementary School upang mapalapit ang lugar sa botohan sa mga miyembro ng Iwak Tribe na nakatira sa malalayong bahagi ng barangay. Gaya, bagamat may dalawang voting center na sa Barangay Fianza, sinabi ni Aquino na nahihirapan pa rin makarating dito ang mga botante mula sa malalayong sitio, partikular ang mga nasa mataas na bahagi ng lugar. Anya, abot sa 110 regular voters mula sa Iwak Tribe ang inaasang makikinabang sa bagong voting arrangement. Matagal na umanong hinihiling ng Iwak Tribe ang mas malapit na voting center dahil sa hirap ng pagpunta sa kasalukuyang mga lugar ng botohan. Sinabi pa nito na kailangan pang maglakas ng malayo ang ilang botante, gumamit ng espesyal na sasakyan at tumawid ng ilog bago makarating sa kasalukuyang lugar ng botohan. Samantala, naaprobahan ang kailangan sa tulong ni Region 1 Regional Election Director Attorney Reddy Balarbar at Pangasinan Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas. Layunin ng Accessible Voting Center na mapadali ang pagboto ng mga IP sa naharap sa hamon sa distansya at paglalakbay patungo sa kanilang polling place. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang balita, Department of Budget and Management o DBM pinabulaanan ang zero hiring sa public school teachers sa taong 2027. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinabulaanan ng Department of Budget and Management o DBM ang kumakalat na pahayag na walang nakalaang pondo para sa hiring ng public school teachers sa 2027. Sa inilabas na infographic ng DBM, may 31.2 billion pesos na nakalaan sa panukalang 2027 national budget para sa pagpuno ng 64,530 teaching positions sa Department of Education o DepEd. Kabilang dito ang 31,640 na bakante teaching positions at 32,960 na bagong likhang posisyon na inaprubahan noong Mayo 2026. Bukod sa hiring, may pondo rin para sa career progression, teaching allowance at iba pang benepisyo ng mga guro. May nakalaan ding 12.09 billion pesos para sa enhanced career progression system, 5.795 billion pesos para sa special hardship allowance at 3.018 billion pesos para sa training ng DepEd personnel. Ayon sa DBM, malinaw ang suporta ng panukalang budget sa mga guro. Kaya bago umano maniwala sa kumakalat na zero hiring, alamin muna ang bagong datos at opisyal na impormasyon. Ang 31.2 billion pesos sa pondo ay patunay ayon sa ahensya na hindi zero ang nakalaang pondo para sa hiring ng public school teachers sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinagmalaki ng bagong upong hepe ng National Capital Region Police Office na may nakitang 50% decline o pagbaba ng krimen sa Metro Manila nitong nagdaang dalawang linggo kumpara sa kaparehong panahon ng taong 2025. Bate kasi sa datos ng Crime Incident Reporting and Analysis System mula nitong August 23 hanggang September 8, ang focus crime incidents noong 2025 ay 373. Pero ngayong 2026, umabot lang ng 181, kaya may 51.47% na pagbaba ng krimen. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang mga krimen na nakita nilang bumaba ay carnapping, theft, robbery, kasama na rin ang physical injury. Bili naman ng bagong upong NCRPO Chief sa mga District Director sa Metro Manila, panatilihin ang malakas na police visibility, managing operations at magpatrolya sa kanilang area upang magpatuloy ang pagbaba ng krimen sa National Capital Region.
4: We recorded a 50% decline in focus crimes here in Metro Manila. At nagpapasalamat ako sa ating mga district directors for the support that they gave our DNCRPO para nga mapagtulong-tulungan itong pag-reduce. And ang instruction ko sa mga district directors natin, ituloy itong momentum na ito para we follow through para manatiling ganun, mas mababa yung crime dito sa Metro Manila.
0: Yan ang payag ni NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of the Department of Information and Communications Technology o DICT isusulong ang ASEAN cooperation contra online child exploitation. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alalakasin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology ang kooperasyon ng ASEAN countries laban sa online child exploitation at iba pang cybercrime. Ito ang tiniyak ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso sa isang town hall meeting kamakailan. Hinimok naman ng ScamWatch Philippines ang pamahalaan na gamitin ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas para bumuo ng regional front laban sa online threats. Ayon sa grupo, mas magiging malakas ang ASEAN laban sa malalaking tech companies kung sama-samang kikilos ang mga bansa. Binigyan din ni Paraiso na borderless ang cybercrime at maaaring nasa labas ng Pilipinas ang mga sindikatong nagsasamantala sa mga batang Pilipino. Kasabay ito, isinusulong ng CICC ang Platform Accountability at Technical Working Group para maisalin sa konkretong pulisiya ang mga hakbang sa online child safety. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang pangunahing balita, kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay na pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta. Kabilang dito ang 169 megawatt capacity ng target maibalik sa September 15 at karagdagang 150 megawatt sa panayam sa unang linggo ng Oktubre. Dagdag ni Marasigan, kakibat ng kanilang isinusulong na backup measure ay binabalangkas na rin ng DOE ang master plan para sa Visayas. Anya kasaman sa plano ang paglalagay ng diesel facilities at pagtatayo ng karagdagang power plants at liquefied natural gas facility sa 2028 hanggang 2030.
6: Inaasahan po natin na isa sa 169 megawatt ay makakabalik po ngayong September 15.
0: Okay.
6: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik kagad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
0: Yan ang payag ni Energy Undersecretary Mario Marasiga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng Salam Radio, sinabi ni Energy Regulatory Commission Director Sharon Montanier na ang presyo ng kuryente o load-weighted average itong Agosto sa Visayas ay pumalo sa 18.9 pesos per kilowatt hour. Anya, sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt hour. Ayon kay Montanier, pangunahing dahilan dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalo nagpataas sa presyo ng kuryente bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Dagdag na opisyal, ipinatutupad na ng ERC ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente na ang magiging basis na ng computation ay per region at hindi na ang buong sistema.
7: Issue na po yung order today lang din po na yung secondary price mechanism in the market be on a per region basis na.
0: Ah.
7: Hindi na po siya ng buong system para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na makap yung market at that secondary price cap. So, ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
0: Yes.
7: Say for example, sa Visayas po, diba sabi ko yung system, yung LWAP, the load-weighted average or presyuhan dun ngayon.
0: Yes, ma'am.
7: August, kung titignan mo, is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya.
0: Mm-hmm.
7: Bababa po siya.
0: Yan ang payag ni Energy Regulatory Commission Director Sharon Montanier.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaunay pa rin balita, kinakailangan ng karagdagang mamumuhuna sa energy sector para matugunan ang matagal ng kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines spokesperson attorney Cynthia Alabanza, kailangang magpatayo ng karagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Anya, sa ngayon itinuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
7: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector. Ayun. O magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, yes, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCPing tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
0: Si National Grid Corporation of the Philippines spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caraga sa Dinagat Islands na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Natayo na kasi ang mga pinagkukunan ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caraga Regional spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, sinabi ni Becerra na wala pa nabang hiniling na karagdagang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng state of calamity bunsod ng El Nino. Anya, mayroon pa kasi silang water resources habang tumutulong ang Bureau of Fire Protection at private sector sa pag-supply ng tubig. Dagdag ng opisyal, sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara ng state of calamity.
8: We're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dahil dito sa mga sa Tagpuyot po.
0: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Makatutulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayon ng pamahalaan ang mga ipatatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging payang ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay ang mga proyekto ng pamahalaan. Anya, pinakamalaking patunay rito, ang flood control projects na ngayon ay sinasangguni na sa Project NOAA upang mailagay ito sa mga angkop na lugar. Dagdag ni Lagmay, ganito rin ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan upang maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
9: Ilang baha ito, maraming mga bagay, pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. Hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon. Merong ebidensya na kung nagkamali, eh gano'n naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yon. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent kasi systematic, methodical.
0: Sa University of the Philippines Resilience Institute at Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Presyo ng ilang gulay sa Pangasinan sumirit dahil sa pinsala ng pagbaha. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Gokia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Sumirit ang presyo ng ilang gulay sa Pangasinan matapos masira ang mga pananim dahil sa matinding pagbaha at tuloy-tuloy na pagulat. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag Chairman Engineer Rosendo So, umabot na sa 90 hanggang 100 pesos kada kilo ang farm gate price ng talong mula sa dating 20 pesos kada kilo. Halos tatlong beses din ang itinaas ng presyo ng ilang lowland vegetables habang halos doble naman ang pagtaas sa mga gulay na itinatanim sa upland areas. Kabilang sa higit na napinsala ang kamatis, talong, pechay at iba pang lowland vegetables. Tinatayang halos 600 million pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Malaki rin ang epekto sa fisheries, particular sa mga mabababang lugar sa Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Binmalay, Labrador at Bugalyot. Nagbabala si Son na maaaring madagdagan ang pressure sa presyo ng pagkain at inflation sa gulay at isda. sa mga susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nananatili sa upward trend ang presyuhan ng mga produktong petrolyo base sa ika-apat na araw ng trading day sa Mina of Plata, Singapore. Inihiyang ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOMB o DOEOIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos and 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Anya sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos and 54 centavos kada litro. Anya Abad, mas nag-iiba ngayon ang presyo ng diesel at kerosene kaya mas mababa ang naitalang taas presyo, ngunit ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng 3 araw na trading day. Dagdag pa na opisyal ang nasabing paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod pa rin ang tensyon sa gitnang sila.
11: Ito ho sa estimate natin mga 2 piso ho at itong gasolina ay umaabot na ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days yung galaw ng international price.
0: Si DOMB, si DOEOIMB Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Husay ng mga artista ng bayan, tampok sa triple bill production na Horacio M. Pirata ng PUP Sining Lahi Poly Repertory. May report si Jared Moreno ng Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Ipinamalas ng PUP Sining Lahi Poly Repertory ang husay ng mga artista ng bayan sa pagdula at pagtatanghal sa kanilang triple bill production na Horacio M. Pirata.
13: Tatlong dulang tumatalakay sa mga isyung panlipunan na tumahamon sa nakasanayang paniniwala ang inihandog ng Student Theater Organization ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Tampok dito ang anino ng pagtubos na sumunod sa kwento ng isang hitman at sa kanyang pakikipagbuno sa kanyang konsensya. Sinunda naman ito ng sa babaeng lahat na nagsalaysay ng karanasan ng kababaihan na tumamon sa pananaw ng kasarian at sexualidad. At mga halimaw rin kami na nagtanong kung sino ang tunay na halimaw sa lipunan. Ayon kay Pearl Mike Arceo ng SLP, nagsisilbing boses ng lipunan ng teatro sa pamamagitan ng makabuluhang mga kwento.
14: Sina-challenge nitong play at prod yung mga paniniwala na nakagisnan na ng mga tao. Yung tabu sa society, ano ba yung scientific approach dapat, ano ba talaga yung mga totoong nangyari, at ano yung mga kwento na hindi pinapahatid sa publiko.
13: Naitanghal na rin ang mga piyesang ito sa Virgin Love Fest at kinilala sa Carlos Palanca Memorial Awards. Magpapatuloy naman ang huling araw ng palabas ngayong Sabado, September 12 sa tanghalang PUP COC Grounds.
12: Ipinakita ng mga palabas ang mahahalagang kwento at isyong panlipunang madalas ay hindi na pag-uusapan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump tumanggi sa panawagan ng Saudi Arabia na maglunsad ng pag-atake sa Houthis. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Hindi pinagbigyan ni US President Donald Trump ang umunoy panawagan ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman na magsagawa ang Estados Unidos ng direktang pag-atake laban sa Houthi forces sa Yemen. Ayon sa ulat ng Axios, 2 beses tumawag ang Saudi Crown Prince kay President Trump upang hilingin ang agarang aksyong militar kasunod ng paglala ng banta ng Houthi sa Saudi Arabia at sa mga rutang pandagat sa Red Sea. Gayunman, sinabi ng mga opisyal ng US na walang plano ang administrasyong Trump na magsagawa ng direktang operasyon laban sa grupo. Sa halip, palalakasin ng Washington ang pakikipag-ugnayan at pagbibigay suporta sa Saudi Arabia habang iniiwasan ang panibagong digmaan sa Middle East. Samantala, nagpunta sa Saudi Arabia si US Central Command Chief Admiral Brad Cooper para sa emergency coordination. Patuloy namang minomonitor ng Estados Unidos ang sitwasyon sa Red Sea at sa Bab el Mandeb Strait na mahalagang ruta ng daigdigang kalakalan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas yumukod kontra Bahrain sa pagsimula ng kanilang title defense campaign sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio 918.
16: Nabigo ang Gilas Pilipinas men sa kanilang title defense opener sa 2026 Asian Games natapos silang lumasap ng 85-89 na pagkatalo kontra Bahrain Biyernes sa Aichi International Arena sa Japan. Nanguna para sa All-PBA Team Gilas ang last-minute addition na si Calvin Octana na may 31 points, ngunit nalalasa ang Bahrain nang magdala ito ng 16-point na kalamangan sa second half, sapat para makuha ang panalo. Nagdagdag ng 14 points si Adrian Nocum, subalit kinailangan siyang ilabas sa court nang magtamo ito ng sprain sa mga huling minuto ng laro. 10 puntos naman ang dinagdag ni Justin Baltazar para sa national team. Nanguna para sa Bahrain ang former NBA player na si Jakar Sampson na may 24 points. Nasabak muli ang Gilas sa isang must-win match kontra Kazakhstan mamaya alas 6 ng gabi, oras sa Pilipinas. Mula Sports Radio, ako si Tim Tapales, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, September 12, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineer Mark Bukiron at Engineer Ernel Villamor, ganyan din sa PBS News Division, sa katauhan naman ni Engineer Kenneth Nadwa at Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
18: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
20: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
21: Maganda man takbo.
20: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
18: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
22: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
18: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
23: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. at ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ang oras sa buong Pilipinas, 6:06 alas 7 ng umaga.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas.
21: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
21: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Magandang araw Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, 12 ng Setyembre, 2026. At kayo nakikinig sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman Second Ryle Andrew Kaasi, Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
24: At ako naman po si Apprentice Seaman Bimar Chibilinario, Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras. Hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operation Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
4: At dumako na tayo sa mga headlines ng balita. Philippine Navy pinalakas ang legal readiness ng mga tauhan ng Naval Forces Southern Luzon.
24: Philippine Marines at US Marines nagtambal sa bilateral exercise sa Northern Luzon.
4: Special Warfare Force at Air Warfare Force pinalakas ang interoperability.
24: Bagong commander ng Offshore Combat Force Philippine Fleet, formal na nanungkulan.
4: Research and Technology Development Center ng Philippine Navy pinalakas ang kakayahan sa project management.
24: 5th Marine Rifle Battalion pinangunahan ang Political Leaders and Followers Forum sa Maguindanao del Norte.
4: Philippine Navy Civilian Workforce nanguna sa pagbubukas ng Civil Service Month.
24: Philippine Navy at Singapore Navy pinalakas ang kooperasyon para sa mas matatag na maritime security.
4: Philippine Navy at Indian Navy pinalakas ang maritime defense cooperation.
24: Philippine Army at Philippine Navy pinatitibay ang ugnayan para sa mas handa at nagkakaisang Armed Forces of the Philippines sa Visayas.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
4: At dumako na tayo sa mga detalye ng balita. Pinatibay ng Philippine Navy ang kaalaman ng mga tauhan nito sa karapatang pantao, international humanitarian law at rule of law sa isang isinagawang 7th HR IHL Role Advocacy Lecture sa Albay. Isinagawa ng Office of Chief of for Law of Armed Conflict ng Philippine Navy ang lecture series nitong ikawalo ng Setyembre sa Naval Forces Southern Luzon, Naval Station Hulhasan Arasin sa Rawis, Legazpi City, Albay. Umabot sa 62 personnel kabilang ang mga tauhan ng NAVFOR Sol, Operational Control Units at Philippine Navy Reservists ang lumahok sa aktibidad. Binigyang diin din ni Lieutenant Colonel Jose P. Dinglasan, Philippine Navy Marines sa General Staff Corps, ang Chief of Law of Armed Conflict, Philippine Navy, na mahalaga ang kaalaman sa HRIHL at Rule of Law upang matiyak ang profesional, responsable at naaayon sa batas na pagtupad sa tungkulin. Tinalakay sa lecture ang mahalagang provision ng IHL Bill of Rights RA 7877, RA 11313, RA 11188, RA 9851 at UNCLOS, kasama sa mga usapin sa karapatang pantao at legal na pananagutan. Samantala, iginiit ni Captain Ronaldo M. Pascua, Philippine Navy General Staff Corps, ang acting deputy commander ng NAVFORSOL na kailangang maisabuhay ng mga tauhan ang mga natutunan sa aktual na operasyon upang higit na mapalakas ang professionalism, accountability at mission effectiveness. Mensahe ng Philippine Navy, ang kahandaan sa misyon ay dapat sabayan ng kaalaman, disiplina at mahigpit na pagsunod sa batas.
21: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
4: At sa iba pang mga balita, sinimulan ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ang 12-day Maritime and Aviation Support Activity o MASA 2026 sa Northern Luzon. Formal itong binuksan nitong ikapito ng Setyembre sa headquarters ng Fort Marine Brigade sa Cape Bohedor, Burgos, Ilocos Norte. Layunin ng pagsasanay na subukin at palakasin ang kakayahan ng dalawang pwersa sa maritime, aviation at land operation, partikular sa archipelagic at littoral environment. Kasama rin sa pagsasanay ang Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Pagtutuunan ng MASA Exercise 2026 ang maritime operations, aviation integration, command and control, Sea Denial, Coastal Defense at Information Sharing. Ayon kay Brigadier General Bob R. Apostol, kailangang masukat kung ano ang gumagana at matukoy kung ano ang kailangang pagbutihin bago dumating ang aktwal na misyon. Samantala, sinabi ni U.S. Marine Colonel Robert Bunn na ang exercise ay pagkakataon para maisalin ang paghahanda sa aktwal na aksyon at masubok ang kakayahan sa realistic conditions. Tatagal ang MASA 2026 hanggang Setyembre 18 at sa piling training area sa Northern Luzon, Cavite at Metro Manila.
21: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
4: Samantala, Special Warfare Force at Air Warfare Force pinalakas ang interoperability. Mga detalye sa buong balita na kay Sima Apprentice Seaman Raymark Tamaryong, Philippine Navy.
21: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
4: Samantala, pormal nang itinalaga ni si Commodore Lorenzo H. Valor Jr., Philippine Navy, bilang bagong commander ng Offshore Combat Force o OCF ng Philippine Fleet, Philippine Navy. Isinagawa ang change of command ceremony noong ikapito ng Setyembre sakay ng BRP Miguel Malbar na nakadaong sa Quay 2 ng Naval Operating Base, Subic, Zambales. Pinangunahan mismo ni Commander Philippine Fleet Commodore Raul E. Reyes, Philippine Navy, ang seremonya. Pinalitan ni Commodore Valor si Captain Philip C. Plaza, Philippine Navy General Staff Corps, na nagsilbiring acting commander ng OCF. Kasunod ng turnover, itinuon ni Captain Plaza ang kanyang tungkulin bilang deputy commander ng Offshore Combat Force. Samantala, bukod sa pagiging commander ng OCF, magsisilbi rin si Commodore Valor bilang acting deputy commander ng Philippine Fleet. Binigyang diin din ni Reyes ang kahalagahan ng bawat tauhan ng Offshore Combat Force. Aniya, nakasalalay ang operational readiness ng puwersa
24: sa profesionalismo, dedikasyon at kakayahan ng bawat miyembro nito na gampanan ang kani-kanilang tungkulin. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Commodore Bolor, magpapatuloy ang Offshore Combat Force sa pagsuporta sa Philippine Fleet at Philippine Navy. Layunin itong mapanatili ang kahandaan sa operasyon at maprotektahan ang maritime interest ng Pilipinas.
5: Ang oras sa buong Pilipinas, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
21: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
21: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
6: 738.
5: At balikan lang po natin ang naudlot na balita. Special Warfare Force at Air Warfare Force, pinalakas ang interoperability. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman Raymark Tamaryong, Philippine Navy.
21: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
21: Report.
9: Pinalakas ang Special Warfare Force at Air Warfare Force ng Philippine Navy ang kilang ugnayan at koordinasyon para sa mas epektibong operasyon at pagtugon sa mga hamon sa karagatan at himpapawid. Naganap ang engagement noong 3 ng Setyembre nang magsagawa ng official visit ni Commodore Jim P. Razo, Philippine Navy, commander ng Special Warfare Force sa headquarters ng Air Warfare Force, Philippine Navy, sa Sangley Point, Cavite City. Malugod na sinalubong si Commodore Razo ng arrival honors bago isinagawa ang stop-to-stop talks sa pagitan ng mga kinatawan ng dalawang kuman. Sa nasasabing pag-uusap, nagpalitan ng pananaw ang dalawang panig hinggil sa operational matters. Tinalakay rin ang paraan para higit ang palakasin ang koordinasyon, pagtutulungan at interoperability ng Special Warfare Force at Air Warfare Force. Isinagawa rin ang pag-iiko sa isang pasilidad ng Air Warfare Force at ipinakita ang delegasyon ni Commodore Razo ang kakayahan ng kanilang flight simulator. Layunin nito magkaroon ng mas matibay na working relationship at higit na interoperability bilang suporta sa mga layunin ng Philippine Navy. Mula dito sa Civil Military Operation Unit, National Capital Region, ako si Apprentice Seaman Journalist Raymark S. Tamaryong, Philippine Navy, nag-uulat sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
21: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
21: Report. Hukbong dagat ng Pilipinas.
6: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
5: Sa karagdagang balita, Research and Technology Development Center ng Philippine Navy pinalakas ang kakayahan sa project management. Mayroong balita si Apprentice Seaman Juris Abukay, Philippine Navy.
21: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
21: Report.
25: Mas maayos na pagpaplano, mas mabilis na implementasyon, at mas epektibong research projects. Ito ang layon ng Research and Technology Development Center o RTDC, Philippine Navy, sa isinagawang 2-day project management training para sa kanilang mga personnel. Pinangunahan ang training ni Engineer Maricel M. Iugangku, Philippine Navy, advisor ng Mechatronics and Robotics Society of the Philippines o MRSP National Chapter. Tinalakay sa training ang mahalagang aspekto ng project management, kabilang ang project life cycle, project planning, scheduling, budgeting, stakeholder management, risk management, at change management. Layon ng training na bigyan ng RTDC personnel ng mas matibay na kalaman at praktikal na skills sa pagpaplano, paghahanda, at pagpapatupad ng mga research at technology development projects. Mahalaga ang ganitong pagsasanay dahil ang matatag na project management ay nakatutulong para mas organisado ang mga proyekto, mas maayos ang paggamit ng resources, at mas epektibo ang pagtugon sa mga hamon sa implementasyon. Sa pamamagitan ng continuous training at capability development, mas pinaghahanda ng RTDC Philippine Navy ang kanilang personnel na maghatid ng makabuluhang research at technology solution na makatutulong sa mission at operational requirements. Mula dito sa CMOU NCR, ako si Apprentice Seaman Photographer's Mate Juris Carl S. Abog, nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan para tayo ng karagatan.
21: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
24: Samantala, para sa ibang mga balita, hindi barilan o hindi tensyon, kundi kooperasyon at pagkakaisa. Ito ang isinusulong ng 5th Marine Rifle Battalion bilang paghahanda sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Election. Isinagawa ng 5th Marine Rifle Battalion ang Political Leaders Followers Forum sa kanilang headquarters sa Marine Forward Operating Base, Barangay Panansaran, Datu, Blasensuat, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ang aktibidad ni Lieutenant Colonel Victor D. Donke, ang commanding officer ng 5th Marine Rifle Battalion. Katuwang ang mga barangay chairperson mula sa 13 mga barangay sa nasabing lugar. Layunin ng forum ang pagkakaisa ng mga leader, political at mga kinatawan ng komunidad para matiyak ang mapayapa, maayos at kredibilidad at ligtas na halalan. Binigyang diin din ang kahalagahan ng responsabling pakikilahok, koordinasyon at kooperasyon sa proseso ng halalan. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na kooperasyon sa mga political na leaders at patuloy ang sinusulong ng 5th Marine Rifle Battalion ng peace stability at isang ligtas at demokratikong proseso sa Bangsamoro Region.
21: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: Samantala, Philippine Navy civilian workforce nanguna sa pagbubukas ng Civil Service Month. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman John Lloyd Pastoral, Philippine Navy.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Official lang sinimulan ng month-long celebration noong ika-126 Philippine Civil Service Anniversary. Sinagawa ang selebrasyon kasabay ng flag-raising ceremony itong ika-7 ng September, kung saan itinampok ang mahalagang papel ng civilian workforce ng Philippine Navy sa pag-aatid ng serbisyo publiko. Pinangunahan ni Mrs. Christine M. Ardiliza, Chief ng Civilian Human Resource Development, ang mga civilian personnel ng Navy sa panunumpa ng lingkod bayan. Sinundan ito ng pag-awit ng awit ng serbisyo sibil at paglagda sa commitment wall bilang simbolo ng kanilang panibagong paninindigan sa serbisyo. Ayon sa Philippine Navy, mahalagang katuwang ang civilian workforce sa pagpapatakbo ng institusyon at sa pagpatupad ng mission ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa pagsisimula ng Civil Service Month, muling pinagtibay ng civilian workforce ng Philippine Navy ang kanilang commitment sa professionalism, competence at dedication. Layunin nilang patuloy na suportahan ang mission ng Philippine Navy at higit sa lahat maglingkod ng maayos, mahusay at tapat sa sambayan ng Pilipino. At yan ang ulat mula dito sa CMOUNCR. Ako si Apprentice Seaman Jalay B. Pastoral, Philippine Navy, nagbabalita para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
24: Samantala, Philippine Navy at Singapore Navy pinalakas ang kooperasyon para sa mas matatag na maritime security. Balitang hatid mula kay Apprentice Seaman Juris Sabukay, Philippine Navy.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinalakas ng Philippine Navy at Republic of Singapore Navy ang kanilang bilateral cooperation sa idinaos na 8th Philippine Navy Republic of Singapore Navy Conference sa Maynila. Kaugnay ng conference, nagsagawa ng courtesy visit sa Philippine Navy Headquarters sa Naval Station Jose Andrada si Lieutenant Colonel Dominic Liu ng Republic of Singapore Navy noong ika-3 ng Setyembre. Malugod na sinalubong ni Rear Admiral Edwin Nera, Philippine Navy, Chief of Staff ng Philippine Navy, si Lieutenant Colonel Liu sa naganap na delegasyon ng Singapore at binigyan diin ang kalagaan ng tuloy-tuloy na engagement sa pagitan ng dalawang Navy. Sa nasabing conference, nagpalitan ng kalaman at insights ang mga Navy personnel ng Pilipinas at Singapore hinggil sa mga operasyon at iba pang larangan na may magkaparehong interes. Layo na pagpupulong na palalimin ang pagkakaunawaan, palakasin ang koordinasyon at magbahagi ng best practices bilang suporta sa maritime security. Ang pagkakatapat ng Philippine Navy at Republic of Singapore Navy sa ikawalong intelligence conference ay patunay na matagal na at patuloy na paglalim ng ugnayan ng Pilipinas at Singapore, partikular sa larangan ng naval intelligence. Higit sa palitan ng impormasyon, ang pagpupulong ay nagpapakita ng malinaw ng commitment ng dalawang Navy na palakasin ang kooperasyon, koordinasyon at kolaborasyon para sa magkaparehong interes at matatag na seguridad sa rehiyon. Mula dito sa CMU-UNCR, ako si Apprentice Seaman Photographer Smith Churis Carl S. Abuka, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
5: Sa karagdagang balita, mas pinatataga na ugnayan sa depensa at karagatan. Ito ang isinusulong ng Philippine Navy at India sa pagtutulungan ng dalawang bansa. Matagumpay na isinagawa ang isang courtesy visit sa Sea Systems Command of Philippine Navy sa Fort San Felipe, Cavite City. Si Captain Chandra Kant Kontari, ang defense attaché ng India sa Pilipinas noong Setyembre 1. Malugod siyang sinalubong ni Rear Admiral Juario C. Marayag, Philippine Navy, ang commander ng SSC, Philippine Navy, kasama ang mga pangunahing opisyal ng command. Sa pagdalaw, itinampok ng Sea Systems Command ang mga kakayahan nito sa Naval System Engineering, Shipbuilding, Ship Maintenance, Repair and Sustainment, Naval Systems Development, at Logistics Support. Mga kakayahang direktang sumusuporta sa operational readiness ng Philippine Navy Fleet. Nagkaroon din ng executive session sa pagitan ng mga leader kung saan tinalakay ang mga usaping may mutual interest kabilang ang ASEAN-India Maritime Exercise 2026. Mahalaga ang ganitong engagement dahil hindi lang ito tungkol sa pagpapalitan ng kaalaman o layon din itong palalimin ang professional exchange, pagkakaunawaan at kooperasyon sa pagitan ng maritime defense institutions ng Pilipinas at India. Sa huli, muling pinatibay ng pagdalaw ang matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at India at ang kanilang lumalaking defense cooperation, lalo na sa larangan ng maritime security.
21: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
24: Samantala, Philippine Army at Philippine Navy pinatitibay ang ugnayan para sa masanda at nagkakaisang AFP sa Visayas. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman Tamaryong, Philippine Navy.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Philippine Army at Philippine Navy pinatitibay ang ugnayan para sa masanda at nagkakaisang AP sa Visayas. Mas pinatatag ng koordinasyon at pagtutulungan sa pagitan ng Philippine Army at Philippine Navy. Ito ang naging sentro ng courtesy visit ni Brigadier General Adolfo Bispuelas Jr., Philippine Army, Commander ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army sa Naval Force Central sa Lapu-Lapu City, Cebu noong ikapito ng Setyembre. Malugod na sinalubong ni Commodore Joselito Eddie Guzman, Philippine Navy, Commander ng Naval Force Central, si Brigadier General Espuelas, Philippine Army, sa pamamagitan ng Honor Guards Arrival Honors. Matapos ang seremonya, isinagawa ang executive session sa Hall of Flags kasama ang key officers, commanders, commanding officer ng shore units at surface asset ng Naval Force Central. Direkta barangong tinalakay sa pagpupulong ang mga operational na engagements, malagang accomplishments, kasalukuyang proyekto at mga hakbang para sa mga susunod na inisyatiba ng KUMAN. Tayo nito ang mas mabilis na koordinasyon, mas matatag na inter-service kooperasyon at mas mataas na antas na operational readiness sa Visayas. Binigyang diin ng Naval Force Central ang pagpatuloy na pagpagtulungan sa Philippine Army, lalo na sa mga operasyon at aktibidad na nangangailangan ng pagkakaisa at mutual support. Sa huli, isang mensahe ang malinaw kapag nagkaisa ang mga sangay ng AP or Armed Forces of the Philippines, mas malakas ang kakayahang tumugon sa anumang hamon at mas handa silang gampanan ang kanilang misyon. Mula dito sa Civil Military Operation Unit of National Capital Region, ako si Apprentice Seaman Journalist Raymark Istamaryong, Philippine Navy, nag-uulat sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ang oras sa buong Pilipinas, 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
0: Hukbong dagat ng Pilipinas,
21: tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
21: 738.
12: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
13: E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Nakakasa na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Bukbong dagat ng Pilipinas.
5: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: At tayo po'y nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas sa

0: resilience, always ready. Binigyang diin ng brigade ang isang dekada ng tuloy-tuloy na serbisyo, operational readiness, territorial defense at pakikipagtulungan nito sa mga local government unit, ahensya ng gobyerno, civilian stakeholders at mga komunidad sa Northern Luzon. Naging guest of honor and speaker sa seremonya si Cipriano Pere E. Martinez, the third general manager ng Ilocos Norte Electric Cooperative o INEC. Binigyang diin ng kanyang pagdalo ang matatag na partnership ng 4th Marine Brigade at mga stakeholder sa pagpapalakas ng community development, resilience at public service sa Ilocos Norte. Kasabay ng pagunita ng ikasampung anibersaryo ng 4th Marine Brigade, kinilala rin ang mahalagang kontribusyon ng mga tao at partner na naging bahagi ng 10 taong paglilingkod ng Makusog Brigade. Kasabay nito, sinundan pa ang aktibidad sa pagsasagawa ng Makusog September Fest 2026, isang open-air music festival na nagsama-sama sa mga Marines at partner stakeholders para sa isang gabing puno ng musika, pagkakaibigan at kamaradiri. Sa pagpasok ng 4th Marine Makusog Brigade sa panibagong dekada, bit-bit nito ang mga aral at tagumpay ng nakaraang 10 taon at higit pang determinasyong manatiling resilient, mission ready at always ready to answer the call of duty. At yan ang ulat mula dito sa Bonifacio Naval Station, Taguig City. Ako si Seaman 2nd Christian Roda, Philippine Navy, nagbabalita para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan.
2: Samantala, higit sa 69.6 na milyong pisong halaga ng mga kontrabando nasabat ng Naval Command Western Mindanao sa tatlong operasyong pandagat sa Kanlurang, Mindanao. Detalye ng buong balita na kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Sambuanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nasabat na mga tropa ng Naval Command Western Mindanao ang higit sa 99.6 milyong pisong halaga na mga kontrabando at mga ipinuslit na produkto sa tatlong magkakahiwalay na operasyong pandagat na isinagawa sa Kanlurang, Mindanao. Kabilang sa mga nasabat, ang hindi dokumentadong diesel fuel o krudo na nagkakalaga ng 72.1 milyon pesos, mga puslit na sigarilyo at isang motor vessel na nagkakahalaga ng higit sa 27.2 milyon pesos at mga tabla ng lawaan na kahoy na nagkakahalaga naman ng halos 252,000 pesos. Ang krudo ay nasabat sa karagatan ng Tulian Island, Hulusulu. Ang mga sigarilyo ay nasamsam sa karagatan ng Marungas Island, Haji Panglima Tahil, Sulu. At ang mga kahoy ay nakumpiska naman sa karagatang sakop ng Barangay Kawit, Sambuanga City. Pinuri ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., komandante ng Naval Command Western Mindanao, ang mga operating unit at katawang na ahensya para sa kanilang pagiging mapagbantay at epektibong koordinasyon. Ipagpapatuloy ng Naval Command Western Mindanao ang mga operasyon sa seguridad sa dagat at ang pagkipagtulungan sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang sugpuin ang mga ilegal na aktividad at protektahan ang mga interes sa pandagat ng bansa sa Kanlurang, Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
4: Isang makubuluhang pamamaalam, isang matatag na legasiya ng serbisyo. Formal nang nagpahatid ng military honors ang Naval Defense Command kay Major General Edwin E. Amador, Philippine Navy Marines, ang Vice Commander ng Philippine Navy, sa kanyang farewell visit sa Sanglipoint, Cavite City. Noong ika-isa ng Setyembre, personal na sinalubong ni Commodore Lued Lawan Lingkuna, Philippine Navy, ang Commander ng Naval Defense Command, kasama ang mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource ng command. Si Major General Amador, sa kanyang pagbisita, nagsagawa si Major General Amador ng talk to troops sa Nunato Hall Headquarters Fleet Training and Doctrine Center, kung saan sa ipinaabot niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa at binalikan ang mga makabuluhang alaala sa kanyang panunungkulan bilang commander ng

0: ating Fleet Marine Ready Force na siyang kasulukuyang Naval Defense Command. Bilang pagunitan ng kanyang malalim na ugnayan sa command, binigyan diin ni Major General Amadar na malaki ang kahulugan ng NDC sa kanyang military career bilang isa sa mga unit na naging bahagi ng kanyang paglilingkod sa labas ng Marine Corps. Samantala, ipinaabot ni Commodore Lincuna ang taos-pusong pasasalamat ng NDC sa matatag na suporta, strategic guidance at dedikadong serbisyo ni Major General Amadar sa pagpapalakas na ang operational readiness at maritime security ng Philippine Navy. Ang farewell visit ay naging pagpupugay sa natatanging legacy ni Major General Amadar bilang isang pinuno at marino na naglingkod sa Philippine Navy bago niya tuluyang tapusin ang kanyang military career.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: NCR Command, Caloocan City at mga ahensya ng gobyerno nagkaisa para sa mas ligtas at mas matatag na komunidad. Balitang hatid na Apprentice Seaman John Lloyd Pastoral, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas nilalakas na koordinasyon para sa nangangailangan sektor. Ito ang isinusulong ng National Capital Region Command sa pamamagitan ng Enhanced Interagency Engagement with Other Sectors o ang EIEARS Program. Opisyal na inilunsad ng NCR Command kabilang ang Philippine Navy, mga partner agencies, City Government of Caloocan at mga pangunahing national government agencies ang nasabing programa na nakatuon sa paghahatid ng target support sa mga out-of-school youth at mga urban families na nangangailangan. Sa ilalim ng programang ito, pinag-iisa ang local governments, national agencies at civil society groups para sa isang whole of government approach sa nagpapaulan ng komunidad. Sinasagawa din ang inisyatiba sa 5 pilot barangay sa Caloocan, Manila at Quezon City bilang panimulang hakbang para sa mas inclusive at mas sustainable na community development. Bilang patunay ng kanilang pagkakaisa, sinagawa rin ang ceremonial signing of commitment of support sa pagitan ng mga local at national stakeholders na nangako'y pagpapatuloy ang koordinasyon at pagtutulungan. Pumamagitan ng EIEARS program, mas lalo pang pinagtitibay ang ugnayan ng gobyerno at komunidad para sa mas mabilis na paghahatid ng servisyo, mas malawak na kooperasyon at mas makabuluhang community empower. At yan ang ulat mula dito sa CMOUNCR. Ako si Apprentice Seaman John Lloyd B. Pastoral, Philippine Navy, nagbabalita para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Samantala, Philippine Navy, nakiisa sa paglilinis ng baybayin sa Lapu-Lapu City, Cebu. Detalya ng buong balita na kay Seaman Second Alex Taliedo, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aktibong nakibahagi ang Naval Forces Central, Philippine Navy sa 30th Anniversary Clean Up Drive ng Nuestra Señora de Regla National Shrine, Look Cluster noong ika-5 ng Setyembre sa Barangay Look, Lapu-Lapu City. Nagtipon-tipon sa aktibidad ang mga residente, volunteers, local stakeholders at mga partner organization para sa isang layunin, panatiling malinis, ligtas at protektado ng ating baybayin. Isinagawa ang clean up drive mula Chevron Corner hanggang Kompang Beach ng nasabing lugar kung saan tulong-tulong ang Naval Forces Central at mga community volunteers sa pananatili ng kalinisan ng coastal areas. Para sa Philippine Navy, hindi lamang seguridad at operation ang serbisyo, kasama rin dito ang pangangalaga sa kapaligiran at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na community engagement at environmental activities, patuloy na sinusuportahan ng Naval Forces Central ang pagbuo ng mas malinis, mas ligtas at mas matatag na mga pamayanan sa Visayas.
5: Mula dito sa CMOUNCR, ako si Seaman Second Alex Taliedo Jr., Philippine Navy, nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: ang oras sa buong Pilipinas, 47 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ako po ay payag po sa eleksyon sa BAM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung kataparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila. Para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At para pa sa ibang mga balita, ipinamalas ng mga reservists ng Philippine Navy ang kanilang kahandaan sa aktwal na maritime operations matapos ang matagumpay na makilahok ang hukbong dagat sa third leg ng Coordinated Patrol Philippines-Indonesia o CORFAT Felindo 40-2026. Apat na reservists mula sa Naval Forces Reserve Eastern Mindanao ang isinagawa sa bilateral coordinated patrol ng Pilipinas at Indonesia. Dalawa sa kanila ang lulan ng BRP Artemio Ricarte o FS-37 kung saan nagsagawa ng maritime tactical manual navigation, tactical flatting at iba pang operational activities sa karagatan. Samantala, isang reserve officer ang naka-assign sa NB-392 para sa isinagawang photographic exercise of PhotoX. Ipinakita ng deployment ang seamless integration ng regular at reserve forces na nagpapatunay na kapwa may kakayahan, disiplina at kahandaan ang buong pwersa sa pagsasagawa ng frontline maritime operations. Mensahe ng Corfat Pilindo 40-2026, handa ang reservist, handa ang buong pwersa at matatag ang paninindigan para sa seguridad at soberanya sa karagatan.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Inanyayahan po namin kayong tunghayan ng isang audiovisual presentation na inhanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin nating lahat.

0: Air. Land. The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. Do you have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
1: Philippine Navy, they are heroes for me.
2: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future. The Philippine Navy.
3: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Personnel Management Center Philippine Navy ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
4: Hinihikayat ng Personnel Management Center Philippine Navy ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
3: Kinakailangan ang mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma, o transcript of records at dalawang valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa limang talampakan, kinakailangan ang NCIF certification.
4: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
3: Para naman sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang PMC Philippine Navy Annex Naval Station Jose Francisco o sundan ng official na Facebook page ng Personnel Management Center Philippine Navy.
4: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
3: At bago po tayo magtapos, nais po nating ipabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. Huya, sir!
4: At sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa ating pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay at tumatangkilik sa ating programa. Magkikita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Seaman 2nd Ryle Andrew Kaasi, Philippine Navy, nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
3: At ako naman po si Apprentice Seaman V. Mark G. Belenario, Philippine Navy, nagpapaalala. anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.
5: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
17: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
18: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
16: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
18: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
16: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
18: Mas mabilis na ang benta ko.
19: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
20: Mga ka-AI,
11: panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
19: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master.
20: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
19: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
21: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
19: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipina.
22: Hello, great day, mabuhay. Isa na naman mapagpala at mapagpalayang araw sa inyong lahat, mga kaboses, mga ka-AI at mga